0: Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
3: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
3: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issue. Na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
7: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: 738.
1: Sports Radio. 918.
9: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
1: Sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
0: School on the Air. On the katuwang air. Ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
11: School on the Air sa Radyo Magazine. 1278 AM.
12: Morning, isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating episode ng School on the Air. Kasama pa rin ako ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang umaga! Batiin rin natin ang isang masayang umaga sa Master Control na riyan, Miss Marichal Malimban and Miss Camille Umali. Samahan nyo kami 8 AM until 9 AM today. Hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyong lahat. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at lessons of the day, i-like at i-follow nyo na kami sa ating social media accounts. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Like, share, and follow. Kung may mga katanungan kayo sa amin, pwede rin kayo mag-email sa radyomagazine@gmail.com. At syempre, kung walang radyo sa bahay, good news dahil pwede nyo pa rin kaming mapakinggan. Mga bata, ito ay sa pamagitan ng ating mobile app na PBS Receiver. Available ito sa Google Play Store and App Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy. Sana lahat ay naka-PBS receiver na.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: School on the Air. On the katuwang air. Ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
11: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Sa unang bahagi ng ating lessons of the day, makakasama na natin agad-agad ang inyong best friend dito sa School on the Air. Walang iba kung hindi si Engoy. Good morning sa'yo, Engoy.
18: Ayan, good morning, magandang umaga sa lahat.
12: Magandang umaga din sa'yo, Engoy. Kamusta ka naman ngayon?
18: Okay naman po!
12: Ayan mga bata, si Engoy ay sasamahan tayo sa unang lesson pa lang tuloy-tuloy hanggang sa kabuuan ng ating episode ngayong umagang ito. Engoy!
18: Yes!
12: Para sa unang bahagi ng ating lessons for today, Tatanungin muna kita.
18: Ano po yan?
12: Ikaw ba yung klase ng bata na kapag meron kang idea o meron kang naisip na panibagong kaalaman, ito ay ibinabahagi mo sa iyong mga kaibigan?
18: Ay, oo naman!
12: Very good! Kasi minsan, Engoy, may mga bata na takot, nagdadalawang isip kapag nagsishare ng idea sa kanilang mga kaklase o kaibigan. Pinangungunahan sila ng takot. Una, takot sila na baka mali yung nasa isip nila.
18: Yeah, kinakabahan. Baka mabash,
12: makakuha sila ng negative feedback mula sa kanilang mga kaibigan o kaklase. Kaya hindi sila nagsishare ng ideas, pinipili na lang nilang maging tahimik. Diba? At hinahayaan na lang nila yung kanilang mga kagrupo o kasama na mag-isip ng ideya para sa isang activity o proyekto.
18: Ang kagrupo? Ano project? Dapat sharing yan.
12: Tama ka dyan, Engoy, ano? At ito ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng lessons natin ngayon. Dahil maraming bata talaga yung nagdadalawang isip, pinapangunahan ng kaba at takot kapag may mga ideya naman sila. At yung ideya na yun, pwede namang makatulong sa grupo.
18: Yes.
12: Kaya mga bata, tandaan ninyo, no? Sharing ideas ay mas mahalaga kaysa sa pag-share ng mga material na bagay. Kasi ang ideya ay kaalaman, knowledge. And knowledge is power, diba?
18: Yes, knowledge is power!
12: Kaya kapag ka nag-share ka ng idea, ang ibig sabihin, binibigyan mo rin at hindi ka nagiging madamot sa kaalaman sa iyong mga kaibigan o kaklase.
18: Yes. Maliman o tama yung idea mo, dapat i-share yan.
12: Tama ka, yes, tama ka dyan, Engoy. Ano? Napakaganda nung sinabi mo. Maliman o tama ay dapat binabahagi natin itong mga ideya na to sa ating kaibigan o kaklase. At may mga paraan kung paano natin ito sasabihin sa kanila. Una na dyan, yung dapat syempre polite. Hindi naman pwedeng sabihin na I have an idea. Kasi tingin ko ito yung mas maganda. O, di ba? Parang hindi naman maganda yung ganun, Engoy, di ba? So, kailangan, pagka nagpe-present ka ng isang ideya o kaalaman, kailangan nanggagaling pa rin dun sa humility side. Kailangan mapagkumbaba ka pa din. So, pwede mo namang sabihin na I have an idea. How about we try this one?
18: Yes.
12: So, polite yung pagkakasabi mo. O pwede mong sabihin, I have another idea. Kasi kapag sinabi mo na, pag hindi mo kasi binanggit yung salitang another, parang sinasabi mo sa mga kaibigan mo o kagrupo na yung ideya mo lang talaga yung mahalaga at
18: yes,
12: kailangang gawin.
18: Parang commanding.
12: O parang nagko-command ka, parang nag-uutos ka. So mas maganda na sasabihin pa rin natin yung mga ideya natin sa paraan na hindi naman maiisang tabi yung ideya at kaalaman din na meron yung iyong mga kasama. So ayan yung dalawang ways ano kung paano natin ito isasabihin sa ating mga kaibigan o kaklase. At tandaan natin mga bata na we should not be afraid to share our thoughts and ideas. Kasi maaaring makatulong din to sa iba. Maaaring yung ideya mo na pinapakatago-tago mo dahil nahihiya ka, yun pala yung makakatulong ano sa inyong group project.
18: Yes.
12: At tandaan rin natin na two ideas can become one better idea. So ang tawag na dyan, Engoy, ay yan yung tinatawag natin na collaboration.
18: Kasi,
12: kasi lahat kayo ay nagtutulungan na para sa ikagaganda ng resulta ng activity o proyekto na inyong ginagawa. At panghuli, initiates collaboration and effective communication. Kaya minsan, Engoy, ano, sa mga magkaklase, kapag may mga group project, tapos pinili mo kasi manahimik, hindi mo shinare yung idea na meron ka, magkakaroon ng sisihan sa bandang dulo. Dapat pala, sinabi ko yun. Ikaw kasi, ba't hindi mo sinabi yan? Oo, di ba? Eh kung una pa lang, binabahagi mo na yung ideya na meron ka, Una pa lang, eh syempre na ilalatag na yung mga dapat gawin. Kaya muli mga bata, hinihikayat ko kayo ano? Na sana ay huwag kayong mahihiya, huwag kayong matatakot at huwag kayong magdadalawang isip kapag meron kayong naiisip, meron kayong ideya at meron kayong kaalaman sa isang bagay, ibahagi nyo ito sa iba dahil muli, maaaring ito ang pwedeng makatulong. And sharing ideas and thoughts is far better ano than sharing material things. Mas mainam na talino at kaalaman ang iyong ibinabahagi sa iyong kaibigan o sa iyong kapwa. Engoy, huwag mong kakalimutan yan, ha?
18: Siyempre naman po!
12: At kayo, mga bata, sana lagi ninyong tandaan ito. Unang bahagi pa lamang ito ng ating lessons of the day. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
18: School on the Air!
0: School on the Air. On the katuwang air. Ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Okay, class. Recess. Break time.
10: Yay!
19: Tignan mo tong baon ko.
10: Anong baon mo? Pahingi naman.
8: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
19: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
20: Teacher?
8: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
19: Naku, nakakatakot naman po!
10: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
21: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
22: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
23: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
24: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
23: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
25: Huwag!
26: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
27: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
28: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
29: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus na mga kawatan upang mga scam.
28: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
30: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
28: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
31: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
28: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
30: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
31: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
23: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
28: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
2: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
26: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
3: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
4: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
3: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
4: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
3: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
0: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
11: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Mga bata, sa pagbabalik natin dito pa rin sa School on the Air, ito ang ating lesson ngayong umagang ito. It's English time.
18: Yeah, English time.
12: It's English time. At syempre, ngayon may panibago tayong kaalaman na ibabahagi sa inyo sa tulong pa rin ni Engoy.
18: Hi, okay.
12: Ngayon, Engoy, pag-uusapan naman natin dahil English lesson for today, ang tinatawag natin na rhyming words. Alam mo ba ibig sabihin ng rhyming words, Engoy?
18: Yan po ba yung mga salitang magkakatulad ang dulo?
12: Tama ka!
18: Correct ako!
12: Tama ka dyan, Engoy. Rhyming words ang ibig sabihin dalawa o higit pang mga salita na magkakatunog ang hulihang sound nito o tunog. Two or more words with similar ending sound. Ang tawag dito ay rhyming words. Bago ko ibigay yung mga set of examples natin ngayon, Engoy, gusto kong magbigay ka muna ng example on your own ng rhyming words. Sige nga.
18: Rhyming words tulad ng ball, fall, at tall.
12: Tama! Great job, Engoy! At ito, katulad ng mga binanggit ni Engoy, meron din akong set of examples para mas maunawaan ang mga batang nakikinig sa atin ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng rhyming words. Ang first set of examples natin, katulad ng binanggit ni Engoy, ball.
18: Ah, ball.
12: Call.
18: Ay!
12: O, pangalawa example, Engoy?
18: Kiss. Miss.
12: Tama! Magkatunog ang dulo nito. At ang pangatlo nating example?
18: Hug, bag.
12: At ang panghuli?
18: Apple! Sample!
12: Tama, kung papansinin ninyo mga bata, magkakatunog ang dulo ng mga salitang ito. Kaya sila ay rhyming words. Ball, call, kiss, miss, hug, bag, apple, and sample. At meron tayong third and last set of examples. Sabay-sabay muli nating basahin. At habang binabasa natin ito, mag-isip din kayo ng mga bagay o mga salita na magkakatunog. So sa third examples natin, ang mga rhyming words naman ay, Engoy?
18: Sun, bang. Run, gun.
12: Great job! Ayan mga bata, ang third and last examples natin ng rhyming words. Lahat ng mga salita, two or more words na magkakatulad ang tunog ng dulong salita nito. Sun, ban, run, gun. Magbibigay ako ng example, Engoy, at ikaw magbibigay ka rin.
18: Hi!
12: Ito naman, chair, hair. Rhyming words din yun. And for my last example, ang rhyming words ko naman ay
18: ano?
12: Mat, bat.
18: Ah, okay.
12: Ikaw naman, Engoy, magbigay ka nga ng rhyming words.
18: Sa akin, face, lace, race.
12: Tama! Great job, Engoy! At ngayon, sigurado ako na mas nauunawaan na ng mga bata ngayon kung ano ang ibig sabihin ng rhyming words. Mga bata, magsulat kayo sa papel. At banggitin o bigkasin nyo rin ito ng malakas para mas matutunan ninyo kung paano yung pagbigkas ng mga salita. Kumbaga, mas na tetrain kayo na magsalita ng English, di ba?
18: Yeah, no.

0: Ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
1: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
0: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
1: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
0: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
1: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
0: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
1: Okay, class. Recess. Break time.
2: Yay! Tignan mo tong baon ko.
3: Anong baon mo? Pahingi naman.
1: Oops. Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
4: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
2: Teacher?
1: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
2: Naku, nakakatakot naman po.
3: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
5: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
7: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
8: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
7: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
9: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
7: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
10: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
7: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
9: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
10: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
11: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
13: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
12: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
11: Huwag!
14: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: School on the

0: Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Sa pagpapatuloy ng ating episode ng School on the Air ngayong araw, makakasama pa rin natin si Engoy and this time, mga bata, para sa ating kwentong pambata. Ngayon, meron muli tayong hatid na kwento, no? Para sa inyong lahat. At nagpapasalamat ako sa Quezon City Public Library dahil binigyan po nila kami dito sa School on the Air ng mga libro. Yes!
3: Yeah, thank you po!
2: Maraming salamat at nagbigay sila ng mga libro sa atin na ibabahagi ni Engoy dito sa programa. At itong mga libro na ito ay may kinalaman sa kwento ng bawat barangay o lugar dito sa lungsod Quezon. Kasi meron itong mga alamat.
3: May kasaysayan.
2: May alamat at may kwento pala sa likod ng mga barangay at lugar dito sa Quezon City. Kaya sa pamamagitan ng mga libro na ito, ay maibabahagi natin ito sa mga bata. Ready na ba kayo? Ready na. At ang pamagat ng ating kwentong pambata ngayong umagang ito, hatid ng QCPL, ang pamagat nito ay Talipapa. Itong mga libro na ito ay published mismo. Ang naglimbag talaga mismo ay ang Quezon City Public Library. So, ang pamagat nito ay Talipapa. Sabay-sabay tayong makinig sa kwentong iyahatid ni Engoy.
3: Yan. Talipapa! Noong unang panahon, isang bagong gobernador-general ang dumating sa malayong lupain ng Pilipinas. Ang kanyang ngalan ay Manuel Fabiales, ang Marquez ng Novaliches. Ito ang simula ng pagbabago ng pamahalang Espanyol sa Pilipinas. Si Gobernador Fabia ay dumating dahil sa isang natatanging misyon. Nais niyang bigyan ng mga pangalan ang mga baryo at lugar, lalo na ang mga malapit sa Maynila. Ito ay isang malaking trabaho, ngunit determinado si Gobernador Fabia. Isang maaraw na umaga, umalis si Gobernador Fabia at kanyang mga kasama sakay ang kanilang mga kabayo. Naglakbay sila sa mga mabatong burol at magaspang na mga damo. Sila ay nakipagsapalaran upang makatuklas ng bagong lugar. Habang sila ay naglalakbay patungong hilaga, nakahanap sila ng isang maliit na pamayanang binubuo ng mga kubong yari sa pawid at isang masiglang pamilihan. Mainit silang tinanggap ng mga nakatira dito. Pagod at gutom sina Gobernador Fabia at kanyang mga kasama, kung kaya nagmagandang loob ang mga taga-baryo at sila ay binigyan ng pagkain at tubig. Sila ay nakaramdam ng kaginhawaan at labis-labis ang kanilang pasasalamat sa mga taga-baryo. Matapos magpahinga, inilibot ni Gobernador Fabia ang kanyang paningin. Nakita niya ang potensyal ng lugar at napagpasyahan niya kailangan nitong magkaroon ng karapat-dapat na pangalan at ilang dapat baguhin upang mapaunlad. Nang sumunod na araw, magkakasamang bumalik sina Gobernador Fabia at mga manggagawang nagputol ng mga kalahiban at malalaking bato at sa lugar. Natapos na rin nilang linisin ng lugar matapos ang ilang buwan ng pagtratrabaho. Napagdesisyonan ni Gobernador Fabia na hatiin ang lugar dahil sa maliit na pamilihan kanilang unang nakita, ipinangalan ni Gobernador Fabia ang lugar ang Talipapa. Nabalitaan ng mga taga Bulacan at Morong ang tungkol sa Talipapa. Lumipat sila roon at nagsimulang lumaki ang bayan. Naging tahanan ito ng marami. Noong October 12, 1939, nabuo ang lungsod Quezon. Nahati sa dalawang baryo ang Talipapa. Dahil dito, isa sa Caloocan at isa sa lungsod Quezon. Nagdala ang kaganapang ito ng maraming hamon at oportunidad sa mga residente. Sina Kongresista Simeon Toribio at Eulogio Rodriguez Jr. ay nagkasundong ipangalan ng baryong Tandangsora sa Talipapa matapos nitong malipat sa lungsod Quezon. Ito ay upang mabigyan ng pagkilala si Melchora Aquino, ang ina ng rebolusyon. Kahit na saglit lamang ang nagamit ang pangalang Tandangsora, bumalik uli sa hindi malamang dahilan ang ngalang Talipapa sa lugar. Patuloy na umulad ang bayan gamit ang pamilyar na pangalang nito. Noong June 25, 1975, kinilala bilang isang barangay ang Talipapa. Noong 1982 naman, si Eugenio Galguera ang nahalal na kapitan ng barangay at katulong niya ang kanyang mga masigasig na kagawad. Naging isang maunlad na pamayanan ang Talipapa, puno ng mayamang kasaysayan at pag-asa para sa hinaharap. Tuloy ang kwento ng Talipapa, isang patunay na dedikasyon at pagsusumikap ng mga taong naninirahan doon. Ayan.
2: Ayan, ang napakagandang kwento. Pwede ko ba mahiram ito, Ingoy?
3: Teka lang po.
2: Ayan, ang kwentong ito muli ay pamagat ay
3: Talipapa.
2: At ito ay hango ano sa kasaysayan ng isa sa mga barangay nito, no, yung Tandangsora.
3: Oo.
2: And muli ito ay self-published ng QCPL. And I believe ano, kapag pumunta kayo sa kanila ay makikita nyo rin yung mga copies nito. At marami pa kaming babasahin ni Ingoy na ibabahagi sa inyo na kasaysayan din ng mga lugar dito sa Quezon City. So tandaan ninyo mga bata, lahat ng mga bagay na nakikita ninyo sa paligid ninyo, mga lugar na pinupuntahan ninyo, lahat ng yan ay mayroong kwentos at may kasaysayan. Kung saan nagmula, kung sino ang pinagmula nito. Kaya maganda talaga na nagbabasa kayo para nalalaman ninyo kung ano yung kwento sa likod ng mga bagay na nakikita ninyo at sa mga lugar na pinupuntahan ninyo. Sa paraan na yun, mas lalawak ang inyong kaalaman, ang inyong talino, at ang inyong creativity. Maraming salamat, Ingoy, sa iyong pagsasalaysay ng ating kwentong pambata.
3: Walang anuman po!
2: Huwag kayong aalis sa pagbabalik natin. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito lamang sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
3: School on the Air!
0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
6: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
8: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
8: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
9: Okay, class. Recess. Break time.
10: Yay!
11: Tignan mo tong baon ko.
10: Anong baon mo? Pahingi naman.
9: Oops. Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
10: Hachi!
12: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
11: Teacher?
9: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
11: Naku, nakakatakot naman po.
10: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
13: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
9: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
14: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
9: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
14: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
9: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
14: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
9: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
14: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
15: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Alala ko no elementary ako, marami ding efforts ano, yung school na pinag-aaralan ko dati, and for sure yung local government unit, na masigurado no yung mga estudyante pumapasok na may laman yung tiyan nila.
3: Ay, oo. Oh. Naabutan niyo po ba yung Nutriban?
2: Naabutan ko yung Nutriban.
3: Yeah, nasarap nun!
2: Yes, yung Nutriban, pinamimigay yun sa mga eskwelahan dati. Ano,
3: oo, tapos yun yung parang malaking-malaking pandesal.
2: Mm-mm. Lalo na yung mga nasa elementary. Malaking pandesal yun dahil sinisigurado talaga ng eskwelahan na merong laman yung tiyan ng mga estudyante. Kasi dahil sa hirap ng buhay, hindi naman lahat may kakayahan na pumasok sa school na may laman yung tiyan nila. Sa paraan na yun, nakakatulong sa mga bata. At yun, syempre, no, naging puhunan din para mas matuto sila at makapagtapos ng pag-aaral.
3: Yes!
2: Kaya naman ngayon, merong feeding program muli ang pamahalaan. Ito naman namimigay din ng masustansyang gatas para sa mga bata. Kaugnay nito, meron tayong mapapanood na isang maikling video na pinapakita dito yung efforts ng DepEd, ng ilang ahensya ng pamahalaan, at meron ding mensahe ang Pangulo para sa lahat. Sabay-sabay natin pakinggan nito, mga bata!
17: Dati, piling mag-aaral lamang ang kabilang sa school-based feeding program. Pero ngayong 2026, mas pinalawak na ang saklaw nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, isasama na ang lahat ng kindergarten at grade 1 learners sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Mas pinahaba rin ang feeding period. Mula 120, gagawin na itong 200 feeding days.
18: Ito ang kauna-unahang beses sa kasaysayan na magpapakain po tayo ng lahat ang bata sa pampubliko paaralan sa kindergarten at sa grade 1.
17: Kasama rin dito ang grade 2 hanggang grade 6 learners na nangangailangan ng karagdagang suporta sa nutrisyon. Mahalaga ito sa digna ng patuloy na hamon sa nutrisyon ng mga bata. Kabilang na ang pagtaas ng bilang ng mga batang stunted batay sa datos ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Sa Pulilan Central School sa Bulacan, pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Education Secretary Sonny Andara ang national kick-off ng programa. Namahagi sila ng pagkain, gatas, school bags at storybooks sa mga mag-aaral. Kasabay nito, nilagdaan ng DepEd at Department of Agriculture ang Joint Administrative Order para palakasin pa ang milk feeding program sa bansa.
19: So malaking bagay dahil masigasig silang nag-aaral, no? Dati yan, yung bata, hindi ako papasok. Bakit? Kasi po, hindi pa ako kumain. So, nung nagkaroon ng feeding program, pumapasok na po ang bata. Regular na pumapasok.
20: Nagkala po ako ng papasok sa kasi po pag kumakain po ako.
17: Ayon sa Pangulo, hindi dapat hadlangan ng gutom ang pagpasok at pagkatuto ng mga bata. Kaya patuloy na pinalalakas ang suporta para sa kanilang nutrisyon at kahandaan sa paaralan.
21: Kuminsan, ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain.
0: Teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Yun mga bata, no, napakinggan ninyo na talagang napakahalaga na kapag kapapasok kayo sa eskwelahan, may laman yung inyong tiyan. May mga bata dyan, talaga namang komportabling ang pamumuhay. Talagang sinasabi ng mga magulang nila, kumain ka muna bago pumasok sa school. Tapos aayaw pa. Isipin natin, ano, yung privilege na meron tayo, hindi applicable sa lahat. Kaya naman, sa mga bata, ito ang effort reports ng pamahalaan natin na masiguradong may natututunan kayo dahil may laman ng inyong mga tiyan. Ang hirap kayang sumagot sa test.
4: Oo, pag walang laman yung tiyan mo.
2: Oo, parang masakit ang
4: kasi
2: ulo mo.
4: Ayun.
2: Para kang nahihilo.
4: Hindi ka makapag-isip na mabuti.
2: Hindi ka makapag-isip na mabuti. Wala yung konsentrasyon mo sa tinuturo kasi ngang iniisip mo ay pagkain. So ayan, maraming salamat dyan muli mula sa Department of Education. Sa tuloy-tuloy pa rin natin na School on the Air Advisory, ito naman ay paalala ko sa mga kabataan at sa mga bata at mga kabataan, ano? Dahil alam mo ba, sabi ngayon ng Food and Nutrition Research Institute, Engoy,
4: ano po yan?
2: Na ang sedentary lifestyle daw, yung matagal na pagkakaupo, lalo na kapag nakaharap ka na sa cellphone mo o sa computer, ito daw ngayon na nagiging dahilan kung bakit may mga bata na obese at may hypertension na agad.
4: Hoy, bata pa lang, meron
2: bata
4: na.
2: Bata pa lang, meron na. High blood na agad, bata pa lang. At yung akala natin malusog kasi may kalakihan yung katawan, hindi naman pala lusog yun kung hindi obesity na pala.
4: Yan.
2: Kaya hinihikayat namin kayo dito sa School on the Air na sana ay mag-ehersisyo kayo. Gumalaw-galaw din. Dahil alam nyo ba, hindi lang naman mga matatanda ang prone sa pagkakaroon ng stroke. Dahil kapag ka-high blood ka, ay pwede itong mangyari sa'yo kahit bata ka pa lang. So yan ang paalala natin. Kaya ikaw, Engoy, dapat ay mindful ka din sa lahat ng mga kinakain mo.
4: Yes!
2: Hindi lang basta may laman ng tiyan, dapat healthy din ang kinakain. Kumain ng Go, Grow, at Glow Food.
4: Yeah.
2: Kasi yung iba ang gusto lang ay Go Food, ano? Yung energy-giving foods lang. Dapat ay kumakain din kayo ng gulay at prutas at mga karne at mayaman sa protina. At sa tuloy-tuloy nating School on the Air Advisory, ito pa rin ay paalala naman mula sa Quezon City Public Library. Meron silang mga programa, no, na nakalatag ngayon para sa lahat ng mga Q-citizens. At syempre, nalalapit na rin, ano, yung buwan ng panitikan. Buwan ng wika, rather.
4: Yan, buwan ng wika.
2: Buwan ng wika.
4: Sa Agosto.
2: At yan ay isa sa mga kadahilanan, ano, ng mga nakalatag na mga programa ng QCPL. Kaya kung gusto ninyo malaman ito, maaari nyo silang bisitahin sa kanilang official Facebook page. Sa lahat din ng mga nakikinig sa atin ngayon, ito na rin yung pagkakataon natin, ano, para ikayatin kayo na i-like at mag-subscribe sa ating YT channel. Engoy, dapat naka-subscribe ka sa ating YouTube channel, ha?
4: Yes!
2: Kasi para sa kaalaman po ninyo, yung mga episodes natin, hindi lang ito naka-ere ng live sa Facebook, ito rin po ay naka-ere ng live sa ating YouTube account at marami po kaming posting na ginagawa dyan. Yung mga napapanood ninyong content sa aming social media ay dinidirekta rin po namin i-post sa aming YouTube. Kaya sana mag-subscribe po kayo. Hanapin nyo lamang at Radyo Magazine. Yung mga kwentong pambata, katulad ng binahagi ni Engoy na yan, may playlist tayo niyan sa YT channel natin.
4: Kaya
2: pwedeng balikan ng mga bata kapag ka naghahanap sila ng mga kwentong pambata, pagka magpapatulog sa gabi, o kaya naghahanap ng project sa school, pwede niyo yung bisitahin sa ating YT channel. So mag-subscribe na, ha? Subscribe! Wag lamang sa ating Facebook, IG, at TikTok account. Sa pamagitan niyan, magpapasalamat na rin tayo, Engoy. Baka may gusto kang batiin.
4: Ah, binabati ko lahat ng mga bata. Ingat-ingat, tag-ulan!
2: Totoo, always wear your raincoat o kaya magdala ng umbrella pagpapasok sa eskwelahan para hindi mababasa ng ulan.
4: Oo, tsaka huwag lulusong sa baha!
2: Huwag na huwag lulusong sa baha. Ang dami ko nakikita, Engoy, mga batang nagsuswimming sa baha.
4: Oo nga, no, gustong-gusto nila.
2: Huwag ganun, mga bata.
3: Magkakasakit sila doon.
2: Totoo yan, Engoya, no? Delikado, mga bata, ang tubig baha. Kaya sana huwag kayong magtatampisa, huwag kayong lalangoy.
3: Yes, baka magka-leptospirosis kayo.
2: Delikado yon para sa inyong kalusugan. Magpapasalamat na tayo. Maraming salamat, Miss Camille O'Malley. Thank you so much, Miss Marisol Malimban. At sa iyo, Engoy, maraming salamat.
3: Ay, wala ka naman po!
2: Samantala, mga bata, bukas, huwag kayong aalis dahil pagsapit na alas 8 ng umaga. Sabay-sabay natin buksan ang inyong mga radyo. Sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa...
3: School on the Air!
0: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan ang gahapunan.
10: 66 Impormasyon.
11: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
14: Hindi heavy.
15: Tugtugang chill.
0: Suave.
16: Learning from home na hindi boring.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
17: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
18: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
0: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, bago po ang lahat, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kung hindi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede po yan sa pamamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, bukod nga po sa Facebook at YouTube live streaming natin, gayon din sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ay kasabayan po tayong napapakinggan ngayon sa PBS Receiver. What is PBS Receiver, mga mare, mga pare? Ito ay mobile application kung saan inyong mapapakinggan lahat ng central stations and the provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. At ito pong PBS Receiver ay available, downloadable sa Google Play kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple user. And take note mga mare, mga pare, ito po ay maida-download ninyo for free. Libre lamang po ito. Kaya ano pang inaantay ninyo? I-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.

0: this morning, mga mare, mga pare, isang makabuluhang talakayan na naman po ang gagawin natin, ano? At ay may makakapanayam nga po tayo maya-maya lamang. Pero bago yan, mga mare, mga pare, gusto ko kayong tanungin, ano? Kayo ba, siguro sa isang relationship, ano? Specifically, sa isang romantic relationship, dapat ba sa tingin ninyo may access kayo sa phone messages or conversations ng partner ninyo? That's the question eh. Kasi diba, pag ang sinasabi nila, pag mahal mo ang isang tao, dapat wala kang itinatago. Pero hanggang saan ba dapat, diba, yung privacy sa isang relasyon? Some people would say, oh naman, wala naman akong tinatago sa partner ko. Okay, basahin niya lahat ng basahin ko, anong gusto niya sa cellphone ko, ibigay ko pa sa kanya. Ganyan. Diba, may mga ganyang katwiran ng iba sa atin. Yung iba naman would prefer na hindi, dapat regardless kung mag-asawa naman na tayo, kung mag-boyfriend, girlfriend, mag-partner, ano, or maybe ay may namumuong romantic relationship, ano, ay dapat meron pa rin akong privacy, meron pa rin akong personal space. So, well, kanya-kanya tayong opinion regarding that, ano, pero para nga po, mas lubusan pa nating maunawaan sa legal aspect naman tayo, ano, sa legal na perspective tayo. Ano nga ba ang privacy na tinatawag, ano, ang right to privacy, at paano ba natin malalaman ang ating mga karapatan bilang individual regardless kung nasa relasyon man tayo o hindi. And with that, mga mare, mga pare, makakasama nga po natin muli ang associate lawyer mula sa TN Tupas Law Firm na si Attorney Winona Nalzaro Dingal. Ayan, welcome back po, ano, Attorney, and welcome po sa Musta Ka Mare, si Maring Julie po ito.
1: Good morning again, Jolie. Thank you again for this opportunity.
0: Ayan, ako rin po, ano, Attorney, gusto ko magpasalamat kasi every time, ano, na may imbitasyon tayo, ay palagi ding go na go si Attorney sa atin. So thank you so much po sa pagpapa-unlock nitong panayam natin. At kanina nga po, Attorney, napahapyawan ko na sa mga kumare at kumpare natin itong tungkol sa privacy, ano. So siguro bilang panimula po at sa ilalim ng batas sa Pilipinas, ano po ba ang ibig sabihin ng karapatan sa privacy o yung right to privacy?
1: Una, no, let's discuss what is privacy. Pag sinasabi nating privacy, ito yung karapatan mo na huwag kang pakialaman, panghimasukan sa iyong personal na buhay. Mm-hmm. Kasama na din dito yung personal mong komunikasyon na pag-uusapan natin at personal mong impormasyon nang walang sapat na legal basis or hindi kaya walang consent or walang sapat na karapatan. Ayan. Yun lang. Mm-hmm. The right to be let alone.
0: Ayan, ano, so ibig sabihin pala, Attorney, sobrang valid na pagka sinasabi ng ibang tao, ay, huwag mo akong pakialaman, ano, ganun. So ibig sabihin po ba nun, parang valid yon kasi karapatan ko, privacy ko ito bilang isang tao.
1: Exactly. Kumbaga, bonus na lang, no, na meron tayo mga batas na expressly provide kung ano ang mga karapatan mo bilang isang tao. It includes your right to privacy. Pero kahit wala itong mga batas na ito, it is within our parang inherent sa atin bilang isang tao na ang karapatan ito na hindi ka pwedeng panghimasukan ng iba, lalo sa mga personal dealings mo, lalo sa mga bagay na personal mo dapat lamang na alam. Mm-hmm. Kasama ito yung mga information na ikaw lang dapat na nakakaalam. Regardless kung may asawa ka or may partner ka, hindi po kasi automatic or lisensya ang pag-aasawa or hindi kaya pagkakaroon ng karelasyon upang isuko mo ang karapatang ito. Hindi siya automatic.
0: Ayan, ano, actually, oh, I was about to ask ba lang, Attorney, ano, itatanong ko, lilinawin ko sana kung may karapatan din ba sa privacy ang isang tao kahit na siya ay nasa isang romantic relationship o may asawa na, which is yun nga po, ipinaliwanag ninyo na hindi ito parang susi, na hindi porket ikaw ay asawa ko, ay hindi, wala ka ng karapatan sa privacy. So, maaaring nyo pa po bang i-further discuss ito,
1: natin,
0: Atty.
1: expound natin, ano? Sa current rules kasi, Jolly, while we claim na mag-asawa na kami, lahat ng mga intimate na bagay nagawa na namin, bakit yung komunikasyon, yung paghawak ng conversation or pagtingin ng conversation ng asawa ko, bakit hindi namin pwedeng tignan? Naiintindihan ko eh, no? Kasi kahit ako, babae ako, or nasa isang, nakaranas na rin ako na nasa isang relasyon, or hindi kaya nasa isang it could be peaceful or it could be toxic relationship. Pero lagi nating tatandaan, Jolly, no, panghahawakan natin yung idea na may sarili kang pagkatao, may sarili kang space. Hindi mo isinusuko ang space na ito, personal space na ito, lalo't kung wala kang waiver or hindi ka, wala kang consent na ibinibigay sa tao. Linawin natin na kahit mag-asawa po kayo, kailangan ng partner mo or hindi kaya ng boyfriend mo, girlfriend mo, na mag-ask ng permiso na may titignan ako, pwede ko bang mahawakan yung phone mo, may titignan na. Kasi minsan, sabihin, alam ko yung access niya. Inigay niya sa akin yung access niya. Does it mean blanket consent yon na lahat ng kung ano ang naka-include doon sa mobile niya or any laptops na meron siya or devices, pwede niyang buksan? Hindi po automatiko yon. Kailangan malaman niya na, example, kung ano lang ang hiningi niya, pwede ko bang tignan yung message ko? Yung message ni A, sinabi ng asawa niya, o sige, tignan mo, ganito, ganyan. But the moment na inalaw niya na tignan yung message ni A, nagtatapos na po ba doon? Or pwede niya bang picturean, i-record? Minsan kasi may mga may mga means na tayo na i-screen record natin. Or hindi kaya picturean, i-record, ganyan. Sa cloud ba yun? Hindi po. Limitado po. And specific yung every circumstances and situations ng paghihingi na pwede pa, ganito, ganyan. Limited lang po. So, hindi po pwedeng inalaw ka na tignan, tapos i-share mo na, i-store mo, or hindi ka ipaprocess mo, i-alter mo, tapos i-share mo kung ano-anong social media platform. Bakit nga ba? Sa jurisprudence natin, Jolly, no, this is what we call case law. Ito yung sinusunod natin. Hindi po nawawala ang karapatan mo sa privacy kahit na mag-asawa kayo. Even the civil code protects that. Protects your dignity, your privacy, your peace of mind.
0: Ayan, ano, maraming salamat, Attorney, dito sa paliwanag ninyo. For sure, marami sa mga kumare at kumpare natin ang hindi aware, ano, na ang sitwasyon pala sa mga mag-asawa man yan, magkarelasyon, ano, ay hindi basta-basta kailangan pang himasukan ng privacy kahit na meron pa kayong romantic relationship. Sabi nyo nga po, ang paalala nyo sa ating lahat, yung permiso, yung consent, ano, ang napakahalaga. And of course, kahit na may permiso, limitado pa rin, ano. Kung ano lang, of course, yung ipinaalam. Kumbaga, parang ganun po yung logic, hindi ba? Kung ano lang ipinaalam mo, yun lang ang maaari mong gawin. And minabanggit din po kayo, attorney, ano, dito nga po, ukol sa bata. Siguro may ilan sa mga kumare at kumpare natin, kumukunot ang noo, ano, dito sa inyong paliwanag. Pero of course, may legal basis po yan. So ano po ba itong legal na bata na sumasaklaw sa private messages ng mga mag-partner?
1: Actually, Jolly, naiintindihan ko kung saan sila nagkakaling. Kasi bakit nga, usually, it actually boils down na nag-cheat na nga itong si partner. Bakit parang kasalanan pa namin na find out namin nung nakita namin yung conversation. Ganun. Actually, valid yung nararamdaman nila. However, malinaw kasi ang batas na silipin natin ang mga batas na pwedeng sumaklaw eh, no? Pwede naman siyang sumaklaw sa Data Privacy Act of 2012. Actually, magkalapit lang, meron din tayong sinasabing Cyber Prevention Act of 2012 din. Yung Data Privacy Act, tignan mo, RA 10173, yung Cyber RA10175. So sobrang magkalapit. 2012 siguro dahil that's the advent na medyo I remember 2012 ako nagbukas ng parang nagkamuwang nagkaroon ng Facebook, social media, something like that. Because saklaw nito ang sa Data Privacy Act. Saklaw nito ang private messages, emails, mga online conversation. Hindi mo dapat din i-disclose sa public sa mga information na example yung mga edad, address, kanya na di-disclose mo, yung identity ng tao na hindi naman dapat, yung mga confidential information na hindi naman dapat, na hindi na dapat isinaso sa publiko. Naiintindihan ko kung nasasaktan sila, eh, no? Pero may mga laban na hindi na dapat natin pinupost sa social media kasi imbis na makatulong siya, maaaring ma-feel palalo nila na unfair naman masyado, pinost ko na nga para for awareness. Meron kasi silang sinasabi na para aware sila na nag-cheat or anything. Kaso imbis na makatulong, matulungan sila ng ibang tao na humanap ng legal alternatives or legal remedy para masolusyunan kung ano man, kung nangaliwa man si Mr. o hindi kaya si Mrs. ganyan, hindi kaya si partner na abuso sila, na ano nang saklaw ba ito ng vowsy, may ganyan, kunin nila yung tamang batas kung naabuso sila. May mga psychological, dahil sa cheating, may psychological intertwined kasi ito, no? Medyo malalapit itong mga batas na ito.
0: Mm-hmm.
1: So, imbis na saklaw yun sa vowsy dahil nag-create ng psychological stress or distress, psychological, merong mga anxiety involved, mga ganyan, emotional, pwede nila yun ipumasok, part ng marital infidelity as a form of psychological abuse.
0: Mm-hmm.
1: So, kunin nila yun instead na i-post nila sa social media. Kasi maaaring pumasok siya sa, also sa yung binabanggit ko kanina, yung Cyber Crime Prevention Act. Maaaring sumaklaw siya sa cyber libel na, alam mo, mas mataas ang parusa kapag ang libelous remarks ay ginawa online.
0: Mm-hmm.
1: No? So, yun ang, kasi medyo malawak yung platform mo. Kahit sabihin mo dalawa or tatlo lang ang nakakita, still it holds audience. Yun po ang hindi ang nakakita nun yung sister-in-laws ko lang, o hindi yung mga closest friends ko lang na kilala namin. Dalawa, saklaw po yun. Basta nag-hold siya ng audience or hindi kaya may third party na nakakaalam kung ano yung mga issues or hindi kaya mga private informations dinisclose mo sa publiko.
0: Mm-hmm. Ayan. Ano, so sa mga usaping tulad po pala na nito, attorney, ano, napakahalaga rin talaga na unahin ng utak. Ano? Although yun po, sabi nyo nga po, valid, sobrang valid nung nararamdaman, yeah, ano, ng isang tao kasi nasaktan siya. For example, ano, gusto niya nga ilabas itong hindi magandang ginawa sa kanya na nga another person. So, yung emosyon po talaga paminsan pinangungunahan tayo. But before that, yun nga po, ang paalala ninyo ay mag-isip muna, ano, before mag-post, before i-share, yung mga nakalap na screenshots and all. Kasi nga po, sabi ninyo, yung privacy, ano, napakahalaga lalo na sa ilalim ng saligang batas. Pero ito pong paliwanag ninyo, attorney, kailan po ba nagiging paglabag sa batas yung panghihimasok sa cellphone or social media ng partner? Kasi yun nga po, you've mentioned earlier na, for example, may consent naman ako, asawa ko naman to, pero kailan po kaya nagiging paglabag ito sa mga rules and policies na meron tayo?
1: So, sa ating current rules ngayon, nagiging labag siya, una, number one, kung wala ka namang karapatan. Number one, saan nag-uugat, saan nanggagaling ang sources ng karapatan? Una, pag-partner mo ba, may karapatan ka na? The definite answer is no.
0: Mm-hmm.
1: As, number two, kung walang pahintulot, mag-partner kayo pero hindi, kagaya ng mention ko kanina, hindi ka nagpaalam.
0: Mm-hmm.
1: Or hindi kaya may pahintulot ka pero you go beyond the consent, na limited lang yon, definite lang yung consent niya, pero nag-go beyond ka doon, kung ano-anong messages apps ang binubuksan mo, hindi po kasama yun. Or hindi kaya niloko mo siya, may deceit, kumbaga, pairam lang ako, ganito, may magpipicture lang ako, di ba minsan may ganon? Picture lang ako, si selfie, mas maganda kasi yung camera mo. Tapos may nag-pop-up na message, tapos pinindot mo. Tapos sinin, oh, you cheated on me, parang ganyan. Hindi po yun, magiging illegal po yun sa ilalim ng ating batas. Or hindi kaya, yung may pahintulot ka, pero kinopya mo, hindi screenshot mo, worst pinrint mo, tapos binasa mo sa social media, tapos readily identifiable kung sino yung partner mo, nakikita agad kung sino yung tinutukoy mo. And you know what, kahit hindi nami-mention yung pangalan, if the public actually has this knowledge kung sino yung partner mo na minimension mo, tapos nadidetermine nila agad na si partner A ito, ayun, sa cloud siya, magiging cyber libel pa yun. Imbis na matulungan ka, example, kung babae ka, imbis na matulungan ka para sa pag file ng VAWSI or 9262, or hindi kaya, kung lalaki ka man, yung asawa mo, nangaliwa, nakita mo na magkasama sila sa picture, medyo intimate na nakita mo dun sa phone, imbis na matulungan ka to file such case, nababaliktad tuloy. Nagkakaroon tuloy ng, kung ikaw, wala kang sanang problemahin sa part mo tungkol sa kaso against you, nagkakaroon tuloy. So, kung gusto mong lumaban, lumaban ka sa legal na paraan.
0: Ayan.
1: However, we would like to emphasize na hindi po legal, hindi po korte ang social media. So, kung gusto mo ng tunay na hustisya para sa kung anong nararamdaman mo, kung anong na-violate na karapatan mo, go to the legal remedy. Kasi doon sigurado ka na may makakatulong sa iyo.
0: Opo, ayan, napakaganda nitong binabanggit mo, attorney, for sure, eye-opener ito, lalo na sa marami sa atin. Kasi nagkalat po talaga, sa totoo lang, sa social media, yung iba nagva-viral pa, at yun nga, nalalaman nila, sabi nyo nga po, gusto ko lang ipunto, napakaganda po ng sinabi ninyo, regardless kung blurred man yung pangalan, blurred man yung picture, pero maraming tao, yung maybe may knowledge, or nakakakilala kung sino yung tinutukoy ng isang tao, ay maaari pa rin palang masampahan ng kaso. So, medyo mahirap, attorney, itong usapin na ito.
1: Tricky kasi, siya, actually. Tricky siya. Kasi ako na yung nasaktan. Pero bakit ako yung may kasalanan?
0: Totoo.
1: Ganon, actually, naiintindihan ko sila.
0: Yun
1: kaso,
0: na.
1: Malinaw kasi ang batas. Hindi kasi natin pwedeng, kasi, bakit merong batas na ganito? Okay. Para malinaw yung mga elements, malinaw yung standards, kung ano ang dapat remedy na tinatahak natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang social media is prone to abuse, okay? So, while the community or the society acknowledges that pain, that suffering, our legal system more so recognizes that provides legal remedy. So, ang mas makakatulong sa kanila ay ang ating hukuman, ang ating courts.
0: Ayan. And siguro, gusto kong balikan, attorney, nabanggit niyo na kanina actually, pero paano nga po kung halimbawa kusa namang ibinigay sa'yo yung password? So, may epekto rin po ba ito sa usaping legal? I think that's one of the main questions din talaga, lalo na sa mga mag-asawa. Ay, ibinigay niya naman sa akin yung access eh. Anong gagawin ko? Di ba may mga ganyang questions po?
1: Ito, actually, magandang tanong yan. Number one kong pinupunto kanina, always remember, there is no such thing as blanket consent. Ibig sabihin nun, example, ngayon, binigyan ka ng consent. Okay, open it. Or hindi kaya, access this apps or access this conversation.

0: no brainer, di ba? Sino ba naman ang papayag na, na ganun, di ba? So, I'd like to emphasize na while the consent can be expressly given ng partner natin, hindi po ito limitless. May specific and dapat informed. And dapat, or hindi kaya, kung sabihin niya, sige, tignan mo na lahat. Tignan mo na lahat. Halukatin mo na lahat. Wala akong ginagawa. I-save mo kung anong gusto mong i-save. I-screenshot mo kung anong i-save. Pero lagi nating tatandaan, may na pressure mo ba siya? Kasi pwede niya sabihin eh. It still depends, Jolie, no? Pwede niya sabihin, pin-pressure kasi niya ako eh, na tignan. Hindi kaya pwedeng i-allege na habang hinihingi niya yung consent, ano, tawag nito, tinithreaten niya ako na ganito mangyayari. Maraming, ano, every case kasi, Jolly, is unique. Basta, I'd like your audience to emphasize na be specific kung anong klaseng consent ang binigay. So, alam ko, nasaktan ka, masakit ka, pero maging mautak tayo na nasaktan na tayo. Maging mas mautak tayo. The more na mas kailangan gamitin natin ang utak natin kapag nasasaktan ka. Kasi medyo clouded yung decision making natin lalo't nasasaktan tayo. Breathe. Pahupa muna ng galit kasi kasama ng sakit yung galit na bakit ginawa yun ng partner mo. Pagkatapos niyan, makakapag-isip ka. At pagkatapos niyan, makakahanap ka ng mga taong dapat mag-a-advise sa'yo. Kasi pag marami nang pumapasok na info, oh, may minsan kasi may nababasa ako na si ganito nag-post sa social media. Sabi niya, kasuhan mo agad yan ng ano, concubinage. Or di kaya kasuhan mo yan ng adultery, ganyan-ganyan. Pero kasi, medyo maingay yun. Mas maganda na umanap kayo ng tulong sa mga tamang tao. Sa mga tamang personalidad.
1: Ayan, ano, paalala mga mare, mga pare ni attorney sa atin, hindi porket may password ka, may access ka, ano, ay allowed ka nang gawin ang lahat ng gusto mo, ano, sa cellphone man or sa messages ng partner nyo. Again, yun nga, ang paalala sa atin ni attorney, mas maging matalino. Totoo po yan, ano, huwag pangunahan ng damdamin kasi yun nga po, clouded talaga ang utak, hindi makakapag-isip ng maayos. Samantala, attorney, ano, ito po, kaugnay pa rin itong usapin natin. You've mentioned earlier na maaaring makasuhan ng cyber libel. Kung halimbawa po, ano na, ipinost mo sa social media, nakakuha kang screenshots, mga posts, and all screen record. So, ano pa po yung mga posibleng legal consequences kung sakali pong ikinalat o ipinakita ang private messages ng walang consent? Yun po talaga yung term, hindi ba? Walang consent.
0: Yes. Yes. May tatlo, no? Number one, sa criminal case, unahin mo na, I want them to be very mindful. Criminal case po, yun po yung may karampatang kulong or hindi kaya multa na maaaring ma-encounter ninyo kapag ginawa niyo yon. Under naman yan sa Data Privacy Act. Hindi kaya ganun din sa cyber libel, kundi sa 10175, yung pagpapakalat, meron po ulit yon, mas mataas nga po eh. Mas mataas yung karampatang parusa kapag sa yung nabanggit ko kanina, online na libelous. Alam mo, Jolly, ito yung hindi nila masyadong na bibigyang diin eh, no? Hindi po porket totoo ay pwede mong i-post. Kasi regardless kung totoo na okay, nangaliwa nga si Mrs., si Park, si Mr., or hindi kaya tawag nito si partner, na matagal na kayo, common law wife, common law husband, matagal na kayo, hindi kaya boyfriend, girlfriend, ganyan. Hindi po porket totoo ay allowed na i-post. Lalo't na kung may remarks na medyo paninira, no? Paninira dun sa tao. Pasok pa rin po siya sa libelous remarks. Tapos sa civil code naman, meron din silang remedy. Pwede silang ang biktima ay pwedeng magkaso sa kanila ng sa civil code, pwede silang manghingi ng damages. Damages nun depende sa kung magkano yung hinihingi niya at titignan naman yun ng korte kung

0: establish naman niya yung claims na hinihingi niya for damages. Pwedeng sumaklaw yung moral damages, exemplary damages kapag may mapatunayang bad faith na sinaktan niya nga, may intention talaga siya na siraan talaga ang paninirang, minsan may paninirang puri pa dyan, no? So, hindi, pag-isipan din nila yung mga, actually, biktima din talaga sila, yung mga nagpo-post, biktima din sila. But, how do you want to be a victim? Okay, gusto mo ba yung biktima ka na may laban ka? O biktima ka na wala kang laban dahil nabalikan ka?
1: Ayan, ano, totoo po, attorney. Napakahirap actually nitong usapin natin.
0: Ang tricky actually. Ang dami niya kasing batas na sa club.
1: Yun nga po.
0: Kaya lagi kong sinasabi, pag nagdi-deal ng social media, kahit private messages pa yan, mag-iingat sa kung anong sinabi. Kasi sa, lalo na sa blue up ngayon, may pwede na ikaw mag-delete. Pero minsan kasi na-i-screenshot pa rin, di ba? So, ayun.
1: Ayan, ano, mga mare, mga pare. Actually, dami kong natututunan. Kay attorney, for sure kayo rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. And gusto ko lang din ipunto, isa sa magagandang ay binanggit sa atin ni attorney, ano, na kahit na totoo, regardless, ano, totoong nag-cheat, totoo yung paratang, pero yun nga, ano, may mga paninirang puri, ay maaari pa rin talaga tayong makasuhan. So, ito, gas-gas na, pero think before you click talaga, ano, mag-isip tayo palagi. Pero ito naman, attorney, siguro dahil pinag-uusapan nga natin yung side ng mga nagpo-post ng walang consent or maybe yung mga nag-a-access ng messages ng walang consent, paano naman po kaya yan? Halimbawa, kung ang isang tao na feel niya o sa tingin niya nalabag yung kanyang privacy, ano naman po kaya ang maaari o pwede niyang gawin?
0: Ah, okay. Minsan kasi, Jolly, no, silipin lang natin yung safe spaces at yung kahit yung mga batas na na-mention natin. More often than not, it is the victim who would determine kung na-violate yung ano niya. If meron siyang expectation of privacy at nakikita na reasonable yung expectation of privacy niya. And in this scenario, in this case, yung unconsented access to online conversation, somehow most of us, majority of us, do have that expectation, reasonable expectation of privacy. Pwede siyang mag-file ng, yung minention ko kanina, pwede siyang mag-file ng criminal complaint doon sa mga batas na saklaw kanina, yung sa mga cyber libel, hindi kaya doon saklaw sa Data Privacy Act, or hindi kaya pwede naman siyang diretso maghabla under the civil case, mag-demand ng damages. Na ito, pinost mo ako, kung magkano yung damages niya, it is the court. It is the court who would determine kung magkano yung damages na pwede niyang makuha doon sa mga na-violate na batas, na-violate na rights doon sa aking biktima. Pwede siyang mag-request na i-take down yung post na yun. Pwede siyang mag-ask sa abogado or di kaya na mag-demand na i-take down yung post na yun. Di kaya i-demand na linawin ng taong yun, no? Itong madalas kasing ano, i-demand na linawin ng taong yun na hindi niya kung hindi man totoo or hindi kaya ano, na hindi niya ginawa yun or hindi kaya hindi totoo yung mga paratang sa kanya or hindi kaya mag-sorry dahil pwede siya mag-demand na mag-apologize yung tapos insecure niya yung evidence ng merong unique case, dramatic na to. Paano naman yung bagong partner ng ex mo ang nag-access ng, di ba may mga previous convo yan?
1: Yes.
0: Ganun. So, yun. So, yung mga previous yung mga exes natin, kung ayaw natin na madamay, i-secure natin yung mga conversation. More, mas maganda na siguro na yung current partner, alam niya kung hanggang saan lang siya. Kaya dapat alam natin na hindi pwedeng ma-access ng mga partner natin kasi may mga times may mga conversation tayo na hindi pa sila, di ba? Yung mga previously dealings, previous dealings pa natin. So, yun, pwedeng i-demand yung mga remedy niya.
1: Ayan.
0: Criminals,
1: oh.
0: And mag-demand na i-take down and mag-apologize.
1: So, kumbaga, itong mga batas pala na mayroon tayo, attorney, ano, hindi lang para protektahan, of course, yung mga biktima. Gayun din, yung mga inaakusahan, ano, o yung mga akusado. So, napakahalaga po pala. Para both parties, kumbaga, ay may kumbaga, meron silang chance na ma-explain ano, ang kanilang panig. Ayan. And siguro, last na lang din, attorney, napakabilis ng oras. Ano, panghuling mensahe na lang po sa publiko. Bilang abogado po, ano, ano po kaya ang maipapayo nyo kung paano maitatakda, of course, ang healthy boundaries at privacy sa isang relasyon?
0: Una, laging tandaan, kapag pumasok ka sa relasyon, medyo may honeymoon stage siya ni. So feeling mo it's the kind of love na i-give mo yung access, yung password, something like that. Linawin mo ang boundaries niyo sa una pa lang. Now the moment na transgress na yon, may infringement na ng privacy even once. Kahit dapat nga hindi umabot sa once eh. Oh. Magsabi ka na agad na I don't like it. While I understand na kasi part po yun eh. So, pag nasa relasyon ka, part ng elements ng relasyon yung trust. Now, kung sa una pa lang, you require a password to establish that trust, I don't think that would prosper yung relationship na yun. So, lagi nating tandaan that a password is not an element for trust building, okay, in a relationship. And again, love would not cancel or eliminate your legal rights, your right to privacy. Lagi po nating tatanan. Mutual po dapat yun, no? For example, ay ako ayaw ibigay niya password, pero ikaw dapat ibigay mo sa akin. Medyo sigurista yung part na yun. So, it works both ways, okay? You meet halfway, and that halfway is the trust building. Express kayo sa pagkikipag-communication, iwasan po yung surveillance na ganitong oras nandito ako, ganitong oras, ganitong oras. Kasi the moment na hindi mo mabigay yung timeline na yun, doon nagki-create ng ano eh, medyo friction na, oh, bakit wala ka sa ganito? Bakit di ka nakapag-update? Yung ganyan. Pero dapat a healthy relationship and a mature relationship realizes na may mga kanya-kanya tayong and in that life, that privacy, that right to be alone, to let be alone, hindi nawawala the moment na pumasok ka ng relasyon, kahit mag-asawa pa kayo. You still have to establish your own identity, your own space. And you have to respect that. The word is respect and trust. Of course, your love for each other.
1: Totoo po, ano, napakaganda, attorney, kumbaga, ano, sa madaling salita, wag lang puso ang pairalin sa isang relasyon, ano, gayon din ang utak natin. So, maging matalino sa pag-ibig, mga mare, mga pare, ano, napakarami nating natutunan kay attorney today sa legal aspect, ano, kahit na mag-asawa o mag-partner man, kailangan pa rin, napakahalaga ng karapatan sa privacy. Alright, and last lang din po, attorney, bago ko kayo bitawan, siguro para sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaring makontak? Go ahead po.
0: Yes, I have. I am under T&2 Plus Law Firm, and also I am practicing as a litigation lawyer. You can contact me via email, dingalw.wt@gmail.com, or I have my Facebook account. You can access me. My Facebook account is WYN Nalzaro. That is where I cater clients. But at any rate, I have also my main account, which is Win Lagni, that's my main account, which you can also contact me. And also through Jolly, you can ping Jolly, and then Jolly would just tell me if there's anything that I can help.
1: Yes, of course. Ayan, ano, maraming salamat po, Attorney, muli sa pagpapaunlak nitong panayam natin at sa makabuluhan na informative, ano, na usapan. Muling mga mare, mga pare, nakasama po natin ang Associate Lawyer mula sa TN Tupas Law Firm na si Attorney Winona Nalzaro Dingal. Maraming salamat po and mabuhay po kayo.
0: Thank you so much. Goodbye.
1: Alright, thank you so much po. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
6: OPLAN contra tax scams.
5: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
12: Wow, updated yan!
2: Musta ka, Mare? Sa Radyo Magazine 1278.

0: At tayo pa nagbabalik sa programang Musta Ka, Mare. Kasama pa rin ang iyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie. At sa pagkakataon nga pong ito, dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, dapat bang may access ang partner mo sa phone messages at conversations mo sa ibang tao? Ayan, ano, narinig na natin on a legal aspect kanina ang paliwanag ni Attorney Wynn sa kung ano ba yung hangganan ng privacy. But of course, siguro para sa mga in a relationship, iba pa rin talaga yung magiging perspective nila. And I think that's fine, that's valid. Ano? Basta wag lang umabot sa puntong, yun nga, kailangan na magsampahan ng kaso kasi kailangan ay maging matalino talaga. Ano? Dahil lang usaping privacy, napakaraming saklaw. Kanina pa lang, napapakinggan natin si Attorney Wynn, 'di ba? Ang daming batas na maaring ikaso sa iyo o marami rin namang batas na maaring magprotekta sa iyo. Regardless, 'di ba? So kung magpo-post man tayo or maybe may access tayo sa phone conversation ng mga partners natin, kung saan lang yung access na binigay, yun lang dapat, 'di ba? Ayun ang paliwanag sa atin. But anyways, ayan, babalik tayo sa ating poll question, ano? Para sa mga pagpipilian, may heart react para sa oo, walang dapat itago sa relasyon. Ang like react naman po para sa hindi, may karapatan pa rin sa privacy. Ang wow react naman para po dito sa depende sa sitwasyon at usapan nyo. And ang haha react para sa okay lang kung kusa, hindi sa pilitan. Samantala, ang panghuling pagpipilian po, yung care react naman para sa iba pa. At base po sa nakikita kong resulta ng ating poll question, may pinakamababang boto po para sa haha. Itong okay lang kung kusa, hindi sa pilitan. Yung iba talaga willing, willing to give their accounts, their password, ano, para sa mga loved ones nila. Ang sumunod naman po, may mas mataas na boto para sa heart react, para sa walang dapat itago sa relasyon. Samantala, may mas mataas naman po, pero unti lang yung difference, ano, sa heart react. Ang mas mataas po na number of votes ay yung like react para sa hindi. May karapatan pa rin sa privacy. Ayan. On a legal basis, ito yung top answer dapat, di ba? Pero ito po ang may pinakamaraming boto sa atin ay yung care react o yung iba pa. And speaking of iba pa, ayan, alamin natin, ano, ang opinion ng mga kumare at kumpare natin. Unang-una si pareng Sean Kyle Flores. Sabi niya, it is their own decision. But for me, I respect everyone's privacy, especially when it comes to relationship. In case of an emergency or if evidence needs to be presented, they have the option to gather information or messages. Ayan, ano? So, yung totoo, yung iba kasi in case of emergency, 'di ba 'yun ang dahilan? Parang sige, kunin mo na yung password ko kasi in case of emergency, at least mabubuksan mo, 'di ba? May mga ganyan namang kadahilanan na. Si pareng Romel Livid naman, sabi niya, para po sa akin, kahit magkaroon pa ng partner ang isang tao, yung right to privacy ng bawat isa, especially sa messages and chats, dapat mayroon pa rin. Same sa respect sa kapwa. Pero hindi ibig sabihin, magtataguan lang lahat, ha? Or yung access ni partner sa aking usapan, limitado lang. Kumbaga, depende sa sitwasyon at usapan, unless pumayag akong ipakita yun in an emergency situation or for the purpose na masuportahan ang pagsasabi ko sa kanya ng totoo, or if may something dyan na gusto namin pag-usapan in private, dyan na papasok ang kusa at hindi sa pilitan, or if may problema akong dapat na solusyonan, and if may maitutulong ba siya. Hindi po lahat ng usapan pwede niya makita lahat. For instance, yung work and own family matters, may mga bagay or part na hindi dapat lumabas at malaman ng kahit sino. Ang challenge lang rin dito, minsan nagiging lisensya ng isa yung privacy upang makagawa ng isang bagay na ikasisira sa relasyon nang hindi alam ni partner. Nararapat pa rin po talagang habang may respeto, naroon din ang integrity dahil pag bumigay at nagka-problema, patitiwala ni partner ay damay. Ayan, ano, gusto ko na lang i-clap kasi napakaganda ng sinabi ni paring Romel sa atin. On point, ano? Sobrang on point talaga. So, wala na akong explanation. I guess, ano? Nasabi na lahat ni paring Romel. At ito po ang panguli naman para sa comments natin, si paring Raymundo Esteban. Sabi niya, oo, wala namang problema kasi wala namang itinatagong lihim sa relasyon. Totoo, yun nga talaga yung katwiran ng ilan sa atin. As long as wala naman akong kinikip sa'yo, di you can access it. Okay lang, basahin mo yung mga messages. Pero yun nga, babalik ako on a legal aspect, on a legal basis, ano, hindi po maaari or hindi pwede. Alright, and siguro, ayan, meron na lang din tayong short clip, mga mare, mga pare, ano. Ito ay itinanong rin natin, of course, sa ilan sa mga kumare at kumpare natin live, syempre, ano, sa yung katanungan nga natin na dapat bang may access ang partner natin sa phone conversation at messages natin sa ibang tao. Let's watch this. Sa isang relasyon, mahalaga ang tiwala. Pero hanggang saan nga ba ang tiwalang ito? Dapat ba itong umabot sa puntong binubuksan na rin pati cellphone at binabasa na ang mga personal messages ng partner mo? Ikaw, sa iyong opinion, dapat bang may access ang partner mo sa mga messages at conversations mo sa ibang tao?
1: For me, kahit hindi naman mabasa, technically kasi pagka ano naman, if you trust the person or your partner, no, sasabihin niya naman sa'yo yun.
2: In general, para sa akin, hindi dapat. Kasi bukod sa hindi mo na comfortable i-share lahat yung 24/7, lalo na if I know na may mga conversations dun kung saan nagko-confide yung mga kaibigan ko sa akin, privacy na nila yun. Pero kung hihingin niya, may mga conversations siyang gusto makita, bibigay ko, papakita ko. Pero yung meron siyang omnipresent access, I don't agree with that. Dapat meron tayong trust, tapos dapat meron tayong faith sa partner natin. Pero hindi ko ipagkakaay pag maghihingi na proof, if nag-overthink or whatever. Ganun.
3: For me, as someone na ano, na binavalue yung personal space, ayoko na may access yung partner ko. Pero pwede siguro niya tignan once in a while. Pero yung personal access, yun yung ayoko na. Kasi parang hindi na nabavalue yung privacy mo as a person.
4: Siguro hindi yung ano, yung peer access. Parang hayaan ko sa kanya yung privacy niya. Pero kapag sinet ko or kinuha ko yung phone, okay lang dapat. Yung ganun lang.
5: Dapat binibigyan rin natin ng privacy kahit pa sabihin mo magka-relasyon kayo. Bigyan mo siya ng kalayaan sa ginagawa niya. Kaya para sa akin, hahayaan ko lang siya kung ano yung ginagawa niya doon o kung ano man yung mga conversation niya doon sa kanyang laptop or ano mang gadgets. Hahayaan ko lang siya. Ibigyan ko lang siya ng kalayaan kasi nagtitiwala ako sa kanya. Yun lang naman ang importante. Kailangan magtiwala kayo sa isa't isa.
0: Ayan, ano, napaka maganda rin, ano, actually, mga sagot ng mga kumare at kumpare natin. So, hopefully, yan, natuto tayong lahat, mga mare, mga pare, sa naging usapan. Hindi porket may access, hindi porket may consent, ay pwede na lahat gawin, ano. Limitado pa rin nga po on a legal aspect, on a legal perspective. And with that, mga mare, mga pare, unti-unti na po ako magpapaalam. Thank you po sa mga nakasama natin, si Master Control, si Engineering Team na sinamaring Mershow Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. At salamat po sa producer natin na si Jared Moreno. Muli, ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makakasama ninyo everyday 9 o'clock and 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
6: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
7: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. trends, mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na sa Radyo Magazine 1278.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Dagling kaalaman.
17: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
16: Dagling kaalaman.
18: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
19: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
18: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
19: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
18: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
19: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
18: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
19: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
22: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
21: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
22: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapunta yan.
21: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa ay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
22: I've fallen for you.
21: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
22: Till I met you.
21: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
22: I love you more each day.
21: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
20: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
14: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
23: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
14: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
15: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Impormasyon.
30: GIS, your General Information Station.
31: Radyo Magazine 1278. AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
34: Serbisyong kailangan.
35: Serbisyong kailangan.
34: Direkta mula lokal na pamahalaan.
36: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
31: Radyo Magazine 1278 AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
37: Ang oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
38: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Malacañang ibinida ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nilagdaan na ang batas na nagbibigay kapangyarihan sa DepEd na pumili ng paraan sa pagtuturo ng basic education. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine Report. Ganap ng batas ang panukala na nagbibigay ng mas malawak na kapangyarihan sa Department of Education para pumili ng pinakaangkop na paraan ng pagtuturo sa Basic Education Curriculum. Layo ng Republic Act 12322 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas flexible at epektibo ang pambaraan ng pagtuturo sa mahalagang subjects gaya ng matematika at agham. Amendment ng bagong batas ang Enhanced Basic Education Act of 2013 kung saan ay mandatory ang paggamit ng spiral progression approach sa pagtuturo. Lumabas kasi sa pag-aaral na hindi napatunayang epektibo ang paraang ito sa pagpapataas ng kasanayan ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng RA 12322, target ang pinakamainam na pamamaraan ng pagtuturo at disenyo ng curriculum na masangkop sa kakayahan at pangangailangan ng mga estudyante. Itinatakda rin ng batas ang pagsusuri sa curriculum at istruktura ng pagtuturo kada 5 taon para matiyak na ito ay nananatiling epektibo. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine Report. Samantala, sa iba pang balita, House Prosecution double win sa kanilang motion sa Senate Impeachment Court. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Magazine Report. Bigyan ng Senate Impeachment Court ang 2 procedural motion ng House Prosecution Team sa nakalipas na paglilitis. Kaugnay ito ng pagkilala sa mga nakaraang pagdinig ng Kamara at sa paglilipat ng exhibit markings para sa bahagi ng affidavit ng umano'y dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero na ang 2 desisyon ay hindi nangangahulugan na tinatanggap ng Korte ang katotohanan ng mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte o ang admissibility at weight ng mga nasabing ebidensya. Sa unang utos, pinagtibay ng Korte ang motion para sa judicial notes sa formal na pag-iral ng mga pagdinig ng House Committee on Good Government at Public Accountability at ng House Justice Committee. Sa hiwalay na pa siya, itinanggi ng Korte ang apela ng defense team at pinapayagan ng ang prosecution na ilipat ang exhibit markings mula sa provisional copies patungo sa certified true copies ng affidavit ni Las Cañas. Lumalabas ang nasabing affidavit sa testimonya ni NBI Director Melvin Matibag bilang bahagi ng open source investigation kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine Report. Samantala, para sa iba pang balita, 9.5 billion peso Meralco refund panalo ng mga consumer ayon sa isang mambabatas. May ulat si Kathleen Forbes.
3: Radyo Magazine Report. Itinuturing ni FPJ Pandaybayan ni Han Bartelis, Representative Brian po na malaking tagumpay para sa mga consumer ang utos ng Energy Regulatory Commission na i-refund ang Meralco. Ang humigit kumulang 9.5 billion pesos na sobrang singgal sa kuryente sa loob ng 6 na buwan. Ayon kay po, tugon ito sa House Resolution No. 1126 sa kanyang inihain upang mapabilis ang pagbabalik ng sobrang nakolektang bayarin sa kuryente. Sa pagdinig ng House Committee on Energy, una nang iminungkahi ng Meralco na isauli ang mahigit 10 na bilyon sa loob ng 36 na buwan. Ngunit sabi ni po, masyadong matagal ang 3 taong paghihintay para sa perang hindi naman dapat nakolekta. Anya, mas makabubuti sa mga consumer ang naging desisyon ng ERC na pabilisin ang refund at dagdagan pa ang halagang isa sa uli. Tiniyak din niya na ipagpapatuloy ng Kamara ang oversight nito upang masiguro maipapatupad ang refund at mapangangalagaan ang kapakanan ng mga gumagamit ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine Report. Samantala, pag-alis sa income tax, magpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas ayon sa PCCI. Tiwala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa paglakas ng ekonomiya ng bansa kapag inalis ng gobyerno ang income tax ng middle-income earners. Sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sinabi ni PCCI President Perry Ferry na kapag mas maraming pera ang matitira sa tao, ay mas may kakayahan ito sa pagbili ng serbisyo o kanilang pangangailangan na susuporta naman sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Una nang nabanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA ang naturang tax relief na layuning hindi na pagbayari ng personal income tax ang mga kumikita ng 350,000 pesos o pababa kada taon. Kapag naipasa ito, wala ng withholding tax deduction mula sa sahod ng mga kumikita ng 29,000 pesos o mas mababa kada buwan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: World class na tanawin. Explore na natin.
9: Love the Philippines.
8: Likhang sining na proudly Pinoy.
10: Influx na yan.
8: Radyo Magazine,
4: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
12: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: World class na tanawin. Explore na natin.
9: Love the Philippines.
8: Likhang sining na proudly Pinoy.
10: Influx na yan.
8: Radyo Magazine
4: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 9 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
18: Pasyal Pinas.
19: Pasyal.
18: Pasyal Pinas.
19: Pasyal Pinas.
18: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
20: Are you ready to dive in?
18: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
20: Pasyal Pinas.
18: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
10: Love the Philippines.
18: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Webes, August 6, 2026. Alas 10 na naman mga beshi, kaya tara G sa galaan. Nilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
18: G sa galaan, kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin po natin sa Master Control ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Camille Umali at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na po ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Libre yan ha! Kaya i-download nyo na po sa Google Play Store at Apple App Store. Also, mga beshies, hindi lang po yan dahil kami rin po ay mayroon ng sariling website. I-visit nyo na po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Diyan nyo po mababasa ang aming mga featured articles, yung aming mga ikinikwento at itinatampok sa aming mga programa ay inyo na rin pong mababasa sa radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel S. Guerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Webes, mga beshies? Naku, maulang umaga po, especially sa malaking bahagi ng ating bansa, ano, dito sa Metro Manila, sa Quezon City. Naku, ang lakas ng ulan. Ewan ko lang sa mga oras na to ha, pero nung kanina nung papasok tayo eh, malakas talaga ang ulan, pero maluwag ang daloy ng traffic. Dahil karamihan po sa ating mga beshies ay walang pasok. Ito po ay dahil sa epekto pa rin ng bagyong Maymay na ngayon po ay naitala na sa Bangued, Abra. As of 7 a.m. po yan, ayon mismo sa PAGASA. At ito po ay may taglay na lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 110 kilometers per hour. At sa ngayon po ay may mga nakataas pa rin pong tropical cyclone wind signal. Nakataas po ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang na po ang Ilocos Norte, ang northern and central portion of Ilocos Sur. Napakaraming mga bayan po yan. Ganon din po ang western portion of Apayao, kasama po ang mga bayan ng Coner, Kabugao at Kalanasan. Ganon din po ang Abra, western and central portion of Kalinga, kabilang po ang mga bayan ng Pasil, Tinglayan, Balbalan, Lubuangan, Pinukpok at yung Tabuk City. Ganon din po ang Tanudan. And of course, sa western and central portion of Mountain Province, nakataas din po ang signal number 2. Kabilang po dyan ang mga bayan ng Besao, Tadian, Bauco, Sagada, Sabangan, Bontok, Sadanga, Barlig at Natonin. Samantala, nakataas din po ang signal number 1 sa natitirang bahagi po ng Ilocos Sur, sa La Union, sa northwestern portion of Pangasinan. Kabilang na po ang mga bayan ng Bolinao, Anda at Bani. Ganon din po ang natitirang bahagi po ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at southern portion po ng Babuyan Islands, kabilang po ang mga isla ng Kalayan, Dalupiri, Fuga at Camiguin Islands. Pati po ang mainland Cagayan ha, nakataas din po dyan ang signal number 1. Signal number 1 din po, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa northern and central portion of Aurora, kabilang po ang mga bayan ng Dilasag, Kasiguran, Dinalungan at Dipakulaw. Dahil po dito, ano, ay hinihila po nito ang habagat, ang southwest monsoon at nagdadala po ito ng malalakas na hangin sa iba't ibang mga lugar, yung matataas na lugar and especially yung mga coastal areas natin. Most of the country po nakakaranas ng malakas na hangin simula ngayong araw at ayon po sa PAGASA hanggang Sabado po yan, August 8. Ang track naman po nitong bagyong Maymay, ayon po sa update din ng PAGASA, ay tatahakin po nito ang Northern and Central Luzon bago po ito tumungo sa Eastern Coastal Waters ng Isabela at Cagayan. Gayunpaman, habang ito po ay papalapit sa kalupaan, ay patuloy din po ang paghina ng bagyong Maymay at magiging tropical depression na lamang mula po sa isang tropical storm. Magiging isang tropical depression na lamang ngayong umaga o kaya naman ay this afternoon or evening. Ayon po yan sa PAGASA. At at tabay din po ano sa iba pang mga updates patungkol po sa Tropical Storm Maymay sa DOST PAGASA Facebook page. At para ho doon sa mga kababayan naman natin ano na sa iba't ibang rehiyon, for your information lamang po ang PAGASA ay meron ding mga regional Facebook pages. Let's say National Capital Region, kasama po dyan ang ilang mga lugar sa Southern Luzon, kagaya po ng Calabar Zone at Mimaropa. Meron po silang sariling Facebook page kung saan doon po inilalabas yung mga rainfall warning or heavy rainfall warning. And this morning po, ayon sa PAGASA, naglabas po sila ng heavy rainfall warning number 9. Dito po yan sa NCR at sa karatig na mga lugar. Kaya nakataas po ang yellow warning level sa Zambales, sa Bataan, sa Cavite, Batangas, Metro Manila at sa mga bayan ng Calamba, Cabuyao, Santa Rosa, Binyan at San Pedro po yan sa Laguna. Nakataas din po ang yellow warning level sa ilang bayan sa Bulacan, kabilang po ang Hagonoy, Paumbong, Malolos, Bulacan, Obando, Marilao, Mikawayan, Bokawe, Balagtas, Giginto at Kalumpit. Gayon din po sa ilang bayan sa Pampanga, kasama na po dyan ang Masantol, Makabebe, Sasmuan, Lubao, Florida Blanca, Porac, Guagua, Santa Rita, Bacolor, Angeles, Mabalacat, San Fernando, Santo Tomas at Minalin sa Pampanga. Nakataas din po ang yellow warning level sa ilang mga bayan sa Tarlac, kabilang na po ang Bamban, Capas, San Jose, Mayantok, San Clemente, Camiling at Santa Ignacia. Ibig sabihin po nito mga beshies, posible po ang pagbaha lalo na dun sa mga flood-prone areas. Pero bukod po dito sa yellow warning level, inaasahan din po ang mahina hanggang malakas na mga pag-ulan dito po sa Rizal, sa ilang bahagi pa ng Pampanga, Bulacan, yung mga bayan na hindi natin nabanggit. Ano? At sa Laguna, gayon din po sa yun nga po, sa Laguna, sa loob po ng 3 oras po yan. Pero pag pinag-uusapan natin itong yellow warning level na ito na inilalabas po ng PAGASA, ano bang ibig sabihin yan? Ayon po sa mga eksperto, iba-ibang kulay yan mga beshies. Ano? Pero dahil yellow rainfall warning ang nakataas ngayon sa ilang bahagi po ng NCR at Karatig bayan ito, ibig sabihin po nito posibleng magkaroon ng mga pagbaha doon sa mga mabababang lugar at malapit sa daluyan ng tubig, kagaya po yung mga ilog, yung mga sapa at iba pa. Kaya yung mga kababayan po natin ay inaabisuhan na paghandaan ang maagang paglikas and of course, tuloy-tuloy na monitoring ano sa ating DOST PAGASA para sa ating mga weather update. Meron pa pong mas malakas may orange pa eh mga beshies, 'di ba? Pero again, ang mga ganitong uri po ng paalala mula sa ating mga sources at especially sa PAGASA ay dapat po nating siniseryoso, especially mga LGUs natin ano, para natutulungan yung ating mga kababayan. At dahil nga po diyan, dahil sa lagay ng panahon natin ay wala pong pasok sa mga tanggapan ng gobyerno, gayon din po sa klase, sa lahat po ng ngayong araw na ito. Alinsunod po yan sa inilabas na Memorandum Circular Number 122 ng Office of the President. Suspendido po ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa mga sumusunod na lugar. Medyo maramarami ito ha mga beshies. Sa National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, at Occidental, Mindoro. Gayunpaman mga beshies, yung mga ahensya no, na may tungkulin po sa paghahatid ng mga basic and health services, kahandaan at pagtugon sa sakuna at kalamidad at iba pang mahalagang serbisyo ay patuloy pa rin ang operasyon. Kagaya natin dito sa Presidential Broadcast Service, patuloy po ang ating operasyon at mga programa sa kabila po ng suspension ng trabaho sa mga government offices. Ayan. Kaya makakaasa ho kayo no, na maghahatid pa rin po kami ng mga impormasyon at of course yung aming mga programming ay tuloy-tuloy pa rin ngayong araw na ito. Ay nako, hindi nauubos ang ating announcement ano, pero panghuli na lang dahil nga po sa nararanasang malakas na pag-ulan, suspendido po ang expanded number coding scheme dito po sa Metro Manila ngayong araw, August 6, araw po ng Webes, dahil nga po sa epekto ng tropical storm Maymay at hanging habagat. Pinapaalalahanan po ng MMDA ang ating mga motorista na planuhin po ang inyong mga biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatili pong nakatutok sa mga mahalagang impormasyon kaugnay sa lagay ng panahon. Sa ating pagbabalik, good news naman ang ihahatid natin sa inyo mga beshies. Ang oras natin 10:22 ng umaga,

0: isang paalala. Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement. From PBS,
2: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
4: From
3: PBS,
1: Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
7: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
9: Likhang sining na proudly Pinoy.
10: Influx na yan!
9: Radyo Magazine
11: 1278.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
15: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Uy, na-avail niyo na ba? Uy, hindi yung mga relong tinatap. Uy, mga relong ngayon tinatap na para makapagbayad, di ba? But anyway, speaking of that, maaari niyo rin po yung gawin sa ating mga train stations. Pero tuwing araw po ng Miyerkules, hindi nyo na yan kinakailangan gawin dahil libre po ang sakay para sa ating mga national ID holders. Nasaan na kaya yung national ID ko? Nanawagan eh, no? May libreng sakay nga po mga beshies, ang LRT2 muna ha. Ito pong Light Rail Transit Authority ay nagbigay po ng libreng sakay sa kanilang mga linya ng tren. Tuwing araw po yan ng Miyerkules ng Agosto 2026 para sa mga pasahero pong magpapakita ng kanilang national ID. Ito po ay bilang pakikiisa sa anibersaryo ng pagpirma sa Republic Act Number 11055 of Philippine Identification System or PhilSys Act. Ayan. Kaya po yung mga araw ng Miyerkules, ngayong buwan po ng Agosto, nag-start na ito yesterday, August 5, at yung susunod, August 12, 19, at 26, libre pong makakasakay ang mga national ID holders ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Para ma-avail itong libreng sakay ng LRT2 mga beshies, ipakita nyo lamang po ang inyong physical card, printed paper or digital copy ng national ID sa ating mga security personnel station. Magrereklamo sana ako kasi iniisip ko paano ko 'yan ma-avail eh wala pa nga yung physical ID card ko ng yung national ID na 'yan. Pero nakalagay po kasi dito, bukod po dun sa printed, ay pwede po yung digital copy. And fortunately, yung may mga e-gov app, mga beshies, alam niyo yung e-gov, pwede niyo i-download sa inyong mga smartphones o kaya sa inyong mga cellphones. Ay pwedeng-pwede niyo po dong ma-access ang inyong digital copy ng national ID. Yan. So pwede niyo po yung gamitin, ipakita sa ating mga security personnel sa bawat istasyon po ng LRT2

0: at kayo po ay libreng makakasakay every Wednesday this August, alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. And ganun din po, nakiisa rin dito ang pamunuan naman ng Department of Transportation Metro Rail Transit Line 3 o yung DOTR MRT3. Tuwing Miyerkules sa buong buwan ng Agosto ngayong taon, libre din pong makakasakay ang ating mga national ID holders. Isasagawa po rin nila ang libreng sakay on August 5, yesterday po yan, 12, 19 at 26, kagaya ng sa LRT2, 7 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. At on September 16, meron din silang libreng sakay bilang pagdiriwang naman sa Global Identity Day. Kinakailangan nyo lamang pong ipakita ang inyong national ID, physical, digital, or e-fill ID na naka-paper format. Ayan. So, pwedeng-pwede nyo po yung ipakita sa ating mga guards at kayo po ay papapasukin for free sa mga oras po na nabanggit natin. Katuwang ng DOTR MRT3, ang Philippine Statistics Authority o PSA sa pagbibigay ng libreng serbisyong ito. At bukod po dito, nagsasagawa rin ngayon ang PSA ng National ID Registration sa ilang istasyon ng DOTR MRT3, particularly sa mga sumusunod na istasyon ha, Araneta Cubao Station at Taft Avenue Station. Yan ho yung mga istasyon na nauubos yung laman ng sakay ng MRT3 sa Cubao at sa Taft. Patuloy po ang DOTR MRT3 sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para makapagbigay ng mas maayos, maasahan at epesyenteng serbisyo para sa bawat Pilipino, lalo na po sa ating mga commuter. Alam nyo, magandang ano yan eh. Usually kasi, pagka may mga libreng sakay, weekend. So, yung mga pumapasok sa opisina, hindi nila mapakinabangan yung libreng sakay kasi day off eh. Pero ngayon, ito, every Wednesday. So, make it a point mga beshies na pasok kayo sa mga oras na yan, ha? Alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Alas 9 na umaga hanggang... Ay, mali! Ano ba yan? Alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng umaga. Tapos sa hapon naman, alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Yan. Both sa LRT2 at MRT3. Pati yung mga travelers natin ano, na gusto rin pong gumamit ng naturang mga tren, pwede rin po. Lalo na kung may mga lamyerda kayo na kinakailangang mag-treno. Diba? Libre ang inyong pamasahe. Speaking of mga ganap, mga beshies, naku po, sa darating na August 10 to 13, anong araw ba yan? Araw po ng Monday to Thursday, maaari po kayong mag-join dito po sa libreng planetarium shows and telescope viewing. Kasabay po yan ang pagdiriwang ng Philippine Space Week 2026. Gaganapin po ito sa Planetarium, Pag-asa Planetarium sa Science Garden, Quezon City. At yung mga sessions na yan ay may mga time slots din mga beshies ha. 9 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 3 p.m. At kapag naman kayo ay gusto nyong i-try yung libreng telescope viewing, August 13 naman po yan, alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi, gaganapin po yan sa Pag-asa Astronomical Observatory sa UP Diliman. Yun nga lang mga beshies, no, dahil nag-uulan. We don't really know kung may makikita ba or matutuloy ba itong event na ito, especially itong telescope viewing. Pero as of today, ay wala pa pong announcement ang Pag-asa kung ito po ay risked or kung may pagbabago man dun sa telescope viewing. Kasi yung planetarium show, wala namang problema dahil indoor naman ito. So yung mga time slots na nabanggit natin, which are 9 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 3 p.m. ay sigurado ko magpupush through yan sa Pag-asa Planetarium. Pero yung telescope viewing, yan yung dapat nating abangan mga beshies kung matutuloy or baka may mga postponement or other announcement mula mismo sa Pag-asa. Pero ito ay on August 13, ha? Yung planetarium, 10 to 13 naman po yan. Wala pong reservation. Kailangan nyo lang mag-walk-in. Lahat po ng guest na darating at magkakasya ay accommodate on a first-come, first-serve basis. Yeah. So kung wala ho kayong masyadong pupuntahan next week, August 10 to 13, maaari po kayong mag-join sa celebration ng pag-asa sa Philippine Space Week 2026. At isama po ang inyong mga family members dito po sa planetarium shows and telescope viewing. Gusto nyo ba yan, yung mga ganyang uri ng activities? Especially yung mga kids natin, no? Marami silang matututunan dyan at mas lalawak yung kanilang perspective. Mas marirealize nila no, na very small thing lang pala talaga ang mga tao sa mundong ito dahil ang dami pang makikita at ang dami pa nilang hindi nakikita actually. Ayan. So, ano yan? Learning experience for them. Hopefully, yung mga momshies natin, ano, yung mga, or mga beshies natin, mga pamangkin nyo, o dalin nyo dyan para mas may matutunan sila, no? Hindi puro gadgets. Oo. Para hindi naman sila sumasakit ang mata. Dito, mabubusog pa yung kanilang mata. May matututunan pa sila. And libre po ito ha. Again, wala ho kayong kailangang bayaran. Wala ho kayong kailangang ilabas na money. Kailangan nyo lamang pong pumunta sa mga scheduled na oras sa planetarium shows. Dito po yan sa Pag-asa Planetarium Science Garden sa Quezon City. 9 a.m. and 11 a.m. yung morning session at yung afternoon session ay 1 p.m. to 3 o'clock p.m. Alright, mga beshies, tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan, especially ngayon that there's a lot of reasons para maging proud po tayo mga Pinoy. Nung nakaraan, pinagkukwentuhan natin ang panalo ng ating Filipino tennis player na si Alex Ayala. Na ngayon yata, kasalukuyan, ay mayroong tournament ano, na sinasalihan. Pero isa rin po sa Filipino Pride na pinag-uusapan po over the weekend ay ang P-pop boy group na SB19. Talagang naging maingay po ano, especially yung Department of Tourism at yung iba't ibang mga regional offices nito dahil po ang SB19 ay itinalaga na rin bilang Philippine Tourism Ambassadors. At kasabay po niyan ay yung suporta ng mga Pilipino naman dun sa kanilang naging performance sa Lollapalooza stage. Yan po ay ginanap sa Chicago, USA. At naging sabi nga ay ang sabi ng mga fans ano, very electrifying yung performance ng SB19. And to hear yung ating mga Filipino words and lyrics, yung mga Filipino lyrics ng kanilang kanta ay pina-perform sa international and global stage. Napakalaking pagkakataon po yan para ma-discover din yung Filipino talent. And for a big stage like Lollapalooza ay talagang ano yan, magbibigay po, magbubukas ng pagkakataon sa iba pang mga Filipino artist ano, na makilala pa rin sa ibang mga lugar sa ating mundo. Yan. Millions of 18. Ayan, no? 18 kasi yung tawag dun sa kanilang ano, diba, fan base. Ang nag-gather po, nagsama-sama para panoorin yung naging performance ng SB19 sa Lollapalooza. At alam nyo ba, nakakatuwa kasi ang Department of Tourism ay nag-organize po ng watch party. At dahil ito po ay ginanap sa USA, of course, baliktad yung oras. At nakakaloka dahil 1:30 a.m. Bukas na no yung luneta bilang isa po sa mga venues ng watch party na isinagawa. At yung mga 18s nandyan talaga sila. Pumunta talaga sila, napuno talaga yung venue para suportahan ang SB19. At para po sa mga nanonood ngayon sa ating Facebook and YouTube live streaming, nakikita nyo po yung ilan sa mga larawan ng naganap na watch party dyan po sa luneta. At isa po sa mga pictures na nandyan ay yung picture ni Secretary Dita Angara Matay with one of the oldest 18. Yung oldest fan ng SB19 na si Lola Julita Odron. At siya po ay 102 years old na. Grabe. Nakatanggap na siya ng 100K. Oh, pero 102 years old na po siya. And kanya pa rin pong sinusuportahan ang grupong SB19. At ito pong grupo na ito talagang matagal nang itinataguyod ikang yung P-pop sa international stage. Kaya talagang nakakatuwa. Even si Lola Julita ay tuwang-tuwa. Pumunta ho siya dyan ng naka-wheelchair. At suot-suot pa niya yung kanyang SB19 shirt. Oh, 'di ba, bongga? ayan yung picture na 'yan, 'di ba? Kahit parang may problem na sa vision si Lola Julita, ay hindi po siya nagpahuli sa pagsuporta sa limang miyembro ng SB19. Nakakatuwa. And even yung ating mga PWDs na mga fans din ay nandyan pa rin para sumuporta sa naturang grupo. Binanggit din po ni Secretary Matay na sobrang proud ang buong Department of Tourism doon sa historic milestone ng SB19 at nagbibigay daw po ito ng sa mga Filipino fans across the country ng oportunidad para ika nga ay mapanood ang kanilang performance dun sa mga historical landmarks that we have. Kasi bukod po sa Luneta, mga beshies, na isang historical landmark dito po sa Metro Manila, yung ibang mga regional offices ng Department of Tourism ay nagsagawa din ng watch party, ha. Meron ang Northern Mindanao, meron ang Region 1, lahat talaga ng regions, meron silang watch party na isinagawa. And pabor po yan para dun sa mga 18, ika nga, na nasa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nakakatuwa dahil hindi na lamang po limited ang Department of Tourism doon sa pagkakaroon ng mga tourism programs, kundi nagiging supporter na rin po sila ng mga Filipino talents. Kagaya po ng SB19, na kanila rin naman pong itinuturing ng mga tourism ambassadors. Sabi mismo ni Secretary Dita Angara Matay, proud sila sa SB19. They made history by being the first Philippine act na mag-perform sa one of the biggest stages, ang Lollapalooza. Sabi niya, it's a big feat. Tapos malayo sila, so gusto namin silang bigyan ng pagkakataon yung ating mga fans na makita sila live. So yun yung naging layunin kung bakit merong mga pa-watch party. Kagaya nga ng nabanggit natin, recently ay kinilala rin po ng DOT ang SB19 sa kanilang patuloy na lumalagong global influence, lalo pa at sila rin ngayon ay ang bagong tourism ambassadors ng ating bansa. At kinilala rin ng Department of Tourism yung role ng naturang P-pop boy group sa pagpopromote ng Filipino culture sa iba't ibang mga bansa. Kagaya po yan ng North America, ng Europe, Middle East, and Asia Pacific region. Alam nyo, sobrang daming fans ng SB19 sa labas ng Pilipinas. Nakakatuwa kasi when you browse doon po sa isang social media platform na TikTok, pag sinerch mo yung SB19, hindi lang yung mga Filipino fans yung makikita mo, kasi ang dami nilang fans globally. Oo, kahit hindi naiintindihan yung lyrics, no? Ay sinusuportahan pa rin ang limang miyembro nito. Sabi ni Secretary Matay, kakaiba daw yung mga SB19 members. Sabi niya, dahil very very talented, magaling at mga entrepreneurs din ang mga ito. At ang pinaka nagustuhan ni Secretary Dita sa SB19 members ay very humble at mababait. Kaya daw madaling mahalin yung grupo dahil nga po sa kanilang natatanging mga pag-uugali. Maganda rin daw ang pananaw sa buhay, sa business, at gusto rin talaga nilang tumulong sa ating bansa. Proud na proud ang SB19 to carry their identity saan man sila makarating. Sabi nga ni Secretary Matay, ang turismo, pag pinag-uusapan natin ng turismo, mga beshies, hindi lang siya pasyal Pinas, ba? Diba? Dahil magaganda yung destinations. Nandyan din daw yung pagkain, yung kultura, at pinag-uusapan din dito yung mga talento. So, kaya naman, ang ating mga Filipino talents ay isa sa mga dahilan kung bakit kinikilala po ang ating bansa at naiinganyo yung mga foreign tourists na bisitahin din ang Pilipinas. Bukod po dyan sa ano, sa Lollapalooza, marami na rin pong historic milestone ang SB19. Kabilang po dyan yung first Filipino group to throw the ceremonial first pitch. Dyan po yan sa Major League Baseball game na ginanap sa Chicago pa rin po yan days before yung kanilang Lollapalooza event. And of course, ang SB19 din po ay tutungo naman sa Japan para po mag-perform sa Summer Sonic 2026. Yan po ay gaganapin sa Osaka and Tokyo. At kung di ako nagkakamali, maging ang grupong Bini ay magpe-perform din dito sa Summer Sonic 2026. Congratulations sa very, very successful performance ng SB19 dito po sa napakalaking stage na ito, music stage na Lollapalooza. Ready na ba yung video natin, mga ate girls? Ayan, para po sa mga hindi nakapanood ano, ng naturang performance, ipapanood namin dito ng buo. Charat, charat lang. Charat, hindi buo. Yung highlight lang nung naturang event. Dami kasing dumalo dyan eh. Saka pinaghandaan talaga yan ng DOT. Yung mga kaibigan natin sa DOT, meron pa nga silang sariling tawag, Luneta Palooza. Imbis na Lollapalooza. Luneta Palooza, at ginanap po yan sa Open Air Auditorium sa Rizal Park, Manila. Libo-libo mga fans ang nag-gather at nagsama-sama no, para panoorin ang SB19 bilang kauna-unahang Filipino act na nag-perform dito po sa isa sa mga world's largest and most prestigious music festivals, ang Lollapalooza. Hopefully yung performance nila no, hindi lang siya kumbaga next time o sa mga susunod na pagkakataon, yung iba pang mga Pinoy artist ay makapag-headline din, makapag-perform din sa mga ganitong uri ng stages. Sa ating pagbalik, mga beshies, ibibigay ho namin, ihahatid ho namin sa inyo ano, yung mga naging highlights nitong performance ng SB19 sa Lollapalooza. And of course, yung naging Luneta Palooza event dyan yan sa Open Air Auditorium sa Rizal Park. Ang oras natin, 10:46 ng umaga.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: PR-1043, now boarding.
15: Hey, that's us!
16: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
17: Dreaming of love while cruising at high altitude.
18: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
17: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
16: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
18: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
17: Leave all your worries as we soar over the clouds.
16: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
17: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: G, sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal!
5: Pinas!
1: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM. Pasyal Pinas! Pasyal!
5: Pinas!
1: Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kagaya ng ating pangako, ano, panoorin po natin ang naging highlight ng Luneta Palooza nung nakaraan bilang pakikiisa nga po sa SB19 performance sa Lollapalooza sa Chicago, USA.

0: buong Pilipinas for
1: Next item,
0: kasi kilala na sila na, kasi sila ang Pilipinas.
1: Official
0: na.

0: So again, thank you so much for supporting us and enjoy the show. And please support all the performers today. Ayun, maraming salamat po. Enjoy, bye!
1: Yan po yung naging highlights ng Luneta Palooza. Parang nagka-concert, no, mga beshies? Pero watch party lang yan, no, bongga. Kaya tuwan-tuwa din yung mga miyembro ng SB19 dun sa suporta na kanilang natanggap. Even ang Secretary, Tourism Secretary Dita Garcia Matay ay nandyan din po sa, ano, sa mismong event. So, kaya nakakatuwa. Anyway, mga beshies, sa punto pong ito ay bibigyang daan naman natin yung ilang mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Unahin na po natin ang pag-uulat mula sa ating mga kaibigan sa Radyo Pilipinas, Tayug. REC1 tinalakay ang mga proyektong magpapalakas sa sustainable ecotourism sa Ilocos Region. Mula Radyo Pilipinas, Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Nagpulong ang Regional Ecotourism Committee Region 1 para sa ikatlong quarter regular meeting ng fiscal year 2026 upang talakayin ang mga panukala at programang magpapalakas sa sustainable ecotourism sa Ilocos Region. Pinangunahan ni Regional Director Benjamin Manahan Jr. ang pulong bilang kasalukuyang chairperson. Kabilang sa mga tinalakay ang panukalang Agoo Ecotour Park sa Agoo Damortis Protected Landscape sa La Union, gayon din na ang mga development proposal para sa Manlaluwag Spring Protected Landscape. Sinuri ng komite ang mga ito batay sa environmental sustainability, biodiversity conservation, visitor management at pagsunod sa umiiral ng mga pulisiya sa protected areas. Tinalakay rin ang Protected Area Conservation and Ecotourism Enhancement o PACE Project ng Department of Tourism at Department of Environment and Natural Resources na layong palakasin ang biodiversity conservation sa pamamagitan ng mas maayos na ecotourism. Inilahad din ng Environmental Management Bureau ang ulat sa water quality monitoring sa pangunahing tourism destination sa Region 1 para sa unang semestre ng FY 2026. Binigyan din ng mga opisyal ang patuloy na koordinasyon upang mapangalagaan ang kalikasan at maisulong ang responsableng turismo sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Magazine. Report.
1: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide sa atin nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Miyerkules. At sa pamamagitan po niyan, magpapaalam na po tayo para sa Wednesday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po, or Thursday edition na pala. Oh, sorry naman, Wednesday kasi nakita ko. Thursday edition ng programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Camille Umali, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Thursday!
2: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
4: Love the Philippines.
2: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to, ha?
6: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
10: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
9: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
10: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
9: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
10: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
9: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
10: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
15: GIS, your general information station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: At www.radiofilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Filipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Filipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Filipinas, 738 AM.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang radyo.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time, 11 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Signal number 2 nakataas pa rin ngayon sa 6 na lugar dahil sa Tropical Storm Maymay. Higit 80,000 katao apektado ng bagyo ayon sa NDRRMC. Samantala, pasok sa mga ahensya ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa National Capital Region. Sinuspende ng Malacanang dahil sa bagyo.
2: Headlines.
12: Humanitarian assistance na naihatid ng DSWD sa mga apektado ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat umabot na sa halos 1.8 milyong piso. DILG naglaan naman ng higit 600 milyong piso para sa pagtayo ng climate smart evacuation centers.
2: Headlines.
11: 12 pesos kada litrong fuel subsidy para sa PUV at UV Express drivers epektibo na.
0: Headlines.
12: Mga senador mula sa mayorya at minorya nagkakaisang hiniling ang pagwawalang bisa sa temporary restraining order o TRO laban sa dagdag sweldo.
0: Headlines.
11: Pagbaba ng inflation noong Hulyo, welcome development sa Malacañang, palasyo na nanatiling mapagmatyag sa gitna ng geopolitical tension.
0: Headlines.
12: Employment rate noong Hunyo bahagyang bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority.
0: Headlines.
11: Desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment proceedings nag-alis ng balakid sa impeachment trial sa Senado ayon sa prosekusyon.
0: Headlines.
12: At tatlong panukalang batas para sa pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections inihain sa Kamara.
13: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva.
11: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nakataas pa rin ang signal number 2 sa 6 na lugar sa Luzon dahil kay Tropical Storm Maymay na huling naispatan sa bahagi ng Banged Abra. Kabilang sa signal number 2 ang Ilocos Norte at Cagayan, Kanlurang Apayao, Abra, Kanlurang Kalinga, Kanluran at gitnang bahagi ng Mountain Province. Signal number 1 naman sa mga nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Hilagang Kanlurang Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Katimugang Babuyan Islands, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Hilaga at gitnang Aurora. Taglay ni Maymay ang pinakamalakas na hangin na 65 km kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 110 km bawat oras. Si Maymay ay kumikilos pasilangan sa bilis na 10 km kada oras.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Mahigit 80,000 individual apektado ng masamang panahon dulot ng bagyong Maymay at habagat ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Chet, nakatutok ang National Disaster Resilience Management Council o NDRRMC sa sitwasyon ng mga lugar na apektado ng pag-ulanggala ng bagyong Maymay at habagat. Batay sa datos sa NDRRMC, pumalo sa 23,446 na pamilya o katumbas. Nang 80,633 pamilya ang apektado, individual ang apektado ng sumunod panahon. Nasa 2,215 pamilya o katumbas ng 6,129 na individual ang kasalukuyan na nanatili sa may 39 na evacuation center sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Zamboanga, Bangsamoro, Autonomous Region at Cordillera. Nasa 83 lugar naman sa mga rehiyon ng Ilocos, Central Luzon, Zamboanga at Bangsamoro ang napaulat na binaha. Aabot naman sa mahigit 1.38 milyong piso ang naipaabot at tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng kalabidad. Samantala, Teda, dyan baka pwedeng makahingi ng isang flash report.
0: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
14: Patay ang 2 individual habang sugatan naman ang isa pa matapos matabunan ng lupa ang isang bulaluhan sa barangay Shilan sa bayan ng La Trinidad, lalawigan ng Benguet sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Sa panayam dito sa Kapokame, sinabi ni Benguet Provincial Director Police Colonel Dionisio Banoy na nangyari ang pag-unan lupa magpasanabi alas 8 o mag-alas 7 na kanilang umaga. Saturated umano ang lupa dahil sa mga pag-unan kaya't nagkaroon ng pag-uho alas 10:30 naman ang umaga nang makuha ang 3 individual. Sa ngayon ay nagpapagaling sa ospital ang isa pang sugatan. Para sa Bago Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center sa La Union ang mahigit 2,000 individual dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni La Union, PDRRMO Media Affairs Office Information Officer John Elizar Martin na nagmula ang mga bakwit sa coastal communities at high-risk areas. Halos 500 pamilya naman aniya ang lumikas sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Patuloy na ipinaabot ang tulong sa mga apektadong residente.
15: Nagbigay na rin po ng paunang tulong
8: mga assistance kagaya po ng pagkain at mga gamot at serbisong medikal, yung mga LGUs po natin sa panguna po ng mga alkalde sa mga evacuator. As to the provincial government of La Union po, nakapagtak po tayo ng 7,210 po na food pack. Kagabi po ay nag-distribute na po tayo ng 1,400 na food pack sa mga bayan po dito po sa La Union.
11: Ang tinig ni La Union PDRRMO Media Affairs Office Information Officer John Elizar Martin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa mga ahensya ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon ngayong Huwebes, Agosto 6. Punsod ito ng matinding ulan dulot ng Tropical Storm Maymay at ng habagat. Bukod sa Metro Manila, saklaw din ang suspensyon ng mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Sinabi ng palasyo na sa mga lugar na hindi saklaw ng direktiba ay pwedeng suspindihin ng local chief executives ang trabaho at klase sa kanilang jurisdiksyon batay sa umiiral na batas at regulasyon. Samantala, inatasan ng Malacanang ang mga pangunahing ahensya kapag may sakuna at kalamidad na magpatuloy sa kanilang operasyon at serbisyo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Samampala, sa halos 1.8 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipahatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng habagat at bagyong Luis at Maymay. Sa datos ng DSWD, nasa 2,219 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation center habang 426 na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan muna sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Kabilang sa mga apektadong residente ay mula sa Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, 5 at 6. Mahigit 26,000 na pamilya din ang naapektuhan ng masamang panahon. Sa kasalukuyan ay may mahigit 6 billion pesos pa na relief resources ang DSWD para tumugon sa mga naapektuhan ng habagat at ng mga bagyo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Nakahanda na ang mga evacuation center at relief items sa Cagayan Province para sa mga maapektuhan ng bagyong Maymay. Sa programang Boses, sinabi ni Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang nararanasan ngayon sa southern portion ng lalawigan, habang moderate hanggang sa malalakas na ulan at bahagyang malakas na hangin sa northwestern section. Ang nakataas ngayon ng blue alert status sa buong Cagayan, habang nakastandby ang lahat ng kanilang assets, gamit at rescuers. Samantala, nasa 166 meters ang level ng tubig sa Cagayan River, malayo sa 180 meters below normal level.
15: Nakataas din ngayon sa blue alert ang status ng province. Bravo Emergency Response Protocol po ang sinusunod natin. So on call lahat ng assets natin, land and floating assets natin, including yung deployments ng mga personnel po natin, mga rescue equipments natin. Nakahanda yung mga evacuation centers natin, including the relief po.
12: Si Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pansamantalang, ipinatutupad ngayon sa Magsingal sa Ilocos Sur ang liquor ban at nighttime curfew sa gitna ng pananalasa ng bagyong Maymay. Ayon kay Magsingal Acting Mayor Alrico Favis, kailangang ipatupad ang liquor ban ngayong may bagyo dahil maaaring makaapekto ang alak sa pag-iisip at pagkilos ng isang tao. Bagay na mas magiging delikado kapag may sakuna o emergency. Samantala, epektibo rin ang curfew mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa mga pampublikong lugar sa Magsingal. Hindi naman sakop ng curfew ang mga naka-duty sa gobyerno, health workers, utility workers at mga tumutulong sa emergency at sakuna. Epekto o epektibo ang liquor ban at curfew sa bayan habang may bagyo Maymay at hanggang sa alisin ang tropical cyclone wind signal doon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magpapatuloy pa ang mga pag-ulan sa bansa hanggang sa susunod na linggo dahil sa habagat. Ayon sa PAGASA, kahit malusaw o humina ang bagyong Maymay na nasa bansa ay magtutuloy-tuloy pa rin ang epekto ng habagat. Pinag-iingat naman ng Weather Bureau ang mga nasa matataas na lugar bunsod ng posibleng landslides sa dulot ng bagyo. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang bagyong Dolphin na nasa labas ng bansa na hindi nakikita magla-landfall subalit magpapalakas sa habagat.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Niyanig naman ng magnitude 6.3 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaninang 5:41 ng madaling araw. Ayon sa FIVOX, ito ay aftershock mula sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa Davao Occidental noong Hunyo. Sinabi naman ng National Grid Corporation of the Philippines na nananatiling matatag ang linya ng kuryente sa kabila ng malakas na lindol. Wala ring nasira na transmission facility sa southwestern Mindanao at mga kalapit na lugar. Samantala, pinangangabahan namang magkaroon pa ng mga karagdagang aftershock kasunod ng pagyanig.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sinimulan na ang decampment operation sa pagpapauwi sa evacuees. Makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon mula sa Alert Level 3. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, bukod sa transportasyon, ay mabibigay din ng provincial government ng isang sakong bigas sa bawat uuwing pamilya. Sinimulan ang decampment ng mga bakwit mula sa evacuation center sa Malilipot, Tabaco City at Kamali, gayon din sa Ligao City kung saan voluntaryong lumikas sa mga pamilya mula sa formal evacuation centers. Bagamat ibinabana sa Alert Level 2 ang bulkan, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa posibleng volcanic hazards.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Naglaan ang Department of Interior and Local Government o DILG ng 633 million pesos para sa pagtatayo, pag-upgrade at rehabilitasyon ng 24 na climate smart evacuation centers sa mga pinaka-disaster prone LGU sa bansa. Palalakasin ito ang kakayahan ng LGU sa pagkakaroon ng mas ligtas, mas maayos at napapanahong preemptive evacuation. Nakasaad naman sa National Adaptation Plan 2023 to 2030 ang mga benepisyaryong lalawigan na tinukoy na pinaka-vulnerable sa climate-related hazards. Para sa fiscal year 2025, sakop ng programa ang 9 na bayan kabilang ang Bugay, Cagayan, Makalelon, Quezon, Lagunoy, Camarines Sur, Borbon, Cebu, Balangiga, Eastern Samar, Leyte, Leyte, Tabon-Tabon, Leyte, Gipos, Zamboanga del Sur at Tambulig, Zamboanga del Sur. Samantala, 15 LGUs naman ang tatanggap ng tulong sa fiscal year 2026. Kabilang dyan ang Bordeos, General Luna at Patnanungan sa Quezon, San Jose, Camarines Sur, San Fernando, Masbate, Anilao at Bingawan, Iloilo, Alegria, Boljon, Poro at Ronda sa Cebu, Maslog, Eastern Samar, Calubian, Leyte at Josefina at Tabina sa Zamboanga del Sur.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Kailangan ng baguhin ang development framework ng Pilipinas kaugnay ng pagtugon sa sakuna at kalamidad. Sa programang Boses, sinabi ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang na kahit may mga nagawang proyekto ay masisira lang ng sakuna dahil hindi nasusunod ang parameters sa disaster resilience. Halimbawa, naanya rito ang mga lugar na may banta ng landslide o pagbaha, subalit pinagtatayuan naman ng mga proyekto kahit may panganib. Ganito rin anya ang nangyayari sa ginagawa nilang rehabilitasyon sa Davao Region na lubang na pinsala dahil sa malakas na lindol at iba pang kalamidad.
16: We already did the post-disaster needs assessment. Ang initial amount is 12 billion pesos. Mas malala mo, may shoreline kami, 2024, yung tatlong probinsya ng Davao Oriental, Le Sur, the Oriental, the Norte, at Davao de Oro. Ang pera na kinakailangan doon is 23 billion pesos. Ang iikot pa lang na pera ngayon sa data namin, mga 5 billion pesos.
12: Si Office of Civil Defense 11, Regional Director Ednar Dayanghirang.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Alas 11:19 ang ating oras. Ang tabayanan ng iba pa nating malalaking balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Epektibo na sa September 15 ang 12 peso per liter fuel subsidy para sa PUV at Express drivers na apektado ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Mas mababa ito sa 20 pesos per liter fuel subsidy na inirekomenda ng LTFRB. Sa kabila niyan, sinabi ng Office of the Executive Secretary na nasa 1,800 pesos kada linggo ang karagdagang pagkikinabangan ng mga driver sa bagong fuel subsidy. Bukod pa rito, ipinagutos ni Executive Secretary Ralph Recto sa mga ahensya ng gobyerno na patuloy na ipatupad ang uplift measures sa ibang sektor na apektado ng Middle East crisis. Una lang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA na naglaan ng 60 billion pesos sa uplift initiatives na ipagpapatuloy hanggang sa katapusan ng taon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Nagkakaisang hiniling ng minority at majority senators ang agarang pagpapawalang visa sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa 85 peso wage increase sa Metro Manila. Iginit ang mga senador ang pangyarihan ng iba't ibang institusyon ng bansa na magtakda ng angkop na sahod ng mga manggagawa. Ito nakasaad sa Senate Resolution 577 na nilagdaan ng lahat ng senador para suportahan ng mga manggagawa ang Department of Labor and Employment at mga ahensyang tumutukoy sa minimum wage sa bawat rehiyon. Ay kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, dapat hayaang manaig ang labor code at payagang maibigay ang 85 pesos na dagdag sweldo na matagal ang hinihintay ng mga manggagawa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Senate President Sherwin Gatchelian iginiit ang agarang pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike sa gitna ng mataas na inflation. Ang balita mula kay Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
17: Sa gitna ng patuloy na magtaas ng inflation at ang nagkakaisang panawagan ng Senado, nanawagan si Senate President Sherwin Gatchelian agad ng maipatupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Gatchelian, umabot sa 6.2% ang inflation rate nitong July na pangunahing dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente. Anya, lalo nitong pinapababa ang kakayahan ng mga manggagawa na tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang naaantala ang pagpapatupad ng wage increase. Una ng pinagtibay ng Senado ang Senate Resolution No. 59 na nagpapahayag ng nagkakaisang posisyon ng kapulungan na suportahan ang mga panawagang agad alisin ang TRO laban sa Wage Order No. NCR-27 at hinihikayat ang judicial restraint sa mga usaping may kaugnayan sa wage setting. Dagdag pa ng Senate President, kung naipasa noon ang mas mataas na wage hike sa panahong mas mababa ang presyo ng langis at wala pang tensyon dulot ng digmaan sa Iran, mas nararapat lamang anya na maipatupad ito ngayon para makatulong sa mga manggagawang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Itama lang natin saglit yung balita natin kanino pa tungkol dun sa effectivity ng 12 pesos per liter fuel subsidy para sa PUV at UV Express drivers. Ang tama pong petsa ng simula ng pagiging epektibo niyan ay Agosto 15.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Nagsumite ng motion ng mga grupo ng manggagawa laban sa panibagong petisyong humahadlang sa 85 peso wage increase sa Metro Manila. Isinumite ng grupong nagkaisa Labor Coalition ang kanilang motion sa Navotas Regional Trial Court ngayong Huwebes ng umaga. Sinabi ni nagkaisa Labor Coalition Chair

0: Sabi ni PCCI President Perry Ferry na kapag mas maraming pera ang matitira sa tao at mas may kakayahan ito sa pagbili ng serbisyo o kanilang pangangailangan na susuporta naman sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Una nang nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang naturang tax relief na layuning hindi na pagbayarin ng personal income tax ang mga kumikita ng 350,000 pesos pababa kada taon. Kapag naipasa ito, wala nang withhold tax deductions mula sa sahod ng mga kumikita ng 29,000 pesos o mas mababa kada buwan.
1: Matulungan natin sila. Let's give them relief whether sa kanilang pamimili, sa kanilang kuryente, gasolina or diesel na ginagamit sa kanilang transportasyon. Aangat yan at panatili at tuloy-tuloy ang ekonomiya natin.
0: Yan po ang pahayag ni PCCI President Perry Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naitalang pagbaba na inflation noong nakarang Hulyo, welcome development ayon sa Malacanang. Palasyo na nanatiling mapagmatsyag sa mga panganib na dulot ng tensyong geopolitical. Mula Malacanang, may report si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Itinuturing ng palasyo na isang welcome development ng patuloy na pagbaba ng inflation noong nakarang buwan ng Hulyo. Kasunod ito nang naitalang 6.2% ng nakarang buwan mula sa 6.4% na inflation na na-record naman noong Hunyo. Sumalit sa harap ng nasabing development ay pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mananatiling mapagmatiyag ang pamahalaan sa mga panganib na dulot ng tensyong geopolitical. Ganun din ang mga pagkaantala na dulot ng masamang panahon. Ipinapakitaan niya nito na unti-unti nang humuhupa sa pangkalahatan ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ayon sa palasyo, mas bumagal pa ang inflation dito sa Metro Manila matapos itong bumaba sa 4.4% noong Hulyo mula sa 4.9% noong Hunyo, bunsod ng mas mabagal na pagtaas ng gastusin partikular sa sektor ng pabahay. Dagdag ng palasyo na nagiging masabot kaya na ang transportation expenses habang bumagal din umanong inflation sa diesel at gasolina kasunod ng pagbaba ng presyo ng laki sa pandaigdig ang merkado na nakaambag para mapigil ang pagtaas ng pamasahe at iba pang gastusin sa transportasyon. Mula sa palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Presyo ng pagkain sa bansa nananatiling matatag ayon sa Department of Agriculture. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nananatiling matatag ang presyo ng pagkain sa bansa ayon yan sa Department of Agriculture kasunod ng mga bang na ginagawa ng pamahalaan para mapanatiling sapat ang supply at abot kaya pa rin ang presyo ng pangunahing bilihin. Kasunod ito ng inflation report ng PSA kung saan bumagal sa 6.2% ang headline inflation at nanatili naman sa 5.3% ang wood inflation. Iniulat din ang bahagyang pagbaba ng presyo ng bigas pati na ng karne. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., nakatulong mga intervention ng DA para mapanatiling stable ang presyo ng pagkain. Ngunit kailangan pang paigtingin ng mga ito, lalo na sa harap ng banta ng El Nino at pabago-bagong presyo ng langis sa pandigdigang merkado. Patuloy namang pinalalawak ng DA ang financial assistance, input subsidies at iba pang suporta para sa mga magsasaka at mangisda para mabawasan ang epekto ng mataas sa produksyon at ng fuel cost. Patuloy naman ang pinag-aaralan ng DA ang posibilidad ng retail price cap sa bigas kung kakailanganin batay sa kondisyon ng merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang oras po natin, 11:28 na umaga. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA na bahagyang bumaba ang employment rate sa bansa noong buwan ng Hunyo 2026. Ayon sa ahensya, pumalo lang ang employment rate sa 95.1% mula sa 95.2% noong Mayo ngayong taon. Samantala, tumaas naman ang unemployment rate sa 4.9% noong Hunyo. Mas mababa ito ng bahagya kumpara sa 4.8% na naitala noong Mayo ng kasalukuyang taon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Panukalang magpapabili sa socialized housing, aprobado na sa Kamara si Kathleen Forbes para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinagbibay ng Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang panukalang magpapalawak sa mga opsyon sa pagkuha ng lupa, pagpupondo at pakikipagtulungan para sa mga proyektong socialized housing. 205 namang babatas ang bumoto pabor sa House Bill 9697 na nag-aamyenda sa ilang provision ng Urban Development and Housing Act upang mapabilis ang pagpupatupad ng mga programa sa pabahay. Ayon kay

0: House Majority Leader Sandro Marcos makatutulong ang panukala upang magamit ang mga bakante, nakasangla at hindi nagagamit ng mga ari-arian bilang ligtas at abot kayang pabahay para sa mas maraming Pilipino. Pinalalawak din ng panukala ang mga paraan ng pagkuha ng lupa kabilang ang community mortgage, land swapping, land banking, joint ventures, negotiated purchase at public-private partnership. Inaatasan din ang mga subdivision at condominium developers na maglaan ng bahagi ng kanilang proyekto o halaga nito para sa socialized housing habang bibigyan naman ng prioridad ang mga informal settler, maralita at mga residente maaapektuhan ng malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ayon kay Marcos, layunin ng panukala na gawing mas mabilis, mas praktikal at mas epektibo ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagbibigay ng disenteng tahanan sa mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagpapalawak ng AI o Artificial Intelligence at Digital Upskilling, sentro ng ginanap na Private Sector Advisory Council o PISAC meeting sa Malacañang. Si Raquel Bayan sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Tumatay ng gobyerno at ng Private Sector Advisory Council ang mga hakbang upang mapalakas ang workforce development at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino sa ikalimang pulong ng PISAC Education and Jobs Sector Group na pinamunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang sa mga natalakay ang pagpapalawak ng artificial intelligence at digital upskilling sa bansa, kabilang rin ang pagpapatupad ng Semiconductor and Electronics Industry Roadmap at iba pang programang maghahanda sa mga Pilipino para sa mga trabahong kinakailangan ng makabagong ekonomiya. Pinag-usapan din sa pulong ang mas malalim na koordinasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at akademya upang matugunan ang job skills mismatch o yung hindi pagtutugma ng kasanayan ng mga manggagawa sa mga pangangailangan ng mga industriya. Ayon sa Malacañang, layunin ng mga hakbang na ito na mapalawak ang employment opportunities, mapaiting ang self-development at mapalakas ang competitiveness ng bansa. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ipatutupad ng Department of Education o DepEd ang Big Brother System at magdaragdag ng security guards sa mga malalaking pampublikong paaralan. Bahagi ito ng pagsisikap ng kagawaran para tugunan ang karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang Big Brother System ay isang mekanismo para sa guidance, support at monitoring sa kapakanan ng mga estudyante. Bubuo naman ng manual para sa mga guro upang matulungan silang matukoy ang early warning signs at risk factors kaugnay sa bullying at school violence. Samantala, bibigyang prioridad sa karagdagang security guards ang malalaking eskwelahan na may 1,000 hanggang 1,500 estudyante. Nagpasaklolo naman si Angara kay DILG Secretary John Vicrimulia para palakasin ang campus security sa pamamagitan ng pagpapaigting sa presensya ng mga police at barangay official. Bibili rin ng mas maraming metal detectors habang magiging bahagi na ng regular school activities ang active shooter drills.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Desisyon ng Supreme Court, nag-alis ng balakid sa impeachment trial sa Senado ayon kay House Prosecutor Joel Chua. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Pinagdinig ni House Prosecutor Joel Chua na ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa impeachment ay nag-alis ng alinlangan at nagpatibay sa Senate Impeachment Court na ang tamang venue para litisin si VP Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Chua matapos ang Day 13 ng paglilitis nang matanggap ng House Prosecution ang opisyal na pahayag mula sa mataas na hukuman. Ayon sa SC, moot and academic na ang mga petisyon dahil natapos na ang proseso sa House of Representatives at naipasa na ang Articles of Impeachment sa Senado. Kabilang sa mga question ng kampo ni VP Sara, ang otoridad at proseso ng House of Committee on Justice na tinawag na nilang unconstitutional na mini-trial at fishing expedition para kay Chua ang naging pasya ng SC ay malaking ganhawa upang magpatuloy ang paglilitis ng walang banta ng pagpapatigil. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
6: Binasura na po ito ng Korte Suprema at sinasabi ng Korte Suprema na mutin academic na dahil yung kaso ay nandito na sa Senado. Tapos na yung proseso kung saan yung House ay ito ay didinggin. So ngayon, ang usapin ay nandito na sa Senado. Kaya wala nang issue sa jurisdiction.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tatlong panukalang batas ang inihain sa Kamara para ipagpaliban ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE sa November 2, 2026. Dalawa sa mga panukala ang naglalayong ilipat ang halalan sa November 2028 habang ang isang panukala ay nagbumungkahing idaos ito sa May 2027. Pare-parehong binanggit sa explanatory notes ng tatlong panukalang batas ang desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec na nagsasabing maaari lamang ipagpaliban ng isang halalan kung may important, substantial or compelling reasons bilang batayan na naaayon sa konstitusyon ang kanilang mga panukala. Sa ilalim ng House Bills 10584 at 10591, iminumungkahi na idaos ang halalan sa huling Lunes ng May 2028. Samantala, sa House Bill 10583, iminungkahi namang ilipat ang BSKE sa huling Lunes ng May 2027. Kapwa tinukoy sa mga panukala na marapat lamang ipagpaliban ang halalan bunsod ng epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya, mataas na inflation, serye ng malalakas na lindol, at para mabigyan ang sapat na panahon ng Commission on Elections na paghandaan ng kauna-unahang regular na Bangsamoro Parliamentary Elections.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Girls sisimula ng kanilang kampanya sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship kontra defending champion na China. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Yalanga.
7: Hindi pa masyadong nakaka-recover mula sa 32 hours na biyahe patungong Santiago, Chile, agad nasasabak ang Alas Pilipinas Girls sa matinding hamon ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship. Unang babanggain ng Nationals ang defending champion China alas 8 ng umaga bukas oras sa Maynila. Makakaharap din ng Pilipinas sa unang pagsali nito sa World Championship ang Mexico, Peru, Tunisia at Venezuela sa group stage. Sa kanilang pagdating sa Chile, mainit na tinanggap ang koponan ng Philippine Embassy doon sa pangunguna ni Ambassador Celeste Vincent Balatbat. Binubuo ang Alas Girls na Megan Hernandez, Ziz Raico, Sharina Lieses, Cristina Gale, Keira Celis, Jane Olaguir, Jenica Sadia, Arkea Teves, Faye Herbon, Jello Mauricio, Jaina Bulandres, Irish Mahinay, Princess Manzano at Frances Ramos. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Samantala, pasok na po sa round of 32 ng National Bank Open sa Toronto, Canada si Alex Iala matapos siyang talunin si Alicia Parks ng USA 6-1, 4-6 at 6-2. Sunod na mga kalaban ni Iala si Katie McNally ng Amerika. 11:38 ang ating pang oras. Magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
11: king of the road.
10: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
12: Maari bang umusog-usog ng konti?
10: Sakay na!
9: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita mula sa ating mga provincial stations, Social Welfare and Development Kalinga handang tumugon sa mga pangangailangan ng mga maaapektuhan ng bagyong Maymay. Mula Radyo Pilipinas Tabuk, narito ang ulat ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Iniyak ni Team Leader Lord na lumiwan ng Social Welfare and Development o SWAT Kalinga na nakahanda ang kanilang ahensya na mamahaki ng relief assistance sa mga maaapektuhan ng bagyong Maymay kung kinakailangan. Ayon kay Lumiwan, mayroon ngayong kabuwang 11,752 family food packs na nakakalat sa iba't ibang warehouses ng mga LGUs at regional warehouse ng TSWD sa Kalinga na magsisilbing augmentation relief goods sa mga munisipalidad at lungsod. Sa ngayon anya ay naka-standby ang quick response team ng SWAT Kalinga para sa agarang pagkilos. Naikbit din anya ang ugnayan ng SWAT Kalinga sa mga pamahalang lokal upang agad makatugon sa pangangailangan ng mga maaapektuhan ng bagyong Maymay. Sa kalagayan ng kalsada, agad namang na-clear ang 30 metrong bahagi ng highway sa barangay Taga Pinokpok Kalinga na nasarha ng soil collapse makaraang agarang tumugon ang Lower Kalinga District Engineering Office. Para sa bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas sa Goo. Mahigit 700 pamilya sa La Union na apektado ng habagat at bagyo. Patuloy na nanunuluyan sa mga evacuation center. Sa detalye mula kay Glenda Bakungan Sara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Patuloy na binabantayan ang kalagayan ng higit sa 700 pamilya o katumbas ng mahigit sa 2,000 individual na nananatili sa mga evacuation centers sa iba't ibang bayan sa La Union na apektado sa habagat at sa mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bukod sa mga nasa evacuation center, ay mayroon ding mahigit sa 400 na pamilya o katumbas ng mahigit sa 1,300 na individual na lumikas at pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak. Bilang agarang tulong, nagkalob ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng mga inumin, pagkain, kagamitan at medical na atensyon sa mga evacuees. Nag-iikot ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa iba't ibang bayan para sa relief operations at upang bantayan ang kalagayan ng mga ilog at karagatan. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente, lalo na't ayon sa pag-asa ay posibleng maranasan sa La Union at karatig lalawigan ang mga malalakas na pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw. Para sa bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, mahigit 11,000 individual sa lalawigan ng Pangasinan na apektuhan ng bagyo at habagat. Si Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayug para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Umalo na sa 11,083 na individual o 3,045 na mga pamilya mula sa 22 mga barangay sa lalawigan ng Pangasinan na ang naapektuhan ng sanipwersang bagyo at habagat. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, sa naturang bilang, 98 katao o 33 pamilya ang nasa 4 na evacuation centers, habang 3 katao o 1 pamilya ang nakikitira muna sa iba. Kaugnay nito aniya, 104 na individual o 19 na pamilya sinailalim sa preemptive evacuation. Batay pa sa datos na nakalap ng ahensya, 8 lugar ang binaha sa lalawigan habang may 26 sa La Union. Sa kasalukuyan, unti-unti na rin humuhupa ang baha. Ani Pagsulingan, sa buong rehiyon, 13 road sections at 2 tulay naman ang naapektuhan habang may 1 partially damaged na bahay sa Pangasinan. Para sa bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa mga kasama natin sa Kabikulan, ABSEMO, pinaigting ang disaster preparedness sa Albay sa pamamagitan ng drone technology training. Sa ulat mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Pinalalakas ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o ABSEMO ang kahandaan ng lalawigan sa pagtugon sa kalaminad sa pamamagitan ng pagsasanay sa paggamit ng drone technology. Lumuhok ang mga tauhan ng ABSEMO sa drone pilot training course na isinagawa ng Pixelate Academy bilang bahagi ng patuloy na pagpapahusay ng kanilang kakayahan sa disaster risk reduction and management. Sa pangungunan ni ABSEMO, Maximo Head Oscar Robert Cristobal. Tinuruan ang mga kalahok ng wastong operasyon ng unmanned aerial vehicles o UAVs, kabilang ang mga pagsunod sa regulasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, mga safety protocol, flight techniques, maintenance, troubleshooting, at aktual na drone flight exercises. Ayon sa Albay Provincial Information Office, inaasahang mas mapapalakas ito ang kakayahan ng APSEMO sa risk assessment, hazard mapping, damage assessment, search and rescue support, at real-time monitoring sa panahon ng mga emergency na nagbibigay ng mas mabilis at mas tumpak na impormasyon para sa pagdedesisyon bago ang hakbang at pakatapos ng sakuna. Binigyang pagkilala rin ng APSEMO si Mapping Staff John Ostero Opinaria matapos matagumpay na makumpleto ang 5 araw na drone pilot training course bilang bahagi ng pagpapalawak ng hanay ng mga sinani na disaster responders sa Albay. Para sa Bago Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:45 po ang ating oras. Sa ating pagbabalik, abangan ang mga karagdagang balita mula sa mga himpilan natin sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:47 ng umaga at kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. 6 na Child Development Centers itinurn over ng DSWD sa Leyte para sa kalusugan at edukasyon ng kabataan. Sa balitang yan, mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Isang malaking hakbang para sa kalusugan at edukasyon ng kabataan sa Eastern Visayas. Formal nang itinurn over ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang 6 na bagong child development centers sa bayan ng Abuyo, probinsya ng Leyte. Sa ilalim ng Philippine Multisectoral Nutrition Project ng Kalahi Seeds na itayo ang mga pasilidad sa mga barangay ng Buwaya, Burubudan, Katipunan, Maitom, San Isidro at Santo Niño. Ayon kay DSWD Field Office 8 Assistant Regional Director for Operations Artemio Bautista, hindi lang ito simpleng gusali. Isa itong mahalagang pamumuhunan sa nutrisyon, kaalaman at magandang kinabukasan ng bawat batang Leyteño. Pinura rin ng ahensya ang dedikasyon ng mga community volunteer na naging susi sa matagumpay na proyekto. Puno naman ng pasasalamat ang 6 na barangay sa patuloy na suporta at tulong na ipinaabot ng DSWD para sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 11:49 po ang ating oras. Tungo tayo sa Malacañang para sa Palace Press Briefing. Nakamonitor dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
23: Ang tuluyan ay nasa full alert status.
24: Pakinggan ng ating Chamber Secretary Claire Castro sa press briefing ngayong umaga.
25: Ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Sa kasalukuyan ay nasa full alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang tugon sa direktiba ng Pangulo. patuloy na rin nagpapatupad ang mga ng maagap na hakbang ang lahat ng member agencies ng NDRRMC sa paghahanda at pag-iingat upang matiyak ang agarang pagtugon. Layunin din ito na mabawasan ang posibleng epekto ng bagyong Maymay at paigtingin na pinag-igting na habagat. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na bahain at prone sa pagguho ng lupa kabilang na ang mga nasa coastal areas. Sa Metro Manila naman, ang MMDA sa panguna ni Chairman Don Artes ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Meron na rin coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Samantala ay nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Ayon sa DSWD, sa panguna ni Secretary Rex Gatchalian, umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maaapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.

upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon, workforce development at job creation sa Pilipinas, pinangunahan kahapon, Miyerkules, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 5th meeting ng Private Sector Advisory Council o PSAC sa sektor ng edukasyon at kabuhayan. Sa naturang meeting na ginanap sa Malacanang, binigyan din ang kahalagahan ng pagpapalawak ng artificial intelligence o AI at digital upskilling sa bansa. Natalakay din ang pagpapatupad ng Semiconductor and Electronics Industry Roadmap at ang programang magpapalawak ng oportunidad sa trabaho, negosyo at skills development ng taumbayan. Napag-usapan din ang pagpapalalim ng ugnayan ng pamahalaan, pribadong sektor at akadem upang matugunan ang job skills mismatch at makabuo ng mga polisiya at programang naaayon sa pangangailangan ng mga industriya at ng makabagong ekonomiya. Iisa lang ang layunin ni Pangulong Marcos Jr. sa gintong mga hakbang. Ihanda ang mas maraming Pilipino sa mga trabahong kakailanganin sa hinaharap. Palakasin ang kakayanan ng bansa sa inobasyon at pandaigdigang kompetisyon at lumikha ng mas marami at mas dekalidad na oportunidad para sa bawat Pilipino.

0: at maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Allen Limos, The Manila Times.
2: Good morning po, Yusek. Yesterday po, after the fuel discount increase po, Manibela released a statement saying that ang fuel discount ay pansamantalang ginhawa lamang. They also cited na limited daw po yung mga kalahok na gasoline station, hence most drivers po still pay in full price. Your reaction po dito?
0: Lahat po yan ay tinutugunan po ng ating pamahalaan at sa lahat po ng kanilang mga concerns ay makakaabot po ito para po matugunan na mas mabilis kung ano yung mga lugar na dapat pa na magkaroon ng mga gasoline stations na may magbibigay ng fuel subsidy ay dapat po na matugunan kaagad. At sa ganito po na 2 piso ang increase, from 10 pesos to 12 pesos, ito po ay makakapagbigay na rin po ng ginhawa sa ating mga kababayan sa transport sector dahil itinaas nga natin sa 12 pesos kada litro. So, 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
1: Follow-up question, Maricela Lili, TV5.
3: Magandang umaga po, Yusek. I understand LTFRB has recommended na 20 pesos yung supposedly discount or fuel subsidy for PUVs. Pero ano po yung naging basihan? Bakit naging 12 pesos instead of 20?
0: Sa ngayon po ay may inalaan po na 400 million pesos para sa fuel discount. At ang pinakadetali po nito, mamaya po ay magkakaroon ng press briefing or press con ang DOTR. At alas 2 po ng hapon para po mabigay niya ang pinakadetalye kung paano narating ang 12 pesos or 12 pesos na fuel subsidy para sa ating mga chauffeur.
3: And I understand simula po ang implementation nito on August 15 until when po natin target yung implementation?
0: Sa ngayon ay walang definite na panahon hanggat kailangan ng tulong ng ating mga kababayan sa transport sector ay mananatili po ang pagbibigay po ng ayuda.
3: Pero hanggang kailan po pwedeng umabot yung allocation?
0: Sa ngayon ay hindi pa po na ipapakita kung gaano ang itatagal. So mamaya po siguro ay maibibigay ang pinakadetalye ni Secretary Banoy.
1: Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
4: Yusek, elevated na po yung complaint from the Presidential Complaint Center. Yung reklamo po kay Health Secretary Pujalte and this time nasa Office of the Ombudsman na po. Kasama rin yung reklamo sa pagpapahinto raw po ng procurement for tuberculosis. Malacanang said last August 3, natitingnan pa rin in the next few days kung ano po yung hakbang ng Pangulo. Does the President see the need to issue a preventive suspension now?
0: Kung nandiyan naman po ang kaso, ang sabi mo, Ivy, ay nasa Ombudsman. Okay? So, nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
4: And nag-usap na po ba si Secretary Pujalte at ang Pangulo?
0: Sa ngayon ay wala pang naipapaabot sa akin kung sila ay nakapag-usap na.
1: Okay. Sunod po na tanong, Katrina Domingo, ABS-CBN.
5: Good morning, Undersecretary. Yesterday, pinabulaanan po ng palasyo yung mga balita na naaresto na si Senator Ronald De La Rosa. May we at least get an update on his whereabouts, kung ano po yung efforts ng gobyerno sa paghahanap, at kung ano po yung bottlenecks, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po siya natutuntun?
0: Meron na pong binigay na update si Secretary John Vic Rimulya patungkol po dyan. At tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon para sa pag-aresto kay Senator Bato De La Rosa.
5: Ano po yung bottlenecks? Bakit po nahihirapan sa analysis ng palasyo yung pag-aresto kay Ronald De La Rosa?
0: Hahayaan po natin ang DOJ at ang DILG na siyang sumagot po dyan dahil sila po ang nakakaalam kung anong operasyon ang kinakailangan para po mabilis na maaresto si Senator Bato De La Rosa.
1: Follow-up question, Ivan Mayrina, JMA 7.
6: Related question, ma'am. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested?
0: Yes. Still, there is.
6: Thank you.
1: Another follow-up, Harley Balbuena, IBC 13.
7: Yusek. Yusek, will there be any possible charges against those who spread or posted fake information regarding Senator Bato de la Rosa? Will the PCO Anti-Fake News Desk act on it?
0: Nakausap po natin mismo sa Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa Anti-Fake News Desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapa-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At titignan din natin kung ito ba ay malisyoso. At atin ding hinihingi ng tulong, hindi lamang sa parte ng gobyerno, kundi sa parte na rin ng mainstream media. Inaasahan po kayo ng gobyerno na makipagtulungan din po dahil kung alam natin ang source ay walang kwentang source, siguro hindi po natin dapat na maging sanhi na rin tayo na ito ay makalat. Maraming salamat sa inyong tulong.
1: Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN.
5: Ano po yung possible penalties na pwedeng ipataw doon sa mga mapapatunayan na nag-violate ng, or nagpakalat ng fake news about this incident?
0: Tignan po natin. Inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw, ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampas sa kanila. Pero hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO.
1: Another follow-up, Maricela Lili, TV5.
3: Yusek, just one quick. May idea na po ba tayo or at least hinala kung kanino nang galing tong misleading information?
0: Kahapon nung tinanong ko rin kayo, MPC, kung saan nagmula, meron kayong ibinigay sa akin mga ibang impormasyon. Pero hindi po tayo titigil doon. At tignan po natin. Kasi kung sila man nagsimula, pero meron siyempre yung mga troll na nagpakalat nito.
1: Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio.
8: Yusek, good afternoon po. Good afternoon na po. Kahapon po ang day 13 ng impeachment trial. Marami pong naibunyag ang testigong si Attorney Wamil. Kaya hingi po sana ako ng reaction from the palace sa naging decision po ng Supreme Court na ibinasura ang mga petisyon na kumu-question po sa impeachment process. At kung may pahayag na rin po ang Pangulo since day 13 na po ng impeachment trial, kung meron po, Yusek. Thank you.
0: Patungkol po sa Supreme Court, nag-decision po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng House of Representatives ang usapin at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. So nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso no ng impeachment proceedings. Patungkol doon sa kung ano ang reaksyon?
8: Kung may reaksyon po si Pangulo Ma'am sa day 13 ng impeachment trial, marami po kasing naibunyag yung testigong si Attorney Wamil.
0: Personally, para po kay Pangulo ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol diyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment, ayon sa PCO, na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat, dahil dapat maging impartial, manatiling, walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So huwag silang magdala ng walis sa Senado.
8: Thank you, ma'am. Reaction din, ma'am, sa mga kritiko na politically motivated po ang naging desisyon ng Supreme Court.
0: Lahat po na naaapektuhan, yan lagi ang sinasabi. politically motivated. So, siguro mas dapat i-level up nila ang kanilang diskurso para hindi sila nananatili sa pinakamababang diskurso or argumento na politically motivated.
1: Follow-up question, Ivy Reyes Bilyonario.
4: Yusek, as a trial lawyer, sino po inoobserbahan yung umaaktong, mga senator judge na umaaktong lawyer for the defense?
0: Makikita natin sa hearing, bilang trial lawyer, makikita natin sa hearing na meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon. At hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan di umano ng iba.
1: Another follow-up.
4: Yusek, can we get any names?
0: Napanood naman lang lahat ang impeachment trial. So, makikita niyo naman kung sino ang nagko-cross-examine ng mga judges sa Senado.
1: Another follow-up, Kat Domingo, ABCB.
5: Undersecretary, based on the findings of the PCO and your observation, ano po yung most damaging or most biased statements from senator judges that you have heard throughout the impeachment trial?
0: Na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Nakalimutan na may head of agency.
5: Ma'am, also the palace's comment on a certain senator facing an ethics complaint, sa tingin niyo po ba, meron po kasi over the spliced video of Attorney Shell Jokno, sa tingin niyo po ba, also as a state communicator, may violation din po bang nakikita dito given na maraming nagsasabi na fake news din po yung in-upload na video? It was misleading.
0: Wait for a while. Hindi ako aware dun sa anong video yun.
5: Ito po yung video na pinost sa page ni Senator Pia Cayetano. That was the basis of an ethics complaint filed against her before the Senate Ethics Committee.
0: Mm-mm. So kung ano ang mensahe namin?
5: And makakwalify din po ba to as a violation ng anti-fake news campaign ng Palasyo?
0: Depende kasi ito sa motibo. Ang motibo ba ay para ibahin ang naratibo? Ang motibo ba na ito ay para ibaba ang dignidad ng ibang tao na nasa video? So, depende po ito sa mga motibo ng gumawa ng spliced video. Pero bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news.
1: So, din ang tanong, Erica Sinaking, Business World.
9: Good afternoon po,
0: yes,
9: Yusek.
0: Erica.
9: Yes, regarding po dun sa 12.5% na forced labor tariff, now that the joint administrative order by the DTI, the DOLE, and the DOF has been submitted to Washington, may we know po yung Malacanang's expectations as we lobby the tariffs removal?
0: Yes, ang ating pong pamahalaan ay nakikipag-usap na po at ito po rin ay nabanggit ni ng DTI, Secretary Chris Roque, at lahat po ng kailangan ibigay na impormasyon na hindi po tayo lumalabag sa batas at hindi po tayo pumapayag sa forced labor. Marami po tayong batas na nagpapatunay na ito ay ipinagbabawal at ito ay may parusa kapag nahuli na nagkakaroon ang employers at nagpapatupad ng forced labor. So ngayon wala pang timeline na binibigay, pero patuloy po ang pakikipagnegosasyon at pakikipag-coordinate with the USTR.
9: Pero ma'am, follow up lang po. Optimistic po ba tayo na makakuha tayo ng resolution within the year?
0: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
9: Thank you po.
1: Follow-up question, sa Medinilla, Business Mirror.
10: Good afternoon, ma'am. I-clarify lang po namin, will the government push for the reduction of nung 12.5% tariff or yung removal po nung buong tariff na yun?
0: Sa ngayon, ang ibinigay sa atin na impormasyon, ang target ay maibaba ito sa 10%.
10: Na-mention po ba kung ano yung mga possible bukod po dun sa JAW na na-mention po kanina? May other concessions na willing po ibigay yung government para po ma-negotiate yung pag-reduce ng tariff?
0: Walang ibinigay na anumang detalye, kundi yan lamang.
10: Thank you po, ma'am.
1: Sunod na tanong, Rafael Yeng, Daily Tribune.
11: Good afternoon po, Yusek. Nagkaroon daw po ng meeting ang BCDA with Kappa Starlock LGU kahapon. Mm-hmm. At pwede po bang makahingi kami ng update ng sa PAC Silica kung ano po yung napagkasundoan?
0: Wala pa po naibigay sa aking update. Siguro kung kanina mo na itanong sa akin yan o naibigyan mo ako ng any idea, baka natawagan natin si BCDA CEO. So maya-maya tatry ko pong matawagan para mabigyan ko po kayo ng update.
11: And doon ma'am sa PSAC meeting kahapon, napag-usapan po ba yung issue ng PAC Silica, yung concerns sa ano sa proyekto?
0: Ang napag-usapan ay ang upskilling para makaagapay tayo sa papaunlad na industriya ng AI. Yan po talaga, so far sa nakikita po natin na tuwing may pag-uusapan po tungkol sa edukasyon, talagang pinapasok po ng Pangulo na dapat tayo ay maging competitive pagdating po sa AI.
11: Ma'am, another topic. In its latest report ng Philippines Economic Update, the World Bank said governance concerns surrounding corruption contributed to delays in public investment and weighed on business confidence. Reaction po and how confident ang Palacio na kaya nitong wakasan ang korupsyon sa nalalabing taon ni Pangulong, ng panunungkulan ni Pangulong Marcos.
0: Okay, admitted na bumaba or nag-slow down ang economic growth ng Pilipinas dahil sa issue ng korupsyon, dahil ito po ay pinaimbisigahan ng Pangulo. Nung pinaimbisigahan niya ay nakita natin ang lawak ng issue ng korupsyon at nag-ingat ang ating pamahalaan, ang administrasyon, sa paglabas ng pondo nung last quarter last year. Hindi nagbigay, nagpalabas ng pondo agad-agad sa mga infrastructure projects dahil minabuti na tignan kung yung mga contractor na ito ay dapat na ipagpatuloy mga proyekto na kung sila ay may magandang record o hindi. So, totoo po na nagbawas ng paggastos ang gobyerno at isa to sa nakaapekto ng pagbaba ng GDP. At sinabayan pa, after that, ilang buwan lamang ay sinabayan ng krisis sa Middle East. Pero tinutugunan ng Pangulo at ng administrasyon para maibsan ang naranasan nating yung impact ng krisis na ito sa pamamagitan ng uplift. So, kahit na meron tayong programa tungkol sa uplift at nakita po nga natin na bumababa naman ang inflation rate, but still, hindi tayo magsasawalang bahala. Patuloy ang pagmamonitor na ito. At inaasahan po siguro itong second quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas, yung economic growth ay gagawin po.
1: Pahabol po na katanungan, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
4: USEC still on Pax Silica. Meron pong separate petitions on groups like Bayan and the International League of People Struggles, and one of their petitions has over 387,000 verified signatures on change.org. Ano pong komento ng Palace dito na ganito yung volume of criticisms and apprehension from the people?
0: Siguro mas maganda lamang po na mabigyan sila ng tamang impormasyon kung paano ang Pax Silica nagagawin at kung paano ito makakabuti sa ating bansa. Kasi ang nakikita po natin sa ngayon, marami po sa SOCMED na puro negatibo ang naipapakita. Katulad na lamang po na maaari mapaalis ang mga magsasaka sa nasabing lugar. Pero ang sabi nga natin, year 2019 ay na-allocate na po ang 3,500 na buildable zones. So yung 3,500, hindi na po ito dapat na sinasaka. Meron pong mga lugar na para sa ating mga magsasaka sa nasabing lugar. So, siguro tama lang na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan. We hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Hindi sila muwang, hindi sila mangmang sa kung ano ang Pax Silica. Sana alam nila talaga kung ano ang nilalaman ng agreement na ito.
1: Another follow-up, sa Medinilla Business Mirror.
10: Good afternoon, ma'am. Clarify lang po namin, dadaan pa rin po ba kay President Marcos yung framework bill for Pax Silica? Or sa Senate lang po?
0: Ibibigay po ang report kay Pangulo kasi para po makita ng Pangulo kung ano yung nararapat at makapag-komento siya, ito hindi dapat, ito dapat. Nasa Pangulo pa rin po yan.
10: Inabigay po bang timeline si President Marcos kung kailan niya gustong makita yung draft ng framework bill before yung scheduled signing sa November?
0: Mamaya po, itatanong ko sa kanya ang iyong katanungan, Sam.
10: Thank you po, ma'am.
1: Salamat. Another follow-up, Alan Limas, The Manila Times.
12: Ma'am, you mentioned po na mayroon na pong mga agreement na nagawa po on the ground. Pero some of the farmers and indigenous peoples claim na wala pa po silang idea about the whole Pax Silica issue. Any reaction po to that?
0: Kaya nga po, doon sa mga may concern, ngayon pa lamang po, dito sa briefing na ito, pinapanawagan na rin po natin kay BCDA CEO, Joshua Bingkang, na lahat ng concerns. Lahat ng tao na may concerns patungkol sa Pax Silica, kailangan po na mabigyan sila ng tamang impormasyon patungkol dito. Kasi mahirap po na sa SOCMED lang tayo titingin. Kailangan manggagaling sa gobyerno at sa mga stakeholders para valid yung nakukuha nila mga impormasyon. So, ipagbibigay alam po natin kay BCDA CEO. Anyway, even before naman po, binanggit na natin nung nagkaroon ng issue kay Mayor Tarlac, Kapas Mayor, ang issue na to.
1: Salamat po. Wala na pong katanungan mula sa MPC. Balik na po sa iyo, Yusek.
0: Maraming salamat. Hindi mapipigilan ang Pangulo sa pagtatrabaho kahit pa may bagyo. Nakatakdang pangunahan mamayang hapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ng 20th Congress sa Malacanang. Inaasang tatalakayin ang 24 priority LEDAC Common Legislative Agenda Bills para sa pagpasa bago ang katapusan ng June 2027. Kabilang sa mga priority bills ang Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act, People's Freedom of Information, Right to Information Act, at Amendments to the Bank Deposits Secrecy Law o ang BRIDE Act. Prioridad din ng Pangulo ang Philippine Budgeting Code, Promoting Growth, Revenue, and Equity Towards Socioeconomic Sustainability o Progress Bill, at ang General Tax Amnesty, including Estate Tax Amnesty. Nais din ng Pangulo na agad na maipasa ang Travel Tax Abolition, Amendments to the Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, at ang Amendments to the Fisheries Code. Kagaya ng nabanggit sa kanyang SONA, nais din ng Pangulo na gawing priority ang IPIRA Amendments System Laws Abolition, ERC Strengthening, at Sariling Kuryente Act, maging ang Waste to Energy Bill o ang Waste Treatment Technology Act. Kabilang din ang pag-amyanda sa Masustansyang Pagkain para sa Batang Filipino Act o ang Expanded National Nutrition Program Act at ang Classroom Building Acceleration Program Act. Isinusulong din ng Pangulo ang amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o ang GASTE Act, amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Presidential Merit Scholarship Program, National Coordinating Council for Education o ang NCCE Act, amendments to the Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act o ang Child Online Safety and Protection Act, National Center for Geriatric Health Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang AICS Act, amendments to the Pantawid Pampamilyang Pilipino Program o ang 4Ps Act, National Reintegration Law, Bagong Balikbayan Act, at ang amendments to the National Building Code. At bago tayo magtapos, good news sa mga kababayan natin na patuloy na nangangarap magkaroon ng sariling bahay. Ngayon na ang tamang panahon para mag-avail ng Pag-ibig Housing Loan, alinsunod sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kamay ang pabahay para sa mga Pilipino. Pinababa na ang pag-ibig ang loan rates at pinalawak pa ang housing loan options na angkop sa inyong budget. Ibinaba na ang housing rates sa 4.5% sa first 3 years ng loan para sa house and lots na higit sa 950,000 pesos. Ang halaga at ang condo units na aabot sa higit 1.8 million hanggang 4.9 million pesos. Ginawa namang 5.75% ang promo rate para sa unang 3 taon ng housing loans na nagkakahalaga ng higit 4.9 million hanggang 10 million pesos. Sa tulong ng mas magaan na monthly payments, mas maginhawa na ang paglipat sa sarili mong tahanan. Para sa buong detalye, bumisita lamang sa kanilang website na pagibigfund.gov.ph hanggang December 31, 2026 lang ang promo hanggang kaya ngayon ay mag-apply na po kayo. Okay.

0: ng panahon na ito. Ngayong tanghali, nahingan din ang reaksyon ng Malacanang kaugnay din sa naging pahayag ng Grupong Manibela no, una na hindi sapat yung additional 2 pesos o yung 12 peso per liter na fuel discount. Ang sabi ni Jose Castro, nakakaabot o nakakarating naman sa pamahalaan yung mga concern ng ating transport group. Gayun pa man itong 12 peso per fuel per liter na fuel subsidy, makakatulong pa rin ito sa mga tsuper dahil tinataya na nasa 1,800 pesos yung matitipid ng ating mga tsuper kada linggo. Samantala na itanong rin kung mag-i-issue na ba ng preventive suspension kay Health Secretary Puhalte. Sabi ni Jose Castro, yung kaso ni Puhalte na ihain na si Ombudsman, kaya nasa jurisdiction na rin ng Ombudsman kung kinakailangan o nakikita nilang dapat na magpatupad ng preventive suspension sa Kalihim. Habang naitanong rin yung kaugnay sa Paksilika, sabi ni Jose Castro kahapon, nagkaroon ng pulong ang DCDA kasama yung mga local na partner and local officials ng Paksilika kung saan inilatag ng DCDA yung mga benepisyo ng programa at yung mga oportunidad na magbubuksan, yung mga trabaho magbubuksan para sa mga residente at magsasakasalubay. Na-appreciate naman daw ng CAPAS LGU yung presentasyon kahapon para mas maunawaan din nila yung proyekto, lalo't pati ng gobyerno na maraming concern yung ilang sektor dito sa proyekto na ito. Habang nag-abotin ng pagbati ang Malacanang kaugnay sa muling pagkakampanalo ni Alex Ayala, sabi ni Jose Castro, ang taguntay nito, taguntay rin ng bawat Pilipino. Ito naman yung pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
2: Maraming salamat sa iyo, Rakel Bayan. Yan po ang kabuuan ng Palace Press Briefing. Mga kaibigan, naghatid sa atin ng 28 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Nakikinig kayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa ilang sandali ay kakawing po tayo sa PTV4 para po sa programang Bagong Pilipinas ngayon.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Magaling na rin magsalita yung AI. Kaya niya na yung iba't ibang klaseng boses. So, kailangan nating transversal skills lagi. Kasi sa lahat naman ng ito, kailangan natin maging agile. Kumbaga, na halimbawa nagbago yung demand ng industry, kailangan din tayong makasabay dun sa pagbabago na yun. At makakasabay tayo kung meron tayong transversal skills. Na kahit ano man yung pagbabago, kaya natin maka-adapt dun sa mga pagbabago na iyon. So, syempre, kasabay din nun, kailangan din magbago sa technical skills natin. Ito yung upskilling, reskilling sa mga ganitong pagkakataon.
6: Alright, on that note, panghuli na lamang po, sir, mensahe niyo po sa ating mga magulang, guro, estudyante, at maging sa mga policy maker tungkol po sa kahalagahan ng pamumuhunan sa edukasyon.
5: Sige. Ang edukasyon ay isa sa pinakamahalaga doon sa panyating puhunan na maaari ating gawin bilang isang bansa, isang individual. Kapag ang bawat bata ay nabibigyan ng pagkakataong matuto at mapaunlad ng kanyang kakayahan, hindi lamang siya yung nakikinabang yung buong ekonomiya natin, yung bansa natin. So, kailangan natin pagtulungan, hindi lang ito trabaho ng gobyerno, trabaho ito ng pribadong sektor, ng paaralan, ng mga guro, mga magulang, ng community. So, pamamagitan ng matatag na institusyon at sama-samang pagkilos, makakabuo tayo ng isang bansang may matatag na institusyon at maunlad na yamang tao.
6: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Michael Ralph Abrigo, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Thank you, sir. Bayan, huwag kayong bibitiw, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina,

0: tala sa masayang mundo ng paglikha.
1: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
2: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
4: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
5: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
6: Is where your health journey begins.
7: Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
6: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
7: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
8: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone mula sa sine. Kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
9: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
10: 3 tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
11: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
12: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
13: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.
14: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair ngayong taon ating tatalakayin kasama sina Provincial Director Jay Ablan ng Department of Trade and Industry, Camarines Sur, Ms. Christine Diaz ng 2FD Food Products at si Ms. Arlene Cabrera ng Jazz Handicrafts. Magandang tanghali po sa inyo, sir, mga ma'am.
2: Magandang tanghali.
1: Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon and thanks for joining us. Director Ablan, simulan ko po sa iyo. Ano po ito kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair at bakit po napakahalaga ng event na ito para sa mga coconut farmers at para sa ating mga MSMEs sa Bicol Region?
2: Yes, that's correct, Josh. This is the first time na ang DTI Region 5 nag-sponsor, nag-organize ng Bicol Coconut Trade Fair. Lahat ng itatampok ng mga produkto, lahat talaga coconut-based.
1: Okay.
2: And ito ay napakahalaga, lalo na sa ating mga farmer beneficiaries and even mga entrepreneurs na nag-utilize ng coconut kasi mabibigyan sila ng platform to sell and promote their products. At the same time, malaking opportunity din to meet prospective buyers. And alam nyo naman, sa DTI kasi, one of the mandates that we do is really to provide access to market.
1: Yes.
2: And pag nabigyan natin sila ng access to market, it would mean sales. Mm-hmm. And of course, pag nagkaroon ng income, it would mean yung improvement ng kanilang pagbuhay. Mm-hmm. And of course, tulong na rin sa local economy ng Bicol.
1: Okay. Well, Director, medyo gusto ko lang himayin kasi pag sinabi kasi yung coconut, akala nila yung bunga lang ng nyog. So, kumusta na po ba yung innovation ngayon? Ano po ba yung mga produkto na nakukuha natin sa nyog ngayon o sa puno ng buko or sa coconut, rather? Pati puno po, napapakinabangan na rin, right?
2: Yes, that's correct. Nag-innovate na tayo kasi dati, mga walisting tingnan or baka iniisipan ng mga tao, mga alkansya. But we really have a varied array of coconut products already.
1: Okay.
2: In fact, itong mga kasama ko, meron silang mga talagang nag-improve yung kanilang mga crafts. Ano, kung dati siguro walisting-ting lang or alkansya, sabi ko, pero ngayon, napakaganda na ng disenyo when it comes to crafts. Also sa food. Kasi dati talagang kung minsan pag inisip yung coconut, baka naisip lang natin mga pandikoko,
1: yes,
2: yung mga ganun. But we already have talagang mga globally competitive. In fact, isa sa mga tinutulungan namin, gumagawa siya ng coconut oil. And we're just waiting for him to comply with FDA requirement. And soon, makikita na natin siya sa export market.
1: Yan. At sa ulat po, apat na pong coconut-based MSMEs ang tampok sa trade fair ngayong taon. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa potensyal ng industriya ng nyog sa rehiyon?
2: Alam mo, di ba yung sinasabi na ang coconut is a tree of life? And totoo talaga.
1: Yes.
2: Lahat ng parts ng coconut napapakinabangan. And etong mga MSMEs natin from Bicol, talagang pinakinabangan nila lahat ng parts ng coconut. So makikita dito kung gaano ka-talented yung ingenuity, yung craftsmanship, and yung innovation talaga makikita dito sa mga produktong i-showcase dito sa Bicol Coconut Trade Fair. So sana talaga tangkilikin ng mga,
1: yes,
2: consumers natin.
1: Sigurado naman yan, Director. Pero ito nga po, gaya yung nabanggit nyo kanina, ito pong trade fair, bahagi din po ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Let's dwell on, ano ba yung pakinabang nito sa kanila aside from giving access to market para po sa ating mga coconut?
2: Well, yung trade fair, ito yung parang platform na kung saan kung merong gustong bumili ng produkto, hindi na siya pupunta pa kung saan-saan.
1: Okay.
2: Pag nakita niya na merong trade fair, na-realize na may trade fair, pupunta siya doon to meet prospective suppliers ng kanyang business.
1: So, direkta na.
2: Correct, direkta
1: okay.
2: na. At the same time, yung trade fair kasi, given na kasi yung ma-meet yung exhibitors, ma-meet mo, magkaroon ka ng sales, but beyond those things, ang gusto natin dito yung learnings eh.
1: Yes.
2: Yung learnings na, number one, ma-realize ng ating mga coconut farmers and even ng mga coconut entrepreneurs na sino ba talaga yung market ko? Kasi napakalaki yung merkado, but you have to segmentize it. Sino ba talaga? Ito bang mga, if according to age, mga bata ba? Or yung mga Gen Z ba? Etc.
1: Demographic.
2: Yes. At the same time, in terms of financial capability, sino ba yung nakaka-afford or bumibili ng produkto ko. So things like those, dito marirealize na, ito pala yung aking market. At the same time, magkakaroon ka rin dito ng mga inputs, feedback. Ano ba yung mga dapat na i-improve ko, lalo na sa produkto ko in terms of packaging, sa taste, sa flavor, and overall, talagang mapapakinabangan mo yung mga learnings dito para mas ma-improve mo yung pagdinegosyo.
1: Yeah. Exciting. Puntahan natin yung ating mga exhibitors for Ms. Diaz. Para naman po sa'yo, Ma'am Christine, maaari niyo po bang ipakilala itong 2FT food products at ang mga coconut-based products na inyong tampok?
3: Gladly, here. Sir Joshua. Good morning. Ako po si Christine Misolas Diaz. Ang 2FT food products po ay homegrown food company based sa Anislag Daraga Albay. Mm-hmm. Ang aming flagship product po, we started with Christine's Bukupay po, and our kakaiba sa aming Bukupay is we have 6 variants.
1: Wow.
3: Opo. We have our Bicol flagship, Christine's Bukupay, Buko Pili Pie. And then we also have the Buko Chili Pie. And then we have
1: chili.
3: Yeah. So for those na mga adventurous. And then we also have Buko Pineapple Pie.
1: Pineapple.
3: And then of course we have the Buko Mango Pie. Mm. And then our best seller pa rin is the original. Nothing beats the original, diba?
1: OG na Buko Pie.
3: And then currently we are introducing the coconut cheese. This is one of our innovation. This is an adopted product from Food Development Division ng Albay Research Center ng PCA. So thank you po sa mga taga Albay Research Center ng PCA. So ito po, masarap siya, sir. It's not purely vegan, but the main product is coconut milk.
1: Oh, ang galing, ano?
3: And then, it comes in 2 packs, 100 grams and 250 grams. And meron din po kaming, syempre, when you have Buko Pie, you have the Buko Juice. So, ito po. And marami po kaming innovations. Kaya you have to check us out sa Festival Mall. Meron din po kaming mga granola, and then we have trail mix. We have lava trail mix.
1: Composed
3: of
1: coconut?
3: There's coconut on it, and then may pili nuts. It's just a variation of flavors. And then may kick din po siya ng spiciness.
1: Yan. Nagugutom na ako. Yes.
3: Yeah, you have to visit po the trade fair in Alabang.
1: Well, bilang isa sa mga exhibitors, Ms. Diaz, ng kauna-una ang Bicol Coconut Trade Fair, ano po, ito po, personally, from your perspective po, ano po bang ibig sabihin ng pagkakataong ito para po sa inyong negosyo?
3: Very malaki po ang pagkakataon nito, very helpful of course to improve our sales, pero ang pinakamahalaga po talaga doon is to connect with the main market. Like last year we joined also the Saud Trade Fair conducted by TTI po. Nagkaroon po kami ng chance, may nag-order po sa amin ng 500 Buko Pies para po sa kanilang Christmas giveaway sa mga clients nila. So yung mga ganung opportunity po, nakikita po namin na malaking chance for us to connect to the market and makita po yung ano po ang pwede namin i-improve doon sa product namin.
1: And what do you think is the impact po sa inyong komunidad na ito po lumalawak nga po yung negosyo at maging po yung inobasyon ng inyong mga produkto?
3: Opo, aside from magkakaroon ng mas malaking opportunity for the jobs creation po, isa po sa mga factor na nakakatulong sa kanila na ma-tweak po yung kanilang mindset na hindi lang po sa copra production, yung focus ng mga farmers, kundi marami pong mga innovation na mga high value-adding products na pwede pong i-introduce sa community doon sa amin.
1: Okay, I'm just curious, paano po ninyo ginagawang kakaiba at makabago itong mga produkto niyong gawa sa niyo? Paano yung R&D niyo dito, pinatitikim niyo sa komunidad, ganun?
3: Apo, ako po kasi a food tech graduate sa Bicol University. I'm partnered with my sister who's also a food tech. So, yung process po namin is scientific po.
1: Okay.
3: And then, of course, we do the testing sa community po namin. Nagpapasensor evaluation po kami. And also po, big help po yung DTI and then po yung PCAA or CIS Albay para po sa innovation ng mga products namin.
1: Alright. Well, puntahan ko naman si Ms. Cabrera. Ms. Arlene, ano naman po ang mga produktong inyong ipinapakita o ipapakita sa Bicol Coconut Trade Fair?
4: Ang product line ko po is lampshades.
1: Lampshades.
4: Po,
1: so non-food ito?
4: Yes. Wala po akong dalang lamps ngayon, sir.
1: Okay.
4: Pero I have po na wall decors and pen holders po.
1: Pakita natin, ma'am. Yun. Sige, ma'am.
4: Ito po ay gawa sa coconut lumber po.
1: Mm-hmm. Makita ito. Ang ganda, ano? So, ito ay wall decor.
4: Yes, po.
5: Yes.
1: And made out of coconut.
4: Coconut lumber. Okay. And this is one naman. Pen holder.
1: Pen holders. Okay. So ito ma'am, kumusta po ang lifespan? Kasi pag sinabi ko kuno, matagal lang itinatagal nito eh, lalo na yung mga ganitong decorations. And this will go for generations. Bakit po ito ang produkto?
4: Since po ang father ko po ay coconut farmer.
1: Okay.
4: Nakikita ko po sa farm namin na sayang yung mga coconut shells and yung ibang parts ng coconuts. Kaya po, nanginayang po ako, kaya ginawa ko siyang crafts.
1: Mm-hmm. At paano po ninyo ginagagawang dekalidad at makabagong handicrafts sa mga materialis mo nasa Nyog? And I suppose itong mga materialis mo dapat itatapon na.
4: Yes po.
1: Pero ginagawa mong wall decor and other stuff. Paano po? Ano po
4: yung
1: inspiration?
4: Unang-una po, para maging quality po siya is dapat yung tamang pagpili ng mature na Nyog,
1: okay,
4: or ng lumber. And then po, yung tamang sanding and finishing and quality control. Sinecheck ko po kung ang ginagamit na mga materialis is matigas po siya para hindi siya anayin or hindi po siya mabulok.
1: Yes. So may proseso din.
4: Yes po.
1: Okay. Kumusta naman ang impact dito sa iyong komunidad in terms of job creation?
4: So far po, nakakatulong ako sa mga coconut farmers and sa iba pang mga tao, sa mostly sa barangay po namin.
1: Oo, pwede mong isabit,
4: yes,
1: for minimalist, no? Ano po ito? Saan po inspired ito? Particularly this one?
4: Sulong.
1: Sulong.
4: Yes po. Ibig sabihin, sabi daw po, kahit mahirap, push pa rin ang push.
1: I-push mo lang, yes, sabi ni Ms. Cabrera. Pero in terms of benefits po ng inyong pagsali, na katulad po ninyo ang mga MSME dito po sa kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair ngayong taon, ano po sa tingin ninyo ang beneficyo nito sa inyo po?
4: Unang-una po, nadodouble yung sales.
1: Okay.
4: Direct po kami nakakahanap ng mga prospective buyers. Mm-hmm. And syempre po, pag sumasali kami sa mga trade fairs, nakakakuha din po kami ng mga iba't ibang ideas from different exhibitors po.
1: Okay. But without these trade fairs po ba, challenge po ba yun?
4: Yes po.
1: Gaano po kahirap?
4: Mahirap po kasi lalo na kami, malayo po ang isla namin.
1: Mm.
4: So, dun lang din po umiikot yung aming products. Mm. So, pag nakalabas po kami, mas na-expose po yung products namin.
1: Yun. Ang ganda. And for Ms. Diaz, any challenges po sa inyo? I mean, before joining trade fairs, ano po ba yung mga challenges na na-experience yung back then?
5: Same lang din po. Because, although kami madali maka-access kasi nasa mainland, pero challenge pa rin kasi, doon within the community lang. But whenever we go to Manila, yun nga po, mas wider yung market. Mas nakikilala po kami on a wider perspective.
1: Okay.
5: Like, some are ordering nga. Meron po tumatawag from Mindanao and Visayas. Meron po kaming sa Tacloban. Every time they pass by, when they knew about us, every time they pass by, it's Anislag kasi daanan siya. They go to our place and buy our book of pie.
1: Alam na nila.
5: Opo.
1: Well, for Director Abdan, how can we make this sustainable? I mean, I understand ito po ang kauna-unahan. How are we going to make this sustainable para po magpatuloy, mapalawig pa at mas marami pa tayong matulungan?
2: Alam mo, meron tayong CFIDP, okay, yung Coconut Farmers and Industry Development Project, na kung saan tulong-tulong yung mga ahensya ng gobyerno para talaga tulungan yung farmers beneficiaries and even yung mga entrepreneurs natin na gumagamit ng coconut. So, nandun yung PCA, DTI, DOST, DA, and other government agencies. So, kung ano yung tulong na pwede namin, lalo na sa DTI, talagang ang ginagawa natin dito, aside from marketing, we do also product development,
1: okay,
2: para mas mag-improve yung kalidad and even yung marketability ng produkto. At the same time, yung mindset nila na talagang hindi sila workers, kundi entrepreneurs. And as entrepreneurs, dapat tinitingnan nila yung bigger picture, yung marketing, yung sales, yung finance. So, dun tayo, para ma-develop talaga sila maging entrepreneurs and, of course, maging successful sa kanilang business venture. So, hindi ito DTI lang.
1: Okay.
2: Tulong-tulong ito ng iba-ibang ahensya ng gobyerno para talaga as coconut industry, matulungan natin ma-push. And of course, ang ina-expect natin ditong outcome, jobs generation,
1: yes,
2: and more robust local economy.
1: Okay. Now, puntahan ko yung product development and yung wider market. Moving forward, Director, do you think, I mean, the quality of their products made out of coconut can go international?
2: Yes. Lalo na pag, pag very receptive yung ating mga entrepreneurs and farmers. Talagang kung ano yung mga sinasabi ng ating mga experts, lalo na sa mga designs, mm-hmm, or taste, or even yung total look ng isang produkto, talagang it can go a long way. In fact, meron tayo ngayon na isang tinutulungan. Ano na lang, isang requirement na lang, it can already be pushed for the international market. So, kami naman sa gobyerno talagang tulong-tulong. Ano yung pwede ng DTI, yes, ano yung pwedeng itulong ng DUST. So, pag nagsama-sama kami, malaking impact talaga sa mga MSMEs and even farmers.
6: Okay. From your perspective po, ano po kaya may tutulong na ating mga kababayan na maging interesado or makakapunta dito sa trade fair na ito para mas mapalawak pa o mapalawig pa natin yung impormasyon tungkol dito sa inovasyon ng ating mga produkto na gawa sa inyo?
2: Alam mo, laging ang focus ko sa mga trade fair is love of country. Okay. Pero the best expression of love of country is to buy local products.
6: Yes, thank you, DTI.
2: Meron kaming yung tagline sa DTI, yung be a bayani. Yung bayani na B-U-Y-A-N-I. So, be a bayani. So, let's patronize our local products. Kasi every time na nagpapatronize tayo, natutulungan natin yung mga farmers and entrepreneurs na mag-grow, mag-expand. And later on, babalik sa komunidad yung impact through jobs, revenue sa gobyerno na in effect, bumabalik rin lang sa different programs ng gobyerno. So, tulong-tulong tayo kasi atin to.
6: Yes, tangkilikin ang sariling atin. At hindi lang yun, maging sa environment dahil kagaya nung kay Ms. Cabrera, itatapon na lang. Yung iba, di ba, sinusunog yan, yes, yung mga nyog na hindi naman nagagamit.
2: Yung mga shells.
6: Na, mga shells na o ginagawang uling na. Pero nagagawa mo ng paraan para maging wall decors. Well, punta tayo sa detalye. Director Abgan, ano po bang detalye pa nitong Bicol Coconut Trade Fair ngayong taon? Hanggang kailan po ito at saan po ito gaganapin? Please do invite.
2: Well, we're starting this afternoon at 2 o'clock.
6: Mamaya na pala.
2: Yes po. Mamayang 2 o'clock, open na po sa public yung mga gustong mag-shopping, bumili ng mga Bicol Coconut products. So, we'll be in Alabang Festival Mall until Sunday. That's August 9.
6: Okay.
2: So, sana po yung mga kababayan natin dito sa Kamsur or sa Naga City, yung mga Bicolano natin na nandito, yung mga Oragon.
6: Yun.
2: Sana po pumunta tayo sa Alabang Festival Mall and tangkilikin natin yung mga produktong Bicol noon, produktong Oragon.
6: Ayan, yung mga nanonood sa atin, no, 2 p.m. po, mamaya, bukas na, itong kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair sa Alabang Festival Mall, sa may Carousel area po.
2: Yes, Carousel area.
6: Okay, at makakasigurado po kayo dito na 100% legitimate coconut products, made out of coconut products po, mabibili ninyo. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Provincial Director Jay Ablan ng DTI Camarines Sur, Christine Diaz ng 2FT Food Products, at kay Arlene Cabreras ng Jazz Handicrafts. Maraming salamat po, sir, ma'am.
2: Thank you for joining us.
6: Samantala, sa iba pong balita, binabanan ng FIVOC sa Alert Level 2 ang alert status sa Bulkang Mayon mula sa Alert Level 3. Ayon sa FIVOX, ang pagbasa sa alert level ay base sa araw-araw nilang pag-monitor sa bulkan. Lumabas sa monitoring ng FIVOX na hindi na masyadong nag-aalboroto ang bulkan simula noong July 23. Katunayan, bumaba na ang bilang ng mga pagputok, pagyanig, pagbaba ng lava o paglabas ng uson. Ngayon pa man, nilinaw ng FIVOX na bagamat tumigil na ang magma, paakyat sa bunganga ng bulkan, nanatili pa rin ito sa pinakailalim. Ipinagbabawal pa rin ang paglapit sa 6-kilometer radius permanent danger zone upang makaiwas sa posibleng minor explosion. Nakatanggap ng libreng bigas mula sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu, ang mahigit 1,000 pamilya mula sa 8 barangay sa bayan ng Tadian, Mountain Province. Bawat barangay ay nakatanggap ng 19 na kilo ng bigas, kabilang dito ang barangay Kayan West, Kayan East, Bunga, Lubon, Duwagan, Balawa, Tue at Poblasyon. Magpapatuloy ang pamamahagi ng bigas sa iba pang barangay sa susunod na mga araw. Nagpasalamat naman ang mga residente sa natanggap nilang bigas. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.
8: Radyo Magazine, 1278 AM. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
12: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
13: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
12: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
13: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
12: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
13: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
12: Ay! Ang dami pa lang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
13: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
17: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas,
18: Radyo
17: Magazine,
15: 1278 AM.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
24: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: Alam mo ba ang mga patakarang pangwika? Naghahanap ka ba ng dagdag kaalaman sa wika? Interesado ka ba na talakayin ang mga programang pangwika? At gusto mo bang matuto ng wikang senyas? Tutok na sa programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino na Tara na! Usapang Wika! Sigla ng Bansa! Tuwing Webes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Tara na!

0: Isang magandang hapon mga kawika, napakikinggan at napapanood ngayon ang 18th episode ng Season 1 ng programang Panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Maraming salamat po sa mahigit 7,000 mga kawika na sumubaybay sa 17th episode kasama ang ating mga senior language researcher ng KWF na sina Binibining Chinita O. Francisco at Ginoong John Larry C. Dungka. Sa ngalan po ng pamunuan ng KWF sa pangunguna ng lupong tagapagpaganap, Tagapangulong Marites A. Barrios Taran, Commissioner Carmelita C. Abdurrahman at Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr., lubos po kaming nagpapasalamat sa Officer in Charge ng PBS-BBS, Alan Alanige, at sa Station Manager ng Radyo Magazine, Marinela Texon. Kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Angelica Eleazar, Linguistic Specialist ng KWF dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Kasama rin ang tech team mula sa Radyo Magazine na sina Sam Reyes, Rona Esperanza at Mary Shol Malimban. At mula naman sa KWF ay sina Hannah V. Salera, Rona P. Alcantara, Mark Ronan Ating at Michael Jersey Catalan. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Ang oras po natin mga kawika ay 1:06 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, ika-6 ng Agosto taong 2026. Narito ang hatid naming patakarang pangwika ngayong unang Huwebes ng Agosto.
1: Tara na! Alamin natin mga patakarang pangwika mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.
0: Pinagtibay ng kalupunan ng KWF ang kapasyahan bilang 66-06 serye ng 2026 ang pagsasalin sa Filipino ng kontrata ng mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas. Itinatadhana ng Batas Republika bilang 386 o Civil Code of the Philippines, Artikulo 132, na kapag ang isa sa mga panig ay hindi marunong bumasa o kung ang kontrata ay nakasulat sa wikang hindi niya nauunawaan, at may ipinahihiwatig na pagkakamali o panlilin lang, ang taong magpapatupad o nagpapatupad ng kontrata ay kailangang magpatunay na ang mga tuntunin nito ay lubos na naipaliwanag sa naturang panig. Isinasaad naman mga kawika sa Batas Republika bilang 111 o 11641 o Department of Migrant Workers Act na ang pangkalahatang mandato nito ay pangalagaan ng mga karapatan at itaguyod ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat o ang mga OFW. O ayon naman sa Batas Republika bilang 11996 o Eddie Garcia Act, Section 6, ang manggagawa at ang employer o principal ay dapat lumagda at magpatibay ng isang kasunduan o kontrata sa pagtatrabaho sa wika o dialektong nauunawaan ng kapwa-panig bago magsimula ang pagtatrabaho o paglilingkod. Batay rin mga kawika sa Batas Republika bilang 10361 o Batas Kasambahay, Artikulo 3, Section 11, ang isang kontrata sa pagtatrabaho ay dapat lagdaan at pagtibayin ng kasambahay at ng amo bago magsimula ang serbisyo o pagtatrabaho. Ang kontrata ay dapat nakasulat sa wika o dialektong nauunawaan ng kapwa-kasambahay at amo. Mga kawika, binibigyang pugay ng komisyon ang mahalagang ambag ng mga manggagawang Pilipino sa pambansang kaunlaran at pinahahalagahan ang pangangailangang mapangalagaan ng kanilang mga karapatan at kapakanan sa lahat ng yugto ng kanilang pagtatrabaho. Ang pagsasalin sa wikang Filipino ng mga kontrata ay magsusulong ng higit na pa na magiging o maging malinaw, inklusibo at madaling maunawaan ng mga manggagawang Pilipino anuman ang kanilang antas ng edukasyon o kasanayan sa wikang Banyaga. Mahalagang matiyak mga kawika na ang mga kontrata sa pagtatrabaho ay malinaw, mauunawaan at madaling mabasa ng mga manggagawang Pilipino upang mapangalagaan ang kanilang mga karapatan at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at pang-aabuso. Ngayon mga kawika, sabay-sabay nating tunghayan ang aming handog na Wika Alaman sa araw na ito.
1: Tara na sa Wika Alaman! Pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
2: Nasa diksyonaryo ang mga pinagmula ng ating mga pook.
3: Madalas na ipinangalan ang ating mga pook sa katangiang heograpiko o sa mga flora at fauna na hitik sa lugar na iyon.
2: Kaya ang Tagaytay ay nangangahulugang tuktok ng bundok. Kwentong bayan kung ating ituturing na ang Tagaytay ay mula raw sa pinaikling Tagainitay. Ang Pasig ay dalampasigan o baybayin ng ilog. Mas mainam paniwalaan nito kaysa ang Pasig na mulaan raw nito. Ang Abukay sa Abukay Bataan ay puting loro at iba sa kwentong bayan na galing raw ito sa abong Kinaykay.
3: Kaya mainam ding tumingin.

0: Mga kawika, kayo ay patuloy pa rin nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Huwag kalimutang i-follow ang aming opisyal na Facebook na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Sa mga kababayan nating bingi na nakasubaybay, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Noong 15 ng Hulyo 1997 ay nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang proklamasyon bilang 1041 na nagpapahayag ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa tuwing buwan ng Agosto taun-taon. Ngayong Huwebes, pag-uusapan natin ang kasaysayan ng buwan ng wikang pambansa at bakit tinatawag itong linggo ng wika noon. Tampok din ngayong hapon ang rasyonal ng tema at abangan natin mga kawika ang mga inihandang gawain at programa ng KWF ngayong Agosto. Mga kawika, pag-usapan natin to.
1: Tara na! Usap tayo! Talakayan hinggil sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng mga wika ng Pilipinas.
0: Mga kawika, alam ko maraming nakasubaybay sa atin ngayong hapon mula sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na ang mga interesado sa buwan ng wikang pambansa. Mayroon tayong mga mag-aaral na nakasubaybay, mga guro, mga mananaliksik at iba pang mga interesado sa pagdiriwang na ito. At dahil na rin kasama natin ng live sa studio ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, Attorney Marites A. Barrios Taran. Magandang araw po, tagapangulong Taran, at isang karangalan pong muli na makasama po namin kayo ngayong hapon. Bumati po muna kayo sa ating mga kawika.
2: Magandang hapon po sa lahat ng mga sumusubaybay. Maraming salamat, Binibining Ange. Napakaswerte natin at marami sa ating mga kababayan na interesado sa buwan ng wikang pambansa. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at sa pamunuan ng Radio Magazine at Radio Pilipinas. Maraming salamat din sa lahat ng mga kawani natin sa Komisyon sa Wikang Filipino, lalong-lalo na po ang mula sa lupong tagapagpaganap, Dr. Benjamin Mendillo Jr. at Dr. Carmelita C. Abdurrahman, at syempre ang lahat ng mga commissioner natin na hindi nagsasawang sumuporta. Nariyan din ang ating mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura sa iba't ibang panig ng bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay sa amin, at ito po ay isang malaking tagumpay na narito kasama namin kayo.
0: Pagbati po sa lahat ng nakasubaybay sa atin, lalo na yung mga taga-komisyon sa Wikang Filipino at syempre ang ating kalupunan ng mga komisyoner. Chair, alam mo, dahil Agosto po ngayon at pinagdiriwang natin ang buwan ng wikang pambansa, hindi lamang mga paaralan ang aktibo, kasama rin sa mga aktibo dyan yung mga ahensya at lokal na unit ng pamahalaan. Ikwento po natin sa kanila, Chair, ano ba yung kasaysayan ng buwan ng wikang pambansa? Kasi nabanggit natin kanina, may linggo ng wika eh. Bakit po natin itong tinatawag na buwan ng wika ngayon?
2: Oo nga, sa katotohanan, ang Binibining Ange, ang aking naabutan talaga ay linggo ng wika, halata naman. At oo nga, nakalimutan ko nga palang, syempre banggitin din ang pagbati ko sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensyang pambansa, no, na sa ngayon ay nagkakaroon ng napakaraming seminar. Sa katunayan, bago ako pumunta rito ay may mga pag-aaral sa wikang Dulangan, no, sa Coronadal City sa pamumuno po ni Dr. Raji Bakatabon at ang ating mga kawanin na naroon. So, ito na, ikikwento ko na. Mula sa payak na simula, ang pagdiriwang dati ay ginugunita lamang sa loob ng isang linggo. Kaya yan nakilala at naabutan natin na Linggo ng Wika. Mantahin mo, simula pa 1946. At iyan ay dahil sa bisa ng proklamasyon bilang 35 ng Pangulong Sergio Osmeña. Ginaganap ito noon ng Marso hanggang Abril bilang pagparangal sa dakila nating bayani Francisco Balagtas Baltazar. Ngayon, inilipat naman ito ng ating Pangulong Ramon Magsaysay ng Agosto 13 hanggang 19 sa bisa ng proklamasyon bilang 186 bilang pagkilala sa Pangulong Manuel L. Quezon na alam naman natin at kinikilala na ama ng wikang pambansa. Noong 1987, sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 1041 na kanina ay nabanggit mo, si Pangulong Fidel V. Ramos na ang nagdeklara at ginawa itong opisyal na buong buwan na ang ating pagdiriwang at ito ay sinimulan noong taong 1988.
0: Mga kawika, baka may mga nagtataka ano, bakit mula Abril, ano nang nangyari sa Abril? Hindi pa rin naman ito napabayaan dahil nga pinagdiriwang naman natin yung buwan ng Panitikan tuwing buwan ng Abril. Inilipat nga ito ayon na sa ating tagapangulo, inilipat ito no sa mula sa Abril patungong Agosto bilang pagbubugay po doon sa kaarawan ni dating Pangulong Manuel Quezon noong 19 ng Agosto. Chair, gusto namin malaman o lalo na ng ating mga kawika na talagang nakasubaybay sa atin, bakit po ba natin kailangang ipagdiwang ang buwan ng wikang pambansa?
2: Para sa atin, no, lalo na sa Komisyon sa Wikang Filipino, ipinagdiriwang natin ang buwan ng wikang pambansa upang patuloy na maitaguyod, mapaunlad at maipagmalaki ang wikang Filipino at mga katutubong wika sa buong kapuluan. Hindi lamang ito para sa atin na nasanay gumamit ng wikang Filipino at mga katutubong wika, kung hindi, para rin ito sa mga kabataan. Alam mo, sa batang isipan pa lang nila, alam na nila na may buwan ng wikang pambansa, hindi ba? Iyan ay kapag Agosto. Sa karaniwan, binibining ang akala ng iba tayo ay nagtatrabaho para lang sa buwang ito, para sa Agosto. Ngunit sa katotohanan ay hindi po. Ngunit pinakamahalaga po sa amin ang buwan ng Agosto. Ipinapaalala ng buwang ito na ang wikang Filipino ay hindi lamang kasangkapan sa pang-araw-araw na komunikasyon sa mga pakikipagtalastasa natin, kundi mahalagang malaman din ng ating mga kababayan na ito ay pangunahing daluyan ng pambansang pagkakaisa, kaisipan at syempre kaalaman at karunungan. Mahalagang ipagpatuloy natin ito lalo na sa kasalukuyang panahon kung saan ay uso na ang modernong pakikipagtalastasan upang matiyak na natiling buhay at dinamiko ang ating wika. Kasunod na nga ng mabilis na modernisasyon at globalisasyon. Sa kabila ng pagdagsa ng mga makabagong teknolohiya at dayuhang impluensya, Ms. Ange, ang patuloy na pagdiriwang ay nagpapatibay ng ating pundasyon bilang isang bansang may sariling dunong at may pagkakakilanlan.
0: Alam mo, Chair, lagi ano, tuwing Webes, no, na ay lagi po naming inaanunsyo rito na ang tema ng buwan ng wikang pambansa ay wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Mahalaga rin po siguro na maikwento natin sa ating mga taga-subaybay ano po yung paliwanag sa likod ng temang ito at bakit po kaya ito yung nabuo natin na tema para po sa taong ito ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa.
2: Alam mo, binibining Ange, kasi ito ay pagkilala na ang artificial intelligence o ang AI ay isang fenomeno na hindi na natin maring iwaksi o kaya baliwalain o kaya ay iwasan. Nakapasok na ito sa mundo natin. Nakapasok na sa ating bansa. Nariyan na ang AI sa larangan ng edukasyon, ng pananaliksik, ng trabaho, ng komunikasyon, at sa mismong mga paraan ng paglikha at pagproseso ng mga impormasyon. Sa katunayan, nasa dulo na lang ng ating mga daliri ang AI. Kahit saan ay pinag-uusapan ito, kahit saan ay naroon ang AI, na kaya napagkasunduan ng mga kalupunan, ano, ng Komisyon sa Wikang Filipino. At syempre, ito rin ay sa pamumuno ng mga namumuno ng ating mga proyekto ng Buwan ng Wika, na ito ay atin ang pag-usapan, kumbaga nga ay confront the elephant in the room. Nais natin kasing bigyan diin na habang mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya, ang wikang Filipino ay dapat nakikisabay, dapat mananatiling buhay, ginagamit at hindi na pag-iiwanan sa digital na panahon. Nais rin natin syempre, at ito ang lagi kong pinapakiusap, na sana'y maunawaan ng ating mga kababayan ang aming pagsulong ng critical, responsable, etikal na paggamit ng AI bilang kasangkapan ng pananaliksik, Ms. Ange. At ito ay gamitin natin bilang tulay ng kaalaman.
0: Chair, marami sa atin o marami mga kawika natin na talagang nag-aabang taon-taon sa opisyal na poster ng Buwan ng Wikang Pambansa, at hindi lamang yon ang inaabangan nila. Inaabangan din nila yung paliwanag doon sa poster. Ano yung pangunahing konsepto tungkol sa poster? Chair, maaari ba nating ibahagi sa ating mga kawika?
2: Yes, Ms. Ange. At nais ko lamang din munang pasalamatan ang kahapon. Napakarami po nang nagpadala ng kanilang suporta sa napakagandang topic natin, ano, napakagandang tema natin. Lahat halos po ng state universities, lalo na kung saan mayroon tayong direktor ng Sentro ng Wika at Kultura, ay nagsipaskil ng kanilang pakikiisa sa Komisyon sa Wikang Filipino sa ating paninindigan, no, na kailangan gumamit tayo ng AI sa responsable at ethical na pamamaraan. Sapagkat malinaw ang paninindigan ng Komisyon sa Wikang Filipino na ang wikang Filipino at ang katutubong wika ay may mahalagang papel na ginagampanan sa panahon ng AI. Isipin natin at laging tatandaan na ang AI ay gumagamit ng wika. Ang AI ay sumusunod lamang sa atas gamit ang wika. Kailangan lamang nating tiyakin na ang ating pambansang wika at ang katutubong wika ay hindi na pag-iiwanan. At ipinapakita sa poster, di ba napakaganda ng kulay ng poster, na ang ginagawang tawiran ng tulay na katutubo na kumakatawan sa katutubang kaakuan, wikang pambansa at mga katutubong wika at ang teknolohiya na tulay kung saan kinaroroonan ng AI. Kapag nabuo na ang tulay na ito, nagsisilbi na itong kasangkapan para sa pananaliksik at sa produksyon ng impormasyon na ang pangunahing pinaglilingkuran nito ay ang sambayan ng Pilipino. Maliwanag din sa poster na ang AI ay kasangkapan lamang at hindi kapalit ng mananaliksik o hindi rin kapalit ng tao. Tumutulong lamang ang teknolohiya sa pagpoproseso ng impormasyon, ngunit sa critical na pag-iisip, sa pagkamalikhain at pananagutan, nananatili ang kamay at isipan ng tao. Kaya dun sa poster, Binibining Ange, may dalang panawagan ito, no, na sana ay maging mas mapanuri tayo, mas masinop tayo, at dapat angkop at responsable ang paggamit natin ng AI, habang naman tinitiyak natin na may makabuluhang espasyo ang wikang pambansa sa mga usaping may kinalaman sa mga umuusbong na teknolohiya at kaugnay na usaping pang-etika. Ang Filipino at ang mga katutubong wika natin sa Pilipinas ay hindi dapat na pag-iiwanan ng teknolohiya.
0: Salamat po, Chair. Mahalagang mabanggit din po sa ating mga kawika na ang pag nakita nyo po o nagkaroon kayo ng CP ng aming poster, makikita nyo po yan sa aming website para sa soft copy kung nais nyo pong i-edit ito at ilagay ang inyong logo bilang pakikiisa. Makikita po rito na hindi lang po namin ginamit yung baybayin bilang disenyo. Meron po itong kahulugan, ano, para sa ito, trivia sa ating mga kawika. Ang ibig sabihin po noon ay ang tatag ng wika ay tatag ng bansa. At yun yung nais din namin ihatid na mensahe para po sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa. Chair, matagal-tagal din po kong nagturo bilang isang guru po sa Filipino. At talaga namang inaabangan po namin, magkaroon kami ng CP, ng poster ng Buwan ng Wikang Pambansa na ipapaskil na namin sa aming paaralan. Maari po bang magtungo ang ating mga kawika? Paano po sila maaring makakuha ng mismong printed poster po?
2: Marami na tayong napagbigyan ano, sa katotohanan, itong linggo ang ating mga ginawa ay nagpadala na tayo ng mga posters sa ating mga katuwang. Ngunit, ang sino man pong nangangailangan ay, ng ating poster nito ay maaari pong mag-email sa amin, sumulat sa amin, pwede ho namin kayong padalhan o pwede ho kayong dumalaw sa aming tanggapan. Sa ikalawang palapag po, 1610 Kaling JP Laurel, dito po sa may Malacañang compound. At kayo po ay aming pagbibigyan.
0: Kaya mga kawika, sa mga nais magkaroon ng CP ng poster, maaari po kayong bumisita sa amin. Gaya po ng sinabi ng aming tagapangulo, maaari din po kayong lumiham. Chair, medyo malalim-lalim na natin, o laliman na natin pa yung ating pinag

0: nagmula sa tao para sa tao. Tulay lamang o gamit lamang, kasangkapan lamang ang AI. Sapagkat ang AI ay maging mabisang katuwang sa pamamagitan unang-una ng pananaliksik. Sa halip na libu-libong pahina, kailangan mong ipunin, iserox, basahin isa-isa. Ngayon, ang lahat ng mga datos na ito ay maaari mo nang makuha sa isang pag-atas lamang sa AI, pipindutin mo, lalabas na lahat. Ngunit, kailangan lang ay marunong kang mag-verify. Kailangan kang marunong kang sumuri. Hindi lahat ay iaasa mo sa kanya. Aalamin mo, tama ba yung sinabi niya? Tatanungin mo siya, ano ang mga resources mo dito? Pangalawa, ang pagsisinop at pagpoproseso ng datos. Pwede kanyang turuan ng mga sistema, pwede kanyang turuan ng mga proseso. Marami siyang pwedeng gawan ng pang-iimbakan mo ng mga datos. Mas mapapadali sa iyo, sa halip na tatlong araw mong babasahin, pwedeng sa isang iglap ay nariyan na. Ngunit ang kailangan lamang ay maging handa ka na suriin ito. Alamin, tama bang sinasabi niya. Pangatlo, preservasyon ng wika. Magagamit na ang digital documentation, transcription at oral na datos, pag-archive ng mga katutubong wika upang hindi tuluyang mawala. Mamaya ipapaliwanag ko, pwede ko nang banggitin na mayroon tayong pakikipag-ugnayan sa mga sa pamahalaan, no, sa DOST particular, upang lumaki ang ating LLM ng Filipino. Magkakaroon tayo ng mas malawak na espasyo sa digital space sapagkat magkakaroon tayo ng 30 milyong corpora o kaya ay token o kaya ay datos para lumawak, lumaki ang magiging source ng Filipino. Hindi pa't napakaganda iyan para sa ating mga kababayan. At syempre, hindi natin kalilimutan, mayroong tinatawag tayong intelektualisasyon ng wikang Filipino. Lilika ng makabagong sangguniang pangwika, makapagpapalawak ng digital presence ng Filipino. Ito po ang mga kabutihan na maaaring maggamit natin mula sa gamit din natin pagtanggap at sa mahusay na paggamit ng artificial intelligence.
1: Bago po tayo tumungo sa sunod naming tanong, Chair, nais po muna naming pasalamatan ang lahat ng lumahok at naging kaisa po ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Wikain Mo sa unang serye po ng webinar ng KWF para sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa, at ang naging paksa po kahapon ay AI technology para sa pagsusulong at pangangalaga ng mga wika ng Pilipinas. At ang naging tagapanayam nga po ay si Professor Nathaniel A. Oco ng Pamantasang De La Salle. Chair, sa inyong pananaw po, bilang lalo na bilang tagapangulo po ng Komisyon sa Wikang Filipino, ano po ba ang mga benepisyo at panganib ng artificial intelligence sa paggamit po ng Wikang Filipino?
0: Katulad ng nabanggit ko kanina, Binibining Ange, magkakaroon tayo ng isang repositoryo, marami tayong magagamit na datos, no? At ito ay pwede rin magamit sa iba't ibang larangan ng trabaho gamit ang wika. Sapagkat ang AI ay nariyan na, kailangan lang natin matutuhan kung paano itong magamit para sa atin. Mahihikayat ang marami na mag-aral gamit ang wikang Filipino at mga katutubong wika. Banggitin ko lang, at alam kong nabanggit mo na rito sa iyong programa, na mayroon tayong isang masteradong guro na gumawa ng isang app, no? Ito ay yung Ivatan, kung saan ginawa niya ng isang pag-aaral ang Chari Ivatan para ito ay magamit ng mga kanyang mga kababayan. Hindi ba't napakagandang paraan iyan upang mahikayat natin ang kabataan pa na maging interesado sa kanyang wika gamit ang artificial intelligence. Katulad rin ng nabanggit ko, nagpoproseso tayo ng language corpora para sa mga scholar at makakatulong ito sa leksikografiya at sa mga pagsasalin. Although nais kong banggitin na sa ngayon, habang hindi pa kumpleto, kakaunti pa, kulang pa ang mga datos, ang mga corpora,

0: po sa internet, sa digital space, ay hindi po gumagamit ng AI ang komisyon sa wikang Filipino, lalo na po sa mga pagsasalin. Sapagkat alam namin na kailangan muna nating punuin ang digital space ng maraming corpus upang may magamit ang AI na siyang magiging basihan, no, ng pagbigay niya sa atin ng natatamang sagot. Ngunit, katulad ng aking sinasabi, ito po ay ongoing, ito ay under process, at dahil nariyan na ang AI, kailangan lang tayong sumunod ng sa mga tuntunin, no? Nakatutulong din siyempre sa mga transcription at pag-archive ng oral na data. Although, gusto kong sabihin din, binibining Ange, na sa ngayon, ayon sa pakikipag-usap ko sa mga eksperto, ay hindi pa kinakaya ang transcription sa wikang Filipino at mga katutubong wika sa ngayon. Ngunit, sa madaling hinaharap, ay magiging isa ito sa mga binipisyo at yan ay hindi natin maring iwaksi. No? Sa mga panganib naman, syempre, nariyan kasi yung tendency o yung posibilidad na maging tamad na tayo sa pag-verify, sa pagsuri ng datos, kaya't aasahan na lang natin ang sinabi ng AI. Ang nasa naming iniiwasan, kaya sinasabi namin, huwag kayong aasa lamang sa AI. Tanungin mo siya ano ang kanyang sources, at kapag sinabi niya ito yung source, i-verify mo. Sapagkat hindi pwede na lahat ay ipapagawa mo sa kanya. Ang katunayan, ikinikwento ko nga, no, sa mga kausap nating eksperto kahapon, na nagbigay ako ng isang example, binibining Ange. Sabi ko, tinanong ko si AI, matapos ang ChatGPT po ito, matapos ang aming paglunsad ng tema natin na buwan ng wika 2026, ay tinanong ko siya ano ang tema ng buwan ng wika 2026, at alam mo ba ang isinagot niya ay ang tema natin noong 2025. Sabi ko sa kanya, mali ka, hindi iyan ang aming tema. So sabi niya, paumanhin po. Sabi ko, maghanap ka pa. At nung naghanap siya, kinote po niya o sinabi niya na ayon sa komisyon sa wikang Filipino, ito ang bagong tema. At iyan ay nakuha niya doon sa paglulunsad namin. So maring mali, no? At karaniwan ay kapag asahan mo na magiging tamad ka na, mawawalan ka na ng paggalang sa batas at sa etika na siya naming iniiwasan. Nandiyan na rin ang mga paglabag sa copyright, sa intellectual property rights, at sa karapatan ng mga katutubo na amin pong hindi inaayunan. Dapat po ay ating isulong ang karapatan ng mga katutubo, lalo na po ang tungkol sa kultura nila at lalo na po ang tungkol sa kanilang wika. Kaya ngayon, sinasabi ko nga, ang aming mga kawani ay naroon sa Coronadal at sa iba't ibang parte ng Pilipinas upang talagang sila ang nagsasaliksik, ang kausap nila ay ang mga elders, sapagkat ang sila ang talagang primary source. Sa paano kami mapatutulungan ng AI? Yung pagiging repositoryo nito. Hindi naman sa lahat kasi ng proseso ay nandoon ang AI. Gagamitin natin ang AI sa mga aspekto na makatutulong sa atin. Kaya't kailangan pa rin ang critical na pag-iisip ng tao. At syempre, hindi ko rin kalilimutang banggitin ang laging at ang controversial na panganib nito sa ating kalikasan. Kaya nga natin ginagamit na ang laging at lagi kong sinasabi, ibinibilin ko, mag-ingat sa paggamit, maging masinop sa paggamit, sapagkat alam natin ang epekto nito sa ating kalikasan.
1: At yan mga kawika, ano, binahagi sa atin ng tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino yung mga panganib at benepisyo ng paggamit ng AI. Ngayon po, Chair, dahil maraming nakasubaybay sa ating mga guro, mag-aaral, mananaliksik at iba pang mga interesado sa buwan ng wikang pambansa, ibahagi po natin sa kanila, Chair, ano ba yung mga aabangan nilang mga programa at gawain ng KWF ngayong Agosto.
0: Okay. So, tapos na ang pagbubukas natin, no, ng buwan ng wika, at ito ay ginawa natin sa Quezon City Memorial Circle. Maraming salamat sa lahat ng mga dumalo at sumubaybay. At nagtaas din tayo ng bandila sa Luneta at sa Malacañang. Kahapon ay inumpisahan na natin ang serye ng wikain mo. Binanggit mo na si Dr. Nathaniel Oco ang ating naging bisita sa Agosto 12, 18 at 26 po, mga kababayan at mga kawika. Abangan po natin sina Dr. Reyes, si DX Rafa, si Dr. Janet Tatel at si Professor Rachel Edita Rojas. Marami pa po kaming mga ginagawang mga proyekto, kasama na po riyan ang harayahan na ito po ay gaganapin Agosto 7, bukas po yan. Kasama po natin si Dr. Emmanuel De Leon. Siyempre sa Agosto 19 ay araw ni Quezon, mag-aalay tayo ng bulaklak at sigurado ko maraming panayam. Sa Agosto 27 ay mayroon tayong gabi ng parangal. Ito po ay ang pagkilala natin sa mga nagwagi sa ating mga patimpalak na may kinalaman po sa pagsulong ng wika. Andiyan din po ang Gawad Carlos Padilla, Kampo ng Wika at Dangal ng Wika. Marami po kaming mga paparangalan na talaga naman pong karapat-dapat. At hindi ko kalilimutan, sa lahat po ng mga paaralan ay pinagdiriwang ang buwan ng wika. Maraming salamat po sa mga lokal na pamahalaan na nagpalabas ng kanilang mga pagsuporta sa amin. Maraming salamat din po sa DILG sapagkat naglabas po sila ng isang memorandum na ang dapat gamitin ang wikang pambansa sa lahat po ng transaksyon. Isa pong pagtupad iyan sa EO335. Maraming salamat po. At syempre patuloy ang mga tertulya, 33 po iyan, sa lahat po na may sentro ng wika at kultura natin sa buong bansa iyan. Binibining Ange.
1: Chair, kanina nabanggit mo, no, pahaging meron tayong nasabi ko tungkol sa DOST. Ano po ba itong bagong inisyatiba ng KWF na nakatuon po sa AI?
0: Ang Komisyon sa Wikang Filipino ay may ginagawang proyekto kasama ang DOST at mga institusyon, no, ng pang-edukasyon. At ito ay ang tinatawag na Pinay Project 1, ang pagbuo ng pambansang corpus ng wika ng Pilipinas, pagbuo ng multilingual corpus para sa NLP at language models, para nga bahain natin ng wikang Filipino at mga katutubong wika ang internet, ang digital space, upang ito ang makuha ng AI, lalong-lalo na binibining siya pagsasalin at sa digitalisasyon ng mga tala, pagpapatatag ng digital presence ng Filipino at iba pang wika dito sa bansa. So, iuumpisahan na po yan sa lalong madaling panahon. Nagpapasalamat ako kay Dr. Shelly Vega sa kanyang pagtutok dito kasama ng kanyang mga tauhan sa SLKP, sa sangay natin ng leksikografiya. At syempre po maraming salamat po sa lupong tagapagpaganap at sa pamunuan din ng DOST sapagkat isinaalang-alang nila tayo bilang pangunahing ahensya na nagpapatatag at nagtataguyod ng wikang pambansa.
1: Kaya mga kawika, antabayanan natin ang iba pang mga balita at impormasyon kaugnay sa ibinahagi sa atin ni Tagapangulong Taran hinggil nga doon sa pagiging magkatuwang ng DOST at ng Komisyon sa Wikang Filipino. Kaya naman, Chair, ngayon ay buwan ng Agosto at buwan ng Wikang Pambansa. Nais po naming marinig mula mismo sa Tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, ano po ang inyong mensahe sa lahat po ng mga Pilipino, lalo na po ang mga nagpapakita talaga ng pagmamahal para po sa wika. Ano po yung mensahe ninyo, lalo na doon sa mga akala nila tuwing buwan ng Agosto lang dapat natin isipin at mahalin ang wika, Chair?
0: Unang-una, nagpapasalamat ako sa napakaraming Pilipino na tumatangkilik at sumusuporta sa mga programa ng Komisyon sa Wikang Filipino. At doon po sa mga hindi pa, lalo na ang mga kabataan, ay nais po namin kayong anyayahan na halika po, sumali kayo sa mga programa ng Komisyon sa Wikang Filipino. Yan po, ang mga programa po namin ay available sa aming Facebook page. Pwede po kayong sumulat sa amin. At ang aming mga gampanin para ho ipalaganap ang wikang pambansa ay hindi lamang tuwing Agosto. Kahit po anong araw ay nariyan po ang Komisyon sa Wikang Filipino, kahit nasaan, basta't naroon ang wika, naroon ang Komisyon sa Wikang Filipino. Lalo na po sa panahon ng AI, huwag ninyong kalilimutan, narito ho kami gumagabay, tumutulong, nagsusulong, sapagkat ang wika, ang salamin ng ating pagkakakilanlan, ang wika ay kaluluwa ng ating pagkatao. Mahalin po natin at isulong ang wikang Filipino.
1: Maraming salamat po, Chair. Maraming salamat po, Tagapangulong Taran, sa muli niyo pong pagpapaunlak sa amin, no, upang maging kayo po ang aming tagapanayam, lalo na po ngayong buwan ng wikang pambansa. Salamat din po sa inyong panahon na inilaan po para sa ating programa ngayong hapon. Muli, ang tagapangulo po ng Komisyon sa Wikang Filipino, Attorney Marites A. Barrios Taran. Maraming maraming salamat po at mabuhay po kayo.
0: Isang karangalan, maraming salamat.
1: Mga kawika, ang oras po natin ay 1:44 ng hapon at ngayon ay unang araw ng Huwebes ng Agosto. At ngayon ay ika-6 ng Agosto taong 2026. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong hapon, mga kawika, kayo ay nakikinig at nakasubaybay pa rin sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Mga kawika, matuto tayo ng wikang senyas.
2: Tara na! Senyas tayo! Para sa sama-samang pagkatuto ng Filipino Sign Language.
3: Ito ang senyas ng hello. Ilagay ang kanang kamay sa gilid ng noo na tila sumasaludo. Igalaw ang nakasaludong kamay paharap ng isang beses. Gawin ito kasabay ng pagngiti upang ipakita ang masayang pagbati. Ulitin natin. Ilagay ang kanang kamay sa gilid ng noo na tila sumasaludo. Igalaw ang nakasaludong kamay paharap ng isang beses. Gawin ito kasabay ng pagngiti upang ipakita ang masayang pagbati. Hello!
1: Maraming maraming salamat, Kawikang Patrick. Mga kawika, sabay-sabay tayong gawin. Sabayin nyo kami ni Chair na gawin ang wikang senyas ng pagbating hello. Hello? Hello. Isa pa, Chair. Hello?
4: Hello.
1: Hello. Ayan. Muli na naman tayong natuto ng senyas ngayong araw ng Huwebes. Mga kawika, malugod namin kayong inaanyayahan na lumahok sa harayahan, tampok ang aklat na mga tumasino sa pilosopiyang Filipino, ang intelektual na pamana ng mga pangunahing tumasinong pilosoper sa kasaysayan ng pamimilosopiyang Filipino ni Dr. Emmanuel C. De Leon sa 7 ng Agosto 2026. Bukas na po yan, 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Layunin po ng harayahan na palaganapin ang kultura ng pagbabasa at pagpapahalaga sa panitikan at kultura. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay ngayong hapon, mga kawika. Para sa iba pang impormasyon at programang pangwika, i-follow nyo po ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfieldgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. At para sa mga interesadong magkaroon ng CP ng poster ng Buwan ng Wikang Pambansa, puntahan nyo lang po ang aming website o ang aming Facebook page. May kita nyo po doon at maaari nyo pong i-download ito. Ngunit kung kailangan nyo po ng nakalimbag o printed na kopya po nito, maaari po kayong bumisita sa aming tanggapan o kaya naman po ay lumiham upang kayo po ay aming mapadalhan. Samahan nyong muli kami sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Tuwing Huwebes sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa official na Facebook ng KWF. Ako po ang inyong lingkod, Kawikang Ange, Linguistic Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Webes, maligayang buwan ng wikang pambansa sa ating lahat. Mga kawika, tara na!

0: Legacy, 1278 AM.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maglinhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Legacy,
0: 1278 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap
10: Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
0: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Magazine.
17: 12:78 a.m.
18: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
19: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
18: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
19: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
18: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
19: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
20: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
19: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
21: Radyo Pilipinas.
22: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
23: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
22: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
23: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
22: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
23: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
22: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
23: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
24: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
25: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, Pa, binuli po nila ako sa school.
1: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
25: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
2: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
26: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
27: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
29: Radyo on the go.
28: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
30: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
28: Libre to, ha?
30: Walang bayad?
28: Oo, walang bayad!
30: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
31: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
32: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
31: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
33: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
34: Radyo Magazine 1278.
35: Bubungad sa umaga.
36: Trending issues na pinag-uusapan.
37: Mga programang aabangan.
38: Agahan hanggang hapunan.
39: 66 Informasyon.
40: GIS, your General Information Station.
33: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: Oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
10: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan na ang batas na nagbibigay kapangyarihan sa DepEd na pumili ng paraan sa pagtuturo ng basic education. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Ganap ng batas ang panukala na nagbibigay ng mas malawak na kapangyarihan sa Department of Education para pumili ng pinakaangkop na paraan ng pagtuturo sa Basic Education Curriculum. Layo ng Republic Act 12322 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas flexible at epektibo ang pambaraan ng pagtuturo sa mahalagang subjects gaya ng matematika at agham. Amendment ng bagong batas ang Enhanced Basic Education Act of 2013 kung saan ay mandatory ang paggamit ng spiral progression approach sa pagtuturo. Lumabas kasi sa pag-aaral na hindi napatunayang epektibo ang paraang ito sa pagpapataas ng kasanayan ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng RA 12322, target ang pinakamainam na pamamaraan ng pagtuturo at disenyo ng curriculum na masangkop sa kakayahan at pangangailangan ng mga estudyante. Itinatakda rin ng batas ang pagsusuri sa curriculum at istruktura ng pagtuturo kada 5 taon para matiyak na ito ay nananatiling epektibo. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: 12,000 pesos na taunang ayuda para sa mga minimum wage earner isinusulong sa Kamara. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Isinusulong sa Kamara ang panukalang magbibigay ng 12,000 pesos na taunang ayuda sa mga pamilyang may minimum wage earner sa ilalim ng House Bill 10648 o Pambansang Agapay sa Pamilya at Maliit na Negosyo o PAMANA Act. Makakatanggap ng 1,000 pesos kada buwan ang mga kwalipikado benepisyaryo sa pamamagitan ng PhilSys-linked digital wallet. Hindi sa crown ng programa yung mga kasalukuyang benepisyaryo ng 4Ps, ngunit maaari naman mag-apply yung mga self-employed at informal workers na kumikita ng katumbas o mas mababa sa regional minimum wage. Magagamit lamang ang ayuda sa mga accredited na local MSMEs tulad ng sari-sari store, palengke, karinderya, grocery at butika at hindi maaaring i-withdraw bilang cash o ipambili ng alak, sigarilyo at online gambling. Pangangasiwaan ng DSWD ang programa, katuwang ang iba pang ahensya upang matiyak na walang dobleng benepisaryo. Ayon sa mga may akda ng panukala, layunin itong matulungan ang mga minimum wage earners na hindi saklaw ng 4Ps habang pinapalakas naman ang kabuhayan ng maliliit na negosyo sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, House Prosecution double win sa kanilang motion sa Senate Impeachment Court. Ang pagulat naman ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Bigyan ng Senate Impeachment Court ang dalawang procedural motion ng House Prosecution Team sa nakalipas na paglilitis. Kaugnay ito ng pagkilala sa mga nakaraang pagdinig ng Kamara at sa paglilipat ng exhibit markings para sa bahagi ng affidavit ng umano'y dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero na ang dalawang desisyon ay hindi nangangahulugan na tinatanggap ng Korte ang katotohanan ng mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte o ang admissibility at weight ng mga nasabing ebidensya. Sa unang utos, pinagtibay ng Korte ang motion para sa judicial notes sa formal na pag-iral ng mga pagdinig ng House Committee on Good Government at Public Accountability at ng House Justice Committee. Sa hiwalay na pa siya, itinanggi ng Korte ang apela ng defense team at pinapayagan ng ang prosecution na ilipat ang exhibit markings mula sa provisional copies patungo sa certified true copies ng affidavit ni Las Cañas. Lumalabas ang nasabing affidavit sa testimonya ni NBI Director Melvin Matibag bilang bahagi ng open source investigation. Kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating panghuling balita, Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office nag-set up ng evacuation area para sa mga alagang hayop ngayong masama ang panahon. Ang buong detalye naman ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
5: Nag-install ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department o QCDRMD ng 2 steel tents sa Barangay Payatas na magsisilbing evacuation area para sa mga alagang hayop. Isinagawa ito alinsunod sa kahilingan ng City Veterinary Department bilang bahagi ng paghahanda ng lungsod sa mga posibleng epekto pa rin ng habagat na pinalakas ng bagyong Maymay. Layo ng hakbang na matiyak ang ligtas at maayos na pansamantalang matutuluyan maging ng mga alagang hayop sakaling magkaroon ng evacuation dahil sa bagyo at baha. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At iyan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan ang gahaponan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
16: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
15: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
16: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
15: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
16: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
15: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
16: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
17: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
18: Aliw na kwentuhan!
7: Kabataan, kasama sa usapan.
18: RG!
19: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
20: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil nga alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating mga technical engineer, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter, at sa ating producer, si Hazel Joy Esguera. At paki-like and follow naman po kami ano sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganun din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
11: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: At pag-uusapan po natin ngayon, ano, dahil maulan ay masarap matulog. Pero, sabi nga eh, tayo matutulog na lang eh, di ba? Kayo ba? Ako kasi pag, biglang ganun, ako kasi pag nahiga, konting nuod-nuod lang ano, sa cellphone, maya-maya talagang antok na ako eh. Kaya usually mga 8 o'clock tulog na ako eh. Doon sa mga iba, na nag-overthink ano ng mga bagay-bagay bago matulog, ano, nakahiga na talaga naman kung ano-ano pang mga iniisip. Eh, sabi nga eh, mahalaga pong bigyan ng pagkakataon ano ang ating isip na makapagpahinga. Madalas dala natin ano sa ating paghiga sa kama yung mga alalahanin, mga problema at mga bagay ano na hindi natin kontrolado, na nagiging sanhi po ito no, ng ating stress at hirap sa pagtulog. So, dapat tigilan na no, ang pag-overthink at iwasan yung mga isipin bago matulog. Tulad na lamang ng ano ba yung, kayo ba, ano ba usually ang iniisip nyo bago matulog? Yung iba, yung mga pagkakamali sa nakaraan. Sabi nga, nakaraan na yan eh, hindi na natin mababago yan. So, ang paulit-ulit na pag-iisip dito ay nagdudulot lamang po ng pagsisisi at pag-aalala, no? So, hindi na natin maibabalik, sabi nga, yung nakaraan. So, wag nang isipin yon, nakaraan na yun eh. Ang isipin na natin, itong kasalukuyan. So, wag nang masyadong mag-isip. Matulog na muna, magpahinga na, may bukas pa. Mga bagay na wala sa iyong control. Ayan, hindi po lahat kasi ng sitwasyon ay nasa iyong kapangyarihan. Mas mabuting ituon ano, yung pansin sa mga bagay na kaya mong baguhin. Diba? Halimbawa, paano kung hanggang bukas umuulan? Paano gagawin? May bagyo, diba? May control ka ba doon? Wala. So, yung plano mo, iakma mo na lang kahit umulan at umaraw. Yung mga problema sa trabaho or sa inyong mga negosyo, sa pag-aaral. Ang oras po ng pagtulog ay para sa pahinga. Ako kasi ganun eh, pag sinabing gabi, tulog yon ang katapat nun. So talagang maaga ako natutulog kasi maaga din ako nagigising. Ang mga problema po ay mas madaling harapin kapag sapat ang iyong tulog. Oh, 'di ba? Mga negatibong opinyon ng iba. Sabi nga nako, hayaan mo 'yan, ano? Hindi mo kontrolado ang isip ng ibang tao tungkol sa iyo. Tsaka kahit anong gawin mo, may masasabi at masasabi 'yan. So, hayaan mo sila na mag-isip ng mag-isip tungkol sa iyo, pero ikaw tulugan mo lang 'yan. Hindi ba? Mga hindi pa nangyayaring problema, nako, ayan, advance mag-isip kasi. Kadalasan mas marami tayong inaakala kaysa sa talagang nangyayari. Ayan, masyado kang advance mag-isip. Binibigyan mo na ng kung sakaling ganito, if, what if, o, diba? So, ayan, nag-overthink ka. So, hindi ka tuloy makatulog. O, napuyat ka. So, bukas mainit ang ulo mo, ganern. Paghahambing ng sarili sa iba. Bawat tao po ay may sariling kakayahan, talento, landas, ano, at panahon ng tagumpay. So kung yung kaibigan mo ay matagumpay na, malay mo, susunod ka na. Wait ka lang. Masyado kang mainipin eh. Or magdidikit ka, malay mo, mahawa ka ng swerte niya. O, next time, ikaw na. Diba, ganun lang yun. Kanya-kanya yan, ano, ng panahon, sabi nga, diba, weather lang. Mga hindi mo natapos ngayon. Ayan, hindi kailangang matapos ang lahat sa isang araw. Yan ang lagi nating sinasabi, ano? Mga lumang sama ng loob. Nako, luma na yan eh. Baguhin mo na. Talo ka dyan. Ang paghawak sa galit ay mas nakakasakit sa iyo kaysa sa ibang tao. 'Di ba? Meron ngang ganun. Galit ka doon sa tao na 'yon. 'Yun naman tao na yon, eh wala namang pakialam sa iyo. Tuwing makikita mo, nagngingit-ngit ka. Lalo na pag siya'y masaya, 'di ba? So, ano na? Palipasin mo na, luma na eh. Hanap ka na ng bagong ikakagalit mo. Mga argumento at alitan. Ang paulit-ulit po na pagtatalo sa isip ay hindi makakatulong sa iyong pahinga. So, yung mga ganon, eh, wag nang isipin, ano? Sabi nga, hindi ka nagpapatawad para sa kanila. Ika'y pinatatawad mo sila kahit hindi pa humihingi ng tawad para sa iyong kapayapaan. Doon mo na lang siya daanin, hindi ba? Sabihin mo, hindi ka pa na humihingi ng tawad, pinapatawad na kita. O, di ba? O, di, siya naman ang nainis sa'yo, di ba? Bakit mo ako patatawarin? Hindi nga ako nang hihingi ng sorry, eh. At mga pinakamasamang posibleng mangyari. Ayan, yung pag-iisip ng worst case scenario. Ayan, nagpapataas lamang yan lalo sa'yo ng stress. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Nako, eh, isipin mo na lang pag nando na, no? Sabi nga, hindi ka naman siguro agad-agad mawawala ng trabaho. Bibigyan ka naman yan, diba, ng ilang months pagkatatanggalin ka na sa trabaho. Mga kakulangan mo. Walang taong perpekto. Sabi nga, mas makabubuting pahalagahan ang iyong mga kakayahan kaysa yung iyong kahinaan, hindi ba? So, i-develop mo kung ano yung talento mo na, no? Yun ang pagpursigihan mo. Mga responsibilidad sa kinabukasan. Magplano kung kinakailangan, ngunit huwag dalhin yung lahat ng alalahanin sa oras ng iyong pagtulog. Naku, pag inisip mo lahat yan, talaga namang hindi ka makakatulog, ano, kahit ilang araw. Lalo na kapag problema ang inisip mo. Sa hindi mo ba pagtulog, eh, masusolusyonan ba ang iyong problema? Hindi, di ba? So, mapupuyat ka lang, papangit ka, wala rin namang mangyayari sa problema mo, hindi rin nasolusyonan. So, better matulog ka na lang, gumanda ka pa, di ba? May lakas ka pa kinabukasan. Pagpapasaya sa lahat ng tao, ayan, hindi mo kailangang makuha ang pagsang-ayon ng lahat na hindi naman talaga mangyayari. Yan ang tandaan mo, no? Meron at meron na pupuna sa'yo. Diba sabi nga kahit anong pilit ng gawin mo lahat ng maganda, eh meron at merong pupuna para sa'yo. You cannot please everybody. Maliit na pagkakamali sa buong araw. Ayan. Karamihan sa mga tao ay hindi naaalala ang maliit mong pagkakamali. Ikaw lang yung nag-o-overthink niyan. Yun ngang iba, hindi ka na nga pinansin eh. Ikaw naman, ako, ano ba yan? Nagkamali ako. Ay, hayaan mo na yan. Sabi nga natin, pag nakaraan na, eh hindi na natin maibabalik pa. So, para ma-stress ka ng todo-todo, ng wagas, eh, kawawa ka. At pagdududa sa iyong sarili. Ang labis na pagdududa po ay maaaring makahadlang, ano, sa iyong pag-unlad at kapayapaan ng isip. Siyempre, kung ikaw walang tiwala sa sarili mo, eh paano ka pang pagkakatiwalaan ng ibang tao, hindi ba? So, dapat sa'yo unang manggaling eh. Para nang sa ganon, eh, pagkatiwalaan ka ng ibang tao. Tatandaan na, bago matulog, sa halip na mag-isip ng mga alalahanin, subukang alalahanin itong tatlong magagandang bagay na nangyari sa iyong araw. Makakatulong ito para maging mas payapa ang iyong isip at mas mahimbing ang iyong tulog. Kasi pagka iisip mo, kaiisip sa mga kung ano-ano, lalo ta problema, no? Bangungot ang aabutin mo. Baka hindi ka na magising kinabukasan, ano? Sa dami ng iniisip mo. So, wag ganon. Oh, ha, mamaya matulog ka na ng mahimbing, ha? Kalimutan na yung mga isipin na yan. Hindi makakatulong yan. Kaya pag ako, tulog agad. Kamisan, di ba, may problema ka. Tapos iisipin mo pa ng iisipin. Ang stress na stress ka na nga, iisipin mo pa hanggang pagtulog. Eh, matulog ka na lang, kalimutan mo na muna yung problema. Bukas naman. Mahaba pa ulit yung bukas. Samantala!
1: Wais na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home e kananay!
2: Mabilis ang trivia! Dagdag talino! Heto na! Ang Dagdling Kaalaman! Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang Red Advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
3: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
5: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo, Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy!
11: Tugtugang chill.
12: Suave.
13: Learning from home, may Nemo ring.
14: Radyo Magazine 12.

at handa ang bawat miyembro ng pamilya. Malaki ang papel ng mga magulang sa pagpapanatiling malusog at ligtas ng kanilang mga anak. At sa pamamagitan nga ng wastong kalinisan, masustansyang pagkain, sapat na pahinga at tamang pag-iingat, maiiwasan po ang pagkalat ng sakit at na mapapanatili pa ang mabuting kalusugan ng buong pamilya. Nako, ako nga, masakit na yung lalamunan ko . Nahawa ako. Biglang ganun . Nahawa ako kay Matthew. Siyempre, dapat una po laging maghugas ng inyong mga kamay. Ang madalas na paghuhugas ng kamay, gamit po ang sabon at tubig. Nakakatulong yan talaga para maalis yung mga mikrobyo at virus na maaaring magdulot ng sakit. Lalo na kapag may sakit na sa pamilya, 'di ba? Laging maghugas po tayo ng kamay . Bago kumain, pagkatapos kumain, pagkagaling sa palikuran. Miyat-miya kung nasa offices naman kayo at walang tubig at sabon, pwede mga sanitizer, alcohol para iwas lalo po ngayong mga panahong ganito, 'di ba? Talagang usong-uso ang sakit. Kaliwat kanan na makakasalamuhan nyo. Better din na mag-face mask ulit kayo. Panatilihing malinis ang bahay. Ang regular kasi na paglilinis ng bahay ay nakakabawas po sa pagkalat ng mikrobyo. Lalo na yung mga madalas mahawakan, mga doorknob, mga remote control. Kasi cellphone, kanya-kanya naman . Diba? Yung mga kubyertos, kung maaari, i-sterilize natin, banlian natin ng mainit na tubig, kumukulong tubig. Para nang sa ganun, nababawasan, Masustansyang pagkain. Ayan, napakahalaga ang masustansyang pagkain kasi ito 'yung nagbibigay sa atin ng lakas ng resistensya ng katawan. Pagkain syempre ng prutas, 'yung mga mayaman sa vitamin C, ano ba 'yang mga 'yan, mga dalandan, orange. Ah, 'di ba? Ano pa? Mangga, hilaw 'yon. Bayabas, di ba? Mga mayaman sa vitamin C yan. Tsaka, take kayo ng mga vitamins nyo, Huwag nyo kinakalimutan yan. Siguraduhing sapat ang tulog. Ayan. 8 hours at least, di ba? 8 hours na tulog. Merong iba dyan . Halos hindi na natutulog . Wala nang ginawa kundi maglaro. Ang sapat po kasi na pahinga ay mahalaga para makabawi ang ating katawan at mapanatiling malakas para sa panlaban sa sakit. Kasi kung puyat tayo lagi at pagkatapos meron tayong mga nakakasalamuhang may sakit, mabilis po tayong mahahawa kasi mahina ang resistensya ng ating katawan. So, dapat pahinga. Diba sa tanghali, konting idlip dyan. Tapos sa gabi, anong oras? Siguro mga 9-10 pwede nang matulog. Lalo na kung ang gising. Pag natulog ka ng 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 o'clock. Paano kung pumapasok ka? So dapat tama yung tulog ko, di ba? 8 o'clock. Ako nga, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Sakto. 4, minsan kulang ng konti. At least malapit sa 7, pag ni-round up mo, 8 na, 8 hours na, di ba? So, matulog ng maaga. Hikayatin ang regular na pag-inom ng tubig. Ayan, ang pag-inom po ng sapat na tubig ay tumutulong para manatiling hydrated at malusog ng ating mga katawan. Laging magbaon ng tubig, Or baka naman meron kayo sa office, kuha na lang, Takpan ang bibig at ilong kapag uubo or babahing. Ayan.

0: Kabawas ito sa pagkalat ng virus at mikrobyo sa ibang tao, ano? Or kung talagang medyo malala na, grabe naman, ano? Makamalala. Hindi naman, kung talagang medyo alam nyong posibleng makahawa kayo, eh siguro pahinga na lang kayo sa bahay. Kasi mahirap pag buong team nagkasakit, alo, sign off tayo. Iwasan ang pakikisalamuha kapag may sakit. O, diba? Kapag may sakit ka na, kumbaga, i-isolate mo na yung sarili mo. Punta ka sa bahay, tigilan yung pakikipagkwentuhan sa ibang tao para hindi ka makahawa. O, diba? Eh, kaso gusto mo, damay-damay na eh, diba? May sakit ka, dapat meron na lahat eh. Huwag ganun. Panatilihing maaliwalas ang tahanan. Ayan, ang maayos po na ventilation ay nakakatulong para mabawasan yung mga virus at mikrobyong nasa hangin. Ayan, di ba, from time to time, dapat nagbubukas tayo ng bintana para mag-circulate yung hangin. Magpatingin ka agad sa doktor kung kinakailangan. Ang maagang pagpapatingin ay nakakatulong para maagapan ang sakit at maiwasan ang komplikasyon. At maging mabuting halimbawa sa ating mga anak. Mas madaling matutunan ng mga bata ang mabuting gawi kung nakikita itong ginagawa ng kanilang mga magulang. Ayan, lagi-lagi natin pinapaalala, di ba? Kung anong nakikita ng bata sa ating mga matatanda, eh ginagaya po nila. Kaya't magpakita tayo ng magandang halimbawa. Ang kalusugan ng pamilya ay nagsisimula po sa tahanan. At sa pamamagitan ng wastong kalinisan, masustansyang pagkain, sapat na pahinga at tulog, at maingat na pag-aalaga, eh maiiwasan po ang maraming sakit at mapapanatiling ligtas at malusog ang buong pamilya sa panahon ng paglaganap ng karamdaman. Katulad ngayon, panayang ulan, di ba? Iwasan. Ang simpleng pag-iingat ngayon ay malaking proteksyon para sa kinabukasan ng buong pamilya. Yan po ang WAIS tips ni Nanay. Samantala!
1: WAIS na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home eka nanay!
2: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
3: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
3: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
2: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
4: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
5: Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Alam niyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: WAIS na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home eka nanay.
0: Tayo po yung nagbabalik ano, sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong mamshi.
13: Marinela sa Radyo Magazine.
0: Naku, nag-comment pala kay Nina si Sean Kyle Flores. Ano? Sabi niya, good day, Ma'am si Marinela. Kung di man daw nagtagumpay sa misyon, tuloy pa rin ang laban para sa mas magandang bukas. At darating lahat yan sa tamang panahon. Tama! Oh, ayan, wala kayong pasok ngayon ha kasi maulan. So, manatili ng bahay para iwas sakit. Ah, diba, Sean? Bahay lang. Ayan, sa Sapangbato, Angeles City. Ayan, si Sean Kyle Flores. Kay Romel Livid naman, maulan pa rin pong maulan pero mapagpalang araw po. Ma'am si Marinela at sa ating lahat. Yes, sabi nga kung wala namang gagawing importante sa labas, ano, manatili na lang sa loob ng mga bahay dahil nga sa maulan. Iwas sakit, iwas disgrasya. Ganun din kay na ating Nenet at Kuyang Andy dyan sa Salakot. Sa mga taga Gabby's Diner, ano? Ako, walang pasok sina Diche at Maylene, ano, ng St. Paul. Hello kay na Chef Rica Fernan. Kay Michelle at kay Marlon. Ganon din kina Madam Cecil at Boss Edwin. Advance happy birthday. Ayan ha, araw-araw ha. Ilang days pa ba? San ba tayo? Tech Talk. Technology Talk tayo, ano? Eto, mga gabay ito para sa mga magulang sa makabagong henerasyon. Sa makabagong panahon po, naging bahagi na ng pang-araw-araw, ano, na buhay ng mga kabataan ang paggamit ng cellphone. Hindi lang naman kabataan, eh. Lahat, ano, halos talaga naman. Pagmulat pa lang ng mata, kinakapana yung cellphone. Social media, online games, at iba pang digital at digital na technology. Bagamat marami pong benepisyo, ano, ang teknolohiya sa pag-aaral at komunikasyon, mahalaga ring malaman ng mga magulang yung mga posibleng epekto nito sa kalusugan, ano, pag-uugali at kaligtasan ng kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng tamang paggabay at bukas na komunikasyon, matutulungan po natin ang ating mga magulang ang kanilang mga anak na maging responsable at ligtas, ano, sa paggamit ng teknolohiya. Ano ba yung mga dapat malaman, ano, ng mga magulang tungkol nga sa tech habits ng ating mga teenager? Sa panahon ngayon, malaking bahagi na ng buhay ng mga kabataan talaga, no, ang cellphone at social media. Mahalaga na maunawaan, ano, ng mga magulang yung mga gawi ng kanilang mga anak sa paggamit ng teknolohiya para magabayan po ng maayos. Ayon kasi sa mga pag-aaral, halos daw palaging online ang maraming kabataan. At ang sobrang paggamit sa social media ay maaaring makaapekto sa kanilang tulog, pag-aaral at kalusugang pangkaisipan. Di ba kahit naman mga baby, bibigyan niya ng tablet ni nanay eh. Papapanoorin yan, di ba? Para makapagtrabaho si nanay ng maayos. Kasi pagka wala yan, pagkakalibangan, nako eh, iiyak yan. Hindi makakagawa si nanay ng gawaing bahay. So, aabutan niya ng tablet. O, sige, nood ka dyan. O, diba? Mapabata, mapa-toddler, elementary, high school, college, kahit nga working na, diba? Sabi nga natin eh, pagmulat ng mata, kakapain kagad, hindi pa nga nagdadasal ng pasasalamat eh. At nagising pa eh. Ang kinakapanan niyan, yung cellphone niya eh. Che-check na niya. Sobrang screen time. Kapag masyado pong matagal, ano, ang screen time or paggamit ng cellphone, tablet, computers, maaaring mabawasan ang oras para sa pag-aaral, sa ehersisyo at pagtulog. Kasi yan ang ginagawang dahilan eh. Nag-aaral nga ako.

Search nga ako. O, diba, gamit yung mga gadgets. Which is totoo naman din, hindi ba? Kasi dyan na talaga eh. Online learning na eh, diba? Diba pagka nga walang pasok ng face-to-face eh, diba? Online sila. Asynchronous na eh. Kasi para hindi mahirapan dahil nga malakas ang ulan, eh online na lang sila mag-aaral. Papasok, ano? So, which is may ganda, merong hindi. So, isa yun sa maganda, di ba? At least hindi ka mahihirapang pumasok. Yung malakas na ulan, yung mga baha-baha, di ba? Hindi ka makikipagsiksikan. So, sa bahay na lang. Epekto ng social media, maaaring makatulong sa pakikipag kaibigan at komunikasyon, pero maaari rin itong magdulot ng stress, insecurity at cyberbullying. Kasi ano, sabi nga natin, madalas naiinggit tayo ano, sa mga nakikita natin sa mga post ng ating mga kakilala. Sabi naman ng iba, hindi naman kasi lahat ng, usually kasi ang ipinopost ng iba yung magaganda. So, kaya naiinggit tayo. So, dapat ang iisipin natin, huwag tayong mainggit. Dapat isipin natin kung paano tayo makakasunod. Limbawa, umasenso siya or nakatapos siya ng pag-aaral. Abay, isipin natin, sikapin natin na makatapos din tayo. Huwag tayong mainggit. Gumawa tayo ng paraan paano tayo aasenso, paano tayo makakatapos. O, diba yung mga tipong ganun? Para pagdating ng araw, kayo nagkita, o hindi mo lang siya sa post nakita, nagkita kayo, parehas kayo, ano? Maganda ang inyong kinabukasan. Maganda ang inyong buhay parehas. Sabi nga nung iba, ang nakikita lang pinopost ng mga tao, yung mga magaganda. Yung mga hindi naman maganda, bakit mo nga naman ipopost, hindi ba? So, wag na iinggit. Online safety and privacy. Ayan, hindi lahat ng tao sa internet ay mapagkakatiwalaan. May panganib ng scam, cyberbullying, at pagkuha ng personal information. Ayan, hindi ba? So, kapag hindi kilala, di ba, yan yung laging sinasabi ni nanay. Huwag basta-basta makikipag-chat kung kani-kanino. Lalo't hindi mo kilala. Yung iba pa nga, hindi ba, nakikipagkita. Diyan nagkakaroon ng mga kung ano-anong problema eh, di ba? Makikipagkita ka, hindi mo naman kilala. Na-hold up ka, na-rape ka, na-harass ka. So, huwag ganon. Lalo kung hindi sigurado, dapat sinasabi din kay nanay ano, kung ano nangyayari sa'yo, kay tatay, para nagagabayan ka. Or meron namang iba na bubuli, diba? Cyberbullying, nako. Kaya dapat talaga ang gabay ng magulang, ano, lalo't mga bata pa yung mga gagamit ng cellphone. Ayan, pagkagumon sa gadgets. Ayan, ang labis po na paggamit ng gadget ay maaaring maging ugali na mahirap kontrolin at makaapekto sa pakikisalamuha sa pamilya at ganun din sa mga kaibigan. Diba, wala nang panahon makipagkwentuhan, ano? Puro na lang gadgets, gadgets, gadgets. At kahalagahan ng bukas na komunikasyon. Mas effective pa rin ano, ang paggabay kung may regular na pag-uusap ang magulang at anak tungkol sa kanilang mga online activities. Karamihan sa mga magulang na matagumpay ano, na nagagabayan yung kanilang mga anak ay regular nakikipag-usap tungkol sa social media at internet use. So, gabay pa rin ano, ng magulang ang kailangan, sabi na. Di ba, lagi natin yan nakikita sa TV. O, ngayon, naririnig na natin yan, ano? Ito naman yung mga tips para sa mga magulang. Magtakda ng oras, ano, ng paggamit ng gadgets. Hindi want to sawa yan. Hikayatin ng mga anak na magkaroon ng offline activities. Tulad ng sports. Ano pa ba? Cooking, dance.

0: para ma-develop yung kanilang mga talent, ano? Kasi minsan puro na lang cellphone eh, doon nakikipaglaro, doon nakikipagkwentuhan, lahat na sa online na. Turuan silang protektahan yung kanilang personal na impormasyon. Ayan, huwag magbibigay ng kahit anong detalye sa ibang tao, lalo't hindi ito kilala. At gumamit ng parental controls kung kinakailangan. At panatilihing bukas ano, at maayos ang komunikasyon tungkol sa social media sa mga anak. Ano? Hindi masama ang teknolohiya kung ginagamit ito ng tama. Ang mahalaga ay dapat may gabay ng magulang, may limitasyon, at magandang komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak para maging ligtas at responsable ang paggamit ng mga kabataan. Sabi nga eh, kasama na ng buhay natin talaga ang gadgets, ano? So dapat na lang eh maging responsable tayo kung paano ito gamitin nang sa ganon eh maiwas tayo sa kapahamakan.
1: Wais na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home Eka Nanay!
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo!
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah! Masubukan nga!
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
3: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Tay! Paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
6: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025, ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
5: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
6: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko!
7: Radyo Pilipinas.
9: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
9: Kabataan, kasama sa usapan.
10: Radyo Magazine, 1278.
1: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, Home Eka Nanay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo ano, sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
11: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: At para sa recipe ni Nanay ngayong araw na ito, ano, ang kokalunggay balls. Kakaloka. Hindi, kokalunggay. Bakit? O, sige nga. Siyempre po, ang mga sangkap natin, o, diba? Malunggay dahon. Kamoting dilaw na ginedgad, ano? Kasava, dahon, hiniwa ng pino. Itlog, binate. Harina, gata ng nyog. Iodized salt. At mantika. Ito po yung paraan ng paggawa nitong kokalunggay balls. Maliban po sa kakanggata, ito yung kakanggata yung unang piga ng gata eh, no? Paghaluin ang lahat ng sangkap. Ihulma ng pabilog at ilubog ano, sa mainit na mantika hanggang sa maging golden brown ang kulay. Pagkatapos, itabi ito ano, para matiktik yung mantika. Ano? Tapos, pakuluan ang kakanggata at timplahan ng iodized salt. Ihalo ang napritong bola-bola sa kakanggata at lutuin ito ng mga dalawang minuto. At pag ito'y nakita niyong medyo malapot na yung ating kakanggata, eh luto na po ito, no? So, luto na ang ating kokalunggay balls. O, diba? Pwedeng pambaon ng mga bata. Eh, walang pasok. So, ano pang inaantay nyo?

0: At sa pamamagitan po ng recipe ni Nanay, eh tayo po'y unti-unti na ring magpapaalam, ano? Ingat po, ingat ha. At maulan, sabi nga kung wala namang importanteng gagawin sa labas, manatili na lang po sa ating mga tahanan. Kahit pa sabihin na suspended ano ang number coding. Pirmi na lang ng bahay. Mag movie marathon na lang. At nagluto si Nanay ng kokalunggay balls. Pwedeng merienda, pwedeng hapunan, ano? Maraming salamat po, ano, sa lahat ng sumubaybay sa atin. At ganun din dyan sa ating technical side. Maraming salamat kina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At magkarinigan po tayo ulit sa Lunes kasi bukas ang Golden Heart ang inyong makakasama, no? Sa Lunes na po tayo magkikita-kita ulit, ano? Sa ganito pa ring oras. Dito po sa Radyo Magazine 1278. Siyempre sa programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
4: Kabataan, kasama sa usapan.
6: RG!
5: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
7: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
8: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
7: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
8: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
7: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
8: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
7: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
8: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
9: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
10: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
11: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
12: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
7: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
8: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
7: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
8: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
7: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
8: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
7: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
8: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tagumpay ni Alex Iyala, tagumpay ng mga Pilipino ayon sa Malacañang. May pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nagpaabot ng pagbati ang Malacañang sa pinakahuling panalo ni Alex Iyala sa nagpapatuloy na 2026 Canadian Open. Ngayong umaga, natalo ni Iyala ang pambato ng Estados Unidos na si Alicia Parks, kaya't magpapatuloy na ito sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ipinagmamalaki ng bansa at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Iyala. Anya, ang tagumpay ng Filipina tennis star ay tagumpay ng bawat Pilipino.
3: Bago tayo magtapos, congratulations sa ating pinagmamalaki. Ito ay mula sa ating Pangulo, kay Ms. Alex Iyala. Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Iyala, ay tagumpay ng bawat Pilipino. Congratulations!
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, Deputy Speaker Ortega kinwestiyon ang 122 million na gamot na umano'y reward sa OVP confidential informants. May pag-uulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Kinwestiyon ni Deputy Speaker Paolo Ortega ang paggamit umano ng mga gamot bilang reward sa mga confidential informant ng Office of the Vice President. Ginawa ni Ortega ang pahayag matapos sumistigo sa Senado si dating COA Ikfao State Auditor Roderick Wamil na unang beses lamang niya nakita ang ganitong uri ng reward nang i-audit niya ang confidential funds ng OVP sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Biro pa nga ni Ortega tila lahat ng confidential informants ay may sakit dahil gamot ang ibinibigay sa kanila. Sa kanyang testimonyo, sinabi ni Wamil na nakapagtala ang OVP na humigit kumulang 122 million pesos na halaga ng mga gamot na isinama sa liquidation ng confidential funds. Anya, hindi rin nakapagsumite ang OVP ng mga resibo o sales invoice na magpapatunay na talagang nabili ang naturang mga gamot at acknowledgement receipts lamang ang kanilang isinumite. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang ulat, regular na check-up sa health center pansamantalang mawawala para unahin ang mga kaso ng leptospirosis ayon sa Manila LGU. Si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Naglabas ng abiso ang pamahalaan ng Lungsod ng Maynila na pansamantalang walang regular na check-up sa mga health centers sa lungsod. Ito ay para bigyang prioridad ang kanilang operasyon sa leptospirosis. Dahil dito, hinikait ng Manila LGU ang mga residenteng lumusong sa baha na magtungo sa mga health center upang makakuha ng libreng doxycycline bilang proteksyon laban sa leptospirosis. Pinapayuan naman na may mga ibang karamdaman na magtungo muna sa pinakamalapit na ospital ng lokal na pamahalaan para sa kaukulang konsultasyon at serbisyong medikal. Bukas ang mga health center ngayong araw mula alas 7 ng umaga hanggang tanghali para sa leptospirosis lane. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Interesting na usapan.
8: Hindi heavy.
9: Dugdugang chill.
7: Suave.
9: Learning from home, may be boring.
1: Radyo
9: Magazine.
1: 1278 AM.
10: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
11: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
10: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
11: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
10: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
8: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
12: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan ang hapunan.
15: 66 Informasyon.
17: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278. AM.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, 3:06 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
8: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
1: Green Mindset
7: sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 6, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta tala kayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
7: Set your mind to think green.
8: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
7: Green Mindset.
8: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy ang nagkwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin ang inyong paboritong magazine content sa bago nating website na radyopilipinas.ph/radyomagazine. I-search nyo lamang po yung radyopilipinas.ph/radyomagazine para po sa lahat ng magazine content ng atin pong programa. Stay connected, mga ka-RM! Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin po ng kwentuhan ngayong hapon, ako ito po no, yung napakalaking tanong at mahalagang katanungan kung paano naman po yung mga hayop tuwing may kalamidad. Very appropriate po ito ngayon no, na tayo po ay may binabantayang bagyo at nakararanas po tayo ng mga pag-ulan sa ating bansa. Kaya mahalaga po na mapag-usapan natin ito. Ngayon din, talakayin po natin ang advokasya po at panawagan ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA. Na dapat daw pong isama, syempre yung atin pong mga hayop sa paghahanda at pagtugon sa kalamidad. Makakasama po natin sa kwentuhan ngayong hapon si PETA Asia Senior Campaigner for the Philippines. Walang iba kundi si Ms. Jana Sevilla. Magandang hapon ma'am at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
18: Hello, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat po sa pag-invita po sa amin para maligyas dito po sa show niyo.
0: Yes, ma'am, kami rin po, no, ay nagpapasalamat dahil kami po ay very familiar with PITA at napakaganda po ng inyong advokasya. At ngayon po, na tayo po ay may bagyo dito sa ating bansa at alam po natin yung iba't ibang kalamidad na dumadaan po dito sa Pilipinas. Mahalaga po na mapag-usapan ito at napakahalaga na hindi po natin pabayaan at iwan yung ating pong mga alagang hayop. At ma'am, para po doon sa mga hindi pa pamilyar sa inyong pong organisasyon, kwentuhan niyo po muna kami sa advokasya po ng PITA. Gayon din sa mga programa na inilulunsad po dito sa Pilipinas.

0: Hello, ma'am.
1: Hello,
0: Yes,
1: ma'am.
0: ma'am,
1: Yes,
0: medyo
1: ma'am,
0: may
1: medyo may
0: problema
1: problema
0: lamang po
1: lang.
0: sa ating audio. Yes, ma'am, pero you may try po, ma'am. Yes, ma'am, medyo nagkakaroon lamang po tayo ng problema with Ms. Jana. Pero gaya nga po nung binabanggit natin, isa po yung malinaw na panawagan sa atin ng PETA. Ito nga pong People for the Ethical Treatment of Animals na kinakailangan sa panahon ng kalamidad ay hindi po natin pabayaan at hindi po natin iwan itong atin pong mga alagang hayop. At babalikan po natin, yes, Ms. Jana, balikan lamang po natin yung inyo pong ikinukwento patungkol po sa advokasya ng PETA.
2: Opo, so ang PETA po ay naniniwala na hindi sa atin ang mga hayop para gamitin sa entertainment, para gamitin sa pananamit, para gamitin na sabihin pa natin ng pagkain, o abusuhin sa kahit na anong paraan. Pinapaalala namin na ang mga hayop ay mayroon ding mga karapatan na katulad rin yung sa atin, mga tao. So, sa PETA po, marami kang iba't ibang programa, pero dito po sa Pilipinas, ngayon, ang pinakapangunahing programa namin ay yung pagpakapon at pagpapaampon ng mga alagang aso at pusa.
0: Ayun po, no? Yun yung malinaw po na mensahe sa atin ng PETA na hindi dapat abusuhin ito pong mga hayop at itong mga hayop na ito ay meron pong mga karapatan. At isa nga po, no? Ngayon po sa ating Facebook at YouTube live stream, makikita po natin yung ilan sa mga larawan ay binahagi po sa atin ng PETA Asia patungkol sa kanilang isinasagawang libreng pagkakapon na dito po sa bansa. Ma'am, any details po dito sa programang ito? Ito po ba ay libre? At paano po yung coordination with ninyo with our LGUs?
2: Opo, so ito pong libreng kapon, tinatawag namin na stay day. O yung, yan nga po, yung nagkakapon kami, isang buong araw, nagpupunta kami sa isang barangay within National Capital Region. Tapos ikipag-coordinate na kami sa LGU, sa City Vets Office nila, sa barangay, at sinasagawa namin usually sa mga basketball courts. So sa isang buong araw, nakakapagkapon kami ng average na siguro yung 600 animals. Combined na siya, dogs and cats. Libre po siya, walang kahit na charge. Kasama na rin dito yung libreng bakuna, ng anti-rabies, pati pa na rin po yung ibang antiviral na mga vaccine tulad ng 5-in-1 sa mga kaso, tapos yung 7-in-1 sa mga pusa. Kasama na rin dyan kung meron silang iba pang problema sa kalusugan nila. Halimbawa, yung aso, kung meron siyang galis o garapata o pulgas, nabibigyan na rin yan ng gamot. So every ano to, every 2 to 3 weeks namin po ito sinasagawa sa iba't ibang barangay within Metro Manila. At ilang taon na rin po namin itong ginagawa. Siguro nagsimula ito right after pandemic. Kasi ang pinagsimulan din naman ito ay yung dahil napakarami namin mga aso na nasagip mula sa Taal Volcano sumabog. Hindi lang doon sa isla ng Taal, kundi sa paligid na rin dahil nagkaroon ng forced evacuation. So maraming mga hayop ang na-displaced. So, nung pagkatapos ng pagputok ng bulkan Taal, hindi ba nagkaroon naman tayo ng lockdown at ng pandemic. So, ngayon, yung dami ng mga aso na, at iba pang hayop na na-rescue namin sa Taal, ginawa namin ng sarili ng programa para matutukan yung pagpapaampon sa kanila. So, throughout the pandemic, marami kami napaampon ng mga aso, rescue ng mga aso. Tapos, tinuloy-tuloy na rin namin siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng servisyo ng kapon kasi kailangan na talaga. Mapapansin naman natin, di ba, kapag lumabas tayo ng kapon natin, narin hindi tayo makikita free roaming or stray na aso o pusa at nagkatumataas na rin yung cases ng rabies. So, kung hindi tayo magiging agresibo sa pagkakapon ng mga aso o pusa, dadami lang ng dadami hanggang sa umabot na talagang out of control na. Actually, ngayon, out of control na yung situation. Pero at least, hindi lang naman kami yung nagpo-provide ng ganitong service. Actually, ang mga LGU, meron din naman silang mga ganito kasi programa. Kumbaga po, eh, support lang kami.
0: Ayun po, no. Ito yung ilan lamang po, no, sa mga gawain at programa ng PETA Asia at katuwang po, no, yung ating mga local government units. At ito po, no, ay paalala din sa atin kung gaano po kahalaga itong pagkakapon. Kaya nga po nang sinabi ni Ms. Janan, out of control na po yung dami ng ating mga hayop at pusa at ayaw po natin na magpakalat-kalat lamang po sila sa mga kalsada o saan man nang wala pong nag-aalaga sa kanila at wala pong nagsisilbing tahanan na para sa kanila. At ma'am, para lamang din po mas maunawaan ang ating mga kababayan, yung lalim po ng inyong advokasya, ibinahagi niyo po sa amin yung video po nito ni Kabang. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan at kamusta na po ngayon itong na-rescue ninyo na kabayong ito mula po sa Misamis Oriental?
2: Opo, kung nabalitaan ninyo si Kabang, siya yung kabayo na nag-viral yung video niya. Noong February pa to eh, sa Misamis Oriental, yun yung nakatali yung kabayo sa likod ng tumaandar na pickup truck. So, hanggang sa nag-collapse, nakita naman nyo sa video. So, natunto namin yung kabayo, ito nga siya si Kabang, nakipag-ugnayan kami sa local government din, ng Mimo-Ol, pati ng Department of Agriculture sa region. And hanggang sa nakuha na rin ng grupo namin, ang kustodiya ni Kabang, at nakapagbigay kami ng agarang veterinary care na talagang kailangan niya. Ngayon si Kabang ay naibiyahe na rin namin mula ni Samis Oriental. Ngayon nasa Laguna na siya. Kaya namin siya binyahe kasi kailangan niya pa ng masuring examination, laboratory work na wala, hindi available sa Mindanao. So, binyahe namin siya mula Mindanao hanggang Luzon. Inabot ng 6 na araw yung biyahe namin. Pero ngayon si Kabang ay naampun na. Meron na siyang forever home. Doon kay Dr. Steve na siya rin kasama namin sa biyahe. Si Dr. Steve, yung horse veterinaryo na matagal nang nakakatrabaho ng PETA tuwing meron kami mga project na nakinalaman sa mga kabayo. Siya yung kasama ko doon sa biyahe dahil kailangan ko ng horse expert dahil na iba biyahe na mahabang panahon kabayo. Nagpamahal niya sila sa isa't isa. Kaya hindi na rin, kumbaga hindi na rin naging mahirap kay Dr. Steve na mag-offer na siya na yung mag-ampon kay Kabang dahil alam naman niya na hahanapan din namin talaga ng mag-aampon si Kabang. Ngayon, recovered na siya, not 100%, pero getting there kasi masyadong malala yung injury niya sa mga legs niya na umabot pa hanggang balakang. So ngayon, road to recovery, malayong-malayong na yung narating ni Kabang mula dun sa kung saan natin siya na-discovery na hindi naman siya inaalagaan na mabuti at naabuso pa. So ngayon, isa ito sa mga masasayang kwento na masaya rin kami na ibahagi sa inyo. Na nakatulong tayo sa isang kabayo na inabuso.
0: Ayun po, no. Itong inspiring na kwento ni Kabang ay pagpapakita rin na talagang kinakailangan po, no. Kailangan tayong mga tao na magmalasakit po sa iba't ibang uri ng hayop, maging ito pong mga kabayong ito na inaakala natin ay gagamitin lamang natin sa mga bukiri, gagamitin natin for business purposes, pero ito po, no, ay may buhay at kailangan po nating alagaan. At mamibinahagi nyo rin po, no, para doon sa mas relatable story. Ito naman pong si Olaf, isa pong aso na inyo rin pong inirescue. Kwentuhan niyo po kami, ma'am.
2: So, si Olaf, isa siyang aso na nung na-rescue namin, talagang grabe yung galis sa buong katawan niya. Halos hindi mo na iisipin na gagaling pa ba siya dahil malala masyado yung galis. So, ayan, binigyan siya ng gamot, inalagaan, binigyan ng pagmamahal. At naka-recover si Olaf 100%. Hindi mo na, kung titignan mo siya ngayon, parang hindi mo na maisip na siya ba yung Kaso dati, na wala na yata ang balat ng buo, nasugat-sugat yung buong balat, na mukhang matamlay, malungkot, pero ngayon, very lovely and happy, and na-adapt na rin siya. Si Olaf ay isa lang sa mga ganyang klase ng case na mayroon or natatanggapan kita. Napakadami ng ganyang klase ng kaso na sobra yung galis, na talagang parang hopeless na akong titignan. Pero ang totoo, ang galis, hindi naman siya ganyan kahirap gamutin. Mas nabigyan na lang ng gamot, yung tamang gamot. At syempre, yung pagmamahal, malaking bagay yun sa recovery ng mga napabayaan, na abuso ng mga hayo. Pero hindi nagtatagal yung recovery nila. Once na talaga mapakita mo sa kanila, nilalagaan mo sila at minamahal mo sila. Pati yung behavior nila nagbabago. Pansin na pansin namin ito na kapag talaga meron sad background or sad past yung isang hayop yung na-rescue, naramdaman niya yung pagmamahal yung nag-rescue sa kanya o yung nag-adopt sa kanya. Grabe yung transformation. Nakikita mo rin. Iba rin yung pagbabalik nila ng pagmamahal sa iyo. Kaya lagi namin nire-recommend o pinakampanya na mag-ampon at huwag bumili ng alagang hayop. Maraming mga hayop kung naghihintay na mag-ampon. Sa amin, lagi kami puno. So, para rin makapag accommodate kami ng iba, kailangan may nag-aampon din mula sa amin. So, please, kung interesado kayo na mag-alaga ng aso o pusa, mag-ampon mo kayo sa Ampon Alaga. Meron kami Facebook page at Instagram page. Nandun lahat ng informasyon. Nandun din lahat ng available ng aso o pusa na pwede mo amponin. Maliban sa pag-aampon, meron din foster. Yung foster care program namin, ito yung para sa mga, para bang hindi pa sila sure kung gusto na nilang mag-ampon. So, parang trial ito. So, pwede mong i-foster muna yung isang aso o pusa. Meron lang yung mga minimum requirements. I think minimum of 3-month commitment. Para ma-experience mo kung paano ang mag-alaga ng aso at pusa, lalo na kung first-timer, or lalo na yung mga iba na mula sa bahay, lumipat sa condominium, kung paano ba yung magiging buhay, kung meron sila ng aso o pusa. So ito, pwede nyo lang, kumbaga, subukan. Pero ang foster care program namin ay napaka-importante rin para sa amin kasi nakatulad yung pagbit ko kanina. Napupuno din kami, kumbaga. So, kailangan din namin ng mga sumusuporta sa amin, ng mga foster home, kung saan pwede sila muna yung pansamantalang mag-alaga doon sa hayop habang binahanapan pa namin sila na mag-aampon sa amin.
0: Ayun po, no? Itong kwento ni Kabang at kwento ni Olaf, yung inaakala nating hopeless na, pero hindi po sila sinukuan, hindi po sila pinabayaan ng Tita Asia, at yung tulong po, no, ng mga nag-aampon ay malaking tulong at bahagi po para mahanapan sila ng bagong magmamahal sa kanila. At ma'am, napakaganda rin po, no, ng inyong programa, itong binanggit nyo pong foster care program, dahil hindi po biro, no? Talagang responsibilidad po ang mag-alaga ng aso at pusa, at kung hindi po sila mag-end up doon sa mga pamilyang totoong magmamahal sa kanila, ay baka maulit lamang po, no, yung cycle. At ma'am, may estimate po ba kayo kung ilan po yung mga aso at pusa na kinakailangan po ngayon na maampon para po magpatuloy yung inyong programa dyan sa PETA Asia?
2: Ay, sa ngayon, hindi ako ganun ka-sure, pero lagi naman meron kaming around maybe 20 dogs available at any given time for adoption. Meron din kami siguro mga 5 packs available, 5 to 10 packs available for adoption. Pero hindi na ba, hindi lumiliit ang bilang na yan kasi the moment na may mabawas, may madadagdag lang ulit. So, kaya talagang din discourage namin o yung bumili, subukan niyo po mag-ampon or mag-foster. Nakakapagbili pa kayo ng second chance at life para sa mga aso o pusa na hindi nagkaroon ng magandang simula sa buhay. Deserve na nila para yan na magkaroon ng magandang buhay at mapagmahal na mga makakasama sa buhay.
0: Ayun po, no? Ganun karami yung mga aso at pusa na nangangailangan po ng bago magmamahal sa kanila. At kung nga tayo po ay talagang open na mag-ampo na ito rin po, no? Yung malaking tulong sa atin po nga PETA Asia para magtuloy-tuloy po yung kanilang advocacy. At mga pinag-uusapan po natin yung pagmamahal, pagmamalasakit.

0: O pati at yung mga pasilidad kung saan may mga ano. So, hindi lang naman kasi tao ang apektado ng kalamidad. Kumbaga ang mga hayop, ano na yan eh, kumbaga kakambal na ng buhay ng tao. Hindi mo naman so, kung ano man ang provision para sa mga tao, dapat ganun din ang provision para sa mga tao. Kasama rin dapat sila sa evacuation plan, sa disaster preparedness. Kasi nangyari na to sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bagyo, iba't ibang klase ng sakuna. Kung saan, nakikita natin na damay yung mga hayop. Noong nakaraan lang, siguro 2 or 3 weeks ago sa China, nagkaroon sila ng malalakas na bagyo. 16,000 pigs yung nalunod dahil binaha ng farm, yung tigil. Meron din farm ng mga ahas na ginagamit para gawing bag or yung mga sinturon or wallet, yung snake skin. 900 or more snakes ang nakatakas dahil binaha. So, kumbaga umapaw yung farm, nakawala sa anong ng baha ng hayop at namatay. So, nangyayari dito sa atin. Nung ilang years ago, siguro 2 years ago, yung dog pound ng San Juan, nagkaroon sila controversy dahil talagang submerge lahat ng mga tao yung aso dun sa dog pound hanggang sa namatay. At hindi lang sa marami pa, maraming insidente pa na namatay or na-suffer yung hayop dahil hindi sila natuloy or hindi sila nasayo sa disaster preparedness or evacuation plans. So, ang panawagan lang namin is huwag na natin sana kaya maulit ito o mangyari ito. Alam naman natin lahat kung gano'ng katitindi na yung mga bagyo na inaabot natin taon-taon, buwan-buwan, or minsan kada linggo, isa-dalawang bagyo. Grabe yung epekto sa atin. So sana, isali mo natin yung mga hayop sa evacuation plans o emergency plans. Bilang ang Department of Agriculture ang namamahala sa livestock farms. Sana magkaroon ng talagang pag-ugnayan or i-require ng Department of Agriculture na magkaroon ng emergency plans or evacuation plans ng mga facility na yan. Same sa lahat kasi ang daming hayop na magiging affected. Alam naman natin kung paano ang sitwasyon sa mga babuyan, sa poultry, sa mga bakahan. Sa DNR naman, yung mga facility, animal facilities under their watch is yung mga zoo, yung mga rescue centers, animal rescue centers, na pwede rin bahain, di ba? Pwede rin talagang mag-destruct ng natural calamity kung hindi bagyo earthquake. Meron ba sila ang mga handang plano sa kung magkaroon ng ganitong sakuna? Hindi po pwedeng wala at hindi po pwedeng pabayaan yan. Yun lang naman po yung pinupuntas ng kita na make sure lang na kasali rin sila doon sa disaster preparedness. Disaster emergency plan.
1: Ayun po, no? Tama po, no? Yung mensahe na kung gaano po natin pinapahalagahan yung bawat buhay na nais po nating mailigtas sa atin pong mga inahandang evacuation or rescue plans, dapat ganun din po yung pagpapahalaga natin doon na sa buhay po ng mga hayop na atin pong inaalagaan. At tama po, no? Kung talagang ibabacktrack natin na parang hindi po talaga kasama sa plano ng nitong mga agencies, ito pong pag-rescue at pagsiguro na magiging ligtas din po itong mga hayop sa oras po ng kalamidad. At ma'am, dito po sa mensahe ninyong ito, any recommendations po, ano po yung dapat nilang, meron ba silang pwedeng sundan na mga plano upang masiguro po yung kaligtasan nitong mga hayop na ito sa oras po ng kalamidad?
0: Dahil yung mga facilities naman na under their agency, yung mga livestock production, yung mga wildlife, captive wildlife facilities na pula ng mga kumbaga, sa kanila, dun sila sa agency na yun, answerable. So, kung pwede lang

0: talaga nilang magbigyan bilang parte ng requirement sa pag-permit nila, ng permit nila, ng maganda, praktikal, at talagang pinag-aralan ng disaster preparedness, emergency plans, kailangan maging parte na itong requirement. Kasi kung darating ang panahon na kakailangan nilang tulong dahil hindi silang pag-inta, baka wala ang ibang makatulong sa kanila. Dahil in terms, in times of disaster, halos lahat tayo affected. Tapos, kumbaga na-experience na kasi namin ito doon sa Taalwal po yung mga nung pumutok ito. Kami, yung grupo namin, yung naging primary, yung rescuer, yung mga hayop doon. Hindi ko alam kung walang emergency plan yung local government or yung provincial government of Batangas para sa evacuation ng mga hayop doon sa Taal Volcano in case of eruption. At ito na nga, pumutok na nga ang vulkan. At yung grupo namin, ang pangunahing nagsagawa ng rescue efforts sa kabayo. At hindi lang sa mga kabayo, pati sa mga baboy, baka, manok, ato, lahat ng hayop doon sa vulkan. Talagang hindi namin iniwan. Pero nahirap, kumbaga wala naman din kami nakitang kumbaga talaga effort from the government to help the army. And yung katulad ng nangyari sa Taal, nagulat tayong lahat. Okay, fine, sige. Pero sana yung mga susunod na mga malalaking disaster, paghandaan natin.
1: Yun po, no? Tama po, no? Itong nangyari, ito pong insidente ng pagputok ng Taal Volcano ay dapat po maging aral na sa atin na sa ganitong mga pagkakataon, hindi pwedeng iwanan lamang po natin basta yung atin pong mga alagang hayop, maging yung mga hayop po, no, na nasa farm, dahil ito din po ay may buhay. At tama po ito, no? Itong mga ganitong pangyayari ay dapat po maging aral na sa atin, at talagang maghanda po tayo. Kung mayroong mga evacuation areas para sa mga tao, ay dapat mayroon din pong nakahanda ng mga evacuation areas para po sa mga hayop na ililikas. At yung mga isinasagawa rin pong drills, yung mga earthquake drills na yan, ay dapat kabahagi din po, no, na pinaghahandaan din kung paano po tutugon yung mga kawani, yung mga personnel na nangangalaga po, no, sa mga zoo, nangangalaga sa atin pong mga rehabilitation centers ng mga hayop, kung paano po sila kikilos, kung paano po sila a-action, at ano po yung mga tamang hakbang upang masiguro yung safety nila bilang individuals at yung safety din po ng ating mga hayop. So ito po, no, yung mga paghahanda, ito yung mga hakbang na dapat po meron yung ating pamahalaan. At ma'am, sa usapin naman po, no, dahil karamihan po, no, sa mga tahanan at pamilya dito sa Pilipinas ay talagang meron po mga alagang hayop, meron po mga aso at pusa sa kanilang mga tahanan. Any tips and advice naman po na pwede nilang gawin para masiguro din po, no, yung safety nitong mga hayop na kanilang kasama sa bahay?
0: Opo, tama po. Dahil maliban sa ating pamahalaan, inikayat din ng PETA ang publiko na maging handa sa kanilang mga tahanan. Dahil in times of disaster, talagang preparedness ang number one na kailangan. So tayong, para sa atin, may mga alaga kaso o pusa sa mga bahay natin, kung tayo ay nag-prepare ng go bag, iba yung go bag, in coverage na lapat, yung hat, meron pa yung go bag, yung iba yung hat, yung mga first aid kit, wound care kit, mga iba pa mahahalagang bagay, katulad ng mga flashlight, mga kuchilyo, whatsoever. Dapat meron din tayo nakahandang ganyan para sa mga alaga natin. Dapat meron din tayo go bag para sa kanila. Na meron din naman ang essentials para sa kanila. Ano ba yung essentials? Kasi dito ang go bag, kaya siya pinag na go bag, mapinisan, kukunin mo na lang, nandun na ang lahat, di ba? So yung go bag na yan, ano ba yung mga pangangalangin natin? Una, syempre kailangan ng pagkain nila. So, yung amount ng food na dapat nasa go bag, at least worth 2 weeks. Tapos, meron din tubig, sapat for 2 weeks. At nandiyan din rin yung mga food bowl, water bowl, tuwalya, paboritong laruan ng alaga natin para, alam mo na, natatakot din sila. So, para kahit pa paano meron lang din yung familiar na bagay sa kanila, yung paborito nila ng laruan, meron din. Gamot, lalo na kung may ang alaga mo ay meron inyong nagamot ng pang-araw-araw, kung meron siyang kondisyon, dapat meron din, meron yung sa tubag na yan. Tali, at yung leash at harness at collar. Siyempre, kailangan secure sila. Kailangan meron tali. Madali natin silang mahahawakan, madali natin silang mabubuhat. At kung sa mga pusa naman, dapat meron tayo yung tinatawag na carrier, yung pet carrier. So, yun, handa yung dapat na pet carrier na pwedeng buksan lang agad, ipasok doon ang alaga, damputin ang mga go bag at lumitas. At isa pang napakahalaga ay yung collar na may ID. Ngayon, hindi naman natin kailangan magpagawa pa ng espesyal na ID para sa mga alaga natin. Iba, meron pang pinagawa yun, yung mga engrave na mga metal, yung ganyan, para doon makikita yung identification. Pwede tayo mag-DIY. Ganun din naman, mas actually for me, mas maganda pa yung DIY kasi ang na-recommend namin is yung collar sa isang papel, susulat mo doon yung pangalan mo at yung cellphone number mo, yung pangalan ng aso, at kung ano pang kailangan para gusto identification. Usually, pangalan, cellphone number, address, hindi na ganun ka-importante. Yung cellphone number talaga dapat nandun. Or yung area ng lugar kung saan nakatira. Ganyan. Yung susulat mo yun sa papel, tapos ididikit mo siya sa clear na tape para maging waterproof. Tapos, ididikit mo siya din sa collar. Maganda yun kasi nasa malayo pa lang yung aso, hindi mo siya kailangan lapitan, makikita mo na yung cellphone number, matatanaw mo na. So, pag may nakita ka aso na may suot na collar, may nakasuot, nakasulat doon na cellphone number, malamang nakatakas, nakawala, or what. So, madaling makokontak yung may-ari ng aso. Madaling malolocate, natitrace, at na re-reunite sila, hopefully. So, yun, maganda na kayo ng ganon, yung collar, may identification. Hindi naman ito kailangan laging suot ng mga alaga ninyo. Pwede nakaiwan lang dito sa go bag. And along the way, palitan ninyo yung collar para makakasuot sila ng collar na talaga kita-kita yung identification.
1: Ayun po, no? Napakalinaw na nga paalala po sa atin na nga pita na mga dapat nyo pong tandaan at sana po, no, ay talagang maiprepare nyo po ahead of time. Muli po, no, kung meron tayong go bag para po sa ating mga sarili at sa ating mga kapamilya at kasama sa bahay, huwag din po natin kalimutan na iprepare yung go bag para po sa ating mga alagang hayop na talagang parte na rin po ng ating pamilya. At ma'am, syempre po, no, sa ilang pagkakataon na talagang oras na po, no, ng kalamidad at hindi na po natin talagang hindi na tayo makapag-function ng mabuti. Any reminders po sa atin ding mga kababayan kung ano ba yung safest way at pinakamabilis na paraan na hindi man po nila mabitbit, hindi man po nila mailigtas yung kanilang mga alagang hayop. Ano po yung any step na pwede lamang nilang gawin para masiguro na magawa rin po, no, ng mga hayop na iligtas yung kanilang sarili sa panahon po ng kalamidad?
0: Opo, tama po. Alam naman natin na hindi naman natin talaga masabi kung ano yung magsitapon. Pero, lagi natin sinasabi, na dapat handa pa rin tayo. Pero, kung dumating ang pagkakataon na, halimbawa, katulad nung nangyari sa Taal, nagkaroon ng forced evacuation, pero, so, yung mga truck ng polis, nagbahay-bahay para kunin yung mga tao mula sa bahay dahil forced evacuation na. Pero yung may mga dalang aso at pusa ay hindi pinayagad. Okay nga daw, wala ng space dahil nagsisave ng space para sa mga tao. So, same panahon na yun, yung mga tao ay, kumbaga, walang magawa kung iwan yung kanilang mga alaga ang aso at pusa. Kung nangyari yung ganyang klaseng pagkakataon, na kailangan nyo silang iwan sa loob ng bahay, iwan nyo pa rin sa loob ng bahay na mayroon silang access sa mas mataas na lugar at pagkakataon sa sentiyon ng bahay para maligtas din nila yung sarili nila. Huwag silang iwan na nakapali o nakakulong. Kasi yun, iyak. Pag di na hapatan, bigyan natin din ng chance ay mga aso at pusa na makasurvive on their own. Kasi kaya naman din nila. Kasi nahahanda lang din ang bed. Kung iwan sila sa bahay, mag-iwan ng maraming pagkain. Kung may mga dog food, cat food, ilagay yan sa mga kaldero para maraming malagay, pati tubig. Mag-iwan din sa mga kaldero, sa mga makok, sa mga planggan ng tubig. Yan yung mga ginawa namin. Yung nag-rescue kami ng mga aso at pusa sa paligid ng pahal na nagkaroon ng false evacuation. Yung mga ibang tao, iniwan pa rin nila na nasa loob ng kulungan o nakatali. Tapos, yung ginawa na lang namin, kung makapasok kami sa bahay, may iwan kami maraming tubig, hindi naman sa namin yung tubig, may pupunin na isang balde, may iwan kami ng dog food, na nasa malaking lalagyan. Dahil hindi natin alam kung kailan yung next na pagkakataon na makakakataon sila. So, yun po, wag lang iwan talaga ng makakulong o makakali. Bigyan ng chance na makaabot din sila sa high ground. Lalo na kung alam mo yung lugar mo ay bahain, at mabinis bahain, umula ng malakas, kahit mabinis lang, basta malakas, binaba. Dapat hindi na nagkukulong o nagtatayo ng kasi very risky para sa gabi. Biglang lumakas ang ulan, tumakas ang baha, diba? So yun po, iwasan, ay huwag na tayo talagang magkulong ng kaso.
1: Ayun po, no. Siyempre, ayaw po natin na dumating sa punto na papipiliin tayo kung isasama o iiwan yung ating mga alagang hayop. Pero gayon pa man, ito pong mga paalala sa atin ng PETA ay kailangan po nating tandaan dahil naniniwala po tayo na mayroon ding survival skills po itong mga alaga nating hayop. Pero siyempre, kailangan pa rin po natin silang tulungan na makasurvive sa panahon po ng kalamidad. At ma'am, panghuli na lamang po, paano po maaaring makatulong ang publiko at makasuporta po sa advokasya ng PETA?
0: Opo, dahil po ang PETA ay isang non-government organization na maasalang po talaga kami sa donasyon na suporta. So kung nais niyo po kami padalahan ng donasyon, kung pera man yan o in-kind, katulad ng mga dog food and food at iba pang supplies, lahat ng informasyon makikita niyo po sa aming social media, yung PETA Asia or sa Ampon Alaga, nakikita nyo yung po doon lahat ng information. I-follow nyo kami sa social media, i-like at i-share ang mga posts para mas kumalat pa yung mensahe natin. At kung nais nyo naman mag-volunteer, nandun din ho, pwede kayo magpadala ng message din sa social media or magpadala ng email sa info at petaasia.com.
1: Ayun po, no. Suportahan po natin ito ng PETA Asia at ang Ampon Alaga upang mas lumawak pa po, no, yung naaabot ng ating mensahe. At ma'am, syempre po, napakahalaga ng mindset. Mahalaga po na talaga magkaroon ng magandang pag-iisip po, no, yung ating mga kababayan. Any message po sa dapat na maging mindset nating mga Pilipino para po masiguro ang kaligtasan ng mga hayop sa panahon po ng kalamidad?
0: Opo. Ako po, personal, ang iniisip ko lang lago ay nakasalalay sa akin ang kaligtasan ng mga alaga. So kung yun yung lagi natin itatatak sa isip natin, sa atin nakasalalay ang kaligtasan ng mga alaga. Sigurado ako magiging prepared tayo sa kahit paano sa unang na dumaan sa atin. Dahil kung ano man ang preparasyon na gagawin natin para sa sarili natin, para sa bahay natin, para sa mga kagamitan natin, dapat ganun din ang proteksyon at pagpaplano na binibigay natin para sa mga kalagang natin. wag na natin silang pababayaan, lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon, sa panahon ng kalamidad, emergency, tayo lang talaga yung inaasahan.
1: Sa atin, nakasalalay ang kaligtasan ng ating mga alaga. Napakagandang mindset na sana po ay baunin at lagi pong matandaan ng ating pong mga kapwa Pilipino. Muli ma, maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng oras at sa pagbabahagi po ng napakagandang advokasya ng PITA. Maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din po.
1: Muli po atin pong nakapanayam at nakakwentuhan na si Ms. Jana Sevilla, ang Senior Campaigner for the Philippines ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA. Muli po, no, napakaganda ng mensahe sa atin ng PETA, ng PETA Asia, na sana po, no, ay mas mapalawak pa natin at mas marami pa po ang mahikayat natin na suportahan at maging kabahagi ng kanilang advokasya. Muli po, sundan nyo lamang ang social media platforms ng PETA Asia at ng Ampon Alaga. Diyan nyo rin po makikita ang kabuang detalye kung paano po kayo maaaring makatulong sa kanilang mga programa at advokasya. Gayun din kung paano rin po kayo, no, pwedeng maging volunteer upang makatulong po sa kanilang mga gawain. Muli po, i-search nyo lamang ang PETA Asia at ang Ampon Alaga at umaasa po kami na talagang mas marami pa po ang tumulong at maging kabahagi ng kanilang advokasya. Ang oras po natin, 3:49 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
4: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
3: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
4: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
3: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
4: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
3: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
4: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha!
5: sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
1: Ang oras po natin, 3:52 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos ay ngayong hapon, ibabahagi lamang din po namin itong ulat at impormasyon mula po sa ating DENR National Capital Region na patungkol po dito sa kanilang Heritage 3 Rehabilitation na isinagawa dito po sa bahagi ng San Juan City bilang bahagi ng patuloy na pangangalaga sa mga halagang puno sa kalaghang Maynila, nagsagawang DENR National Capital Region sa pamamagitan ng Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section ng Conservation and Development Division ng Heritage 3 Rehabilitation dito sa Santuario del Santo Cristo sa Maya, San Juan City. Layunin ng aktibidad na mapanatili ang kalusugan, katatagan at mahabang buhay ng mga heritage trees sa pamamagitan ng iba't ibang tree care interventions. Kabilang dito ang paglilinis ng paligid ng puno, pag-aalis ng mga tuyo o may sakit na sanga o yung pruning, paglalagay ng organikong pataba upang mapabuti ang kondisyon ng lupa, pagkontrola sa mga peste at sakit kung kinakailangan at pagsasaayos ng landscaping sa paligid ng puno upang mabigyan ito ng sapat na espasyo at maprotektahan ang root zone na laban sa pagkasira. Kasabay nito, nagsagawa rin ng mga kawani ng monitoring at assessment sa mga naitatalang heritage trees sa loob ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Ganun din sa Tomas Earnshaw Elementary School at Licauco Heritage House. Layunin ng mga gawain ito na masuri ang kalagayan ng mga puno, matukoy ang mga kinakailangang rehabilitasyon at maintenance interventions at matiyak ang kanilang kaligtasan at pangmatagalang konserbasyon. Ang mga heritage trees ay kinikilala bilang mahalagang likas na pamana na mayroong natatanging historical, kultural at ecological value. Bukod sa pagiging buhay na saksi sa kasaysayan ng mga komunidad, nagsisilbi rin silang mahalagang bahagi ng ating urban biodiversity, nagbibigay ng lilim, tumutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin at nagsisilbing tirahan ng iba't ibang uri ng halaman dito sa Metro Manila. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na rehabilitasyon, landscaping at regular monitoring, patuloy pong isinusulong ng DENR-NCR ang pangangalaga sa mga heritage trees bilang halagang bahagi ng konserbasyon ng urban biodiversity at ng ating likas at kultural na pamana. Ang mga inisyatibong ito ay nagpapatibay sa layunin ng ahensya na mapanatili ang mahalagang punong ito para sa kapakinabangan ng kasalukuyan at ng susunod pang henerasyon. Muli po, no, itong pagpapakita po ng ating DENR na pagpapahalaga at pangangalaga po, no, sa ating mga puno, kabilang po itong mga heritage trees na ito, ay pagpapakita po, no, ng pagpapahalaga sa mas malawak pang benepisyo po sa atin nitong mga puno. Muli, ito po ay ulat at impormasyon mula sa ating DENR National Capital Region. Maaari nyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon, no? At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais nating pasalamatan ang bumubuo ng PITA Asia. Siyempre kasama na po si Ms. Jana Sevilla, ang kanilang senior campaigner for the Philippines. Muli po, no, sundan nyo lamang ang social media platforms ng PITA Asia at ng Ampon Alaga. Muli po, no, suportahan po natin yung pag-aampon nitong mga aso at pusa, gayon din yung pagsuporta po sa kanilang foster care program. Muli po, sundan nyo lamang ang PITA Asia at ang Ampon Alaga social media platforms at doon nyo rin po makikita ang iba pang impormasyon at detalye kung paano po tayo makatutulong at makakasuporta sa kanilang advokasya. At syempre maraming salamat din po sa ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Merishon Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Eskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga!
17: Trending issues na pinag-uusapan!
18: Mga programang aabangan!
19: Agahan hanggang hapunan!
20: 66 Informasyon
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
27: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
26: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
27: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
26: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
27: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
26: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
27: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
15: Radyo Magazine 1278.
23: Radyo Pilipinas.
28: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga!
17: Trending issues na pinag-uusapan!
18: Mga programang aabangan!
19: Agahan!
20: 66 Informasyon
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo
25: Publiko.
20: Radyo
25: Pilipinas.
29: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
30: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang!
29: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
31: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
32: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
33: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
32: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
31: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
3: Swak na budget recipes.
0: Light na buong family.
4: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
22: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
29: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
22: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
11: Kaliw na kwentuhan!
12: Kabataan, kasama sa usapan.
7: Radyo Magazine 1278.
2: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
13: Iskultura!

0: sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagsabit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Syempre, atin pa rin pag-uusapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at ang ating malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow pa kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
10: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At maaari nyo na rin mapakinggan sa aming PBS Receiver mobile application yung aming provincial stations ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kaya sana po inyong suportahan. At syempre magandang hapon din sa ating mga kaagapay sa technical side. Sina Frenny Sam Reyes, Frenny Julius Unga, Frenny Marichal Malimban. Ganon din kay Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umadi. At sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya ano pang nintay natin, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
12: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
13: Dito lang sa Iskultura.
12: Tara na sa
13: Iskultura.

0: Nako, dito po sa ating programa, napakadami na nating napag-usapan. Sa iba't ibang kultura, tradisyon, mga gawain, mga paniniwala, nakikita man o nahahawakan. For sure, ang dami na nating natalakayan dito sa ating programa. Pero nakakatuwa kasi parang sa sobrang flexible, ika nga, ng ating culture, ng ating mga tradisyon dito sa Pilipinas, parang ang dami pa nating kailangang malaman, makita, at mapag-aralan. Parang every bit ng pieces ng mga informations na ating kailangang matandaan. Eh nakakatuwa na sana ay mas maipalaganap pa natin yan sa pamamagitan po ng ating programa. Pero ngayong hapon, dumako naman tayo pagdating sa pampalakasan. Dahil kayo ba mga ka-frenny? Ayan. Minsan nyo rin bang naisip na pumasok pagdating sa sports? Yan naman ang ating pag-uusapan dahil ating pong ikukwento ngayon yung tinagurian nga natin National Sport of the Philippines. And pasok na rin doon syempre itong mga iba't ibang uri ng martial arts. Ayan, dahil tayo mga Pilipino, kung babalik din tayo sa ating kasaysayan, nakukilala po ang ating mga bayani kung saan taglay ang kanilang kabayanihan, katapangan, pagdating sa pagdepensa ng ating minamahal na bansa. Kaya ngayong hapon, hindi ko na patatagalin, atin pong makakasama si Sir Jaime Paterno de Laza, ang founder and head instructor ng Maginoo Mandirigma Filipino Martial Arts School. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Maraming salamat po sa iyong pag-imbita sa akin sa programang ito na kinagagala ko kayo makilala.
0: Yun, wow. Magandang hapon po, sir. Kumusta po kayo?
1: Okay naman po. Ayun po. Natuturo lang ako ng Filipino martial arts po.
0: Mm-hmm, ayun. Since nabanggit na nga po ni sir, sir, maaari niyo po bang ibahagi sa amin muna para na rin, lalo na sa ating mga kabataan, ano ba itong Filipino martial arts?
1: Ang Filipino martial arts o sa Tagalog ay pananandata. So, ito po yung national martial art and sport natin, also known nationally as Arnis. So, itong Arnis po, gumagamit ng iba-ibang tools kagaya nito. Kadalasan nakikita niyo sa mga eskwelahan, sa mga militars, mga polis. Ayan po yung ginagamit natin pambansa. Nakilala rin ito sa mga iba-ibang bansa kasi naging part yan ng military security security technology. Tactics nila.
0: Sir, yung sa paggamit po nito tulad po ng naipakita nyo na Arnis, nalalaman nyo po ba sa inyong experience kung kailan po ito simulang naipakilala sa ating bansa? Or parang most likely, kailan po ba nagsimula yung pagtuturo dito sa ating bansa ng Arnis?
1: Ang Arnis originally, ano po, cross-culture po ito, nag-develop na lang sa iba-ibang, kasi tayo kasi sa Pilipinas, maraming nanakop pa na nag-influensya sa atin, di ba? So, bawat bansa na ano na natili o sumakop sa atin, meron tayong natutunan sa kanila, yan ang naging Arnis.
0: Yun,
1: o, iba-ibang ano po yun, iba-iba. May mga, for example, may mga Bombay, from the Sri Vijaya Empire, yung bago pa dumating yung Kastila. Dumating pa yung mga Muslim, dumating pa yung Kastila naman, tinuruan din nila tayo. Kasi yung kinistranize na tayo ng mga Kastila, ginawaan tayo at tinuruan nila tayo yung kanilang sarili nilang eskrima. Yun yung tawag nila noon, na inadapt natin sa dialect natin. Kaya sa kabisayaan, hindi Arnis ang tawag nila kung hindi eskrima. Kasi sila yung unang tinuruan na mga Kastila, ng mga paring Kastila, na tawag nila yung El Padre Capitan. Yung kapitan ng pari siya, pero military captain din.
0: Kayo po, sir, sa inyong experience, kailan po kayo nag-start na matuto ng Arnis?
1: Nag-start po ako back in 2005.
0: So, medyo na.
1: 20, medyo matagal na din. 2005 ako nagsimula. So, more than 20 years na din. So, ang dami nagturo sa akin sa iba-ibang larangan ng Arnis. Meron, may magagaling sa knife, may magagaling sa spear, may magagaling sa scarf, o tawag natin, balabal, o sa Mindanao, ang tawag nila, sarong. Paano na natin ginagapos to do sa tao. Noong araw kasi, uso yung slave trade. So, ginagapos nila yan para hulihin ang kanilang alipin.
0: Sir, may nabanggit kayo kanina, pwedeng arnis, or ito yung nakikita natin na kahoy, pwedeng kutsilyo or knife. Pwede rin yung parang
1: yes,
0: yung balabal. So, ibig sabihin, kahit ano, eh, pwede nyo pong gawin dito sa martial arts?
1: Kahit ano po, kahit anong extension. So, ang maganda sa Filipino martial arts, nag-aaral kayong iba-ibang klaseng extension. Yung galaw ng isang pamalo, pwede sa bangkaw, o tawag nila. Bangkaw kasi parang spear. Pag binabato naman, ang tawag dyan si bat. So, lahat ng tools na ginagamit mo dito, iisa lang ang galaw. Tapos, may a-adapt mo rin sa kamay. Tawag namin dyan, panuntukan. Panuntok.
0: Panuntukan. Ayun, may nakikita tayo, sir, na may tinuturuan kayong bata. Ilang taon na po ito, sir?
1: 6 years old po.
0: Wow! As early as 6 years old? Or meron pa po bang mas bata kayong naturuan, sir?
1: Pinsan ko po, 5 years old.
0: Wow! Ay, pwede na po bang maturuan yung ganun?
1: Opo. Ang with a condition na, siya, coordinate na siya gumalaw.
0: Ayun.
1: Parang pag nautusan mo na siya, gumawi ka sa kanan, kaliwa, matras na bante. Pag nakakasunod siya, pwede na.
0: Sa bagay, syempre, sir, kasi sa mga nababasa nga po natin sa mga ganitong klaseng sport, disiplina talaga at respeto yung isa po sa itinuturo nyo sa ating mga kababayan. And syempre, kung as early as them na 5 years old, 6 years old, naku, nakakamangha naman po na ganun ka aga nilang natututunan yung ganitong klaseng skill. Pero sir, maibahagi niyo po sa amin, maikwento niyo po sa amin, paano niyo po ba ito ginagawa, yung different kinds of martial arts?
1: Ngayon po, nagpa-practice kami, una nagsistart kami sa stick para matutunan mo yung fundamentals. Yung fundamentals na tinuturo ko kadalasan sa umpisa ay sinawali.
0: Sinawali? Ano po yun?
1: Ang sinawali na hango sa salitang sawali, ibig sabihin nun, yung sawali, yung pader ng bahay.
0: Ayun,
1: Ito yung pader ng bahay. Naka-X yan. Gawa sa tawag ng bamboo. So, pag ginawa mo sa ratan, tapos pinalo-palo mo, kasi pag sumangga ka, nagkocross yan. Ayan ang sinasawag na sinawali.
0: Yun, sinawali.
1: Iniikis mo.
0: Mm-hmm.
1: O hinabi. Okay. Yan yung ibig sabihin niya.
0: Maaari niyo po ba kaming turuan pa, sir, ng ilan sa mga, mga tactics or technique dito sa pag-aarnis?
1: Marami po akong maituturo. Marami mga disarming po tayo.
0: Siguro yung mga basic lang, sir.
1: Papakita ko.
0: And kahit yung mga formation lang, sir, ayun.
1: First up, either kasi wala, meron o walang, yun yung arnis. Tawag namin arnis de mano, for example. Kunwari, gumaganon-ganon ka lang. Isa ka mo yan, yan yung pamalo mo.
0: Ganon.
1: So, pwedeng taas, baba. Yan yung tinatawag na, pwedeng, yun yung mga pattern. Kahit lagyan mo ng pamalo, it moves the same thing. It moves. So, whether meron ka man hawak or wala, magagamit mo siya. So, pwede rin siya sa dagger, for example, sa mga knives, for example. Yung mga ginagawa ko kanina, yung mga ganito, pak. Ganyan din siya. Pareho lang. Pareho lang siya ng galaw. Pareho lang siya ng galaw.
0: Sir, maaari niyo po ba maipakita yung mga ginagamit po ninyong mga may tatawag na armas or mga equipment?
1: Ito is a wooden knife pinagawa for practice. Yan po, pinagamit. Kinorte siya parang knife para matutunan mo gamitin. May iba-ibang way hawakan. Ganito. So, may mga iba-ibang way humawak yan. Pwede rin siya baliktad. Ang tawag dito ay taksa kasi panaksa.
0: Mm-hmm.
1: Pag iaupo na, tawag dito baon, pabaon kasi.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung mga holding. So iba-iba rin yung way. Kada may way, kagaya ako, nag-aral din ako sa Nantesda, sa slaughtering for sample.
0: Mm-hmm.
1: Pagka kami ikakatay ng baboy, ginagamit namin ito pag cut, tapos pwede rin naman ito pag ano, pang puncture. Ito pang puncture.
0: Mm-hmm.
1: Para hindi mabali yung darili or hindi siya ma-strain.
0: Mm-hmm.
1: Pag ito, parang buhit lang, nagka-cut ka lang. Skin cut lang ito.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung mga ginagamit ko. Pwedeng dalawa, pwedeng isa.
0: Yun.
1: Pwedeng wala.
0: Mm-hmm. Paano po yun?
1: So, syempre, kung kamay lang, pataga na. Yan, pataga.
0: Mm-hmm.
1: Katawag namin, kamay ga.
0: Kamay ga.
1: Kamay, daga. Oo, kamay ga. Kamay pataga.
0: Sir, may medyo may nalilito lang. Ano po ba yung iba't ibang uri ng Filipino martial arts? Bukod sa arnis po ba?
1: Maraming klase. Mm-hmm. Sa arnis, kasi sa martial arts kasi, may tatlong klaseng martial arts.
0: Mm-hmm.
1: In any country, in any nationality, mm-hmm. tatlo lang yan. Kahit ano patawag nila. We have weaponry. Yung paggamit ng armas. Iba-iba, panang, armas din yun. Sipat, armas din yun. Barrel, actually, modern arms yan. Yan ay weaponry by category. Mm. Pangalawa, we have bare hands fighting.
0: Mm.
1: Boxing, kickboxing, karate,
0: Wing Chun.
1: Kung ano man tawagin mo, yan ay bare hands fighting.
0: Mm.
1: Ang pangatlo, wrestling.
0: Mm.
1: Okay? We have yung sa ibang bansa, jiu-jitsu, wrestling, Greco-Roman, Greek and Roman wrestling, pancration. Tayo dito, may sarili tayong wrestling, ang tawag natin, puno. Dito sa Katagalugan.
0: Mm.
1: Sa Bisaya, tawag nila dyan, dumog.
0: Mm-mm.
1: Sa ang dumog ay salitang dalawang ibig sabihin yan. Sinugot o hindi pinakawalan.
0: Mm, ano po yun?
1: Sir? Diba, dinumog ng taong bayan.
0: Ah.
1: Oo. Or hindi pinakawalan, dinumog. Yan, isa sa mga yan. So, yun yung mga turn. Tayo, buno. Nagpangbuno. Diba?
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung mga ano. Sa bare hands natin, merong mga kilala dito kagaya ng Yaoyan. Bagong newly formed yan.
0: Mm-hmm.
1: Yaoyan. Kickboxing siya, pero ang kaibahan, may mga pambraso.
0: Mm-hmm.
1: Na galing sa arnis.
0: Ah.
1: Ayun yung maganda.
0: Mm-hmm.
1: Sa baras naman, since taga-Kainta ako, taga-Kainta Rizal, makikita mo, meron silang sariling foot fighting doon.
0: Mm-hmm.
1: Tawag nila sikaran. Malapit siya sa itsura sa taekwondo.
0: Mm-hmm.
1: Pero medyo iba lang ang pagdala. Kasi ang tao kasi, whether kung ano man mixtures ng technique na gamit niya, ay halos limited lang naman ang galaw ng tao eh.
0: Mm.
1: So kasi dalawa lang pa, dalawa lang kamay. So minsan magkakamukha lang din yan in the end.
0: Ayun. And sir, matanong ko lang, siguro po kung ito po yung inyong napansin based on your experience, sa pagtuturo po ng martial arts po, may pagkakaiba po ba minsan kapag dito sa Visayas or sa Mindanao? Kasi yung iba, nahahaluan po talaga ng kanilang kultura.
1: Which is normally naman kasi technically in a modern age global citizens na tayo.
0: Mm.
1: Ever since pumasok ang internet, pumapasok na tayo on a global scale.
0: Mm.
1: Kasi before kasi since we have even the yung rulers ng panahon, meron tayong regional rulers.
0: Mm.
1: For example, dito sa Luzon, we have Raja Sulaiman.
0: Mm-hmm.
1: Yung ruler naman sa Bisaya, Raja Humabon.
0: Mm-hmm.
1: Si, sa Mindanao, Sultan Kudarat. So, we have regional traits.
0: Mm-hmm.
1: So, ngayon, since nga, ano, wala namang problema kung mahaluan. It's just that, ang maganda doon, we still retain our own.
0: Yes, apo.
1: It improves the art. It evolves, masasabi ko lang.
0: Yun, doon may mga nabanggit nga po kayo mga entity na kung saan kinikilala natin sa different region and provinces. And dito po ba sa Arnis na to, sir, talagang we can proudly say na talagang gawang Pinoy siya?
1: Opo, gawang Pinoy po siya. Kasi dito naman nag-evolve, pero dito siya nag-develop talaga.
0: Ayun.
1: It's just that we recognize other cultures that impart a technique to us. For example, yung mga saksak na nakuha natin, galing yan sa Kastila eh. Marami tayo natutunan from them. Pero hindi naman totally kasi kung titingnan mo yung tawag nila esgrima sa Espanya, iba itsura sa atin eh. Pataga sa atin, sila pasaksak. Kasi yung technique nila nang galing sa rapier. Yun yung espada nila. Kung kilala mo si Zorro, yun yung hawak niyang espada. Kaya yung eskrima nila, ibang-iba sa eskrima natin. Kasi inadapt lang natin yung word. Pero originally, hindi naman yun yung tawag. Original talaga na tawag dyan, pananandaman.
0: Ayun. Oo, sir. Naku, maraming salamat. Kasi sa mga ganitong klaseng pagkakataon, first time ko lang marinig yung ganitong klase na mga aaral mula po sa inyong martial arts school. Kasi yung mga ganito, hindi ko na-experience, sir. Pero nakikita ko siya, yung mga artnees na daladala ng ating mga kabataan ngayon na nakakatuwa na at a young age, nasisimula nilang mapag-aralan. Pero sir, matanong ko lamang din, meron po ba kayong tinuturuan sa inyong mga estudyante na parang modelo natin pagdating sa arnis?
1: Hindi, wala pa naman ako sikat na estudyante ngayon.
0: I mean sir, kung parang meron po ba tayong mga sikat na Filipino personalities or mga bayani natin na talagang gumagamit pa po simula sa pool ng arnis?
1: Okay, yung mga bayani natin, for example, ang for example, sa panahon ng Katipunan, sila Andres Bonifacio, for example. So, yun yung mga gumagamit. Ang technique na sa Katipunan ay Cinco Terros.
0: Ano yun, sir? Cinco Terros?
1: Sa salita Kastila, ang Cinco Terros is five strikes. So, five strikes na yan, nakocover na yung five quadrants of attack.
0: Paano yun,
1: for example,
0: sir?
1: Kung imaginein mo, ito yung windows. Kada side ng window is a quadrant plus yung gitna. So, yun yung tinuro nila nung panahon ng Katipunan. Kasi, numerasyon lang siya malapit siya sa fencing. Numerasyon. So, madali siyang gamitin kahit mag-train ka ng mga farmers na hindi masyado marunong on a combat level, mas madali siyang ituro. At within a week, siguro, magagawa na nilang mag-revolusyon. So, yun yung mga pagdating sa kanilang sila Andres Bonifacio, yung mga Katipunan. So, yun yung silang magaling dyan sa... Yan yung mga example. Pagdating naman sa sa showbiz, sa abroad, sa mga pelikula, ever since the 2000s kasi, before kasi the 2000s, yung mga pelikula, action films,
0: opo.
1: Ginagamit rin para mga Van Damme, parang karate type na para overacting na mga way of kicking. After that, na-influensya ni Danny Nosanto, isang apprentice ni Bruce Lee doon, kasi Pinoy yun, Pinoy si Danny Nosanto. Siya nag-introduce ng Filipino martial arts sa Hollywood. So, siya nagturo ng mga instructors. So, yung mga instructors nagturo sa kanila. Like for example, The Bourne Identity, Taken, ni Liam Neeson, for example.

0: lagi ko sinasabi, kung gusto nyo mag-aral ng army, so Filipino martial art, kailangan nyo ng consistency and dedication. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng ningas pugon. Siyempre, sa umpisa, lahat ng bagay, pag first time mo lang ginawa, mahirap.
1: Opo naman.
0: So, kailangan lang tuloy-tuloy hanggang gumaling ka. Kunyari, kaya yung ibang mga gusto ko nag-aaral sa akin, mga puro foreigner. Kasi based on my experience, unlike sa Filipino, tatlong buwan lang, tapos hindi na sila babalik. Unlike sa mga foreigners, may tinuruan ako tatlong taon. Meron akong tinuruan, limang taon eh. Nag-stay lang dito sa amin eh. Tinuruan ko ng, ano, ng Arnis hanggang gumaling siya. Tapos naging instructor na rin siya. Nasa Canada na siya.
1: Wow.
0: Oo.
1: Ika nga, sir, di ba, consistency is the key talaga na hindi mo dapat ipabayaan.
0: In anything. Pwede mo ilagay sa negosyo yan, sa pag-aaral, sa kahit ano, sa business, anything na ituloy mo, tuloy-tuloy lang, na dedicated ka doon, somehow, yung ano eh, mag-accumulate eh, tawag dyan, ano eh, compounded interest eh.
1: Yun.
0: Padagdag ng padagdag yung nalalaman mo. Pero kung palit ka ng palit ng ginagawa, ay hindi ka talaga gagaling kahit sa amin.
1: Parang nagko-collect ka lang ng mga skills pero hindi mo siya sinasabuhay. Parang ganun.
0: Oh, hindi siya connected.
1: Lahat hindi magkakaiba. Sir, matanong ko lang, sa mga siguro kung may mga natanungan niyo yung mga estudyante ninyo, ano yung mostly na reason nila bakit sila nais matuto nitong mga Filipino martial arts?
0: Karaniwan ng estudyante ko, babae.
1: Talaga.
0: So, ang reason nila kadalasan, self-defense.
1: Yes, opo.
0: Ang self-defense, pinakamaganda sa babae. Ang kaibahan ng arts na to, nagsisimula tayo may hawak pawala. Meaning, iba nakita niyo iba-ibang knife kung ganito, meron tayong pamalo.
1: Opo.
0: O, kung gusto mo, meron tayong itap. Lahat naman ito kahoy, this is training equipment naman. So, this is your attack, no?
1: Ayun.
0: Yan. Ito, kinapit ito sa mga tausog. Originally, nakaganyan yan eh. Ang kala nila, ibon daw yan. Hindi. That's a seahorse.
1: Wow.
0: On top of a boat.
1: Ang ganda, sir. Actually, ang ganda, sir.
0: That's a seahorse on top of the boat. Yung may scabbard pa to eh. Yung actual na blade. Yung scabbard, if you see, kunyari sa barong or sa kris, makikita nyo. Parang ganyan. Yung bakit siya malawak, kasi bangka siya. Tapos seahorse. Anyway, yun yung kinapito sa mga tausog. Ano? So, yun yung mga gano'n. Tapos, ang kaibahan kasi sa atin, culture natin to. Very much culture natin to. If you studied Japanese martial art, mag-aaral ka ng Japanese culture. Dito, malatututunan mo lalo yung kultura mo. At saka yung mga reason bakit gusto ng mag-aaral ng mga babae, kasi practical eh.
1: Yes.
0: So, kunya, pinasok bahay mo, kung mas malakas yung tao sa'yo, pero kung may hawak ang pamalo, pwede mag-work. Kasi ito, hindi nasasaktan, hindi konti buwelo lang, may tama na. So, realistic kahit mahina ka. Kailangan lang, mabilis ka lang ng konti. Nakakapag-adjust ka. Pero, hindi mo kailangan maging malakas kasi may weapon ka. Ang weapon or tools is nag-amplify ng force mo.
1: Yes.
0: So, yan. So, ng speed mo pati. Even panahon ng mga kaibahan eh. Ganyan din. They use tools for hunting, cooking. As a human being, you need tools.
1: Naku, naisip ko lang, sir, natawa ko bigla. Kasi paano naman po yung mga kilala nating mga momshies na talagang makakukuha lang ng kahit anong pamalo, kabilang ba yung sa martial arts? Pero joke lang, sir. Kung sakali naman po, since nasabi nyo nga po, ito yung sa self-defense mostly sa mga kababaihan. Para naman sa pangkalahatan, sa mga kababayan po nating Pilipino na nais masubukan or matry itong matutong dito sa martial arts, ano po yung mga dapat nilang paghandaan?
0: Ang kailangan nilang paghandaan, yung sarili nila. Ibig sabihin yan, willing ka ba mag-commit hanggang matuto? Tapos ang kailangan mo paghandaan, syempre, sino ang magtuturo sa iyo? As a teacher, lagi kong iniisip, ako yung tatay ng estudyante ko. Ibig sabihin niyan kasi

0: ano matutunan niya eh nanggaling sa akin. Ganun naman 'di ba ang ano ang magulang.
1: Mm-hmm.
0: So kung ano tinuro mo sa anak, kung maganda 'yon, maganda rin ang uusbong nun. Kung pangit, pangit din. So pinakamaganda pagandahan mo, maghanap ka ng magaling na teacher. Credible, lalo na nasa Pilipinas ka.
1: Mm-hmm.
0: Kasi marami kasing nag-aaral sa ibang ano mga instructor. Hindi naman sila arnisador.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin ko hindi marunong 'yung nagtuturo. It's just that ano, kailangan mag-aral ka sa legitimate na master teacher para matuto ka ng legitimate skill.
1: Mm-hmm. Pero sir, paano po ba malalaman na legit yung kanilang mga mapapasukang martial arts school?
0: Tignan mo yung fundamentals.
1: Paano malalaman yun, sir?
0: Tignan mo kung may structure. Kasi nag-aaral ako sa iba yung mga martial arts.
1: Mm-hmm.
0: Kahit nag-aaral ako ng karate, may structure sila.
1: Mm-hmm.
0: May fundamentals na paulit-ulit kang nakikita.
1: Mm-hmm.
0: Tapos madali niya ipaliwanag.
1: Mm-hmm.
0: Kahit yung nagkarate, okay, mga black na lang ganoon.
1: Mm-hmm.
0: Makikita mo constantly. That's the fundamentals. Eh. Yung iba kasi, for example, hindi ako marunong mag-arnis, galing akong, let's say, for example, galing akong Aikido, pinanood ko lang, tapos ginaya ko.
1: Mm-hmm.
0: Tapos tinuro ko na. So, kung hindi nagmamatch yung kanyang skill level, mo ituloy.
1: Mm-mm.
0: Kaya ako, that's why I show my videos din.
1: Mm-hmm.
0: Para may makikita mo yung competency.
1: Mm-hmm.
0: A skill cannot be fake. Eh. Anybody can make a diploma or paper that you finish it, this is a course, blah, blah, blah. Pero the skill itself is undeniably, hindi talaga makokopya talaga siya. Hindi siya.
1: Totoo po yun. Kasi kapag sinabi talaga nating skills, kahit tulugan mo siya ng isang linggo, pero kapag ginawa mo ulit, kaya mo. Kasi na...
0: Carbon copy.
1: Naalala yan ng utak natin, ng galaw ng ating mga katawan. And sir, maraming salamat sa mga advices na yun. Sana nakuha ng ating mga kababayan na nais din na pasukin itong martial arts. And sir, matanong ko lang sa inyo po bang palagay, sa inyong mga observations, ito po bang martial arts ay patuloy na yumayabong dito sa bansa or unti-unti na ba itong nakakalimutan?
0: Actually, marami nag-inquire sa akin ngayon.
1: Mm.
0: Kasi ang nangyari kasi sa Pilipinas, we have a culture of reverse influence.
1: Mm.
0: For example, tayo nagturo sa mga Amerikano gumamit ng arnis.
1: Mm-hmm.
0: Matagal na to nandito. Yung sumikat siya sa US, tsaka lang nagkaroon ng kamalayan yung mga Pilipino mag-aral nito.
1: Mm.
0: Sa itang example, yung mga nasa Hollywood, yung sumikat ito sa Hollywood, sa mga fight scene ng mga pelikulang action. Tsaka lang ginaya natin, kaya nakita ko yung mga teleserye, may mga knife na sila, may mga stick na, may mga disarming na sila, may mga ganyan na. Kasi ginaya nila sa Hollywood, which is tayo naman nagturo sa kanila to begin with.
1: Mm.
0: It's just that, nag-aaral tayo kasi ng mga action films na noon, kaya yung mga Lito Lapid, di ba, sila FPJ. Mga ano style na ano yan eh, mga style ng mga bandam.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga very, very, tawag dyan eh, unrealistic na klaseng fight scene.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, gumagamit na sila ng mga disarmings, mga knives, makikita mo sa action films. Actually, marami akong pwede recommend sa inyo, kagaya ng, you know, I think the on the Job, yung movie ni Ann Curtis.
1: Mm-hmm.
0: I think yan, magandang example yon. Yung ginagamit nila Filipino martial art doon. At kilala ko yung nagturo sa kanila.
1: Oh, wow. Well, sir, matanong ko lang, since nakukwento nyo po yan, kung minsan po na may mapapanood kayong mga action movies, minsan ba parang hindi lang kayo isang ordinaryong manonood, pero minsan kinikilatis nyo yung mga movements ng mga actors?
0: Yes.
1: Mm.
0: Ngayon, actually, medyo may trend na
1: of
0: nag-aaral na sila Piolo Pascual ng mga knife fighting, nag-aaral ng mga artista natin. Kaya yung mga quality ng films natin at TV, gumaganda.
1: Mm-hmm.
0: It's because, kasi nangyari doon, reverse influence. Tayo nagturo sa kano, pero ang na-influensyahan niya yung mga Pilipino,
1: yung
0: ginagawa na ng mga puti.
1: Mm-hmm.
0: Kasi colonial mentality, ever since na tayo.
1: Mm-hmm.
0: So, yun.
1: And yun naman po yung maganda na, kumbaga, sobra yung additional effort para sa ating mga actors and actresses na mas matutunan nila yung ganung skills. And dagdag na rin sila sa kanila, syempre, na skills yun para of sa kanila. Di lang naman sa ating mga manonood, para din naman din sa kanila. And, kumbaga, pa bilang manonood, kumbaga, real to life, parang ganun, hindi na actingan to, no? Yung ganung mga napapanood natin. Naku, sir, maraming salamat po sa mga binahagi niyo sa amin. And, sir, maaari niyo po bang invite ang ating mga kababayan na lalong-lalo na sa mga nais pong pumasok sa inyong martial arts school and also ang inyong mga social media accounts? Go ahead po.
0: Ayun, so kung gusto niyo pumasok sa martial arts school, ang pinaka-recommend ko, yung school namin, which tinayo ko, Maginoo Mandirigma Filipino Martial Arts, ang ating Facebook page. Sa ano na, you can contact me also on my personal, Jaime Paterno de Laza, just type my name. And nandun na rin yung YouTube channel natin, Instagram, Maginoo Mandirigma, sa TikTok at saka sa Instagram din.
1: Yun. Naku, lahat na po ata din pala. Meron na rin po kayong mga social media accounts. And sana, ayun na nga, ibig sabihin, kahit saan you can reach them para sa mga kababayan po natin na mga nice subukan at matuto ng ating Filipino martial arts. Naku, sir, maraming salamat sa inyong oras at panahon na inilaan po sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
0: Salamat po. God bless.
1: Atit pong nakapanayam si Sir Jaime Paterna de Laza, ang founder and head instructor ng Maginoo Mandirigma Filipino Martial Arts School. Diba nakakatuwa na even sa sports, dala-dala natin yung pagiging pagka-Pilipino. Tulad nga ng mga nabanggit ni Sir Jaime, diba, na kwento niya na meron din tayong mga bayani, mga naunang leader dito sa ating bansa na kung saan pinakilala sa atin itong paggamit ng arnis. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
6: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
8: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
8: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
9: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: World class na tanawin. Explore na natin.
15: Love the Philippines.
14: Likhang sining na proudly Pinoy.
15: Influence na yan.
14: Radyo Magazine
16: 1278.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
22: Fake news yan! Mali!
23: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
22: Fake news yan! Mali!
24: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
22: Fake news yan! Mali!
25: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
26: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
27: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
26: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
27: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
26: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
29: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
28: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines.
29: Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Pagpapakita ng kaugalian.
6: Paano po?
5: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
7: kahit kailan
5: o saan man, samahang bayanihan.
7: Dito lang sa Iskultura.
5: Tara na sa Iskultura! Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin, kasama ang ating frenny na si Maru.
7: Dito lang sa Iskultura.
5: Tara na sa
7: Iskultura!
5: Iskultura!
7: Iskultura!
16: Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating nakakwentuhan kanina si Sir Jaime Paterno de Laza, ang founder and head instructor ng Maginoo Mandirigma Filipino Martial Arts School. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Jules Unga, Frenny Marichal Malimban, kana Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa
7: Iskultura!
5: Iskultura!
7: Iskultura!

0: Ay, grabe. Tagulan na naman. Wala pa akong payong. Mababasa na naman ako pag-uwi.
1: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
0: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
1: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
0: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
1: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
0: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
1: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
8: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
7: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
8: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
7: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
8: Till I met you.
7: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
8: I love you more each day.
7: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
10: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
11: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
10: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
9: Huwag!
12: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
16: 1278 AM.
17: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
18: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon.
24: GIS, your general information station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
7: Oras po natin, meron na tayong kalahating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Maulan pa rin ang ating hapon at magandang hapon po. Welcome dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278 sa AM Radio. Ako po si Tony P. Makakasama niyo hanggang alas 6 ngayong hapon, ngayong gabi. Gaya po ng dati, puno pa rin ng mga magagandang awitin ng ating palatuntunan at syempre nariyan pa rin ang ating mga balita at impormasyong kapaki-pakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan ang halos ang oras nating pagsasamahan. Ngayong Huwebes, August 6, walang pasok. Dahil nga po sa patuloy na pag-ulan, lalo dito sa NCR, no? Kaya tanuman po ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang yan. Pero hayaan nyo kami sa inyong background. Diyan lang po kayo at nandito lang kami.

0: Letters and Souvenirs.
1: Narito po muna ang pinakahuling Tropical Cyclone Bulletin mula sa PAGASA. Ito ang kanilang Tropical Cyclone Bulletin number 15. At dito nga po, no, sinasabing ang tropical depression na si Maymay ay nasa Philippine Sea na at patuloy na nanghihina. Patuloy ang paghina nitong si Tropical Depression Maymay sa karagatan. Huling namataan ang sentro ng bagyo, humigit kumulang 150 kilometro silangan hilagang silangan ng Etiague, Isabela. Kumikilos ito pasilangan timog silangan sa bilis na 35 kilometro kada oras. Taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometro kada oras at ang pagbugsong aabot sa 60 kilometro kada oras. Ayon sa PAGASA, posible ng humina pa ang bagyong Maymay at maging isang remnant low ngayong gabi o madaling araw bukas, araw ng Biyernes, bago tuluyang sumanib o mag-merge dito sa mas malaking sirkulasyon ng Tropical Cyclone Dolphin na nasa labas pa ng ating PAR. Sa kabila nito, nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Posible pa rin maranasan sa naturang mga lugar na ito ang malalakas na hangin at panakanakang pag-ulan. Samantala, dahil sa pinagsamang epekto naman ng Maymay at ng habagat, inaasahan pa rin ang malalakas na bugso ng hangin sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa Sabado. May umiral ding gale warning sa karagatan ng pinakahilagang Luzon. Umabot sa 4.5 meters ang alon at inaasahan niya sa baybay ng Batanes, kaya mahigpit na pinapayuan ang lahat ng sasakyang pandagat na manatili muna sa mga pantalan. Pinapayuan din ang mga sakay ng maliliit na bangka sa iba pang apektadong karagatan na huwag munang pumalaot kung pwede. Patuloy namang pinapayuan ang PAGASA ng publiko na sumubaybay sa mga susunod na weather bulletin. Maging alerto sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad para sa kaligtasan ng lahat.

At sa magiging lagay ng ating panahon, patuloy na pinalalakas nga nitong habagat yung pagdala ng ulan sa Central at Southern Luzon, gayon din sa kanlurang bahagi ng Visayas. At dahil nga po dito kay Maymay, daranas ng pag-ulan na may kasamang malalakas na hangin ang mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Posible ang flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang malakas at paminsan-minsang matinding pag-ulan. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Ecija at Babuyan Islands, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa Tropical Depression Maymay. Habagat din ang magdadala naman ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Antique. At sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may puro-pulong pag-ulan o thunderstorms, lalo na sa dakong hapon at gabi. At sa Science Garden Diliman, Quezon City, na itala ang pinakamataas na temperatura ngayong araw, 27.4 degrees Celsius. At ang pinakamababa, 25.0 degrees Celsius. Lulubog ang haring araw, 6:23, maya-maya lang. At yan ay babalik muli bukas, alas 5:41 ng umaga.

0: letters and souvenirs.
1: Narito po ang ating balitaan. NDRRMC naka-full alert, pamahalaan pinaigting ang paghahanda dahil sa Maymay at Habagat. Naka-full alert itong National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC habang patuloy na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ang epekto ng Tropical Depression Maymay at ng pinalakas pang Southwest Monsoon o yung Habagat. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, personal na iniutos ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at tiyaking handa ang kanilang mga tauhan at kagamitan upang mapangalagaan ang buhay at kaligtasan ng mga residente sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Sa Metro Manila, naka-standby na ang rescue teams at rescue equipment ng MMDA. Patuloy rin ang koordinasyon ng ahensya sa lahat ng disaster risk reduction offices at sa 17 local government units sa National Capital Region. Kasabay nito, pinatutupad na rin ang mahigpit na preemptive evacuation sa mga komunidad na madaling bahain, landslide-prone areas at maging sa mga baybaying lugar upang maiwasan ang posibleng pagkasawi ng mga residente. Sinabi rin ng Malacañang na nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng ayuda. Halos 1.8 milyong piso na humanitarian assistance sa agad na inilaan habang naipamahagi na rin ng family food packs, ready-to-eat meals at sleeping kits sa ilang lalawigan kabilang ang Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at Zamboanga City. Bukod dito, mahigit 5 milyong family food packs at humigit kumulang 1.6 na bilyong pisong standby funds ang nakapwesto na rin para sa mabilis na pagtugon sakaling lumawak pa ang pinsalang dulot ng bagyo at habagat. Samantala, higit 80,000 Pilipino apektado na ng Luis, Maymay at Habagat. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga residenteng naapektuhan ng sama ng panahon sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense o OCD. Umabot na sa 80,633 individual o halos 24,000 pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Tropical Cyclone Luis, Maymay at nitong Habagat. Kabilang sa mga apektadong rehiyon ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Cordillera Administrative Region. Sa naturang bilang, higit 6,700 katao ang pansamantalang nanunuluyan sa ngayon sa 39 na evacuation centers. Nakapagtala rin ang OCD ng 83 baha sa iba't ibang lugar habang 12 kabahayan ang bahagyang napinsala. Sa kabila nito, wala pang naitatalang nasawi, nasugatan o nawawala kaugnay ng kasalukuyang pananalasa ng mga weather disturbance. Umabot na rin sa higit 1.3 milyong piso ang naipagkaloob na ayuda ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Sa hiwalay na ulat naman ng NDRRMC, 6,929 na evacuees ang kasalukuyang nasa evacuation centers malapit o matapos bahain ang ilang komunidad sa Ilocos Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula at Barm. Labing 9 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon. Samantala,
2: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
3: Swak na budget recipes.
2: Light na buong family.
4: Tala kayang makakalikasan.
5: Anything under the sun.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tapneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Pilipinas.
15: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
16: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
17: Hindi heavy.
18: Tugtugang chill.
4: Suave.
19: Learning from home, may hindi boring.
12: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
1: At ito pa rin po ang ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine 1278.

At narito po ang isa pang update mula naman sa OCD, Office of Civil Defense. Kinumpirma ng Office of Civil Defense o OCD na 4 katao ang nasawi sa magkakahiwalay na insidente ng landslide at rockslide sa Benguet at Rizal. Habang patuloy ang pananalasa ng masamang panahon dulot ng pinagsamang epekto ng bagyong Luis Tropical Depression Maymay at Habagat. Sa La Trinidad, Benguet, 2 empleyado ng isang bulalohan ang namatay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang pinagtatrabahuan dakong 9:00 ng umaga. Isa pang tao ang nasugatan sa naturang insidente. Ayon sa pulisya, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng landslide sa naturang lugar. Pinaliwanag ni Benguet Police Provincial Director Police Colonel Dionisio Bonoy na bumigay ang retaining wall matapos hindi nakayanin ang bigat ng lupang nababad sa ilang araw na walang tigil na pagulan. Samantala, sa Rodriguez Rizal naman, nasawi ang magkapatid. O itong 2 magkapatid matapos bumagsak ang malalaking bato sa kanilang bahay noong Miyerkules ng tanghali. Patuloy pang bineberipika ng Office of Civil Defense kung ang 2 insidente ay direktang dulot ng mga bagyot habagat. Kaya naman hindi pa sinasama ang 4 na nasawi sa opisyal na tala ng mga biktima ng kalamidad habang nagpapatuloy ang validation ng naturang ahensya. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Malacanang na nananatiling umiiral ang standing order ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay para arestuhin si Senador Ronaldo o Ronald Bato de la Rosa. Ito ang naging tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung may umiiral pa bang direktiba kaugnay ng pagpapatupad ng arrest warrant laban sa senador. Si De La Rosa ay naharap sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong mga nakalibas na araw, kumalat ang balitang naaresto na umano ang senador subalit nilinaw ng Department of Justice at Department of the Interior and local government na wala silang impormasyon

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contra

0: thetextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra TextCam.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News, mula sa Radyo Magazine.
1: This is a public service announcement.
0: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

Ito pa rin po ang ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM band. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Samantala, sa pagpapatuloy po ng ating balitaan dito sa ating letters and souvenirs. Sinabi ni Health Secretary Jose Brix Puhalte Jr. na handa siyang makipagtulungan sa anumang investigasyon kaugnay ng pansamantalang pagpigil sa procurement ng tuberculosis medicines at iba pang TB-related commodities. Ito'y matapos siyang ireklamo ng ilang health advocates sa Office of the Ombudsman dahil sa umano'y hindi makatarungang pagsuspinde sa halos 3 bilyong pisong procurement program. Git ni Puhalte na wala pa siyang 30 araw sa kanyang pwesto bilang kalihim ng kalusugan kaya nais muna niyang masusing suriin ang buong proseso bago aprubahan ang napakalaking halaga ng naturang proyekto. Ayon sa kanya, ayaw niyang maulit ang mga kontrobersyal o kontrobersiyang kagaya ng nangyari noon sa Pharmaly at nais niyang matiyak na legal, transparent at tunay na makikinabang ang mga pasyente sa mga magiging procurement. Dagdag pa ng kalihim, handa siyang isumite ang lahat ng mga kinakailangan dokumento sa ombudsman bilang bahagi ng investigasyon. Muli rin niyang tinanggi ang alegasyong nagsugal siya sa isang casino. Pinaliwanag niyang nasa loob lamang siya ng isang hotel complex para sa opisyal na pagpupulong kasamang ilang government officials at hindi upang magsugal. Sa kaugnay na balita, nasa Office of the Ombudsman na ang pagpapasya kung kailangan bang isailalim sa preventive suspension si Health Secretary Jose Brix Puhalte Jr. kaugnay ng reklamong inihain laban sa kanya. Yan ang nilinaw ng Malacanang matapos tanungin kung nakikita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangang suspendihin ang kalihim ng Department of Health. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dahil nakabinbin na ang reklamo sa ombudsman, nasa jurisdiksyon na ng naturang tanggapan ang pagdedesisyon kung kinakailangan ng preventive suspension upang matiyak ang isang malinis at patas na investigasyon. Sinabi rin ni Castro na wala pa siyang impormasyon kung nagkaroon na ng pag-usap sina Pangulong Marcos at Secretary Puhalte hinggil sa naturang usapin.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
12: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
13: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
12: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
14: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
12: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
15: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
12: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
14: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
15: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
16: Dagling kaalaman.
17: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
16: Dagling kaalaman

0: Cristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, may hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: Ang dulong bahagi na po ng ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine. 7 minutes bago po ang 6 ng gabi. At sa ating huling balita. Sa usaping ekonomiya, bahagyang tumaas ang unemployment rate sa ating bansa noong June ngayong taon. At batay po dito sa nilabas na labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 4.9% ang unemployment rate nitong nagdaang Hunyo ngayong 2026. Katumbas po yan ang tinatayang 2,500,000 piso na walang o 1,000 Pilipino na walang trabaho. Yeah, mas mataas daw yan kumpara sa 3.7% noong June ng nakaraang taon at 4.8% naman noong Mayo ngayong taon. Sa kabila niyan, lumawak pa rin ang labor force ng bansa sa higit 53 milyong manggagawa habang umabot sa 50 milyon at 660,000 ang bilang ng mga may trabaho. Nananatiling pinakamalaking employer ang service sector na bumubuo sa higit 62% ng kabuuang employment. Sinundan ito ng agriculture at industry sectors. Gayunman, higit 6 milyong manggagawa ang nanatiling underemployed o naghahanap pa ng dagdag na trabaho o mas mahabang oras ng trabaho upang maragdaga ng kanilang kita. Ayon pa sa PSA, kabilang sa mga sektor na nakapagtala ng pagtaas ng employment ang accommodation and food services, administrative support services, public administration, education at arts, and entertainment. Samantala, bumaba naman ang employment sa wholesale and retail trade, construction, financial services, at sa fishing sector.

Isaway po ng awiting yan, tayo pansamantalang mag-goodbye. Maraming maraming salamat po. Salamat sa lahat ng mga sumubaybay dito sa ating letters and souvenirs. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. At syempre, thank you sa mga nakasama natin sa studio kina Marisol Malimban, Camille Morisumali, kay Rona Bell Esperanza, Sam Renz Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungad. And thank you, Boss Reden. Ako po si Tony P. Magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat.

0: Adjo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
4: Adjo Magazine 1278 AM.

0: sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Bagyong Maymay at pinalakas na habagat patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Dalawang individual na iulat na nasawi sa La Trinidad Benguet dahil sa landslide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan na ang mga ahensya ng pamahalaan na mahigpit na tutukan ang mga lugar na apektado ng bagyo. Ang iba pang update sa lagay ng panahon, alamin! Alert status ng Bulkang Mayon, ibinabana sa Alert Level 2. Palasyo, pinaiimbestigahan na ang pagkalat ng maling impormasyon ukol sa umunoy pagkakaaresto ni Senador Bato de la Rosa. At Malacanang, nagpaabot ng pagbati kay Pinay tennis star Alex Yala matapos ang kanyang pagkapanalo sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa National Bank Open sa Canada.
2: Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Ayala ay tagumpay ng bawat Pilipino.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, apektado ang ilan nating mga kababayan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng Bagyong Maymay.
4: Dalawa naman ang naiulat na nasawi sa La Trinidad Benguet matapos matabunan ng lupa, bunsod ng walang humpay na pag-ulang dala ng bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Dalawa ang patay habang isang sugatan matapos matabunan ng lupa ang isang kainan sa Barangay Silan sa La Trinidad Benguet dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng Tropical Storm Maymay. Siniguro ng lokal na pamahalaan na makapagpabot ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Nalubog sa baha ang ilang pananim sa La Trinidad Benguet matapos tumaas ang water level sa Bolo Creek kasabay ng patuloy na malakas na ulan dulot ng Tropical Storm Maymay. Nakabantay ang mga magsasaka sa kanilang mga pananim at sa sitwasyon sa lugar. Hindi muna pinapadaanan sa mga hindi residente ang Cannon Road dahil sa walang tigil na pag-ulan. One lane passable naman ang isang bahagi nito kasunod ng naging mud flow na nakaapekto sa kalsada. Patuloy ang isinasagawang monitoring at clearing operations ng DPWH sa lugar upang maibalik sa normal ang kalsada sa lalong madaling panahon. Nadadaanan na ng mga sasakyan ang isang lane ng Junction Talubin Barlig Natonin Paracelis Calacad Road sa Sityo Purag sa Barangay Banaw sa Natonin Mountain Province matapos ang naging soil collapse sa lugar. Patuloy pa rin ang isinasagawa na clearing at monitoring activities ng DBWH sa lugar. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Apat na individual na ang nasawi base sa tala ng NDRRMC, bunsod dito ng epekto ng Bagyong Luis at Maymay, pati na rin ang pinalakas na habagat. Habang patuloy ang pagtutok ng mga ahensya ng pamahalaan sa kaligtasan at kapakanaan ng mga apektado ng sama ng panahon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
6: Sa pagdama sa kalupaan ng Bagyong Maymay, dama ang malalakas na buhos ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahilan kaya pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang kalagayan ng mga apektadong lugar para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Katunayan na sa full alert status na ang NDRRMC para matiyak na maibsan ang negatibong epekto ng bagyo. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na lantad sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, naka-alerto na rin ang MMDA at tiniyak na gumagana ang mga pumping station.
2: Ang MMDA, sa panguna ni Chairman Don Artes, ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Meron na rin coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Samantala ay nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
6: Patungkol naman sa mga kinakailangang tulong ng mga apektadong residente, sinabi ng palasyo na tinitiyak ng DSWD na natanggap na ng mga ito ang kailangang family food packs. Kasabay ang pagsiguro na sapat ang pondo para rito.
2: Umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maaapektuhan ng samalang panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.
6: Sa huling tala ng NDRRMC, apat na ang naiulat na patay dahil sa magkakasamang epekto ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Dalawa sa mga nasawi ay mula sa La Trinidad Benguet dahil sa landslide kaninang umaga sa isang bulaluhan kung saan pawang empleyado ang mga biktima. Habang ang dalawa pa ay sa Rodriguez Rizal dahil naman sa rock slide at magkapatid ang mga biktima. Sa pinakahuling tala rin ng NDRRMC, aabot na sa 80,000 individual ang apektado ng nararanasang sama ng panahon. Halos 7,000 individual ang pansamantalang naninirahan sa 39 na activated evacuation center sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Bangsamoro Region, Cordillera Administrative Region at Zamboanga Peninsula.
7: We can describe na yung bagyo is hindi siya concentrated sa isang lugar. Na kung nasaan lang yung bagyo is nandun lang din ang effects. Naghahatak ito ng hanging habagat na nagdadala rin ng ulan sa ibang parte ng Pilipinas. Dahil sa itong Rizal, ang layo nito sa Central Luzon or Northern Luzon. But inulan pa rin at nag-cause ng rocklight incident. So challenging siya na kalat siya, hindi siya nakasentro sa typhoon path.
6: Kenneth, pasyente para sa bayan.
4: Sa harap ng epekto ng bagyong Maymay sa Cordillera, naka-alerto na ang mga ahensya ng pamahalaan para masiguro ang agarang pagtugon sa mga maapektuhan ng bagyo. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
8: Naka-full alert ang Department of Social Welfare and Development Cordillera at Department of Public Works and Highways Cordillera upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga naapektuhan ng bagyo sa rehiyon. Ayon sa datos ng DSWD CAR, kahapon ng alauna ng hapon, umabot na sa 22 pamilya na binubuo ng 71 na individual ang apektado ng dumaang bagyong Luis at ng Habagat. 6 na pamilya rito ang mula sa Baguio habang 16 ang mula sa Benguet. 3 kabahayan naman ang partially damaged, 2 mula sa Baguio at 1 sa Benguet. Nakahanda pa rin naman ang mga food packs at iba pang relief supplies na nakapreposition sa iba't ibang lalawigan upang maipamahagi agad sa mga pamilyang maaapektuhan ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang epekto ng masamang panahon. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies upang mapabilis ang pagbibigay ng ayuda sa mga evacuee at iba pang nangangailangan.
9: Nakahanda ang DSWD. Marami tayong available food packs, nakapreposition din ang mga ito sa iba't ibang provinces. Pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan na makinig sa aliso ng ating mga local officials, lalong-lalo na sa kanilang mga barangay officials, local government officials, kasi sila ang nakakaalam kung nasa panganib na ng kanilang lugar.
8: Samantala, ipinagpatuloy ng DPWH CAR ang clearing operations sa mga national road na naapektuhan ng landslide, rockfall at iba pang pinsalang dulot ng malalakas na pag-ulan. Mula sa kanilang pinakahuling datos kahapon ng alas 3 ng hapon, umabot na sa 173 ang apektadong road sections sa rehiyon. 170 dito ay dahil sa pagguho ng lupa. 5 naman ang nailistang road closure. Pero nabuksan ang mga kalsada ng Lower Kalinga at Tawang Ambyong Road matapos ang clearing operation sa lugar.
10: Kailangan nga take to the extra precaution. Tatangabulan iso pinaka-peak ti landslides tatangabulan. Kung numabalin pa, numabalin nga agala tayo ti gubag, abalin nga agala tayo tapno in case na may stranded tayo ti dalan, antayong makasubli at least prepared tayo.
8: Nakadeploy ang mga maintenance crew at heavy equipment upang maibalik ang daloy ng trapiko at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista, lalo na sa mga pangunahing kalsada sa Benguet at iba pang bahagi ng kordilyera na nakararanas ng pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bato. Pinayuhan ng mga ahensya ang publiko na manatiling mapagmatsyag, sundin ang abiso ng mga lokal na otoridad at iwasang bumiyahe sa mga lugar na may banta ng landslide at pagbaha habang nagpapatuloy ang epekto ng bagyo. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
3: Mas pinaiigting ng Department of Social Welfare and Development ang paghahatid ng tulong sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Luis at Maymay. Kasabay nito, nananatiling naka-alerto ang mga disaster response team sa iba't ibang rehiyon para mabigyan ng agarang tulong ang mga lokal na pamahalaan at apektadong komunidad. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: Bunsod ng malakas na pag-ulang idinulot ng Bagyong Luis at Maymay na pinalalakas ng habagat, mas pinaigting din ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng relief goods sa mga nasalanta nating kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DSWD, naka-alerto ang disaster response teams nito sa mga rehiyon para agad na makatugon sa mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan at apektadong komunidad. Katunayan, nakapagpamahagi na ang kagawaran ng mahigit 1,000 family food packs at non-food items para matugunan ang agarang pangangailangan ng mga pamilyang lumikas dahil sa sakuna. Sa pinakahuling tala ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng DSWD, higit 20,000 pamilya ang apektado habang halos 300 barangay naman ang hinagupit ng bagyo. Nakapagbigay na rin ang kagawaran ng halos 1.8 million pesos na halaga ng humanitarian assistance sa mga apektadong lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. May 5,000,000 preposition family food packs naman na nakahandang ipamahagi sa mga susunod pang araw, kung saan higit 200,000 ang bilang ng non-food items. May 300,000 naman ang ready-to-eat food boxes. Ang lahat ang naka-imbak na relief supply sa ilalim ng buong bansa handa program na nanatili ring sapat base sa pagtataya ng DSWD. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para agad na matugunan ang pangangailangan sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Pinayuhan din ng DSWD ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather bulletin at sumunod sa abiso ng LGUs habang naka-alerto rin ang mga otoridad sa posibleng epekto ng pag-ulan. Sheila Natividad para sa Bayan.
4: Dahil sa nararanasang epekto ng bagyong Maymay, ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways ang iba't ibang mga hakbang para maiwasan ang mga pagbaha at masiguro ang kaligtasan ng mamamayan. Yan ang ulat ni JM Thompson.
12: Patuloy na ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways ang iba't ibang aktibidad para maiwasan ang mga pagbaha at masiguro ang kaligtasan ng mamamayan sa ilalim ng upland kontrabaha. Kabilang sa mga isinasagawang hakbang ng ahensya, ang declogging operations at paglilinis ng mga drainage inlets. Layunin nitong magbigay ng maayos na daloy ng tubig sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Batay sa naitala ng DPWH National Capital Region, nasa mahigit 8,000 cubic meters na ang sumailalim dahil dito mapapansin ang mga pagbabago sa mga kanal na madalas ay binabaha. Tuloy-tuloy rin ang pakikipagtulungan ng MMDA Flood Control Team sa Tupad Workers para magsagawa ng mga declogging operations sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kabilang dito ang isinagawang paglilinis sa Taft Avenue mula sa Pedro Hill hanggang Julio Nakpil sa Malate, Manila. Nilinis din ang ilang kanal sa Sunflower Street, Barangay Alabang, Muntinlupa City at Ninoy Aquino Avenue, Barangay San Dionisio, Paranaque City. Paulit-ulit namang paalala ng MMDA at DPWH na pairali ng disiplina ng ating mga kababayan sa pagtatapon ng basura na malaking tulong para mabawasan ang mga pagbaha. Samantala, nag-abiso naman ang MMDA sa ating mga motorista ngayong araw ng Huwebes. Suspendido muna ang number coding dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay at hanging habagat. JM Thompson para sa Bayan.
3: Kalupaan ang sentro o mata ng bagyong Maymay mula sa lalawigan ng Isabela kaninang hapon. Pero magpapatuloy po rin ang mga pag-ulan dala ng outer cloud bands ng bagyo at ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon base sa inilabas na weather advisory ng PAGASA. Sana mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro dulot ng habagat. Magdadala din ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang habagat ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at sa Metro Manila. Samantalang magpapatuloy rin ang pabugso-bugsong ulan sa Ilocos Sur, Pangasinan, Union, dala ng Bagyong Maymay. Alerta po sa pag-uho ng lupa at pagbaha. Sa ngayon, humina na ang bagyo sa Tropical Depression, kaya ibinaba na ang signal number 2 sa mga lugar. Nananatili na lang ang signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at kanlurang bahagi ng mga probinsya ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya. Nakataas pa rin ang gale force warning sa seaboards ng Luzon. Ang mga alon sa coastal waters ng Hilagang Luzon, posibleng umabot po sa 3.5 to 4.5 meters, kaya hindi rin ligtas pumalaot sa seaboards ng Luzon, Southern Luzon at Eastern Visayas at sa Mindanao. Sa mga oras na ito, binabaybay ng mahinang bagyo ang Philippine Sea. Huling namata ng sentro, mata ng Bagyong Maymay sa line na 150 kilometers east-northeast ng Echague, Isabela. At may taglay itong hangin umaabot sa 45 kilometers per hour. Pagbugso ng hangin umaabot sa 60 kilometers per hour malapit sa gitna. Mabilis ang galaw nito sa 35 kilometers per hour papalayo ng kalupaan. Samantala, ang Typhoon Dolphin naman na nananatili lamang sa labas ng Philippine Area of Responsibility, palalakasin ang habagat sa darating na weekend. Dahil malawak ang bagyo, posibleng magtaas naman ng signal warning sa extreme northern Luzon habang lumalapit ito sa bansang Taiwan at Japan. Samantala namang oras din ngayong gabi ay tuluyan namang hihina ang Bagyong Maymay bilang low pressure area. Ayon yan sa PAGASA, pero ang track nito ay patuloy naman magpapaulan silang bahagi ng ating bansa. Gayon din ang habagat na palalakasin muli ng Typhoon Dolphin, kaya pumanda sa mulong weekend. Mas mabigat ang pag-ulan ang mararanasan sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Ilocos Sur, Abra, Benguet, La Union at Occidental Mindoro dulot ng habagat. Samantala, magiging maulap at maulan din dahil sa habagat ang Metro Manila, Calabarzon, Antique at ilang bahagi ng Cordillera at Cagayan Region. Alerta po sa posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa. Samantala, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanulang yan. Samantala, maaari nang makabalik sa kanilang mga tahanan ang ilang residenteng lumika sa Albay matapos ibaba ng FIVOX ang alert status ng Bulkang Mayon na mula alert level 3 ay ibinaba na sa alert level 2. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
13: Malaking hamon sa mga evacuee dito sa Albay ang 7 na pananatili nila sa evacuation center dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kaya nang malaman ni Ate Nemsi na makakabalik na sila sa kanilang tahanan matapos ibaba ng PIVOC sa Alert Level 2 ang estado ng bulkan, malaki ang pasasalamat niya sa pamahalaan dahil hindi sila pinabayaan sa mga oras na nanganganib ang kanilang buhay.
14: Maraming salamat po sa mga nag-provide ng aming mga pangangailangan sa pag-stay namin dito sa ilang buwan. Lalo-lalo po sa DSWB, natustusan po yung aming mga pangangailangan, especially sa mga pagkain. Hindi naman po sila nagkula.
13: Isa lamang si Ate Nemsi sa daang-daang pamilya sa Albay na pinayagang makauwi matapos ipag-utos ng pamahalang panlalawigan ng Albay ang decampment para sa internally displaced persons simula ngayong araw. Bilang pabaon, nag-abot ng Family Food Packs ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5.
15: Ito pong lahat ng binigay na tulong ng ating pamahalaan, ito po ay direktiba ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Patuloy po ang tulong ng ating national government kahit po nag-decamp ng ating mga evacuees. Patuloy po ang lahat ng tulong galing sa national government.
13: Samantala, nananatiling mahigpit ang pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Army sa 15 itinalagang border control points papasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan. Ipinagbabawal pa rin kasi ng PVOX ang anumang aktibidad papasok sa paanan ng Bulkan sa kabila ng pagbaba ng alert status nito. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang magnitude 6.4 na lindol na tumama sa Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental kahapon. Matapos maramdaman ang malakas na pagyanig, maayos na nakalikas sa mga paaralan ng mga guro at estudyante alinsunod sa mga itinakdang earthquake evacuation procedures. Yan ay habang naghihintay ng karagdagang abiso mula sa mga otoridad. Naramdaman din ang pagyanig sa General Santos City, South Cotabato at iba pang karatig na lugar. Sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense Region 11, wala namang naitalang malaking pinsala o casualty sa Davao Region. Kaugnay nito, muling hinihikayat ng OCD 11 ang publiko na maging handa sa anumang sakuna sa pamamagitan ng pagkakaroon ng disaster plan at disaster resilience awareness.
16: Minsan ako sa kanang katibukan natong region, katawahan sa Davao Region, 5 million ng takabuo. So ang akong suggestion yun, matag pamilya, matag individual, sa matag balay. Kinanyan, kita mismo, sugdan nato sa atong panimalay na magsabot-sabot, no? Unsay atong pangandam. Pangandam sa baha, pangandam sa landslide, pangandam sa sulog, pangandam sa mga flooding, no? O landslide, sulog, tsunami, o uban pa ng mga katalagi.
3: Humihingi na ng tulong ang munisipalidad ng Jose Abad Santos, Davao Occidental sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan. Kasunod ito ng pagkakadiskubre sa ilang landslide dam sa magkakaibang barangay sa probinsya. Kaya patuloy ang kanilang operasyon para buwagin ang mga ito. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
17: Patuloy ang operasyon ng lokal ng pamahalaan ng Jose Abad Santos kaugnay ng manabuong landslide dam sa lugar. Nakipag-ugnayan na ang MDRRMO sa PDRRMO, Philippine Army at iba pang ahensya para sa operasyon. Una nang nabuwag ang dalawang landslide dam sa Barangay Butuan at San Isidro. Umaabot sa 6 na barangay ang nakitaan ng landslide dam na patuloy na sinisikap na mapahupa o mapatuyo. Aminado naman ang mga otoridad na mahirap ang operasyon dahil mano-mano ito at hindi maipasok ang mabibigat na kagamitan sa mga liblib na lugar.
18: We are still in the phase of asking for help from other agencies and LGUs para matulungan kami na mapadali po yung pagbungkal ng ating daming structure po.
17: Upang matiyak din ang kaligtasan ng mga residente, nagpatupad na ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan sa mga residente ng mga nasabing barangay. Alam ng LGU ang panganib na dulot ng landslide damming, kaya pinalipat muna sa ligtas na lugar ang mga residente. Samantala, 3 landslide dam din ang nadiskubre sa Barangay Sugal. Isa sa mga ito ang umano'y nagdulot ng malawakang pagbaha sa Sitio Kibatang matapos ang malakas na pag-ulan. Hindi agad naaksyonan ang landslide dam, kaya umapaw ang tubig at binaha ang lugar.
18: Yes po, especially ma'am, if patuloy pa rin po yung mga heavy rainfall na na i-experience natin. So for ma'am, successive days na po kami naka-experience ng mainit na panahon po.
17: Umaasa rin ang Just LGU na marami pang mga ahensya ng gobyerno at ibang LGU ang tutulong sa kanila upang mapadali ang pagbuwag sa mga nabuong landslide damming. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
4: Sa ibang balita, ikinatuwa at lubos ang pasasalamat ni Gigmoto Catanduanes Mayor Vicente Tayam Jr. kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa natanggap na 30 milyong pisong Local Government Support Fund o LGSF. Layunin ng LGSF na ipaabot ang pinansyal na tulong at mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan mula sa pamahalaang nasyonal. Target din ng naturang programa ang paghahatid ng pangunahing serbisyo sa publiko tulad ng pagpapabuti ng infrastruktura, agrikultura at medikal.
19: Mapagpalang araw sa atin lahat. Ako po si Mayor Vicente at Tayang Junior, musipalidad ng Igmo Tulutan Duanes. Gusto ko pong ipaabot ang aking labis na kasiyahan at papasalamat sa ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos, sa naibigay niyong tulong sa amin sa pamamagitan ng pondo galing sa LGSF na nakakahalagang 30 million. Ito po ay napakalaking bagay at napakalaking halaga na nataon ngayon sa krisis, panahon ng krisis, lang dahil doon naibsan ang labis-labis na kahirapan na dulot ng nararanasan ngayon na krisis sa enerhiya.
4: Abangan, Malacañang pinaiimbestigahan na ang pagkalat ng fake news kaugnay sa umano'y pagkakaaresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
3: At aktres na si Kai Cortez, ibinahagi sa social media ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
20: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Isang buwan nang nakalipas mula nang simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang tinalakay ng Senate Impeachment Court ang Article 4 o umano'y grave threats ng bise sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kanyang pamilya. Balikan natin yan sa ulat ni Bernard Ferre.
1: Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship.
2: Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
3: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke.

0: Tayang Pangulo at iba pang opisyal.
1: Yung pagkakalita ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan, nakipagkontrata sa isang mamamatay tao, Your Honor, please, to do that. Even without going into the question, is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust that the Vice President got in the previous elections.
2: Thank you.
0: Umalma naman Senator Judge Pia Cayetano dahil nauwi raw sa closing arguments ang tanong. Hiniling ni Cayetano na ipatanggal sa record ang sagot ng prosekusyon. Sa ikatlong araw, isinilalim ng depensa sa cross-examination si Kalilong kung saan inusisa ang kanyang training at kakayahan sa digital forensics. Ipinakita rin ang video ni OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na umaalma sa planong paglipas sa kanya sa Women's Correctional Facility. Hinimay din ng depensa ang transcript ng online press conference. Iginit naman ni Kalilong na hindi AI-generated ang video. Ayon kay Kalilong, isinagawa ng OVP ang press conference at may 40 participants kabilang mga miyembro ng mainstream media. Tinanong din ni Senator Judge Erwin Tulfo kung maaaring magsampa ng kaso ang NBI sa mga pagbabanta sa matataas opisyal kahit walang personal na reklamo.
3: Ang basis namin doon, Your Honor, is yung primary objective namin to investigate cases to the threat to the President, Vice President, Senate President, Supreme Court. And if we found that the evidence is enough that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir.
4: Kahit po ba na hindi yung biktima, in this case, yung Pangulo, biktima ng threat, kahit na hindi siya nagreklamo, automatic po yun, kahit na hindi siya nagreklamo sa inyo?
3: Yes, Your Honor.
0: Pagpasok ng ikalawang linggo ng paglilitis, muling binilikan bilang ebidensya ang online press conference si Duterte.
5: Ay, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Chowel-chowa. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives.
0: Ipinakita ng prosekusyon ang ilang pagkakataon ng pagmumura ni Duterte kabilang mga pahayag laban kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ayon kay NBI BARMM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, dalawang beses nagpadala ng subpoena kay Duterte pero hindi ito dumalo at sa halip ay inirepresenta ng kanyang abogado.
6: The Vice President in effect was saying there were office matters to tend to, so she cannot attend the scheduled subpoena.
0: Nagrekomenda ng NBI ang pag-asampa ng 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition. Noong July 14, nag-object ang prosekusyon sa paulit-ulit na pagkwestiyon ng depensa kay Lotok tungkol sa mga typographical error sa kanyang mga dokumento.
7: Ito bang mga sinasabing maling spelling, maling petsa, maling docket number? No? Meron bang epekto ito dun sa seryosong usapin ng pagtataksil sa tiwala ng bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon, no, ng agreement, no, sa isang mamatay tao na patayin ng presidente?
0: Noong July 21, humarap bilang testigo si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa pagsuri ng NBI, ang umano'y banta at planong pagpatay sa Pangulo ay hindi lamang usapin ng grave threats, kundi banta rin umuno sa national security.
8: Ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security.
0: Ayon pa kay Matibag, ang pag-uusap kaugnay ng pagpatay sa Pangulo ay betrayal of public trust at paglabag sa oath of office ng Vice Presidente.
8: Doon po mismo sa kanyang oath of office bilang Vice President, sinabi niya that protect and defend the Constitution, execute the laws, do justice to everyone, and consecrate herself to protect the nation. Pero doon po sinabing execute the laws. Dito po nakikita, hindi po execute the laws yung pag-usap ng papatay. That is to execute the president. Kaya doon po mapasok yung
2: magkaiba na betrayal of public trust.
0: Pagpasok ng susunod na araw, iginit ni Matibag na consummated na ang betrayal of public trust dahil sa pag-amin umano ni Duterte. Tinanggihan ng impeachment court ang motion ni Pence na burahin ng pahayag sa official record. Isinuwalat ni Matibag na

0: Iniimbestigan ang posibilidad na mula sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSBG ang di umano'y contract killer.
1: May mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala.
0: Kinumpirma rin na iniimbestigan ng NBI, Transnational Crime Division, ang posibleng pagkakasangkot ng mga dayuhan o foreign intervention sa aligasyong balak na pagpaslang kay Pangulong Marcos Jr. habang nasa ibang bansa. Matapos ang pagdinig, pormalang tinapos ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 o manoy grave threats. Inatasan din ang magkabilang panig na sumunod sa subjudice rule habang naghahanda sa pagpapatuloy ng paglilitis sa iba pang articles of impeachment. Bernard Ferrer, para sa bayan.
2: Para sa prosecution, malinaw na may pananagutan si Vice President Sara Duterte bilang head of agency ng OVP at DepEd sa paggamit ng confidential funds. Base na rin sa mga ebidensya at testimonya kaugnay sa pirmadong dokumento. Samantala, sinagot din ng prosecution ang issue ng umano'y bias na pagtatanong ng ilang senator judges. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: Kung alias, bakit may pirma? Yan ang nais ipagpaliwanag ng House Prosecution Panel sa kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga pangalan sa acknowledgement receipts na ginamit sa pagliquidate ng 612.5 million pesos sa confidential funds sa OVP at DepEd noong 2022 at 2023.
4: Hindi pa po natin sinasabing peke alias kasi po yung makakasagot niyan yung depensa. Pero isang bagay, no? Kung alias po yung pangalan, iba't may pirma? Kung alias yung ginagamit yung pangalan ng recipient, iba't may pirma? Anong ibig sabihin nun? Yung pirma ba? Alias din?
5: Alias man o totoong pangalan, dapat ang public officials ina-account ang pondo ng taong bayan.
3: Iginit naman ang prosecution na bilang head of the agency na OVP at DepEd, nananatiling may pananagutan ang vice presidente sa paggamit ng confidential funds. Ito'y kaugnay na pagtatanong ng isang senator judge kahapon na binigyan diin na ang Special Disbursing Officer o SDO ang may pananagutan sa misappropriation ng pondo.
4: Maliwanag rin sa mga ebidensya at testimonya na may pirma yung official vice president sa mga dokumento na nagpapatunay na alam niya tsaka pinapatunayan niya saan, paano, kailan ginamit yung pera. So mahirap pong tanggapin, intindihin yung isang argumento na pumirma yung isang official, yung head of agency.
3: Dagdag pa ni Ligutan na hindi makatarungan na ang pananagutan ay ipapasa lamang sa mga mababang opisyal kung may aktwal na partisipasyon at pag-aproba ang head of the agency sa mga dokumento.
4: Assuming but not conceding na walang kinalaman yung official sa paggasta ng pera niyan, yung tanong siguro is, mapagkakatiwalaan pa ba natin yan? Yung official na wala man lang alam, wala man lang prosesong sinunod, wala man lang oversight mechanism na sinusunod upang malaman yan, iba na yung pinagagamitan ng mga subordinates niya. Yung pera po, half a billion pesos, pera po natin yan.
3: Nauna nang sinabi ni former COA Ikfao State Auditor Roderick Wamil na kabilang head of the agency sa mga pangunahing may pananagutan sa confidential funds. Alinsunod sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01. Sinagot din ang prosekusyon ng isyo ng umano'y bias o leading sa pagtatanong ng ilang senator judges.
5: Regardless of the nature of the questions, kahit sang anggulo mo siya tanungin, very consistent ang testigo sa kanyang isinasagot, no? And pertaining to the liability, hindi siya limited sa SDO. Maliwanag sa batas, the head of agency is primarily liable.
3: Samantala, itinuturing naman na prosecution hostile witnesses ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta at dating DepEd Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda. Ayon kay Luistro, mahalaga ang kanilang magiging testimonya dahil sila ang direktang nangasiwa sa paglabas at paghawak ng confidential funds.
5: Napanood po natin yan doon sa naging proceeding ng Committee on Good Government and Public Accountability. Si Gina Acosta ay nagsalaysay noon na pagkatapos ng ma-encash yung pera ay tinurn over na niya dito sa security officer kay Colonel La Chica, no? And then she was asked, bakit mo ginawa yon? When you are the accountable officer, ikaw ang SDO, ikaw ang banded, ikaw dapat ang nagdi-disburse personally sa mga recipients ng confidential fund. Klaro ang sagot niya, utos po ng boss ko. And she was referring to Vice President Sara Duterte.
3: Ganito rin ani ang salaysay ni Fajarda. Na matapos pa-encash ang confidential funds ng DepEd, ipinasa niya ang pera kay dating DepEd Security Officer Colonel Dennis Nolasco, alinsunod umano sa utos ni VP Duterte noong siya pa ang kalihim. Umaas ang prosekusyon na mananatiling tugma ang kanilang mga salaysay sa mga sinumpaang testimonya nila noon sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Vel Custodio, para sa Bayan.
6: Nanawagan ang Malacanang sa ilang senator judge ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na huwag umanong walisin ang katotohanan at maging impartial. Muli din iginiit ng palasyo na nananatiling hindi maghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagpapatuloy na paglilitis. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
7: Huwag silang magdala ng walis sa Senado.
8: Patutsada yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa ilang Senator George na nagpakita umano ng pagkiling kay Vice President Sara Duterte sa pagdinig sa impeachment case ng pangalawang Pangulo.
7: Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So huwag silang magdala ng walis sa Senado.
8: Tinutukoy ni Castro ang pahayag ni Senator George Aimee Marcos, kilalang kaalyado ni Duterte, habang nakikipagtalo sa state auditor at prosecution witness na si Roderick Wamil kahapon.
9: Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon?
10: That is not entirely correct, po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to over- yung agency-wide utilization, pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. Hindi lang po si SDO po yung accountable officer, Your Honor.
8: Tila lumagpas umano si Marcos bilang Senator George.
11: Sa kabila ng pag-alma ni Castro sa ilang bias umanong pahayag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanindigan ang Malacanang na hindi makikialam o manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Duterte.
8: Tiniyak ng Malacanang na patuloy na hinahanap si Senador Bato de la Rosa. Pinaiimbestigahan na rin ang nagpakalat ng fake news kaugnay sa pagdakip umano kay de la Rosa na una ng tinawag ng palasyo na diversionary tactic upang malihis ang atensyon sa impeachment ni Duterte.
7: Ipinag-utos na rin po niya sa anti-fake news desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso.
8: Dumistansya ang Malacanang sa reklamong inihain sa Ombudsman laban kay Health Secretary Brix Pujalte. Nag-ugat yan sa pagkaantala umano ng pagbili ng ahensya sa higit 3 bilyong pisong gamot para sa tuberculosis na sinadya umanong i-delay ng kalihim para pabura ng isang supplier.
7: Nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
8: Clazel Pardilia, para sa Bayan.
2: Samantala, may paalala ang ilang retiradong general sa mga public official tungkol sa pagtindig para sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
12: Suportado ng mga retiradong general na kabilang sa Association of Generals and Flag Officers o AGFO ang posisyon ng Department of National Defense patungkol sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat ikonsiderang magbitiw sa pwesto ng isang public official kung hindi nito kayang tuparin ang mga batas na nagpapatibay sa West Philippine Sea. Kabilang na ang Administrative Order No. 29 na pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2012. Kinatigan ito ng AGFO at iginiit na ang public office ay sagradong tiwala ng publiko kung saan ang bawat opisyal ng bansa ay dapat natapat sa watawat at republika kasama na ang pagtupad sa mga itinakda ng batas. Kabilang din sa ipinunto ng AGFO na ang Unified National Stand sa West Philippine Sea ay kumikilala sa sakripisyo ng mga active duty personnel para protektahan ang Pilipinas at ang mga mangingisdang Pilipino na naghahanap buhay ng legal sa loob ng exclusive economic zone ng bansa, alinsunod sa sovereign rights. Samantala, nag-top 3 ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy sa Naval Surface Fire Support Rodeo o Live Fire Exercise ng Rim of the Pacific o RIMPAC Exercises 2026 sa Hawaii. Ginamit ng BRP Miguel Malvar ang Otto Melara 76mm Super Rapid Multi-Feeding Main Gun nito at umasinta sa mga simulated target. Ang accuracy at overall performance ng mga barkong lumahok ay sinukat ng Pacific Missile Range System gamit ang Computerized Target Evaluation System. Kasama rin sa nilahukan ng BRP Miguel Malvar sa isang buwan ng RIMPAC exercises na nagtapos noong Hulyo, ang iba pang advanced training activity kabilang ang Complex Maritime Operation, Anti-Submarine Warfare at Multi-Domain Warfare exercises.
13: These accomplishments reflect the Philippine Navy's growing operational readiness, competence and ability to perform effectively in demanding multinational environments.
12: Ipinaliwanag din ng Philippine Navy ang kahalagaan ng paglahok sa iba't ibang pagsasanay kasama ang mga kalyado at katuwang na bansa.
13: Through its successful participation in Rim of the Pacific Exercise or RIMPAC 2026, the Philippine Navy reaffirmed its commitment to developing a modern, multi-domain and self-reliant naval force while strengthening its role as a reliable regional partner contributing to peace, stability, and the rules-based order in the region.
12: Patrick De Jesus, para sa Bayan!
6: Formal nang hiniling ng pamahalaan ng Estados Unidos sa Pilipinas ang pag-extradite sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy para harapin ang kanyang mga kaso. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel na i-transmit na sa ating Department of Justice ang nasabing request. Kasalukuyang nakakit ngayon sa Pasig City Jail si Quiboloy kung saan nahaharap ito sa ilang kaso tulad ng qualified human trafficking at sexual abuse. Naharap din si Quiboloy sa mga kaso sa Amerika tulad ng sex trafficking by force, sex trafficking ng mga bata at illegal na pagpapasok ng salapi sa US. Matatanda noong 2021 nang inindict si Quiboloy ng US federal authorities at nakasama sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI.
2: Umabot na sa mahigit 50 milyong Pilipino ang may trabaho nitong Hunyo kumpara noong Mayo batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, naitala sa 65.1% ang labor force participation rate noong Hunyo 2026, kung saan umabot sa 53.25 million ang bilang ng mga Pilipinong kabilang sa lakas paggawa. Mula rito, tumuntong sa 95.1% ang employment rate o katumbas ng 50.66 million ang may trabaho ngayong Hunyo, kung saan nanguna ang services sector na may 62.7% share. Pangunahing nag-ambag sa taunang paglago ng mga employment opportunity ang mga subsector tulad ng accommodation and food service activities, pati na ang administrative and support service activities.
6: Pinatitibay ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pangako nitong protektahan ng karapatan ng mga manggagawa at isulong ang inklusibong paglago ng ekonomiya ng bansa para palakasin ang international partnership. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang pagpapanatili ng disenteng paggawa at dignidad ng mga manggagawang Pilipino. Sa kanyang pagdalo sa 7th General Membership Monthly Meeting ng Consular Corps of the Philippines, inilatag ni Labor Secretary Francis Tolentino mga pangunahing prioridad ng kagawaran para sa sektor ng paggawa, kabilang sa mga tinalakay ng kalihim sa harap ng diplomatiko at consular community ang usapin hinggil sa sahod sa National Capital Region. Bukod dito, isinusulong din ng DOLE ang pagtatatag ng Labor Attorney's Office para magbigay ng accessible na legal o legal na tulong at lalo pang patatagin ang pagprotekta sa karapatan ng mga manggagawa. Hindi alintana ng ilang mga guro ang naranasang aberya matapos ang matagumpay na outreach activity sa isang paaralan sa Sakol Island, Zamboanga City sa panguna ng mga reservists ng Philippine Air Force. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
14: Makikita sa video ang 7 guro at 2 tripulante na lumulutang sa dagat matapos lumubog ang kanilang motor bangka malapit sa Sakol Island, Zamboanga City noong Agosto 2. Papunta sana ang mga guro sa isang outreach activity kasama ang mga reservists ng Philippine Air Force. Ayon sa paunang imbestigasyon, nasiraan ng makina ang una nilang bangka kaya lumipat sila sa mas maliit na pump boat. Pero dahil sa malakas na alon at bigat ng mga sakay at karga, pinasok ng tubig ang kanilang bangka hanggang sa lumubog. Agad namang rumisponde ang mga PAF reservists na sakay ng mas malaking bangka at ligtas na nasagip ang lahat ng siyam na sakay.
15: Teachers na nalubog po doon sa bangka na yon, sila po ay mga teachers talaga doon sa Pasilmanta. Medyo nagka-aberya po yung bangka nila at nag-transfer sila sa isang bangka. Medyo na-overload na ata yun.
14: Matapos ang rescue operation, inilipat ang lahat ng pasahero sa ibang motor bangka nakasama ng outreach team. Gayunman, nasira ang kailang mga personal na gamit ng mga guro, gaya ng laptop, tablet, cellphone, dahil sa paglubog ng bangka. Pinasalamatan din ng Philippine Air Force ang mabilis na pagresponde ng kanilang mga reservists na naging susi sa pagliligtas ng mga guro at tripulante.
15: At yung mga reservists ang nag-save talaga sa kanila na nakatulong at may tawid papunta rin sa island kasama na ang buong grupo.
14: Ipinagpatuloy ng guro ang outreach activity sa Manihaken National High School sa Sakol Island. Nagbigay sila ng libreng medical check-up, libreng gamot, libreng gupit, feeding program at namahagi rin ng school supplies at tsinela sa mga estudyante. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
6: Nagpasalamat si Naga City Mayor Lenny Robredo kay Public Works Secretary Vince Dizon dahil sa mga equipment na ipinadala ng DPWH sa Naga City para tugunan ang mga pagbaha sa lugar. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, makatutulong ang mga kagamitan sa mga dredging operation sa Sagop Creek kaugnay pa rin ng programang Oplan Kontrabaha. Tinanggal naman ni Secretary Vince Dizon ang DPWH Camarines Sur First District Engineer matapos ang aksidente sa barangay Magais del Gallego, Camarines Sur dahil sa kakulangan sa sapat na road safety warning signs sa traffic safety devices sa ginagawang bahagi ng kalsada. Ayon kay Dizon, kailangan maging stricto pagdating sa kaligtasan ng mga ginagawang kalsada lalo na sunod-sunod ang mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
16: I just want to make two announcements. Number one, effective yesterday, I think, I have already replaced the district engineer of the first district of Camarines Sur. No, because we need to make our people accountable.
2: Iyala keeps on winning dahil patuloy ang pamamayagpag ng Filipina tennis icon na si Alex Iyala sa world stage matapos ang isa na namang panalo sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Nanaig ang 21-year-old pride ng bansa kontra kay Alicia Parks ng Estados Unidos sa isang dikit na 6-1, 4 games to 6 at 6 games to 2 na panalo sa round of 64 ng naturang WTA 1000 event. Nagawang mapanatili ni Ayala ang kanyang momentum mula sa kanyang makasaysayang Mubadala DC Open title run patungo sa naturang full set win. Bago ang kanyang round of 32 match kontra sa American vet na si Katie McNally. Sunod namang sasalang si Ayala sa doubles tournament bukas ng umaga kung saan muli niyang makakasama rito ang tennis legend na si Venus Williams. Samantala, nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pinay tennis star matapos ang nasabing pagkapanalo.
7: At bago tayo magtapos, congratulations sa ating pinagmamalaki. Ito ay mula sa ating Pangulo, kay Ms. Alex Ayala. Ang tagumpay niyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Ayala ay tagumpay ng bawat Pilipino. Congratulations.
17: Actress na si Kai Cortez ibinahagi sa social media ang kanyang naging college journey. Samantala, isang resolusyon inihain sa kamera para kilalanin at bigyang pugay ang P-pop kings na SB19. Yan ang ulat showbiz ni Chloe Fajardo.
18: Inihain ng kamera ang House Bill Resolution No. 1280 para bigyang pagkilala sa Philippine boy band group na SB19 matapos magbigay ng karangalan sa Pilipinas sa international stage at ang pagkakatalaga bilang tourism ambassador ng bansa. Ilan sa mga makasaysayang kaganapan ng grupo ang ceremonial first pitch sa Major League Baseball habang kinilala din ang pagtatampok ng grupo sa iba't ibang Filipina-inspired performance outfits. Nakapaloob din sa resolusyon ang kahilingang maipadala ang mga kopya nito sa bawat miyembro ng SB19 bilang pagkilala sa kanilang natatanging kontribusyon sa bansa. Never give up on your dreams! Iyan ang ipinakita ng aktres na si Kai Cortez matapos itong ibahagi online ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Ayon pa sa kanyang caption, 20 years in the making. Nagtapos si Kai sa kursong Bachelor's Degree in Political Science sa University of Makati. Nagpasalamat siya sa kanyang mga magulang sa walang sawang suporta maging sa kanyang alma mater at sa kanyang mga tagahanga. Malaking tagumpay ito sa aktres dahil pinagsasabay-sabay nito ang pag-aaral, trabaho at pagiging solo parent sa kanyang dalawang anak na si Bibo at Carmen. Abangan muli ang aming entertainment stories, Chloe Fajardo, para sa Ulat Showbiz.
17: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
2: At yan po ang maiinit na balita ngayong Huwebes. Sa ngalan ni Audrey Goriceta, ako po si Jules Giang para sa Bayan.
17: At hanggang bukas, ako naman si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar.
1: Ang Super Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: in behalf sa Kamada ERC Cooperative, no, ako dahil si Marino Ilman Inio Jr. So, ang tawag sa kuwa sa dito sa among opisina is Junix. So, sa bisa akong naobserbahan din, no, salamat din ko sa 3 days nga training din sa Dani Ilan ni Sir Bordas, no, kay daghan kay kong nakatuunan nga mga pamaagi nga unsaon nga palambo ang pagpanguma. Dili lang di ay kasigilan tag-uma, mag-uma, unya. Wala takabalo nga ang ato ding sigig uma, sigig apply sa unsa nga mga fertilizer or commercial nga mga fertilizer na kadaot dito sa itong yuta. So, daghang salamat gig ko nga isa ko nga natabangan sa kuha, no, sa DTI, no, nga mapaabot dire sa Kamada Cooperative nga ipadala po ko dire aron mag-train. So, ako lang na ako, ano, amo lang dire nga ang ako lang nahibalaan dire, no. Gusto na ako nga impact po namo sa among mga member ito, sa among panguma nga gusto namo nga ikabot, no. So, mao na siyang kanang gusto namo nga mahimo nga ang among umahan dito sa Kamada ERC Cooperative, kanang nindot dito o kanang abot, dili lang kay sige lang may gasto, sige gasto niya, di ay wala insakto nga abot. So, ako lang gid, no, sa ako lang gid, gikan sa unang training dire, no, patong bali, unsay kanang mga tanom na to nga ang makahatag dahil kira-out sa itong lawas dahil, no, kay daghan man dahil kayo nga naghunahuna to ba nga kaninga pagkaon o kinisya, pero di ay makadaot mo dito itong lawas. So, ang saan pagsukod po sa yuta, bali na ay compacted o treated, so, ang sa'y kalainan nila. O sa pagbuhat po sa katong pesticide, no, compost nga, bali, kuan siya ka ng murag organic ra kayo ang gamiton nga kinahanglan nga dili na tamo gamit o daghan pa nga mga kemikal. So, mao na among kasalamatan. O mao po nang gusto na kung mapaabot sa mga mag-uuma dito sa among kooperatiba. So, kana lang siguro, maing buntag.
1: Malaki-malaki po ang epekto ng illegal fishing kasi mientras sa mangitlog yung mga mangisda natin na papalaki na tuhuli ng aming mangisda na aaga. Katulad nito mga pambansa nga, talagang gumagamit sila ng illegal fishing gadget nila para makahuli sila, lalo pa paglalaso ng mga isda, mga cyanide, lalo-lalo sa ating mga bahora. Kasi ang bahora rin natin ngayon, nagiging coral bleaching na namumuti na dahil sa kalukuhan ng mga illegal fishing. Pero nandito ngayon ang IUU para simulan natin putulin ng mga illegal fishing sa karagatan ng Pilipinas. Malaking bagay po itong isinagawang programa ngayon ng ating pamahalaan at saka ng United States na magkaroon tayo ng isang center ng IUU upang i-monitor ang bawat galaw ng ating mga isda at mga illegal fishing operation ng ibang bansa sa karagatan ng West Philippine Sea.
2: The beauty of this is that it addresses boat safety, their protection. If they are being harassed, they can report immediately. If anything happens sa mga IUU fishing gang, can report rin niya. And then this community reporting center, they will filter the reports. They will validate it. They will send it to the appropriate agency. It will have a timely response and a more appropriate response.
3: This is implemented by the University of Florida in collaboration with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, the National Maritime Center, and
1: mamomonitor naman ng tulad dito ng center na to, ng community center, kung nasaan lugar ang aming mga membro na nag-ooperate ng pangisda sa pamamagitan ng radio, matutulungan ng center na to kung saan sila paraan makakuha ng maraming kawan ng isda ang kanilang hulihin.
2: Oh, we will be putting up more with the fish right and DFAR para lalong mapalawak ito.

0: Nagbababa kami ng isda sa bangga. Tapos nagbubuhat para maimpake yung tambad. Panggabi po talaga kasi ang tapos niya umaga. Para umaga makaalis yung truck. Darating din din sa destination gabi. Siguro ko mga 11 to 12. Ganyan, datingan na yan. Tagsana talaga yan. Yung dat, maliit pa hanggang dumbala. Ito, dagat pa to. Ganyan ba? No? Dagat pa to. Iilang truck lang nakakapasok dito. Mga tatlo, dalawa, traffic na yan dyan sa daan.
1: Ano lang dati? Wala pa no ano? Ganun lang o ano lang? Baybayin lang? Marami na ano dito. Namimili. Marami na pumapasok na ano, mamimili.
0: Ngayon, ayos naman. Kasi malawak na. Mas lumawak ang Bishford. Makakapagtrabaho ka ng maayos.
2: May change. Nagbabago yung panahon. Kaya nagkaroon tayo ng ganitong PF Day. Bulan Peace Corps Complex. Kaya yan ang pinaka medyo malaking tulong sa mga maglalaot at saka peace broker.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ang 7 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw at tayo po ay ikapito na rin. Buwan ho ng Agosto 2026. Happy birthday na lamang sa mga nagsaselebrate mo na kanilang kaarawan today. Ano ho? Ay, good morning, good morning, good morning. Mayroon pa rin ho tayong bagyo. Anong panahon? Minsan ang klase. Unahin na po natin, ho. Suspendido po ang klase sa maraming lugar ngayong araw ho na Biyernes. Agosto 7, 2026. Boy, dahil pa rin po naman sa epekto ng Tropical Depression Maymay at ang nanghanging habagat. Narito po yung mga opisyal listahan sa mga lugar na wala hong pasok ayon sa ulat. Ano po? Sa Metro Manila, all levels. Arequina, Paranaque, San Juan, Valenzuela, Mandaluyong, City of Malabon, City of Manila, Montinlupa, Pasay City, Pateros, Taguig, Quezon City. Mandala sa mga kalating galawigan po naman, Laguna at Rizal, face-to-face po lamang sila. Ano ho? Laguna, all levels, face-to-face. Sa Rizal, ganun din. Cono, Antipolo, Baras, Binangonan, Cardona, Halahala, Montalban, Moron, Pilila, San Mateo, Tanaya, Teresa. Taytay, Rizal, pampublikong paralan lamang mula preschool hanggang senior high school ang walang face-to-face classes po naman. Pampang lokalidad, lang pasok, Pampanga, ho, Arayat at Mexico. Diyan po sa Pangasinan, Bistondo, tsaka Manawag, wala din po naman mga pasok ngayong araw. Ano ho? Okay? Maraming bayan dyan sa Pangasinan na face-to-face po. Ano ho? Cupan City, San Carlos City, Bugalyol, Mangaldan, Binbali, Agno, Aguilar, Mabandan, Surubio, San Fabian at San Jacinto po naman. At ng Antas, all levels, public and private, Mila City, Algala, Anta, Asingan, Bingayon, Mabini, Malasiki, Mangatarem, Rosales, San Manuel. Ito naman sa may parte ng Central Luzon, sa Facebook ang Bataan. Balas, all levels, public and private, Tonga City, ganun din, Botolan, Palawig, San Narciso, face-to-face lang po naman si Papa at sa San Felipe. Diyan sa may Pampanga, face-to-face classes, all levels, oh. Angeles City, Mabalacat City, Macabebe, San Fernando City, lahat po ng antas dyan sa may parte ng San Luis. Kaya po naman ang Bulacan, suspendido ang face-to-face classes, Angat, Balagtas, Baliwag City, Bacabi, Bulacan, Bustos, Calumpit. At all levels, modalities mo naman sa Doña Remedios, Trinidad po naman.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ibig sabihin, talagang yung mga estudyante natin nasa mga tahanan lang, walang dahilan para maglakwad siya. Checkin doon natin yung mga ating mga anak. Bagamat nasa silid lang po ng bahay, hindi lumalabas. Wala naman kinakalikot na computer at nakakarating kung saan-saan site. Ano ho? Biktima na ho ng mangi-scam yan. Kalokohan po naman sa internet. Ayan, napakarami ho niyan ho. Inaasa ng anak kong bait, hindi lumalabas ng bahay. Hindi kumakain. Rin aarawan. Biktima na ho ng mga kung ano-ano dyan sa internet. Ingatan. Di ba pwedeng gawin daw na isilid ng mga bata pagka may computer, napapalibutan na lang ng salamin? Baka pwedeng gawin yun, ano? Bahay, exclusive na yung computer area mo, mga gadget na gano'n, isang silid na pero yari sa salamin. Kitang-kita yung mga bata. Alam ko na ginagawa, ay palagay yun, ano yun.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Galaw-galaw para hindi bumana. Welcome mo sa ating balatunduran. Usapang Agrikultura. Tayo po'y binabaha, binabagyo. Si Alex Ayala po'y ganun din. Binabaha, binabagyo ng mga papuri at mga parangal ng iba't ibang lahi sa mundo. Ano ho ng lahing Pilipino? Ano ho? At mamaya pong alas 8:10 oras sa Pilipinas, kasabang na naman po sa kanyang laro. Tennis, ipong pambansang idol naman. Ano ho? Ating icon, tennis icon player of the day, the world, eh si Alex Ayala na tubong Quezon City. Bila nito pala puro atleta. Ano ho? Ang una niyang ginamit na pinaka-training ground ng tennis nung siya'y bata pa, ng basketball court sa kanila. Convert lamang ito para laruan po ng tennis. Ayun! Eh, mamaya, bibigyan kami ng update tungkol dyan mamaya ng konti kay Alex Ayala, ho. Tutok po na rin sa ating mga headliners, galaw-galaw para hindi pumanaw.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Pinsala sa Agrikultura dahil sa habagat at bagyong Quiapo, lumampas na sa 29 na milyong piso.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Eh, siya naman ang pagkain na nanatiling matatag. Ayon po naman sa Department of Agriculture.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Senador Kiko Pangilinan, iginiit ang konsultasyon sa mga magsasaka at komunidad kaugnay po ng Pagsilika Project. Medyo malalim na usapan yan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Pagsilika Project na yan. Panambagyo na panasisimula kung isang parang delikado sa kalikasan eh. Itong araw nung na-discover ko ang kuryente. Hindi ba delikado ang kuryente? Mamatay, nakapupuksa, delikado talaga. Pinag-aralan, meet ng tama. Ayun ngayon, inabang pare-pareho.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tayo ba'y sabay-sabay napapahinggan sa lato ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pansamantala, wala po kami sa 738 kilos AM. Ano ho? May nandyan po naman sa 104.3 The Capital FM. Radyo Television. Po natin ng DWCSM Pitig, Ilocos Norte. Ay, good morning. Nandyan kay Mayora Gina. Binabagyo-bagyo ho sila rin. Maganda po naman sa DWCSM. Pati po naman ng ano, ang Cagayan, Isabela. Morning naman kay Governor Ed Aglipay at kay General Tom Lanjo na nakatutok ngayon na rin sa kanyang pagdadalim. Good morning rin kay Parang Lambda Marquez ng LTAP. Kamusta ka na? Magtataas din ba kayo ng presyo ng pamasahe?
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Abot na po sa 20.2 milyong pisong pinsala sa sektor agrikultura dulo po na pinalakas sa tumagat. Yung kaya po, batay po sa pinakuling datos ng Department of Agriculture. Pektado rin ang 1,827 ng mga magsasaka sa Regions 1, 4, 8, 6, 9 at maging sa 7. Mabot naman sa 900 na hektaryong taniman po ng balay. Ay isa't high value crops ang napinsala na nagdulot po naman ng 422 metric tonelada ng pagkawala sa produksyon. Ayun po sa DA. Nagpapatuloy pang assessment at validation sa mga pektadong lugar kaya inaasang madaragdagan pa ang mga naitatalang pinsala. Naghahanda na rin ang ahesyo ng mga intervensyon. Bilang hurihan, 121.6 milyong pisong halaga ng agricultural inputs. 1,000,000 ayuda para sa livestock at poultry. Zero interest loan sa hanggang 25,000 at insurance indemnification para po naman sa mga kwalipikadong magsasakang nakasiguro po naman sa Philippine Crop Insurance Corporation. Dagan natin ang balita tungkol dyan. Punta tayo sa Tarikbang Kasanan. Higit sa 23 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura sa Ilocos Region. Idulot pa rin po ng bagyong Quiapo habagat na itala. dagdag na kwento ng balita, si Milan Coquia, Radyo Pilipinas na yung...
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot na sa 23.07 million pesos ang kabuuan ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Region dulot ng Tropical Cyclone Quiapo at Southwest Monsoon o Habagat batay sa final damage report ng Department of Agriculture Regional Field Office 1. Ayon sa ulat, 1,694 na magsasaka ang naapektuhan, 649 sa irigasyon, palay 590, high value crops 262, mais 132 at livestock 61. Samantala, 176.73 hectares na sakahanang nasira. Tinatay ang 128.49 metric tons ng produksyon ang nawala. Pinakamalaki ang naging epekto sa irigasyon na umabot sa 17.3 million pesos o 75% ng kabuuang halaga ng pinsala. Sumunod ang high value crops na may 2.68 million pesos, palay 1.61 million pesos, mais 979,000 pesos at livestock at poultry 491,000 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Marie Mildred Coquia ng Tayo, Pangasinan. Diyan po sa Batinang Pangasinan, ano ho? Suspendido pa rin po ang klase sila po ng antas all levels, pampublikong pribadong paralan ngayong araw ito ng Biyernes, ano ho? Pwede pa rin sa epekto ng masamang panahon, dalang tropical depression may. At pinagding pa rin po naman ng habagat, kaya may babala po ang Pangasinan, PDR mo. Para sa detective po natin dyan, at ingat sa malalapit sa mga nalistis na bundok, naging alerto sa posibleng pagbar flash floods at landslide. Sa higit po namang 6,000 pamilya na buong Pangasinan, epektuhan po ng pagbaha nitong mga nakalipas lamang na mga araw, 16 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ito, namumuwalan na. Ay, dati, pupugak-pugak. Ngayon, namumuwalan na. Ano, halos sumuka na eh. Magatdam, ala na ho sa critical level. Ayon sa NIA, National Irrigation Administration. Ay, good morning sa mga taga-NIA nakatutok sa atin. Inuho natin ng kompletong detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kasunod ng mga pag-ulan itong nakalipas na araw ay tuloy-tuloy na tumaas din ang level ng tubig sa Magat Dam sa Isabela. Ayon niya sa National Irrigation Administration o NIA, sa monitoring ng ahensya, umabot sa 166.44 meters ang water elevation ng Magat Dam nitong August 6 na mas mataas na sa 160 meters na critical water level nito. Ayon sa NIA, nakatulong ang cloud seeding operations na ikinasa, katuwang ang Philippine Air Force at iba pang ahensya para mapataas ang water level at mapanatili ang supply ng tubig para sa irigasyon ng mga magsasaka. Dahil dito, libo-libong ektarya ng mga taniman ng palay at mais ang naiwasang maapektuhan ng kakulangan sa tubig. Samantala, bumuti rin ang water level ng Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Patuloy namang minomonitor ng NIA ang mga reservoir at irrigation systems at ini-adjust na rin ang water delivery depende sa dami ng ulan para mapanatili ang sapat na supply ng tubig para sa mga sakahan. Mula sa NIA, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Eh, maraming salamat sa report niyan, Marian Bastasa. Ngayon pa rin pong araw, ilang galawigan na sinasabing nasa 11 milyong pinsala sa agrikultura. At yung Luis at pilakas pa rin pong habagat, bagamat huminay at naging low pressure area na lamang. Ano? Ilan sa mga naapektuhan, negatibong epekto, pinsala at manta sa supply. Ang nangyari pagbat landslide. Matinding pag-ulan, nagdulot po ng landslide at pagbaha sa mga hilagang sa Hilagang Luzon. At po ng Ilocos Sur, Benguet, La Union, at puminsala sa ilang malanim at nagbusot po ng paglikas sa mga pamilya. Ay mga kalsada rin po naman dyan sa Quirino, Suyo at Candon City, abang samantalang hindi humadaanan. At tala rin po ang pagbibihan ng mga aning gulay at putas patungo sa mga pamilya na maring magdulot po naman ang panandiliang pagtaas po naman ng presyo. Nagbabala po mga eksperto na ang malawak ang pinsala sa panalim dahil po sa sunod-sunod na bagyo, banta sa supply ng pagkain maring magpataas, inflation na mga pangunahing bilihin pa rin.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Samantala, higit sa 2 milyong pisong halaga naman ang mahininalang post-rate na mantika at doyo. Kasabat ho naman ang CIDJ at FDA sa Southern Leyte. May detalye na balita dyan si J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagbabala ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa publiko dahil hinggil sa paggamit ng mga bagsak presyong toyo at mantika sa merkado. Ito ay makaraman sa batray kinasang operasyon na pinagsalim ng puwersa ng CIDJ at ng Food and Drug Administration ang mga nabagid na produkto sa Barangay Zone 5, Poblasyon Sogod, Southern Leyte noong isang linggo. Ayon sa CIDJ, nagresulta ito sa pagkakaresto ng dalawang sospek at pagkakakumpiska sa mga ilegal na mantika at toyo na nagkakalaga na mahigit 2.2 milyong piso. Ayon kay CIDJ Director Police Major General Robert Alexander Morico II, nahuli sa akto ang mga na-arrestong suspect sa palihima nilang pagbebenta ng nabanggit na mga produkto nang walang kaukulang permiso mula sa FDA. Nabatid na mahigpit na pinagbabawal ang pagbebenta ng mga postlit na mantika at toyo sa Liksa Republic Act 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009. Kasunod dito, nanawagan si Morico sa publiko na huwag tangkiligin ang mga bagsak presyong toyo at mantika dahil bukod sa hindi magandang kalidad, posible pa itong magdulot ng peligro sa kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Ibar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Samantala, nananatiling matatag ang presyo ng pagkain sa bansa. Ayon po naman sa Department of Agriculture. Panig sa mga nakatutok sa atin dyan sa DA, ha? Yan po yan ang inflation report ng Philippine Statistics Authority kung saan bagal po naman sa 6.2% ng headline inflation itong Hulyo. At nanatili po naman sa 5.3% ang food inflation. Iulat din dito ang bahagyang pagbaba po ng presyo ng bigas at gayon din po naman ang karne. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., morning, sir. Nakatulong ang mga intervention ng pamahalaan para po mapanatiling sapat ang supply. Abot kayo po naman ang presyo sa mga pangunahing bilihin. Kayo pa man, tangan pa rin manong paigtingin ang mga hakbang dahil sa bantalang El Nino, pamago-bagong presyo ng langis sa ating po namang world market. Samantala, sapat na patubig sa palayan, no? Ilang bahagi po ng Ilocos Sur, at samantala namang magsasakan dalang ulan. Dalang ulan. Ang bagyong may-may upang simulan ang paglipat ng mga punla ng palay o yung rice settlings doon sa mga bukid na umasa lamang sa ulan o rainfed areas po naman. Thank you, thank you.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Ito naman tayo sa Cebu, ho. May 5 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo naman sa bahat ng mga otoridad sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ito pala si Alex Ayala pala, pamilya nila o mga nag-grins yan, ho. Ang mga taga ni Grenze. Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Nasabat ng mga otoridad sa Negros Oriental ang tinatayang nasa mahigit 15 million pesos na halaga ng ipinuslit na sigarilyo sa pantalan sa Barangay Luok, Dumaguete City. Ang operasyon ay pinangunahan ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Negros Oriental Police Provincial Office, katuwang iba pang police units sa ilalim ng Police Regional Office Negros Island Region, Bureau of Customs, iba pang law enforcement units. Nahuli ng mga otoridad ang tatlong individual na kinabibilangan ng driver ng truck at dalawang kasamahan ito. Ayon sa PRO-NIR, nakatanggap ng report ang Regional Intelligence Division kaugnay sa isang truck na may kargang smuggled na sigarilyo mula sa Pagadian City at patungong Dumaguete City sa Kaisaroro Vessel. Agad namang nagkasa ng operasyon ang mga otoridad sa pantalan kung saan matagumpay na naharang ang truck at nahuli ang mga sospek. Nahuli sa akto ng mga otoridad na nasa pag-iingat ng mga sospek ang 263 master cases ng mga illegal at undocumented na mga sigarilyo na isang paglabag sa RA-10643 or the Graphic Health Warnings Law at RA-10863 or an act modernizing the Custom and Tariff Administration. Ang mga nahuling sospek ay nasa kustodiya na ng Dumaguete City Police Station, samantalang ang mga nasabat na kontrabando ay i-turn over na sa Philippine Coast Guard Substation Dumaguete City para sa wastong pag-iingat at disposisyon. Pinuri naman ni PRO-NIR Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio ang matagumpay na operasyon ng mga otoridad kung saan binigyan din ito ang kahalagahan ng intelligence-driven operation at inter-agency collaboration sa pagsugpo sa mga kaso ng smuggling at iba pang transnational crimes. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
4: Maraming salamat, Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu. 24 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay dyan po sa Cebu, walang opisyal na anunsyo ng malawakang suspensyon ng klase ho sa buong Cebu. Talawigan ng Cebu ngayong araw. Dyan din po naman, sabing matmalayo ayong bagyo sa kanila. Ang pinalalakas po naman ng habagat. Nasaan din po naman sa Cebu ang maulap na kalangitan at kahit na pagulan, gulog at pagkidlat. Salamat, Cebu. Gandang maga.
3: Usapang Agrikultura.
4: Ito, 3.25 milyong pisong smuggle na naman, sigarilyo. Amar naman. Pinatid ng detalye kay Maria Daisy Amor, Lalo sa Belizar, Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Arestado ang tatlong suspek sa nakumpiskang 3.25 milyon pesos na halaga ng umano'y smuggle na sigarilyo sa Basay, Samar. Nasa 50 master cases ng sigarilyong walang BIR, excise tax stamps at health warnings ang nasamsam sa Joint Entrapment Operation ng Police Regional Office 8, Criminal Investigation and Detection Group at Bureau of Internal Revenue sa Barangay Amandayihan. Bukod sa mga sigarilyo, huli rin ang tatlong sasakyang ginamit sa illegal na kalakalan at nakilala ang mga suspect na sina Dave, May at Rod. Pinori naman ni Police Regional Office 8 Director Brigadier General Jason Capoy ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon na alinsunod sa bilin ni PNP Chief General Melencio Nartatis Jr. laban sa illegal na kalakalan. Kasalukuyang nakaditini ang mga suspect sa CIDG Tacloban at naharap sa mga kasong paglabag sa Graphic Health Warnings Law, National Internal Revenue Code at Consumer Act of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Daisy Bilizar ng Radyo Pilipinas sa Borongan. Ay, walang opisyal na kaselosyon ng klase dyan sa Borongan, ho? Ha? At salamat din po at ligtas, na nailigtas ng Philippine Coast Guard ng isang 48 taong gulang na mangisdang si Alberto Bandilla. Presidente po ng Barangay Kabong, Borongan City. Naanod si Bandilla ng ilang oras sa karagatan. Tapos yung masira ang makina ng kanyang bangka. Kaya tuluyang natunto. Bago siya natuntun po naman ang mga otoridad. Ay, congratulations sa Borongan, ho. Napili ang Borongan City bilang opisyal na venue ng Busabong Samar Island. Tapos yung gaganaping Fujifilm Nationwide Photo and Video Walk Competition ngayong taon. Congratulations. Magandang umaga. Thank you, Borongan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Samantala, nananatiling matatag ang presyo ng pagkain sa bansa. Ayon po naman sa... at tanggapan ng Department of Agriculture. Asunod dito na inflation report ng Philippine Statistics Authority kung saan bumagal po naman sa 6.2% ang headline inflation itong Hulyo. Nananatili po naman sa 5.3% ang food inflation. Iniulat din ang bagyang pagbaba ng presyo ng bigas, gayon din po naman ng karne. Higit naman sa 1.47 milyong pisong tulong pinansyal ay pamahagi ng DSWD Bicol sa mga beneficiary po naman sa Mercedes. Kamnor din naman ito. Good morning kay Governor Dong Padilla, the big brother of Senator Robin Padilla. Sa detalya, nandiyan po naman si Cyril Ann Luzon, si Pilipinas Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mahigit 1.47 million pesos na tulong pinansyal ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development to DSWD Bicol sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Mercedes sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Mercedes Camarines Norte sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program na bahagi ng advokasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa DSWD Bicol, na ipamahagi ang 750,000 piso sa 375 benepisyaryo nitong July 28 habang umabot naman sa 728,000 na tulong pinansyal ang natanggap ng 364 na individual sa unang araw ng payout nitong July 27. Sinabi ng ahensya na ay sinabay sa manual payout ang pagpaparehistro ng mga benepisyaryo para sa Uplift Government to Person Registration bilang paghahanda sa mga susunod na digital payout. Dagdag pa ng DSWD Bicol, layunin ng digital payout system na gawing mas madali at mabilis ang pagtanggap ng tulong lalo na para sa mga pamilyang nahihirapang bumiyahe at pumilas sa mga payout site. Ayon pa sa ahensya, ang Uplift Program ay isinakatuparan upang magbigay ng direktang suporta sa mga poor at near-poor families na apektado ng energy emergency at matulungan silang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Sir Lan Luzon. Ito ni Manny Luzon. Ay, kuya, kamusta na, Boss Manny Luzon? Noong araw, pare-pare pa kaming bata. Gaalaga na rin ng maapo, si Manny Luzon. Ay, Boss Manny, good morning, ho. Yan po sa may party ng Albay, ano, share lang namin sa inyo, Matapos ibaba po ng P-Box ang katayuan ng Bulkang Mayon sa Alert Level 2, official na iminutos po naman ni Albay Governor Noel Rosal. Morning, Gob. Ang decampment o yung pagpapawis sa mayigit 1,000 pamilyang pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers. Kaman, pinauwi na, ha? Presidente ho dyan, pa rin po pinagbabawal ang pagpasok po naman sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Banta pa rin po ng biglang paghampas ng ulan, paring magdulo po naman ng lahar o mga rockfalls. Ay official na magsisimula ngayong araw, Agosto 7, ang pagdiriwang po ng 35th anniversary ng Ibalong Festival. Ang Agosto 23 po yan, sahanang makukulay ng street dancing, sports events, mga konserto sa sawangan, pagtampok po ang kanilang mga artista. Iba mga pinagpag-iingat po naman yung mga dadalo, pinag-iingat, bago-bagong lagay po naman ang ating panahon. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Albay. Antala! Morning, Albay ho. Ito naman tayo sa Lucena. Sige. Fisher Folk Association sa Oriental Mindoro, pinalalakas para po naman sa matatag na samahan at maunlad na kabuhayan. Detalyo naman dyan si May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga Fisher Folk Association sa lalawigan ng Mindoro sa pamamagitan ng pagsasanay na may tamang strengthening Fisher Folk Associations through accreditation and governance. Ayon sa Provincial Agri Office o PAGO sa Oriental Mindoro, nilalayo ng aktibidad na mapatatag ang mga asosasyon at mapaigting ang maayos na pamamahala tungo sa mas matibay at matagumpay na samahan. Dumalo ang nasa 36 na kinatawan mula sa iba't ibang samahan ng sektor ng aquaculture, fish processing at capture fisheries. Sa loob ng 2 araw, natutunan ng mga kalahok ang mahalagang kaalaman at practical na kasanayan hinggil sa Fisher Folk Registration at mga tungkulin sa pamahalaang lokal, marine protected areas at responsibilidad ng mga mangingisda, parliamentary procedures sa pagsasagawa ng pulong, pagsusulat, pagsusuri at pag-aproba ng mga resolusyon, mga batayang prinsipyo ng pamamahala at akreditasyon ng civil society organizations at mga proseso ng accreditation filing at compliance activity. Magsisilbing mahalagang ambag ang mga natutunan ng mga kinatawan upang higit pang mapalakas ang kakayanan ng asosasyon sa larangan ng accreditation at pamamahala tungo sa mas matatag at matagumpay na samahan. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na inisyatiba ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pamumuno ni Governor Romualdo Bonsdolor upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa mga Fisher Folk Associations tungo sa mas produktibo, kompetitibo at sustainable sektor ng pangisdaan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
3: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
4: Maraming salamat, May Formaran sa Lucena. O, happy listening up at viewing kay paring Raymond dyan sa Lucena. Oh. Dyan sa Lucena, pinalabas po ng City Tourism Office ang opisyal na kalendaryo ng mga aktibidad na para po sa Linggo ng Lucena. 2026, simula po yan, Agosto 14, 14 hanggang 20. Next week na yan. Diriwang po sa darating na Agosto 20 ay kilama 65 charter anniversary ng lungsod. Bisa po naman ang Proclamation Number 1365-2026. Direklara itong isang special non-working holiday buong Lucena City. Good morning, Lucena!
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay nagpaabot po ng pasasalamat ang mga punong barangay sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila at ng buong bansa matapos makatanggap po ng 200,000 direktang alokasyon sa ilalim po ng Social Civic Projects Fund o SCPF ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay suporta sa barangay bilang unang hanay po ng serbisyo publiko at pagkilala sa mahalagang papel ng bawat barangay sa paghatid po ng mabilis at tapat na serbisyo sa bawat Pilipino.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Asahan niyo, papahandag natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ng popular o inalala na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
10: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
11: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
12: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
10: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, dito muna tayo sa ating icon of the day. Kung icon ito ng mundo ngayon. Si Alex Ayala, mabibigyan natin pagkakataon. Ano, nagtala sa kasaysayan ng Agosto 3 sa maging unang Pilipinong tennis player na nanalo ang WTA Tour Singles title sa 2026 sa Mubadala DC Open, Washington DC. Ano, at sa ulat, sa makasaysayan tagumpay na yan, dala po sa 21 taong gulang na atleta sa kanyang career high top 20 WTA ranking. Tapos sa kanyang panalo, agad siya patungong Toronto para lumakbo naman sa nagpapatuloy na 2026 Canadian Open po naman. Ano ho? Mga tinalo siya sa finals, ano? Bago matin yung finals, talo niya mga higante talaga, mga dambuhal ang pangalan. Sin Ken Wayne, Olympic at Asian Games champion, si Leila Fernandez, defending champion, Elina Smith-Solina, si Naomi Osaka, ano ho? Nagpasa po naman ng Senado ng isang resolusyon upang magbigyan pugay ang kanyang tagumpay. Ano ho? Sa kanyang mensahe naman, si Michelle Talumpati ni Alex Ayala, pinasalamatan niya ang komunidad ng mga Pinoy. Pamasalitang, maraming salamat, mga kababayan.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Samantala, tuloy na tayo. Pinatitiyak po naman ng Senate Committee on Agriculture Chairman Senator Kiko Pangilinan na mabibigyan po ng boses sa mga magsasakay pa pang maapekto ang residente po naman sa plano ng pagtatayo ang mga pasilidad ng pangsilika sa Cabasarlag. Ayon kay Pangilinan, di maaaring isang tabi po naman nakalagay na sa lumi po naman magsasakay at magpamilang naninirahan sa lugar. Sabi pa lang, Senador, hindi dapat gamitin lamang ang otoridad ng Business Conversion and Development Authority or BCDA bilang batayan sa pagpapalis po sa mga residente at mga magsasakay na maapekto ng proyekto. Aming issue rito, no? Init din po ng Senador ang kahalagahan ng free informed consent ng komunidad na kung may maapekto ang mga katutubo, magsasakad, mga karniwang mamayang umaasa po sa pinagkukunan ng tubig sa lugar. Ay daw kasi naman napakaraming tubig yan, eh. Nag din po ng Senador na sa plano niyang busisiin ang mga detalye ng Pax Silica Project sa isang pagdinig po naman dyan sa Senado.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Samantala, pa ba tayong report? Ituloy na. Magbabalik tayo sandali. Pwede na natin ituloy. Tayo. Sandali lang.

0: Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ilang detalye pa rin sa WTA ranking at schedule ng mga laban ni Alex Ayala ngayong araw. Ano ho? WTA singles ranking world number 20. Ito ang kanyang bagong career high matapos makakuha ng 500 puntos sa Washington. WTA final race number 14 makipula sa number 25. Schedule at status sa 2026 Canadian Open, Toronto. Si Ayala po ay kasalukuyang sasabak po naman sa parehong singles at doubles division sa Toronto, Canada. Singles tournament, round of 32. Pasok na sa round of 32 matapos sa beltahan at talunin ang Amerikanang si Alicia Parks. Susunod na mga kalaban ho niya, makakatapad niya si Katie McNally ng USA pa rin. Ano ho? I-anunsyo pa ng WTA ang eksaktong oras ng kanilang salpukan para sa upuan po naman sa round of 16. Doubles tournament round of 32 naman, sama po naman ni Ayala ang tennis legend na si Venus Williams bilang kanyang partner. Aba nila si Mio Kato ng Japan at Lyomidla Samsonova. Schedule po yan, August 7, 2026, ganap pong alas 8:10 ng gabi. Ito naman sa Pilipinas. Ayun, sa mga nagtatanong, ayun na po ang update natin kay Alex Ayala. Mabuhay ka, Alex. Ay, taga Quezon City rin yan.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Port tayo mula sa Zamboanga City. Sabi po natin, ho? Okay, ha? Mobile Health Services, matagumpay na nasigwa po ng PCA Zamboanga Sibugay sa isang liblib na barangay sa Ipil, Zamboanga Sibugay. Detalye na malita dyan sa Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, Zamboanga Sibugay.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Matagumpay na naisagawa ng Philippine Coconut Authority o PCA Zamboanga Sibugay Provincial Office ang Mobile Health Services sa Barangay Logan, sabay ng Ipil, Zamboanga Sibugay, sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Aktibidad ay pinangunahan ni na Division Chief Juan Arsenio Laput at Senior Agriculturista Romel Bogas kasama ang mga dedikadong tauhan ng PCA Regional Office 9 at PCA Zamboanga Sibugay. Ang inisiyatiba ay nagkaloob ng libreng serbisyong medikal at pangkalusugan sa mga magsasaka ng niyog na nakarehistro sa National Coconut Farmers Registry System of the Philippine Coconut Authority na mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa. Ayon kay Director Laput, ang PCA ay nagpaabot ng kanilang taus-pusong pasasalamat sa OHM, ang kanilang healthcare provider, para sa kanilang mahalagang serbisyong medikal at walang sawang paglilingkod sa kapakanan ng mga magsasaka ng niyog. Lubos din silang nagpapasalamat sa lokal na pamahalaan ng IPIL para sa kanilang bukas palad na suporta at pakipagtulungan sa aktibidad na lubos na nagambag sa matagumpay na pagsasakatukmaran ng makabuluhang gawain. Anya, sa pamagitan ng pakipagtulungan at nagkakaisang pangako, patuloy naming itinataguyod ang kalusugan at kagalingan ng mga magsasaka ng niyog habang pinapalakas ang industriya ng niyog sa Pilipinas. Gayet ni Director Laput, sama-sama naming pinaunlad ang mas malusog na mga komunidad at mas matatag na industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
5: Maraming salamat, Leslie Cubol, Zamboanga, Sibugay. Nagpalabas po ng General Flood Advisory ang pag-asa sa buong Region 9, ho. Zamboanga Peninsula, kasama po ang Zamboanga, Sibugay. Ang babalat sa madilim na kalangitan, pag-ulan, pag-kulog, pag-idlad, pandali po ng flash flood at pag-uunan lupa sa mga apektadong lugar. At ipinagdiriwang po ng DTI Zamboanga, Sibugay, ang World Chocolate Day. Pamamagitan po ng pagtatampok ng mayayamang kultura ng kakao sa probinsya gamit po ang traditional na sikwatilaw, pagtikim ng sikwate, ang palakasin ng lokal na industriya ng kakao. Okay, kaya maraming salamat. Gandang maga, Zamboanga, Sibugay.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Usapan natin ngayon ang Coconut Farmers and Industry Development Plan Facilities for Processing Program. Ano yan? Para saan yan? Sa magitan po ng Philmec. At meron tayong makasama. Ito yung unang pagkakataon natin makasama, no? Engineer Bartolome Tesorero. Tesorero, ang ganda ng pangalan ni Sir. Junior. Ba? May senior siya. Chief po ng Coconut Trust Fund, Facility Management and Field Operations, Philippine Center for Post-Service Development and Mechanization Department.

0: agriculture. Good morning siyempre sa kanilang direktor, yung masipag na direktor na guwapings na guwapings. Nataka na ba siya? Direktor, Junicio Boy Albinja. Ayun, good morning, direk. Kamusta ka na? Engineer Bartolome Tesorero Jr. nakasama natin sa linya natin. Engineer Bartolome, sir, magandang maga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usap agrikultura si Kahir po. Good morning, Engineer Bartolome.
1: Magandang umaga, sir. At sa inyo po mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga po. Magandang si Engineer Bart. Ayan, sir, ganda ng pangalan mo, sir. Yayamanin, Tesorero.
1: Thank you, sir.
0: Diyan po kay San Nueva Ecija ngayon.
1: Yes, sir. Medyo tumila lang po yung ulan dito sa Nueva Ecija. Sa awa po ng Diyos.
0: Bigay daan kasi papasok ka sa ere. Engineer Bart, na magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Unang pagkakataon natin magkakausap. Ano? Kahiro na lang po. Ang tawag niyo sa akin, Kahiro na lang. Nagkakaroon lang tayo sa inyong harapan ng inyong bahay mo. Parang ganun lang.
1: Opo.
0: Bang paliwanan niyo sa amin, ano ba itong tinatawag na Coconut Farmers and Industry Development Plan, Facilities for Processing Program? Ano po yan? Para saan yan? Bakit kayo nakailangan yan? Anong dapat asahan yan? Hanggang kailan yan aasahan?
1: Magandang umaga po, Kahiro. Salamat po sa pagkakataon ito para maipaliwanag po namin ang programa ng Shared Facilities for Processing under po ng CFIDP. Ang programa po na ito ay pinangungunahan po ng PhilMEC, katuwang po ang mga ahensya ng pamahalaan, mga kooperatiba ng mga coconut farmers, ganoon din po ang mga local government units na naglalayong magtayo ng mga community-based processing facility. Ano po? Para po sa pagpoproseso ng mga nyog. Ngayon po itong mga produkto na ito mula sa nyog ay balak o gusto nating mapataas ang halaga o yung value adding na sinasabi natin. Paan ito po ay magkakaroon ng dagdag kita para po sa ating mga coconut farmers.
0: Sabihin, taas kita, makabagong teknolohiya, value-added product, tsaka community enterprise.
1: Tama po, tama po. At ang pondo po ng programa na ito ay mula po sa Coco Levy Fund na ibinabalik po natin sa ating mga coconut farmers. Sa pagtatayo po ng mga processing facilities ng ito, layunin po na yun, mabigyan sila ng oportunidad na madagdagan ang kanilang kita. Hindi lamang magbenta ng nyog. Ano po, Kahiro? Kundi marunong po silang mag-process ng kanilang mga produkto. Ngayon nga po, meron silang karagdagang kita sa kanilang pagiging mga magniniyog.
0: Tama ba, Engineer Bart, sinasabi ho, nasa batas na ho, meron pong nakalaang 10% na pondo kada taon mula po sa Coconut Trust Fund para po sa shared facilities. Nakadesenyo daw ho yan para sa 50 taon simula noong 2022. So yearly, tataas ang budget pala nito.
1: Tama po, tama po. May 10% pong nakalaan para po sa pagpapatayo ng mga facilities na ito na ito po ay maipakakalat natin sa buong Pilipinas para po dun sa mga coconut production areas para makinabang po ang ating mga coconut farmers sa loob po ng 50 taon. Tama po yung nasabi ng Kahiro.
0: Oh, sinasabi nga dito sa budget na sa taong sa 5 taon, parang isang aabuti ng 1 billion yung budget eh.
1: Opo. Tama po. Ngayon nga po ay mahigit 1.25 billion ang pondo ng PhilMEC na ang pinangangasiwaan para po sa pagtatayo ng mga shared facilities for processing para po sa ating mga coconut farmers.
0: Ano ho makaka-avail yung ating mga magsasaka ho dyan? Pwede bang mag-walk-in dyan? Pwede papasok lang dyan? O dapat member ka ng kooperatiba? Tapos dapat nakarehistro ka? Paano po mga rikititos?
1: Opo, ang basic po na requirement natin dahil ang ating pong tinutulungan ay mismo yung mga kooperatiba para po magkaroon po tayo ng katuwang sa pagmamanage po nito. So bilang mga agriculture coconut farmers ay dapat bubuo po sila ng kooperatiba at sila po ay makikisangguni sa Philippine Coconut Authority dahil sila po ang magbibigay ng una pong sabihin na nating kaukulang step na tulong para po maisagawa yung kanilang pag-a-apply. Ang PCA naman po ay i-endorse po yun sa amin para kami po ay tingnan yung kanilang mga pasilidad na nire-request kung naangkop nga po sa kanilang pangangailangan. Katuwang din po namin dyan, Kahiro, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad po ng CDA para po masiguro na yung mga aplikanteng kooperatiba ay nararapat na magtanggap ng mga pasilidad po na ito. Ganyan po ang DTI para tingnan naman po kung yung mga produkto nga na magpuproduce sa facilities na to ay meron pong sapat na market para po meron pong magandang kita ang ating mga coconut farmers. At katuwang pa po ang ibang ahensya. So yun po ay nagtutulong-tulong 15 ahensya ng pamahalaan para po masiguro natin na magiging maganda po at smooth ang implementation ng ating shared facilities for processing para sa mga coconut farmers na bumuo bilang isang kooperatiba.
0: Oh, ayun ho ba, may mga nakapag-avail na dito sa mga programang yan?
1: Ay, mayroon na po. Actually po, kasalukuyan po ay mayroon na po tayong 70 na beneficiaries kahiro na ating pong kasalukuyang itinatayo sa buong Pilipinas. Yung 5 po doon ay gumagana na. Meron pong pasilidad para sa virgin coconut oil. Meron din pong para dun sa paggawa ng GeoNet. O yung pong parang hinabing cocoa fiber para po para sa slope protection. Ginagamit po ito dun sa mga mining areas. O kaya po dun sa mga roadside na prone po sa erosion. Meron din pong pasilidad para po sa paggawa ng cocoa water. Ito po yung minsan tinatapo na lang tubig pero ito po ay mabisang kahalintulad o kahalili ng parang energy drink. So may 70 na po na pasilidad na itinatayo sa buong Pilipinas at inaasahan ko sa susunod na taon, mga higit 3 po ay gagana na po rito.
0: Ano po yan? Pagka na-avail na nila yung mga programa, meron na sila mga makinarya, sino nagmamay-ari niyan? Kooperatiba o individual? O, pwede ba itong ibenta? Pwede ba iparenta? Paano magiging sistema po?
1: Opo, gusto po natin masiguro na ito po ay magiging sustainable, eka nga, o yung tatagal. Kaya ang ating pong tinitingnan na beneficiary dito ay ang ating pong mga kooperatiba. So ang kooperatiba po ay sila po ang magmamay-ari ng pasilidad na ipamimigay po ng programa. At ang PILMEC po, para makasiguro na sila po ay kikita, meron po kaming itinalaga na tinatawag nating professional manager para po gabayan sila sa kanilang pong pang-araw-araw na operation. May mga engineers po tayong naka-standby at meron din pong mga enterprise development officer para po sa kanilang pangangailangan sa pagninegosyo.
0: General Bart, tama ba ito? Meron akong nasilip. Meron daw pong CFIDP scholarship program eh. Pinamamalahan daw po ng CHED at saka ng TESDA. Yan ba'y para sa mga anak na mga magsasaka ng nyog?
1: Tama po. Ang kagandahan po sa programa po ng CFIDP, ito po ay komprehensibong programa para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga coconut farmers. Oh. Hindi kanilang pagpuproseso ng nyog, pati din po ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Halimbawa po sa edukasyon, may scholarship po rito. Meron din pong sa pangkalusugan, katulad po ng naibalita nyo kanina, dun sa Region 9, PCA, na parang health caravan para sa mga...
0: Social protection, ano?
1: Yes, sir.
0: Ano naman yung sinasabing, no? Sabi ng isang pumasok na text, ano yung programang hybridization at paano daw po ito makakatulong? Ano ho yun?
1: Ang hybridization po, ito po ay, actually po, isang layunin nito ay magtanim ng marami pong magandang variety ng nyog. Alam niyo po, bumababa po yung ating production ng nyog dahil kumukunti na po yung bunga ng mga matatanda na nating nyog. So meron pong massive na programa ang PCA, ang programa ng CFIDP, para magtanim po ng mga magagandang klase ng nyog para po magkaroon tayo ng mas mataas na ani sa pamamagitan po nitong magagandang variety po na ito na pinangungunahan naman po ng DOST at PCA sa pagdidevelop po ng mga hybrid na variety ng nyog.
0: At tanong ko lang, Engineer Bart, tayo may mga senior citizen, di ba? May mga elders tayo. May mga elders din sa mga nyog, ano ho? May mga senior citizen na rin ng puno ng nyog. Ano ba yung tagal ng buhay? Meron po ang isang puno ng nyog.
1: Opo. Doon po sa mga lugar na napupunta namin, yung iba po ay halos 40 years old na yung coconut trees. So, pero namumunga pa, although ito po ay medyo kumukunti na, kaya kailangan mapalitan po ito ng mas magagandang variety na mas malaki po ang bunga o mas marami kumamunga.
0: Pagkatapos natin mag-usap, magtanim tayo. Okay. May tanong pa rito, Engineer Bart. Ano ho? Ano kung kailangan ko ng puhunan para mapalago ko yung aking coco negosyo? Meron bang alalay na pwedeng pumunta at sumalo sa kanya?
1: Ayun. Maganda po yung inyong katanungan dahil hindi lang po mga pasilidad, mga training at mga scholarship. Meron din pong provision ito para po maka-avail ng loan ang mga kooperatiba sa pamamagitan po ng programa naman ng Land Bank at ng DPP, nakapaloob pa rin po dito sa CFIDP na programa. So meron po kahiro silang pwedeng puntahan ang Land Bank of the Philippines, makipag-ugnayan po sila, o kaya naman po ay sa Development Bank of the Philippines.
0: Mukha meron dalawang pangunahing hakbang para sila'y makasalit, maka-avail ng programa. Magparehistro sa NCFRS at sumali sa kooperatiba. Pakipaliwanag po.
1: Opo, ang basic po na requirement sa ating pong mga coconut farmers ay magparehistro po kayo sa NCFRS o yung pong registry para po sa mga coconut farmers, at kayo po ay makibahagi sa inyo pong mga grupo bilang kooperatiba para po kayo ay maka-avail ng mga programa po ng CFIDP. So mahalaga po kasi, Kahiro, na sila po ay maging una member ng or registered sa NFCARS at maging kabahagi ng co-op, kasi yun po ang daluyan ng pong ating mga programa, ang kooperatiba.
0: Oo. Naku, maraming salamat, Director Bartolome Tesorero, sir. Naku, marami ka pang tututukan dahil na tesorero eh. Sabi yung financial ng kapasidad ng bayan. Eh, sige po, baka may dagdag mensahe kayo sa nakikinig. Sige po, engineer.
1: Opo, una po, nagpapasalamat kami sa Radyo Pilipinas sa pagkakataon ito. At sa ating pong mga magsasakang magniniyog, nais po namin ipaabot na ang PhilMEC, katuwang po ang mga ahensya na nag-i-implement ng CFIDP, ay patuloy po na nagpapaabot ng suporta para po sa inyo. Sa patuloy po nating pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ng kooperatiba po ninyo at ng local government unit, sama-sama po nating makakamit ang mas modernong pagsasaka at syempre, mas magandang kinabukasan ng ating pong mga coconut farmers.
0: Yun. Sir, paabot mo na lang aking pagbati ng magandang umaga, sexing umaga kay Director tumutugon sa pangalang Junicio Boy Albinja. Yung magaling yes. Na Director, maraming salamat. Ay, gandang umaga. Ay, Engineer Bart, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo, at balikan mo na yung pagkatanim mo ng nyugdyan. Maraming salamat, magandang umaga. Hanggang sa muli, ingat po kayo, stay safe and good morning. Thank you po.
1: Thank you po.
0: Salamat si Engineer Bart Tesorero ng PhilMEC.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nakaming oras, masakit man sa aming kalooban, malampasok, ha? Bakasyong grande na mga estudyante natin. Hindi tayo tumutok kay Alex Ayala kasi walang pasok eh. Nado, wala silang pasok. Tututok na rin yan. Break nga nila, nakatutok sila eh. Ang alam po nila, Roger Cruz, Jomarin Barrial, Rolly Bumatayo, Mike Bukiron, Mary Ann Melios. Kapanin po natin sila, Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Marcel Balimban, Julius Sungab, Camilo Mare, Rome Esperanza. Ang alam po nila, Julius Gonzalez, Cristobal Tilambolo. Kamanan nyo abang lingkod. Maraming salamat sa pagtutok. Weekend, kayo ba? Bukas, Labada Day ko pala. Kaya wala tayo rin. Ano, nasa ako'y nasa batis, nakatapis eh. Pero ilustre, Brigado, nag-iiwan. Lamang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan. Laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa, bago tayong basta-basta naniniwala sa fake news, bago tayong magbalin lang.
2: Suporta sa inyong kabuhayan. Kagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, dating bagyong Maymay sa nang low pressure area ayon sa PAGASA.
3: Headlines.
0: Mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance na ipadala na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay.
3: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Ilocos Norte para dumalo sa 3 mahalagang aktibidad.
3: Headlines.
0: Senate President Sherwin Gatchalian nananawagan na agad na may patupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region.
3: Headlines.
0: Hirit na taas pasahe sa jeepney, mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Karagdagang tulong sa mga tsuper ng public transport dinagdagan.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 7, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Isa ng low pressure area ang dating bagyong Maymay. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area ay nasa 620 kilometers silangan ng Etchague, Isabela. Samantala, asahan ng malakas na pagulan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa Southwest Monsoon o Habagat. Ito ay ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Antique.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Higit 3 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance na ipadala na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Narito ang report ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: Report. Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang relief operations nito para matugunan ang pangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan dulot ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa halos 3.3 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipagkaloob sa mga apektadong komunidad. Kabilang dito ang nasa 3,000 family food packs, 600 ready-to-eat food boxes at 200 non-food items na naipamahagi sa CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. Sa ngayon, nasa 39,000 pamilya pa o kutumbas na humigit-kumulang 132,000 individual ang naitalang naapektuhan ng habagat at mga kalamidad sa 6 rehiyon sa bansa. Mula sa bilang na ito, nasa 2,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Agad na rumisponde ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa insidente ng pagguho ng lupa sa Barangay Shilan, La Trinidad, Benguet na dulot ng epekto ng bagyong Maymay. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagsagawa ng mabilis na assessment ang DSWD Field Office Cordillera Administrative Region at SWAT Benguet upang mahiyatid ang agarang tulong sa mga naapektuhang residente. Batay sa paunang ulat, 2 kataong nasawi habang isa pa ang patuloy na ginagamot sa ospital matapos ang landslide. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa lokal na pamahalaan at iba pang kinaukulang ahensya upang matukoy ang karagdagang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Tiniyak naman ang ahensya na ipagpapatuloy ang pagbibigay ng paunang ayuda at iba pang kinakailangang suporta sa mga naapektuhan ng kalamidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 29.2 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng pinalakas na habagat at bagyong Quiapo. Ito'y batay naman sa pinakuling datos ng Department of Agriculture. Apektado ang 1,829 na magsasaka sa Region 1, 4, 8, 6, 9 at 12. Umabot sa 909 hectares ng taniman ng palay, mais at high-value crops ang napinsala na nagdulot ng 422 metriko toneladang pagkawala sa produksyon. Ayon pa sa DA, nagpapatuloy pa ang assessment at validation sa mga apektadong lugar kaya inaasang madaragdagan pa ang naitatalang pinsala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, naganda na rin ang DA ng mga intervention. Kabilang dito ang 121.6 million pesos na halaga ng agricultural inputs, 1 billion pesos na ayuda para sa livestock at poultry, zero interest shoe loan ng hanggang 25,000 pesos at insurance indemnification para sa mga kwalipikadong magsasakang nakasiguro sa Philippine Crop Insurance Corporation.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Suspendidong klase sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa inaasahang malakas na ulan dulot ng habagat at ng dating bagyong Maymay. Ito ang Maynila, Malabon City, Parañaque City, Las Piñas City, Buntinlupa City, Caloocan City, Valenzuela City, ang lalawigan ng Cavite, lalawigan ng Laguna, ang Benguet, Bugalyon, Dagupan City, San Carlos at Mangaldan sa Pangasinan, San Fernando, Pampanga, Hermosa, Bataan, Baguio City at Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Samantala, walang klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa Quezon City. Ang suspension ng klase sa mga pribadong paaralan at higher education institutions ay nasa pasya ng pamunuan ng eskwelahan, pero inihikayat ng LGU ang mga nasabing paaralan na sundin ng national o ang localized suspension.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Ilocos Norte para dumalo sa tatlong mahalagang aktibidad mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Ilocos Norte ang sentro ng mga aktibidad ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tatlong nakalinyang public engagements ng punong ekotibo na kasaan, isa sa pupuntahan nito ay ang graduation ng mga nagsipagtapos sa TESDA. Gagawin ito sa Ilocos Norte National High School Gymnasium sa Lawag. Pupuntahan din ng Pangulo ang Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital sa Poblasyon Lawag na napagalamang patuloy ang pag-upgrade ng mga serbisyo at kagamitan. Kabilang dito ang mga bagong pasilidad para sa diagnostics at specialized medical care bilang bahagi ng modernisasyon ng nasabing paggamutan. Pupuntahan din ng Pangulo ang Batak, particular ang Batak Public Market na nitong nakaraan July 5 ay napag-alamang nasunog na sumira sa maraming pwesto at nakaapekto sa humigit kumulang 200 hanggang 400 vendors. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narawagan si Senate President Sherwin Gatchalian na agad na may patupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Gatchalian, umabot sa 6.2% ang inflation rate noong nakaraang buwan na pangunahing dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente. Anya, lalo nitong pinapababa ang kakayahan ng mga manggagawa na tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang naantala naman ang pagpapatupad ng wage increase. Una nang pinagtibay ng Senado ang isang Senate resolution na nagpapahayag ng nagkakaisang posisyon ng kapulungan na suportahan ng mga panawagang agad alisin ang temporary restraining order laban sa wage order at inihikayat ang judicial restraint sa mga usaping may kaugnayan sa wage setting. Dagdag pa ng Senate President, kung naipasa noon ang mas mataas na wage hike sa panahong mas mababa ang presyo ng langis at wala pang tensyon dulot ng digmaan sa Iran, mas nararapat lamang anyang may patupad ito ngayon. Ito'y para makatulong sa mga manggagawang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hirit na taas pasahe sa jeepney, mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Ang kadagdagang tulong sa mga tsuper at public transport ay higit pandaragdagan na ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Anunsyo ng Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa mananatiling suspendido ang inapruan nilang 2 pisong taas pasahe sa jeepney sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa halip, sinabi na kalihim na daragdagan pa ng pamahalaan ang mga pinaabot nitong tulong para makaagapay ng mga nasa sektor sa nagpapublikong transportasyon. Sa pulong balitaan sa San Juan City kahapon, sinabi ni Lopez na magdalaan ng pamahalaan ng 1,000 piso para sa buwan ng amortization sa modernong public utility vehicles. Katumbasan niya ito ng pagbibigay ng 20,000 piso kada buwan sa bawat tinuhulugang modern jeep unit ng mga transport group sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Tulungan niya itong pambayad sa buwan ng amortization ng PUB units sa government financial institutions gaya ng land bank, gaya din sa pribadong mga banko. Nagkausap na rin sina Lopez at Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian para maisama na ang mga drivers sa 2,000 pisong uplift cash assistance na ibinibigay ng pamahalaan bilang pandagdag sa araw-araw nilang gastusin. Samantala, ipinatutupad na rin ang 12 pesos na fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers para makatipid at madagdagan ang kita ng mga chauffeur at operator simula Agosto 15 na mas mataas na naunang 10 pisong fuel discount na pinatupad ng pamahalaan. Ngayon, aabot na sa 1,800 kada linggo ang matitipid ng mga chauffeur sa diesel na mas malaki ng 300 kumpara sa naunang diskwento na 10 piso kada litro o 1,500 kada linggo.
10: The national government and the president is making other government initiatives para matugunan kaagad yung problema ng ating transport sector. In the same way, mapangalagaan din yung kalagayan ng ating commuting public na hindi po sila ang papasan ng pasanin, sabi nga nila, dahil sa pag-increase ng fare hike.
9: Bukod sa mga inisyatibong nabanggit, naghahanap na rin ng paraan ang DOTR upang lalo pa madagdagan ang araw-araw nakita ng mga chauffeur sa pamamasada gaya ng pag-wave ng toll sa mga provincial bus sa mga major tollway simula Agosto at GIS. Nakipag-usap na rin ang DOTR sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para i-extend ang mga pag-wave sa terminal fees ng mga PUVs hanggang sa matapos ang taon. Gayun din, ang monthly terminal fee ni sa 86 na parking terminal sa SM Mall sa buong bansa simula Agosto 15. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dinasura na ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petition na may kaugnayan sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tunggol, inikilala ng korte ang nilabas na pahayag ng Supreme Court na nagsasabing binasura ang mga petisyon dahil naging moot o wala na itong isyong dapat na pagdesisyonan. Sinabi ni Tunggol na pinatutunayan lang ng naging desisyon ng Korte Suprema nang matagal nang tinakda ng konstitusyon na natapos na ang tungkulin ng Kamara na pa sa paghahain ng Articles of Impeachment at nagsimula ng judicial o ang adjudicatory phase sa Senado bilang impeachment court. Binigyan din niya na hindi naging partido ang Senado sa mga kasong sinampa kaugnay na naging proseso sa House Committee on Justice. Anya, hiwalay ang papel ng Senado bilang impeachment court at hindi nito mamanahin o tatalakayin ang mga legal na usaping may kinalaman sa naging proceedings ng Kamara bago may padala ang Articles of impeachment.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ayon pa sa tagapagsalita ng impeachment court, sa oras na may padala ang articles of impeachment sa Senado, ganap nang na-activate ang kapangyarihan ng Senado na magtipon bilang impeachment court alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon. Dahil dito ang Senado na anya ang may tanging kapangyarihang dinggin at pagpasyahan ang impeachment case. Gitnin itong goal na nananatiling walang kinikilingan ng impeachment court at sinimulan ito ang paglilitis ng may blank slate o walang kinikilingang panig bantay sa mga naganap sa Kamara. Dagdag pa niya, sa pagpapatuloy ng impeachment trial, ang magiging gabay ng impeachment court ay ang konstitusyon, ang rules of procedure in impeachment trials, ang rules of court, umiral na jurisprudence at ang mga ebidensyang formal na naiharap sa paglilitis.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dalawang special disbursing officers ang inaasahang harap sa Senado upang tumistigo kaugnay ng umano'y paghawak at paglilipat ng confidential funds ay kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbel Luistro. Mahalaga ang kanilang testimonya dahil sila ang direktong umahawak sa mga pondong na in cash bago muna ito binigay sa mga security officer. Sinabi ni Luistro na inaasahang maaring maging unwilling o hostile witness ang dalawang opisyal, ngunit umasa siyang pananatilihin nila ang kanilang mga naunang pahayag sa ilalim ng panunumpa. Binigyan din ng mamabatas na mahalagang may paliwanag ang mga special disbursing officers kung paano naiproseso at saan napunta ang confidential funds matapos itong ma-withdraw. Ayon pa kay Luistro, ang testimonya ng dalawang opisyal ay inaasang makakatulong sa paglinaw sa proseso ng pag-disburse at pag-liquidate ng naturang mga pondo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time.
5: Mula sa headquarters.
0: 20 minutes po makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Narito na ang ating kaalamang Asian.
12: Kaalamang Asian.
11: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Mga kaibigan, 200,000 pesos po na alokasyon sa ilalim ng Social Civic Projects Fund o SCPF para sa bawat barangay sa bansa ang inaasang magpapalakas sa edukasyon at serbisyong pangkomunidad kabilang na ang Navota City.
13: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari namin magamit, napapabilis yung serbisyo ng barangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas naibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
12: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas
12: News Nationwide.
5: Nationwide. Balik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pansamantalang pagsuspinde sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act kabilang sa mga tinalakay sa LEDAC meeting ng o sa Malacanang. Mula sa Malacanang, daritong report ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinamunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting ng 20th Congress. Sumasalamin ito sa kahalagahan ng pagtutulungan ehekutibo at legislatura sa pagsusulong ng mga reformang magpapalakas ekonomiya, magpapahusay sa pamamahala at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Nagpanukala si Pangulong Marcos sa 20 Kongreso ng pansamantalang pagsuspinde ng pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act upang maiwasan ang karagdagang mga gastos sa ari-arian para sa mga negosyo, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang dahan-dahan at makatwirang transisyon patungo sa bagong valuation system. Muling pinagtibay ng LEDAC ang iisang direksyon na tinatahak ng ehekutibo at kongreso sa pagpapatupad ng mga prioridad na reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa serbisyo ng pamahalaan at magbibigay ng mas malaming oportunidad para sa bawat Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang operasyon ng Philippine National Police o PNP upang matuntun at maresto si Senator Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natantes Jr. Patuloy nilang tinitipon ang lahat ng impormasyong nakukuha upang mapabilis ang paghahanap sa senador. Sinabi rin ng PNP Chief na naniniwala silang nasa loob pa rin ng bansa si De La Rosa at nagpapatuloy ang kanilang monitoring sa mga lugar na posibleng kinaroroonan nito. Kasama rin sa kanilang sinasagawang operasyon ang pagtuntun sa mga malalapit o malalapit na kaibigan at kaanak ng senador na maaring makatulong sa kanyang lokasyon. Naharap si Senator De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Riza Ontiveros nanawagang bilisan ang extradition kay Apollo Quiboloy sa Estados Unidos. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nanawagan si Senadora Riza Ontiveros sa Department of Justice o DOJ na agarang isulong at pabilisin ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ayon kay Ontiveros, matagal nang dapat na nagot si Quiboloy sa mga sinasabing krimen na ginawa nito laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Pinunto ng senadora na si Quiboloy ay inakusahan ng human trafficking ng mga kababaihan at kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo at natalarapat lang na managot siya sa lugar kung saan naganap ang mga krimen. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Ontiveros na personal niyang narinig ang sa kanilang mga pagdinig ang mga testimonya ng mga babaeng nagsabing sila ay naging biktima ni Quiboloy. Ayon pa sa mababatas, ikinagagaan ang kanyang loob na hindi lang isa, kundi dalawang jurisdiction na ang naghahangad na panagutin si Quiboloy sa mga kasong may kaugnayan sa pang-abuso sa kababaihan at kabataan. Binigyang hindi ni Ontiveros na wala nang dapat manatiling impluwensya si Kibuloy dito sa Pilipinas dahil ang kanyang patuloy na presensya dito sa bansa ay nagbibigay lang anya ng lakas ng loob sa kanyang mga taga-suporta na gipitin at takuti ng mga biktimang naglakas loob ng magsalita laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Proseso ng extradition ni Pastor Apollo Kibuloy dapat pabilisin ayon sa isang mambabatas. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
16: Magkahayag ng suporta si Akbayan Portales, Representative Percy Sendanya sa extradition ni Apollo Kibuloy matapos kumpirmahin ng Department of Justice na natanggap na ng Pilipinas ang formal na extradition request ng Estados Unidos. Hinimok na Sendanya na pabilisin ang proseso upang makamit ang katarungan para sa mga babae at bata na umano'y naging biktima ng pastor. Dagdag pa niya, nakita at narinig na sa isinagawang investigasyon ng Senado ang mga testimonya kaugnay ng mga alegasyon naman kay Kibuloy. Diin pa ng mambabatas na nanatiling banta sa mga biktima ang impluwensya at mga koneksyon ni Kibuloy kahit ito ay nakapiit sa Pilipinas. Punto pa ni Sendanya ang pagpapanagot kay Kibuloy ang tanging magbibigay ng katarungan at kapayapaan sa kanyang mga umano'y naging biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sinibak sa pwesto ang District Engineer ng DPWH Camarines Sur First District Engineering Office kasunod ng road crash sa barangay Magais del Gallego, Camarines Sur. Ayon sa Department of Public Works and Highways, iniutos ni Secretary Vince Dizon ang pagtanggal sa opisyal matapos matukoy ang kapulangan ng sapat na road safety warning signs sa traffic safety devices sa bahaging sinasaayos na kalsada. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na papanagutin ang mga opisyal ng DPWH at mga contractor na mapapatunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Inatasan din ni Secretary Dizon ang pagsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy kung may iba pang opisyal o contractor na dapat managot kaugnay ng insidente. May kaugnayan ito sa nangyaring aksidente sa Andaya Highway sa Magais del Gallego, Camarines Sur na nagresulta sa pagkasugat ng 3 katao.
17: We have already replaced the district engineer of the first district of Camarines Sur. No, because we need to make our people accountable. We already ordered all districts and regions nationwide na kailangan maging very, very strict tayo sa standards ng safety. And second, we will hold the contratista accountable kasi responsibility ng contratista yon na maglagay ng tamang safety signs. And meron na tayong standard na stricto. At kung yan hindi susundin, buhay ang kapalit niyan.
0: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, samantala muling pinaalalahanan ng kalihim ang lahat ng tauhan ng DPWH at mga contractor na tiyaking nasusunod ng mga pamantayan sa kaligtasan. Ito'y upang maprotektahan ang mga motorista, commuter at iba pang gumagamit ng kalsada.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bagong destinasyon ng bawat rehiyon tampok sa 37th Philippine Travel Mart ngayong Setyembre. Yung pong balitang atin sa atin ni Hazel Esguera.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
18: Heads up, travelers. Magbabalik na ang Philippine Travel Mart o PTM, ang longest running travel trade show sa bansa para sa 37th taon ito. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Philippine Tour Operators Association, PILTOA President Maria Lourdes Jobson, nabibigyang highlight sa PTM ang mga emerging destinations alinsunod sa temang Nurturing the Next Gen Tourism.
19: Ng PILTOA na dito sa loob ng PTM ay talagang mag-promote kami ng mga emerging destination. Actually, bawat region ini-encourage namin sila para kahit papano, hindi lang yung mga first hub or major hub ng bawat destination, but also the one that is our lesser known.
18: Gaganapin ang 37th Philippine Travel Mart mula September 4 to 6 sa SMX Convention Center Manila sa Pasay City. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa iba, yung dagat South Korea nagpatupad ng all-out response sa matinding heat wave na nararanasan ng bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Narito ang report ni Jay Arevalo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Naglabas ng direktiba si South Korean President Lee Jae-myung para sa isang all-out response upang tugunan ang matinding heatwave na patuloy na nararanasan sa kanilang bansa. Inatasan ni President Lee ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at mga lokal na opisyal na gamitin ang lahat ng magagamit na tauhan at kagamitan upang maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng publiko. Anya, kabilang sa mga prioridad ang pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga matatanda at iba pang mahihinang sektor, gayon din ang mahigpit na pagpapatupad ng pahinga para sa mga outdoor workers sa kasagsagan ng matinding init. Ayon sa ulat, inaasa ang aabot sa mahigit 39 degrees Celsius ang temperatura sa Seoul sa mga susunod na araw, malapit sa pinakamataas na naitalang init noong 2018. Dahil sa matinding init, mahigit 20 kataon na ang naitalang nasawi at dumarami na rin ang heat-related illnesses. Patuloy namang nananawagan ng mga otoridad sa publiko na umiwas sa matinding init at sundin ng mga abiso upang maiwasan ang panganib na dulot ng panahon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
5: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Philippine men's football team makakaharap ang Malaysia sa Kuala Lumpur bukas ng gabi para sa huling group stage games ng 2026 Asian Championships. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
21: Muling sisipa para sa bayan ng ating Philippine Men's National Football Team sa pagtatapos ng group stage elimination round ng ASEAN Hyundai Cup o ASEAN Championships 2026 bukas araw ng Sabado kontra sa Malaysia Football Team sa Kuala Lumpur Stadium sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kickoff bukas ay nakatakda ng alas 9 ng gabi. Galing muli sa pagkatalo ang Pilipinas matapos silang maisa ng Thailand 0-1 noong Martes sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas Tarlac. Magiging pahirapan ang sitwasyon ng ating Pinoy booters dahil maaring hindi maglaro si Sandro Reyes due to accumulated yellow cards at kailangang manalo ng ating PMNT ng agwat na 6 goals kontra Malaysia para makapasok sa semifinals ng ASEAN Hyundai Cup. 1 win and 2 losses ang kartada ng Pilipinas, samantalang 2 wins and 1 loss naman ang Malaysia. Sabay din na maglalaro ang koponan Thailand at Myanmar sa Rajamangala Stadium sa Bangkok. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
23: This is a public service announcement.
24: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning, ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
23: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service,
26: and Radyo Pilipinas.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit 100 pamilya sa Region 2 apektado ng bagyong Maymay. DSWD nagkaloob ng mahigit sa 20,000 pesos na halaga ng tulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegrao, Cagayan. Narito ang balitang atin sa atin ni April Racho.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: April.
3: Nakapamahagi na mahigit 20,000 pisong halaga ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga naapektuhan ng bagyong Maymay sa Lambak, Cagayan. Sa ibinahaging datos ni Disaster Response Management Division Chief Maylina Taban, kanilang sinaklolohan at pinagkalooban ng pagkain at mga kagamitan ang mahigit 100 pamilyang apektado sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya. Kabuuan 345 na individual mula sa 111 na pamilya sa 7 barangay ang labis na nakaranas ng epekto ng bagyo, kabilang ang 12 individual na stranded sa Basco, Batanes. Nananatili namang nakatutok ang ahensya sa sitwasyon at tiniyak ang sapat pa rin

0: pangunan ng gumuhong lupa ang isang karinderya sa barangay Silan Latrin at Pingget dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa nakalipas na tatlong araw. Batay sa ulat ng Latrin at Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, alas 8 ng umaga kahapon nang gumuho ang lupa mula sa likuran ng bakaan, eatery at natabunan ang mga biktima. Matapos ang halos 2 oras na search and rescue operation ay nahukay ng mga rescuers ang mga biktima. 2 sa kanila ang idiniklarang dead on the scene habang ang isa ay agad isinugod sa pinakamalapit na paggamutan upang malapatan ng lunas. Samantala, ilang bahagi ng Halsema Highway ang nakaranas ng landslide na mabilis nirespondihan ng Provincial Equipment and Maintenance Services Office at ng Department of Public Works and Highways upang matiyak ang ligtas sa pagdaan ng mga sasakyan. Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Benguet, ilang pamilya ang inilikas sa mga evacuation centers patapos ideklarang delikado ang kanilang mga tahanan dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Agad namang namahagi ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhang residente. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Halos 16,000 katao sa La Union apektado ng habagat at bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan, Sara.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Glenda.
3: Unti-unti nang bumabalik sa kanika nilang tahanan ang mga pamilya sa La Union na lumikas dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, kabuuang 15,890 na individual o 5,250 na pamilya ang apektado ng masamang panahon mula sa 134 na barangay sa 14 na bayan sa La Union. Mula sa nasabing bilang, 821 na pamilya o 2,357 individual ang nanuluyan sa mga evacuation center, habang lumikas sa iba pang lugar ang 467 na pamilya o 1,416 na individual na wala naman ng supply ng kuryente, ang 42 na barangay mula sa mga bayan ng Agoo, Bawang, Nagilian, Luna at City of San Fernando at halos lahat sa mga ito ay naibalik na ang supply. Nagpapatuloy ang assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang malaman ang danyos na iniwan ng habagat at mga bagyo sa La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Level ng tubig sa mga ilog sa Pangasinan, mahigpit na binabantayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan Siri. Narito ang report ni Sara Kayabiyab.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Sara.
4: Nananatiling naka-alerto ang mga otoridad dito sa lalawigan ng Pangasinan, lalo na sa mga posibleng insidente ng pagbaha at iba pang epekto ng patuloy na nararanasang mga pag-ulan dulot ng masamang panahon. Ayon kay PDRMO Operations and Training Head Vincent Chu, bukod sa nararanasang mga pag-ulan, banta rin ang pagbaha sa mabababang lugar sa probinsya ang inaasahang pagbaba ng tubig sa lalawigan 2 hanggang 3 araw mula sa upstream. Dahil dito, patuloy at mahigpit na minomonitor ng tanggapan ang kondisyon sa upstream upang mabantayan ang posibleng pagtaas ng level ng tubig sa mga sakop na ilog at maiwasan ang mas malaking panganib sa mga komunidad na nasa mabababang lugar. Nabatid na sa abiso ng Mines and Geosciences Bureau Regional Office 1, umaabot sa 1,341 na barangay dito sa Pangasinan ang nanganganib sa pagbaha at landslide, dulot pa rin ng nararanasang masamang panahon. Sa ngayon, nasa above normal level ang antas ng tubig sa Marusay at Budkayanga River. Below normal level naman ang Sinukalan at Agno Banyaga River at normal level ang Balingkaging at Pantal River. Sa kasalukuyan, nakakaranas ng pagbaha ang ilang residente sa lalawigan, partikular ang mga nakatira malapit sa Marusay River sa bayan ng Kalasyaw. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit sa 300 pamilya sa Tent City, Albay, nakabalik na sa kani-kanilang tahanan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City, Albay. Narito ang balita natin sa atin.

0: Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Gary!
2: Balik na sa kani-kanilang tahanan ang mahigit 300 pamilya na 7 buwan ding nanirahan sa tent city na itinayo ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa Malilipot, Albay matapos ibaba sa Alert Level 2 ang status ng Bulkang Mayon. Kasunod ng pag-anunsyo ng PVOX na humupa na ang aktibidad ng bulkan, agad na ipinatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang decampment ng higit 1,000 pamilyang natitirang evacuees upang makabalik na sa kanilang mga tahanan habang patuloy na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Bilang ayuda, namahagi ang DSWD Bicol ng 5 family food packs sa bawat pamilya na inaasahang sasapat sa loob ng 15 araw. Nagkaloob din ng provincial government of Albay ng 20 kilo ng bigas upang makatulong sa kanilang muling pagsisimula. Bago ang decampment, higit 100 pamilya na rin ang nabigyan ng permanenteng pabahay sa ilalim ng National Housing Authority o NHA, kaya naman nagpahayag ng pasasalamat ang mga evacuees sa pamahalaan at iba pang ahensya sa patuloy na pagbibigay ng tulong, kalinga at suporta habang sila'y nananatili sa evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB Region 7 magsasagawa ng special payout ngayong araw para sa TNVS Fuel Subsidy Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jessa.
13: Bibigyan ng pagkakataong makuha ng kwalipikadong transport network vehicle service driver ang kanilang 5,000 pesos fuel subsidy mula sa gobyerno matapos ang itinalagang payout schedule ngayong linggo. Ayon sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board 7, maaari pang tumungo ngayong araw ng Biyernes sa kanilang tanggapan sa Cebu City penalty ang mga TNVS drivers na hindi umabot sa payout nitong nakaraang Lunes hanggang Miyerkules. Ngayong araw, 7 ng Agosto, ang itinalaga ng ahensya upang maipamigay sa natitirang batch ng 1,428 TNVS drivers na siyang benepisyaryo ng fuel subsidy program mula sa lalawigan ng Cebu. Bawat araw ay may naka-assign na batch ng drivers upang maging sistematiko at maayos ang scheduled payout at maiwasan ang pagkumpulan sa payout site. Kaugnay nito, ang sinumang hindi nakapunta sa kanilang original schedule nitong Lunes, Martes at Miyerkules ay hindi pinayagang makasingit sa ibang araw upang hindi maantala ang sistemang nailatag ng LTFRB. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga benepisyaryo na kumpletuhin ang requirements upang hindi maantala ang pagtanggap sa tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Base sa panuntunan, kailangan mismo ang TNVS driver ang tumungo sa payout site at kung hindi man personal na makapunta ay kailangang magdala ng special power of attorney upang maging valid ang pag-claim ng representante nito. Ang fuel subsidy program ng LTFRB ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang epekto ng pagtaas ng produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa gitnang silangan sa pamamagitan ng Uplift Initiative. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinakamalaking Pisay Campus sa Pilipinas itatayo sa Bacolod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo sa Chief. Narito report ni JP Hervas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: JP,
7: itatayo sa lungsod ng Bacolod ang Philippine Science High School Negros Island Region Campus na magiging pinakamalaking Pisay Campus sa bansa. Ibinahagi ni Bacolod City Mayor Grega Sataya na inaprubahan na ng Philippine Science High School System Board of Trustees ang pagtatayo ng campus sa halos 10 hektaryang lupain sa lungsod. Inaasahang isasagawa ang groundbreaking ng paralan sa Nobyembre at target na buksan sa Hulyo sa susunod na taon. Ang naturang campus ay makatatanggap ng hanggang 720 estudyante kasama na rito ang unang 120 grade 7 scholars sa susunod na taon. Naniniwala si Mayor Gasataya na higit pang magpapalakas ang proyekto sa papel ng Bacolod bilang isa sa mga sentro ng agham, pananaliksik, teknolohiya at inobasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit sa 100 milyong piso ang halaga ng Farm to Market Road sa Marihatag, Surigao del Sur. Aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Angel.
14: Isang 106 million pesos Farm to Market Road project sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur ang patuloy nang umuusad matapos makatanggap ng No Objection Letter 1 mula sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project at World Bank. Iginawad ang NOL 1 sa isang seremonya sa Davao City. Ang dokumento ay nagsisilbing pag-aproba ng World Bank sa mga kinakailangang dokumento ng proyekto at nagbibigay daan sa pagsisimula ng procurement process para sa construction ng kasada. Ang bayan to San Isidro Farm to Market Road ang kauna-unahang proyektong pupondohan sa Marihatag sa ilalim ng PRDP scale-up. Inaasahan naman na mapapalakas nito ang industriya ng kakao sa munisipyo at mapapadali ang pagdadala ng mga produktong abaka, niyog, saging at mais sa mas malalaking pamilihan. Ayon kay PRDP Mindanao Project Director Macario Gonzaga, mahalaga ang maayos na implementasyon ng proyekto upang matiyak na makikinabang ang mga komunidad sa Marihatag. Ang Farm to Market Road ay mag-uugnay sa mga barangay bayan at San Isidro at inaasahang makikinabang dito ang 2,993 na mga residente. Personal naman na tinanggap ni Marihatag Municipal Mayor Benjamin Fazon Jr. ang NOL 1 kasama sina DA Caraga Regional Executive Director Ricardo M. Oñati Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga volunteers mula sa Chuchi Foundation Philippines dumating sa Zamboanga del Norte para magsagawa ng libreng medical at surgical mission. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang report ni Bless Eboyan. Lamar.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Les.
15: Mainit na sinalubong ng pamahalang panlalawigan ng Zamboanga del Norte ang pagdating ng mga voluntaryo na naging bahagi ng humanitarian mission sa Zamboanga del Norte Medical Center at Zamboanga del Norte Convention and Sports Center. Sa loob ng 3 araw, nagsagawa ang Chuchi Foundation Philippines ng libreng medical consultation, mga operasyong medikal at iba pang serbisyong pangkalusugan sa mga sanortehanong nangangailangan. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat ang pamahalaang panlalawigan, gayon din sa mga volunteer doctors, nurses, iba pang medical professionals at support teams na nagbahagi ng kanilang oras, kaalaman at malasakit para mapaglingkuran ang mga residente. Sa pamamagitan ng naturang humanitarian mission, mas maraming sa Nortehanon ang nabigyan ng pagkakataong makatanggap ng dekalidad at libreng serbisyong medikal bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, August 7, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
19: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
18: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
20: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
18: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
21: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
18: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
20: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Biyernes. DGIF, thank God it's Friday. Ngayon po ay August 7, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday. Traffic update muna direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
6: Good morning sa iyo, kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound nakakaranas po ng moderate traffic mula dyan sa may Balintawaka patungo ng Oliveros. At babagal ang daloy ng mga sasakyan na dito na sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. Muli tayong makakaranas na moderate traffic dyan na po sa may Ermin Garcia sa Cubao hanggang dito na po yan sa may Santolan MRT Station. Moderate traffic din na sa may Connecticut patungo naman ng Shaw Boulevard. At pagsapit naman dito sa may paglagpas lang ng Estrella sa Makati, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Buendia. Diyan din po sa may Cabrera sa Pasay, nagkakaroon na rin po ng pagbagal hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound lane naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Buendia MRT Station. At may pagbagal ding nararanasan na dyan naman po sa may Reliance patungo ng Shaw Boulevard hanggang sa may J. Vargas. Pero after na J. Vargas, light traffic niyan towards Cubao hanggang Monumento Circle. Ang Katipunan Avenue naman, northbound lamang po nito, nagkakaroon ng build-up dyan po sa may tapat ng Ateneo. At ang C5 southbound naman, na dito po sa may J. Vargas sa Pasig, may bahagyang pagbagal na ring nararanasan hanggang sa may Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Ang northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Blue Bus sa Taguig, moderate traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Libisa Flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, magkabilang direksyon, maluwag po ang daloy ng traffic sa mga oras na ito. At paalala sa mga motorista, madulas po ang ating mga kalsada, kaya konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. At bawal na kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna kasama nga lang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares Nagulat.
5: Thank you so much, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Okay, dito tayo sa Valenzuela City. Oy, ang local government po ng Valenzuela. Oh, yung mga empleyado ng city government ng Valenzuela, yung inyong panghapong trabaho suspended na.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye po atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary!
7: Alan, dahil sa patuloy pa rin pag-ulan, dulot ng habagat at ng bagyong Maymay, inanunsyo na rin ng pamahalang lungsod ng Valenzuela ang suspensyon sa trabaho sa mga tanggapan ito simula mamayang alas 12 ng tanghali. Batay ito sa direktiba ni Mayor Wes Gatchalian dahil sa inaasahang mas malakas pang pag-ulan mamayang hapon. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng health services, disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo sa publiko. Samantala, ipinauubayan na rin ng LGU ang pagkapasya sa mga pamunuan naman ng pribadong kumpanya kung sila ay magsususpende rin ng trabaho. Una nang sinuspende kagabi ng alkalde ang klase sa lahat ng antas sa lungsod ng Valenzuela ngayong Biyernes. Samantala, Alan, dito naman sa Quezon City, ay ito kahit papaano ay humina na yung ulan, pero kanina nga mga pasado alas 6 ng umaga ay naging malakas na pag-ulan na may kasama pang malakas na bugso ng hangin ang naranasan dito sa bahagi ng Quezon City. At kanina nga, no, sa ating pag-iikot ay meron pang inabot na sa hanggang gutter deep ang baha dyan sa may bahagi ng Timog Corner Scout Tobia. So yan na muna alaan ng sitwasyon mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, Marian Bastasa sa Valenzuela update. Ganon din sa update sa ilang mga pangunahing lansangan po dito naman sa Quezon City. 12 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Kahapon, tumawid po ang bagyong Maymay dyan sa gawi ng Ilocos Region. Hingi tayo ng update mamaya mula kay PDRRMO Head, si Marcel Tabihe. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko Serbisyo.
12: Parang bayang mahal.
0: News nationwide.
13: Balitang pambansa.
14: Sa ulo ng ating
13: pinakamalawak na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
0: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
14: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan.
14: Sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
14: Magkaisa.
15: Pagtulungan.
14: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko and The Capital.
16: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
17: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 16 minutes. Makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
19: Maari bang umusog-usog ng konti?
18: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
0: Radyo Publiko! Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial. Pero pansamantala, mapapakinggan tayo sa 104.3 The Capital FM, sabayang broadcast din sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa Radyo Magazine 1278 kHz. Okay, yung mga nagte-text, nagtatarong, ito hong ilan pa sa mga areas dito, halimbawa sa Metro Manila, na walang pasok, nag-declare na walang pasok dahil po sa epekto ng habagat at yung dating bagyong Maymay, low pressure area na. Nakatawid na ng Luzon mainland yun, ha? Ito, sa Metro Manila, mga kaibigan, walang pasok sa Las Piñas City, lahat ng antas. Ha? Elementary, high school, college, public at private schools. Sa Marikina City rin, lahat ng antas, pampubliko at pampribadong sasakyan tuloy. Eskwelahan. Sa San Juan City, lahat ng antas, all levels, public and private. Caloocan City, face-to-face classes lamang ang suspended, all levels, pampubliko at pribadong eskwelahan. Sa lungsod ng Maynila, face-to-face classes lamang ang suspended sa lahat po ng public at private schools. Sa Malabon City, face-to-face classes lang suspended sa lahat ng level, public at private schools. Sa Mandaluyong City, face-to-face classes suspended, all levels, public at private schools. Ganon din sa Muntinlupa City, face-to-face classes sa lahat ng antas. Sa Navotas City, ganon din, face-to-face. Sa Paranaque City, face-to-face din ang suspended. Sa Pasay City, face-to-face ang suspended din. Sa Pateros din, sa Taguig City, sa Valenzuela City rin. Sa Quezon City, wala rin face-to-face classes sa araw na ito. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang makakausap natin, ang kanilang head, si Marcel Tabihe. Magandang umaga po.
10: Magandang umaga din po, Sir Ala.
5: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, sa sitwasyon dyan po sa Ilocos Norte. Matapos pong dumaan kahapon itong bagyong Maymay at nakatawid na ng Luzon mainland, sir.
10: Opo, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na pinangungunahan ng ating mahal na gobernadora Cecilia Araneta Marcos at Vice-Gobernadora Matthew J. Marcos Manotok at mga bayan po dito sa Kalawigan ay may tingkong nag-monitor sa bagyong Maymay. Pasalamat tayo sa Panginoon at wala naman pong masamang epekto yung bagyo sa ating lalamigan.
5: Ayun. So ibig sabihin, kahit umabot ng signal number 2 dyan sa inyo, ay wala namang matinding epekto. Ang mga pag-ulan, hindi naman masyadong malalakas, sir?
10: Opo, light to moderate, to at times heavy yung ulan natin, pero intermittent. Naging beneficial pa sa ating mga kababayan dito na nagtatanim kasi para makuan yung mga pananim nila.
5: Mm-hmm.
10: Ayun. Wala rin pong malalakas na hangin dito sa ating nalawigan nung patawid po itong bagyo na ito.
5: Ayun. Meron ho bang mga nag-preemptive evacuation to safer ground, sir?
10: Wala po, Sir Alan. Wala po tayo na monitor at na record na may mga nag-preemptive evacuation po.
5: Ayun. Mga pangunahing kalye o infrastructure, wala namang problema, sir. Passable lahat.
10: Passable po lahat ng ating major roads, provincial roads, at even yung mga municipal at barangay roads.
5: Ayun. Oh, okay. At least walang problema o walang disruption sa pagbibiyahe in various parts of the province. Sa ngayon ba, sir, how would you describe the weather dyan sa inyong lalawigan, Sir Marcel?
10: Opo, sumikat po yung araw, foil ba? Pero generally cloudy po yung weather condition po natin.
5: Mm-hmm. generally cloudy, pero wala nang ulan-ulan, sir.
10: Wala na po. Pero naghahanda pa rin tayo for any possible epekto ng habagat.
5: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa, sir, yung classes sa inyong lalawigan, kumusta na?
10: Back to normal na po. Yung klase dito po sa ating lalawigan, kasi na po yung lahat ng antas na mga learners
5: ko. Okay, so all levels ng mga learners natin, may klase na? And of course, yung mga tanggapan ay may pasok din lahat, sir?
10: Yes, sir.
5: Okay. Meron bang mga reported na halimbawang damage sa aspeto naman ng sa sektor ng agrikultura diyan po sa inyong lalawigan, Sir Marcel?
10: Wala pa po. Wala pa pong tayong natatanggap o na-monitor ng mga damages sa agrikultura.
5: Mm-hmm. Ayun. Okay. Yes, sir. Sir Marcel, salamat ng marami sa mga update na ito. It's good to know na back to normal na unti-unti dyan sa inyo sa lalawigan po ng Ilocos Norte, sir.
10: Maraming salamat po.
5: Yes, sir. Thank you and good morning, sir. Marcel Tabihe, ang head ng Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 24 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: O, sandali lang ha. Mamaya-maya, ang makakausap naman natin ang OCD diyan po sa Cordillera Administrative Region. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.

0: Voces, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM. Balik tayo dito po sa programang Voces sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamaya pong alas 8 ng umaga. Mga kaibigan, sa pamamagitan po ng Social Civic Projects Fund o SCPF ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., abot po sa 200,000 barangay scholars mula sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang magkakaroon po ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
1: Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Itong tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong pahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
3: 28 minutes, makalipas pong 7 AM. Ito na tayo makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Cordillera Administrative Region. Baka kausap natin ang Regional Director ng OCD CAR, si Sir Albert Mogol. Sir, magandang umaga po.
4: Yes, ma'am. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating tagapakinig ng umaga.
3: Yes, sir. Thank you for joining us. Ha. Hingi lang kami ng update. Ano pong pinakauling sitwasyon diyan po sa inyo sa Cordillera Administrative Region ba, tapos pong dumaan diyan ang bagyong Maymay at nag-induce pa ng mga pagulan itong habagat, sir.
4: Yes, magandang umaga po ulit. Sa kasalukuyan po, ang nararanasan na lang po dito ay yung epekto po ng habagat. Ang dumaang bagyong Maymay ay kasalukuyang malayo na po sa kalupaan ng Luzon. At ang na-experience na lang po natin ay ang habagat. Pero ito po ay nagdulot sa atin ng mga landslide na nagresulta po sa pagkasawi ng dalawang tao at pag-injured po ng isa. Ito po yung nangyari kahapon po ng umaga sa Barangay Shilan dito po sa La Trinidad Benguet. According to the report, ito po ay mga tauhan po ng isang bulaluan dito sa bandang Shilan along the road where it is frequented by motorists. At yun nga po, unfortunately, bigla pong lumagasa yung mga lupa ang galing po sa bundok at natabunan po yung eatery. At dalawa po yung nasawi, sila po ay mga cook dito sa nasabing bulaluan. At yung isa po ay na-cook din, ay nakaligtas naman.
3: Opo. Well, Director Mogol, sir, sa kasalukuyan yung pong kalye na naging o na naapektuhan itong pagguho ng lupa, ano po, na ibabalik na sa dati at madadaanan na po ulit, sir?
4: Yes po. Kahapon po nag-umpisa na yung clearing operation dito. And hopefully, by today, it will be possible na po. Mm. At kung ako itatanongin ninyo, kung ito po ay first time ba nangyari sa lugar na to? Yes, it is first time na nangyari sa lugar na ito. Mm. Doon po sa vicinity ng La Trinidad Benguet, marami po nangyari ng na landslide before, pero po ito ay na-address na ng ating pamahalaan. No? Nalagyan na po ito ng mga slow protection at mga naayos na po yung mga nasirang daan.
3: Opo.
4: Ito po ay biglaan. Ito po ang pangyayari na ito.
3: Opo. Ito ay ang nag-trigger nito, yung of course, yung malalakas na pag-ulan. Kaya, kumbaga, lumambot yung lupa at gumuho. But it's...
4: Nasaturate na po ang ating kalupaan dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan.
3: Mm-hmm. Pero yung nabanggit nyo na in place na o yung mga, anong tawag, slope protection... para ho maiwasan ang ganito mga pangyayari ulit, sir?
4: Yes, in place na po ito. Bibigyan ko po kayo ng isang ehemplo dito po sa tinatawag natin na Little Kibungan. Ito po ay sa La Trinidad Benguet din.
3: Opo.
4: During the Typhoon Lawin, marami pong nasawi dito. At nagawa naman po ng matibay na slope protection. At hanggang ngayon po, that was I think 2016 pa po nangyari ito. Hanggang ngayon po ay it remains stable. And napoprotektahan naman po yung nasabing lugar.
3: Ayun, okay. Sa kasalukuyan, kumusta ang assessment ng ating OCD dyan sa Cordillera Administrative Region? Wala namang ibang mga insidente pa na naging dahilan ng pagkasawi o pagkasugat ng ating mga kababayan na Tigarian po, Director Mogol, sir?
4: Yes sir, wala naman pong ibang na report kundi lang pong mga na-displaced na population. Ano po? There are 287 affected persons, 105 families within the 39 barangays. Ito po ay nasa evacuation center pero po yung karamihan po dito ay nag-stay na lang po sa kanilang mga relatives.
3: Mm-hmm.
4: At sa ngayon po siguro baka po this morning ay mag-umpisa na sila magbalikan. Yun naman po mga support system natin are in place, no?
3: Opo.
4: Handa po ang mga local government units, ang mga response clusters natin, nakaantabay. Actually po, naka-red alert pa rin po kami hanggang mm-hmm. ngayon dito sa Cordillera.
3: Mm-hmm.
4: At yung pong sinasabi ko na naging kasulti natin po ay inaatendahan naman po ng ating lokal na pamahalaan ng La Trinidad. Nagbigay na po sila ng mga kinakailangan suporta para po sa pag-process po ng mga pamilya na nang nasawi at nabigyan na rin po sila ng karapatan na ayuda.
3: Opo.
4: Para po makarecover sa nangyari.
3: Mm-hmm.
4: Yung pong road situation,
3: yes.
4: Ang Kinon Road po remains closed. Dahil
3: to,
4: po
3: to all mga, to all vehicles.
4: Yes,
3: okay.
4: To all vehicles. Dahil po ito ay doon po delikado po doon sa lugar na may rock shed yung tunnel na tinatawag natin, medyo
3: yes,
4: nagkaroon ng scouring sa ilalim.
3: Mm-hmm.
4: Kaya po para maiwasan na ang mga aksidente ay diniklara na po ito na sarado for all motorists. And of course tuloy-tuloy po, no? Actually, ginagawa po ito ng nire-repair po ito ng DPWH while bago po magkaroon itong mga pag-ulan, ano, mga pagyo natin, pero inabutan po ng pag-saturate ng mga lupa kaya po nangyari itong insidente na ito. Yung other roads, and meron pa pong limang mga roads na closed kahapon.
3: Mm-hmm.
4: Ito po yung papunta ng Nueva Vizcaya dito po sa bandang Bocol, ano? Pero po yung clearing operation ay ongoing. Meron din po reported na mga road closures sa Mountain Province at sa Apayao dito po sa area ng mga bulubundukin ng kalalasan. But all the rest po ay bukas naman po ang main thoroughfare, ang Marcos Highway at ang Nagilian Road. Pero sa ngayon po ay naadbisuhan ko po, no, ang ating mga kababayan na kung hindi naman po importante ang pag-travel, especially yung mga tourism activities, ay pagpaliban na lang muna po dahil sa mga nararanasan natin ang mga epekto ng bagyo at ng habagat po.
3: Opo. Meron bang mga reports din, Director Mogol, sir, na nagkaroon ng mga... Kanina may nabanggit ko yung mga landslide, mudslides. Mga pagbaha, sir. Wala naman.
4: Minomonitor po namin yung sa bandang... downstream po, ano, yung sa Abra.
3: Mm.
4: Medyo minumonitor namin yung pagtaas ng tubig. For all you know, dito po sa Cordillera kasi nanggagaling ang mga tubig na nabuhababa.
3: Yes.
4: Sa Payao, sa Kalinga, at dito rin po sa bandang Ngagat sa Region 2. And ako rin po ang concurrent director sa Region 2.
3: Opo, opo.
4: Kaya minumonitor ko po dalawang region.
3: Mm-mm.
4: At so far naman po ay sa Region 2 wala naman pong reported na incidents. Opo.
3: So sa Region 2 walang mga ganitong reports, landslides,
4: wala naman po. Wala naman po kasi naging welcome development pa nga po itong pag-ulan dahil for the past months.
3: Sa mga dam.
4: Talagang tuyo-tuyo na po ang
3: mga taniman.
4: Mga lupain natin doon. Opo.
3: Okay.
4: At even yung Magat dam natin ay hindi pa po nakaka-reach dun sa kanyang 190 level no ng level ng tubig. Nasa 160 pa lang po.
3: Mm-hmm.
4: So this is a welcome development. Basta po hindi po ganun kalakas. Yung mga pag-ulan ay very welcome po sa Region 2. Pero wag lang pong malakas. Yung tama-tama
3: yes.
4: lang po na
3: uh-huh.
4: mga pagdulot ng tubig sa mga tubigan ng ating mga magsasaka.
3: Mm-hmm. Nabanggit yung Bagat Dam, ang actual na level ngayon, tumaas ng Bagaya at na, ano na, ilang meters na?
4: As of last report po, 100, from 160 nung before the ito po mga typhoon, ano, naging 163.
3: Mm.
4: Pero ang pinakang minimum level po dapat na maintaining niya is 190. So
3: ayun.
4: Short pa rin po tayo.
3: Ayun.
4: At before the typhoon po, nagpapatupad naman po kami in coordination with DA yung mga cloud seeding operation para po madagdagan ang patubig, no? Yung pag-ulan dito sa area ng region po.
3: Opo. At siyempre, ano po ang habilin o paalala, ika nga, ng regional office ng CAR at ng Region 2 sa mga LGU mismo, yung mga local disaster risk reduction and management offices down to the level of the various cities and municipalities. Ano ang mga tagubilin, ika nga, from your end, Director Mogol, sir?
4: From my end po, ako po ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units. No? Yung as far as preparedness is concerned, nakaantabay po yung kanilang mga support system. At ang aking paalala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga bumago po ng panahon. Kasi naiba po ito eh.
3: Opo.
4: Wala pong bagyo pero umuulan.
3: Yes.
4: At ang apektado po itong western seaboard natin, no? Hindi masyado yung sa eastern seaboard. At antabayanan po natin, bantayan natin yung development sa isa pa pong bagyo, no? Tropical, ang pangalan po ay si Dolphin.
3: Mm-hmm.
4: Ito po ay nasa eastern. Mataas naman po ito at ang sabi po ng pag-asa, hindi naman po ito makaka-apekto for the next few days. Pero dapat po abangan natin to dahil ito po talagang buwan ng Agosto. Kung matatandaan natin, dito po yung sunod-sunod talaga na mga bagyo na dumarating.
3: Ayun.
4: Pag-ingat po tayo.
3: Opo.
4: At, let us maintain our preparedness at ipatupad po natin yung ating mga contingency plan na naka-in place. Yun po ang aking paalala sa mga local government unit natin.
3: Yes, sir. Isang puntos na lang sa kasalukuyan, meron ho bang mga hakbang na posibleng mag-declare ng state of calamity ang ilang mga areas within your jurisdiction sa CAR at saka sa Region 2, sir? O ina-assess pa?
4: Dito po sa CAR, hinihintay lang po namin ongoing na po yung rapid damage assessment nila. So as soon as they are done, malalaman po natin pag nag-meet ito ng mga

0: 938 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Radyo Publiko Serbisyo Bayang Mahal News Nationwide.
6: Balitang pambansa
7: sa ulo ng ating
6: pinakamalawang na pagbabalita.
5: Ang Radyo ng Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
5: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
7: Radyo Publiko.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan
7: sa sambayanan
5: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa
9: ang tulungan
8: para sa pag-unlad ng ating bansa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
7: Ang boses ng Pangulo.
5: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
6: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayong hanggang alas 8 ng umaga. Update muna mga kaibigan, direkta mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Umabot po sa 67 billion pesos na pondo para sa disaster response. Ang nakahanda dyan po sa Ilocos Region. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mildred Coquia.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Mildred.
13: Yes, at tanda ang 67 milyong piso para sa agarang disaster response sa Ilocos Region habang nananatiling nasa red alert status ang rehiyon dahil sa banta ng malalakas na pag-ulan, pagbaha, pagbuho ng lupa at malalakas na hangin dulot ng umiinaw weather disturbance. Sa virtual press conference kahapon, sinabi ni Office of Civil Defense Region 1 Regional Director Lawrence Mina na naka-full alert ang regional at local disaster response agencies habang tuloy-tuloy ang 24 oras na operasyon ng Emergency Operations Centers upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Inatasa ng mga lokal na pamahalaan na patuloy na subaybayan ang mga abiso ng pag-asa. Ihanda ang rescue teams, kagamitan at relief ice at panatilihin ang koordinasyon sa mga barangay at iba pang response agencies. Pinayuhan din ang local government units na magsagawa ng tuloy-tuloy na risk assessment at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan sa mga lugar na matataas ang panganib sa pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang weather-related hazards. Pinaaalalahanan naman ng publiko na manatiling alerto, bantayan ang mga opisyal na weather bulletin at sumunod sa evacuation orders at iba pang safety advisories ng otoridad. Samantala, sinabi naman ng DSWD Regional Office 1 na sila po ay nakahanda ang relief assistance sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong dahil nga sa sama ng panahon. Ayon kay Maria Angela Gopalan, ang Regional Director ng ahensya, nakatanggap na sila ng mga requests mula sa LGUs para sa food packs na ipamahagi sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Umabot naman sa 130,200 food packs ang handa at naka-imbak sa iba't ibang warehouse sa buong rehiyon. Sa ating lalawigan pang doon, merong walong warehouse na may kabuuang 10,900 food packs na nakatalaga. Ani Gopalan, baga

0: Meron food box sa mga warehouse, hindi ito eksklusibo para sa mga lugar kung saan naroon ang mga ito. Anya, mahalagang matiyak na may accessible na warehouse para mabilis maihatid ang ayuda sa mga lugar na nangangailangan. Nakikipag-ugnayan din ng DSWD sa LGUs na maaaring maglaan ang karagdagang warehouse, lalo na malaking bahagi ng kanilang stockpile nasa La Union. Samantala, sa datos ng ahensya, nasa 772 individuals ang nasa evacuation area sa mga sabayan ng Bani, Pangasinan, kabilang ang ilang fisher folk na napilitang lumikas dahil sa masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada, Kokia Radio, Pilipinas Radio, Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Mildred!
0: Yes?
1: Kumusta na ang lagay ng panahon dyan sa inyo ngayon sa Tayog, Pangasinan, as we speak?
0: Dito po, yes, dito po sa ating bahagi sa eastern part ng Pangasinan, particular sa Tayog, medyo humupa na po ang pag-ulan sa ngayon. Gayunpaman, maklimlim pa rin at mukha pa rin magbabadya po itong pag-ulan. Nako, medyo nahinto-hinto lang ng konti ngayon.
1: So, baulap pa rin, umaambo ng buhon, biglang lalakas, biglang hihina, yung mga ganon.
0: Opo, ganun nga po, medyo pabugso-bugso, ganyan na nangyayari at nararanasan dito. Kaya patuloy po nating pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalo na doon sa mga areas na hazardous. Kasi nga po ay naging panay-panay yung mga pag-ulan ng mga nakakaraan.
1: Okay, ang classes dyan sa inyo sa Tayog, Pangasinan?
0: Dito po sa ating area ay pinapatupad na po ang localized suspension ng klase. Although dito po sa ating bayan, sa Tayog, Pangasinan, ay hindi pa po natin na-monitor yung pahayag ng ating mayor kung sakaling wala pa pong klase sa ngayon. Although yesterday, ayan nga, lahat ay walang pasok dito sa ating area.
1: Okay, Mildred, salamat ng marami for the updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
0: Yes, maraming salamat para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada, Kokia Radio Pilipinas, Radio Publiko Tayog, Pangasinan.
1: Thank you, Radio Pilipinas Tayog, sa pamamagitan po ni Mildred Kokia. Maya-maya, update naman mula dyan sa gawin ng Dagupan City. Radio Pilipinas, Radio Publiko Dagupan. Ilan muna ang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Update naman mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Kumusta kaya ang antas level ng tubig diyan po sa Sinukalan River? Nag-iingat po kasi yung mga residenteng malapit dyan sa ilog. Kumustahin natin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Daritong report ni Sara Kayabayab.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Sara!
7: Yes, sa kasamang alam, nasa 6.18 meters above sea level o alert level na itong naitalang level ng tubig sa Sinukalan River sa bayan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan ngayong umaga, no, as of 6 a.m. dahil sa nararanasan pa rin mga pag-ulan dulot ng masamang panahon. Dahil dito, pinapayukan ang lahat ng mga residenteng naninirahan sa tabi ng ilog na manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang lagay ng panahon, lalo na kung mapapatuloy ang mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng level ng tubig. Inaasahan din o inabisuhan na rin itong mga mamamayan na naninirahan, partikular sa mga mabababang lugar, na maging handa sa posibilidad ng pagbaha at sundin ang anumang abiso ng mga kinuukulan. Kung kinakailangan, agad na rin lumikas patungo sa mga itinalagang ligtas na evacuation center. May pinapayuhan ang lahat ng mga barangay disaster risk reduction and management council na manatiling aktibo at magsagawa ng tuloy-tuloy na pagmamanman sa kanilang ilang mga nasasakupan upang matiyak ang maagap na pagtugon sa anumang posibleng emergency. Kaugnay nito ay nag-abiso na rin ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa kanilang mga residente dahil mahalaga daw na unawain ng publiko na catch basin kasi itong Dagupan City at ibig sabihin sinasalo nito yung tubig mula sa mga matataas na lugar bago pa man ito mag-exit dito sa bahagi ng Lingayen Gulf. At tinitiyak naman na lahat ng mga frontline services maging sa mga barangay ay bukas upang magbigay ng tulong sa ating mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kibia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Sara!
7: Yes, Sir Alan.
1: Okay. So hanggang ngayon, mayroon pa rin nararanasang mga pag-ulan dyan sa inyo sa Dagupan City.
7: Yes, palakalakang mga pag-ulan at minsan malakas din yung buhos. Ngayon, medyo madilim na naman no, ang lagay ng ating panahon. Kaya isa pa rin ito sa pinababantayan ng mga otoridad, especially doon sa mga nakakaranas na ng mga bahagyang mga pagbaha dito sa Dagupan City.
1: Okay. Sara, salamat na marami. At syempre, ingat kayo dyan sa Dagupan City.
7: Para sa Radyo Pilipinas, Sara Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Thank you, Sara Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 53 minutes na makalipas ang 7 a.m. Kayo po'y nakikinig pa rin dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po ng sabayan sa 104.3 The Capital FM. Sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa puntong ito, mga kaibigan, bago tayo tuluyang magtapos sa ating paglilingkod bayan, narito muna ang update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
3: Radyo Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning.
6: Hello po, good morning sa inyo, ganyan sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, yung dating si Bagyong Maymay ay low pressure area na lamang as of 2 in the morning. Huli itong namataan, 565 kilometers silangan ng Itzagi, Isabela, at wala nang direktang epekto sa alinmampanig ng ating bansa. Nandito na siya sa may Philippine Sea and possibly malusaw na ito no anytime. Samantala, yung si Typhoon Dolphin na sa labas pa rin po ng ating PAR at hindi napapasok pa ng ating PAR, nasa 1,095 kilometers silangan ng Batanes. At yung truck o yung outer rain bands lang ng bagyo ang tanging nakaka-apekto sa Batanes and Mabuyeng of Island. Yung kanyang enhancement ng southwest monsoon patuloy pa rin po, no? At aasahan yung malalakas na ulan lalo na sa may pating Occidental Mindoro, monsoon rains at potential nga po na magtataas pa tayo ng mga red and orange rainfall warnings ngayong araw dun sa area na yon. Meron naman tayong orange warning at ibig sabihin meron tayong malalakas na ulan din sa may pating Zambales, Bataan, then din sa bahagi po ng Aklan, Antique, and Calanian Group of Islands. Possible po yung intense rains for the next 2 hours habang meron tayong yellow rainfall warning or malalakas na ulan within 2 hours dito po sa natitirang bahagi ng Aklan, Southern Antique, dito rin po sa may parting Cavite, Batangas, Metro Manila, Rizal, hanggang dito sa may Southern Bulacan, Pampanga, at Tarlac. Asahan nga po yung pabukso-bukso malalakas sa ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So laging tumutok sa ating mga updates at makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Balik po sa inyo.
1: Thank you, Benny Estareja, mula sa PAGASA Forecasting Center.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, August 7, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
8: Hindi heavy.
9: Tugtugang chill.
3: Suave.
9: Learning from home, maybe boring.
4: Radyo
9: Magazine.
3: 1278 AM.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
17: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
18: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
17: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
18: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
17: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
18: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
17: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
18: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
25: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
2: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.